ang trabaho mo, ang kakayahan mo, ang kita ng pamilya mo at ang lugar mo sa buong mundong mabilis nang binabago ng AI. May tanong ako sa inyo. Sa'yo, may tanong ako sa'yo. Ano ang trabaho mo ngayon? Teacher ka ba? Call center agent? Government employee? O freelancer? Driver ka ba? Accountant? O nurse? Voice talent ka lang? Negosyante? Estudyante na naghahanda pa lang ng umasok sa workforce o kagagraduate mo pa lang? Ngayon, isipin mo ang karaniwang ginagawa mo sa isang araw. Ilan doon ang paulit-ulit? Ilan ang sumusunod lang sa template? No? Ilan ang pagkuha, paglipat, pagbuod o pagproseso ng mga information? Hindi ibig sabihin na wala nang halaga ang trabaho mo. Ang ibig sabihin, nagbabago na kung saan nanggagaling ang halaga mo. At iyon ang puso ng episode natin ngayon. Madalas nating marinig ang salitang future of work. Pero mga kaibigan, may problema ako sa terminong yan. Kapag sinabi nating future, no, parang malayo pa. Parang 10, 20 years from now. Parang may panahon pa tayong maghintay. Parang problema pa ito ng susunod na henerasyon. Ganun. Problema na nila yan, no? Ganun yung mga ugali ng mga ninuno natin. Pero ang totoo, dumating na ang future of work. Maaaring magkaroon ng 170 million na bagong trabaho dahil sa technological change at mga bagong industry. Pero maaari ring ma-displace ang humigit kumulang na 92 million kasalukuyan trabaho. Ito, pansinin ninyo ha, hindi simpleng kwento ito ng pagkawala ng trabaho. May trabahong mawawala, may trabahong lilitaw at napakaraming trabahong mananatili pero mababago ang paraan ng paggawa. Kaya ang maling tanong ay, papalitan ba ako ng AI? Ay, sure yan. Sa mga maiingay na voice talent na anti-AI noon, ngayon tahimik na kasi alam nila mas magaling na sa kanila ang AI. Ang mas tamang tanong ay, aling bahagi ng trabaho ko ang kayang gawin ng AI at aling bahagi na ang kailangan kong paghusayan bilang tao, yan ang sinasabi natin. Itong AI talks, pero tao ako, di ba? Yan ang laban, no? Hindi tao laban sa makina. Tao na marunong gumamit ng makina laban sa taong ayaw matuto at sa mga AI haters. Good luck sa inyo. Diba? Alam nyo, personal sa akin ang usaping ito. Usapang ito ay napaka-personal talaga. Halos 3 dekada na ang buhay ko sa voice acting, broadcasting, dubbing, training, public speaking, motivational talk, mga creative communication. I've worked from top to bottom. Tinayo ko ang Creative Voices noong 2005 dahil nakita kong kulang ang oportunidad at tamang pagsasanay para sa mga Pilipinong voice artists. At pagdating ng AI, voice technology, abay, siyempre, ako ang dapat unang matakot eh. Pwede akong sumigaw na, kalaban nito! Use human voice, not AI voice! Anti-AI kami! Diba? Bobo ka layas kasi yan, grupong bobo ka na, lumayas ka pa. Pwede akong kumapit sa lumang sistema at sabihin, ganito na kami noon o ganito kami noon. Ito pa rin dapat ngayon, di ba? Dami kong kilala mga dummer dyan. Hanggang ngayon, ganyan mag-isip. Kaya walang pag-unlad, pati sa ugali. No? Pero naisip ko, kung hindi natin pag-aaralan ng teknolohiyang ito, ibang tao ang gagawa ng Filipino voices para sa atin. Baka hindi nila maintindihan ang ating punto, emotion, culture at siyempre pagkakakilanlan, identity. Kaya pumasok ako sa AI voice industry. Hindi para patayin ang tunay na boses ng tao. Pwede, mga Ingliserong masasama ugali, pero kundi para siguraduhin kasama ang boses ng Pilipino sa bagong mundong binubuo. Ayan. Kung hindi naman dahil sa akin, walang matinong voice sa AI, no? Doon ko lalong naunawaan nito. Hindi sapat na mahusay ka kahapon. Kailangang handa kang maging beginner ulit ngayon. Masakit yun sa ego ng mga nasa advertising. Goodbye advertising agencies. Alam nyo yan. Pero mabuti yun sa kinabukasan. Maraming professional ang hindi uhuli dahil lang sila sa talino. Nahuhuli sila dahil ayaw na nilang magmukhang baguhan. Ayan, mga ego. Mga gatekeepers. Lalo na sa music industry. Nagwawala kayo ngayon kasi nagkaroon na ng democratization

0: kumbaga nagkaroon na ng revolution in creating music, hindi lang kayo ang may control, no? Kaya kung nangangapa ka pa sa AI, okay lang 'yun. Kaya isa sa pinakamalaking pagbabago yan ay ang paglipat mula degree-based hiring patungo sa skill-based hiring. Yan, lagi ko nang sinasabi, interest-based curriculum na, skill-based, hindi educational system-based, no? Linawin natin, mahalaga pa rin ang edukasyon. Hindi ko sinasabing, wag na mag-aral o wala nang saysay ang diploma. Which is true. Ilan ba may diploma dyan na yung parehas sa trabaho ang kinuha nyo? Hello? Not unless, di ba, doktor ka, abogado. Pero the rest, I don't think so. Pero hindi na sapat na sabihin mong graduate ka ng isang course. Ang tanong ng employer ngayon ay mas practical. Which is lagi kong tinatanong. Ano ang kaya mong gawin? Ano ba ang gustong, ano ba yung gusto mong lutasing problema? Kaya mo bang gumamit ng data? Kaya mo ba makipag-usap ng malinaw? Kaya mo ba matuto ng bagong tool na hindi kailangan hawakan palagi ng kamay mo? Diba? Kaya mo ba makipagtulungan? O kaya mo ba makipagtulungan sa tao at sa AI? Dati malinaw ang pagitan ng mga professional, mga profession. Ang accountant ay accountant, ang writer ay writer, ang designer ay designer. Ngayon, nagsasanib na ang mga kakayahan. Ang teacher ay kailangan maging content designer. Entrepreneur ay kailangan umuunawa ng data at ang voice artist ay kailangan matutong humawak ng digital audio at AI tools. At ang government employee ay kailangan marunong sa data privacy, automation at digital public service. Alam mo, hindi mo kailangan maging programmer para makinabang sa AI. No? Pero kailangan mo maintindihan kung ano ang posible, ano ang dapat itanong at paano susuriin ang sagot. No? Ayan. Alam niyo, may bagong ano ngayon . May bagong literacy ngayon. Hindi lang reading, writing at arithmetic. Kasama na ang AI literacy. Hanggang ngayon, ano na nangyayari ngayon sa DepEd, Sir Ched? May balita ba kayo? At ang AI literacy ay hindi lang marunong gumawa ng prompt. Yan ito, kasama rito ang pagkilala kung kailang o kailan makakatulong ang AI. Yan, dapat makilala nyo at ano makakatulong ito? Pagbibigay ng malinaw na context at instructions, di ba? Pagsusuri kung tama o may bias o gawa-gawa lang ang sagot. Kasi iba, dependent lang, hindi nagre-research . Siyempre, pagprotekta sa privado at mga sensitibong information at siyempre sa yung magkaroon ng accountability sa final output. Okay, tandaan nyo to, maaring AI ang tumulong, maaari itong gumawa, pero pangalan mo pa rin ang nakalagay. Like itong AI Talks, pananagutan ko ang resulta ng programang ito at nanggigising talaga tayo. Ang bilis na to, 2027, magulat kayo. Diba? Gawin natin itong personal. Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, ano ang limang kasanayang may papakita mo ngayon, hindi lang maisusulat sa resume mo? Wala nang kwenta yung mga resume nyo. Ako nga, 50 pages ang resume ko, walang kwenta. Kasi kailangan ko mag-aral ng bago. At kung ikaw ay may trabaho, anong bahagi ng ginagawa mo ang naging mas mabilis dahil sa AI? At kung ikaw ay employer, ginagamit mo ba ang AI para palakasin ng tao o ginagamit mo lang itong dahilan para bawasan yung tao mo, which is yun ang ginagawa ko. Diba, dati may writer ako, may researcher, ngayon, ako na lahat. Merong graphic designer, video editor. Kung ikaw ay educator, tinuturuan mo ba na yung mga estudyante na mag-isip gamit ang AI o pinapahuli mo lang sila kapag magamit sila nito? Diba? Bawal mag-AI, edi iyak-iyak pagtanda niyan. At kung ikaw ay nasa gobyerno, may malinaw ba kayong plano? Like data governance, training, at protection? O nagda-download lang kayo ng chatbot at tinatawag na, ayun, nag-download lang kayo tapos tinawag yun ng digital transformation. Aray, pero tamaan kung sino dapat tamaan. Okay? May isang epekto ng AI na hindi gaanong napag-uusapan. Hindi lang nito nababawasan ng ilang trabaho, maaari rin nitong sirain ang hagdan papunta sa expertise. Halimbawa sa law firm, kailangan pa rin ng mga mausay at senior na abogado. Pero kung AI na ang gumagawa ng research, summaries at unang draft, ay baka kaunti na lang ang tuning junior lawyers, no? Sa finance, kailangan pa rin ng expert, no? Kailangan pa rin ng pero hindi na kailangan ng maraming entry level analyst. Sa research, no? Kayang tumulong ng AI sa pagkuha ng data, paggawa ng table at pagbuo ng literature. Yan ang ginagawa ko ngayon, kaya ang dami kong mga post ngayon, eh. Kaya maaaring mabawasan ng research assistants. Saan kukuha ng senior expert pagdating sa 10 taon? O pagdating ng 10 taon, kung hindi natin binigyan ng pagkakataong matuto ang mga baguhan ngayon. Okay? Kaya kailangan pag-isipan ng mga kumpanya at institution ang apprenticeship sa panahon ng AI. Hindi pwedeng puro efficiency ngayon. Tapos, magtataka kayo kung bakit walang experienced professional bukas. Sa mga kabataan na, mas mataas na rin ang unang hakbang nyo. Hindi na sapat ang diploma at magandang sagot sa interview. Inaasahan agad na may portfolio ka na, digital skills, communication skills, at kakayahang gumamit ng AI. Yan, katulad ko noon, first year pala ako, nasa radio na ako. So, di ba? Ano yung advantage ko noon sa mga klase ko sa broadcast, sa speech com, sa UP? Eh di, mas malaki. Voice talent na rin, dabber na, di ba? Advertising voice talent. Hindi ito patas para sa lahat, lalo na sa kabataang walang mabilis na internet. Yan ang totoo. Walang sariling laptop o walang paaralan may sapat na resources. Kawawa talaga sila. Kaya ang AI issue ay hindi lang technology issue. Ito ay isang education issue, labor issue, poverty issue, at social justice issue. Exactly. Diba? Unfair talaga pag wala kang gamit. Kaya para sa akin, napaka-importante ng... Kumbaga, how can you facilitate if you don't have a facility? Diba? Ito, sa mga kabataan, youth, pakinggan nyo ko. Ayan, mga kabataan. Hindi ninyo kailangan malaman agad ang buong karir ninyo. Pero kailangan ninyong magsimulang gumawa. Huwag puro certificate. Gumawa ng ebidensya ng kakayahan. Kung writer ka, gumawa ka ng articles at script. Magsulat ka talaga, huwag mong pa-chat GPT. Kung designer ka, gumawa ka ng portfolio. Kung programmer ka, bumuo ka ng maliit na app. At kung voice artist ka, gumawa ka ng demo na nagpapakilala ng acting range mo, hindi lang magandang boses mo, pa-English-English ka pa. Kaya nga, hindi na kailangan ng diploma o English-Inglesan, sabi sa kanta natin. At kung gusto mo sa public service, pag-aralan kung paano mapapadali ang isang proseso sa barangay o sa munisipyo. Okay? Gamitin ang AI bilang tutor, collaborator, at simulator. Huwag gamitin bilang tagagawa ng assignment na hindi mo binasa, hindi mo inaintindihan. Alam niyo, meron akong tao dati, tinuruan ko mag-AI, ayun, gagraduate, walang alam, puro ChatGPT ang ginamit. Ngayon, nagmamagaling, no? Wala pang utang na loob. Bida-bida. Ayun, ganun talaga mga tao. Ang tawag ko pala dyan is Kabote Syndrome, no? Sa iba kwento noon sa ngayon, sabihin, dati, oh, thank you very much dahil sa inyo nakarating ako ngayon. Paano ako nagsimula? Self-learn, self-made. Edi kayo na, ikaw na. Alam mo, kapag kinopya mo lang ang sagot ng AI, baka makapasa ka sa subject pero bumagsak ka sa totoong buhay. At sigurado ako, babagsak sa totoong buhay yan. Kapag ginamit mo ang AI para magtanong, mag-experiment, at mag-create, mas mabilis mong matutuklasan ang mga kakayang hindi mo pa alam na meron ka. Sure ako dyan, dahil yan ang ginagawa ko. So lumapit naman tayo sa gobyernong pinakamalapit sa tao, ang Local Government Unit, LGU. Isipin ninyo, kung maayos ang paggamit ng AI sa isang lungsod o munisipyo na napakaraming corrupt dyan, yan ang sisimula ang corruption sa mga local government. May kilala akong corrupt na corrupt. Hindi ko na sasabihin. Napakasama pa ng ugali ng mayor na yan. Anyway, maaaring may chatbot na sumagot sa kananiwang tanong ng resident sa, syempre, sa wikang naintindihan nila. Maaaring automatic na maipadala ang reklamo sa tamang opisina. Yan. At pwedeng mapabilis ang pagproseso ng application, permits. Yan. Public benefits at emergency reports. Alam niyo, dapat cashless society na tayo. Kaya tayo nagkaka-corruption dahil cash binibigay, di ba? Ano pa? Maaaring ibuod ang mahabang meeting at document para mas mabilis makapagdesisyon ng mga opisyal. Ayan. Alam niyo, sa Singapore, ginagamit ang isang serbisyo upang maipadala ng residents ang reports at feedback sa platforms gaya ng WhatsApp at Telegram, no? Alam niyo sa Buenos Aires, ha, ang AI chatbot ay ginagamit sa city service inquiries at ilang mga government processes. Dito, kailangan mo pa ng lagay ng mga fixer. Pero hindi magic ang AI, ha. Kapag mahina ang internet, magulo ang data. Kulang ang trained personnel at walang malinaw na patakaran, di ba? Yan ang mga problema. Mas mabilis lang nito mapapalaganap ang lumang problema. Kung bulok ang sistema mo, ay bais, kahit ano pang AI yan, bulok ka pa rin. Nangangailangan ng mas mahusay na serbisyo ang siya ring huling makikinabang sa AI. Kung serbisyong ano nga eh, yung standard, no? Ordinary service, yung pakalang wala, eh yung pakayang AI. Hindi pwedeng bahala na ang LGU. Kailangan ng shared infrastructure, regional support, training, malinaw na standards, at mga sistemang kayang gamitin kahit ng mas maliit at mas mahirap na bayan. Ayan, di ba? Shout out to Mayor diba Mayor natin sa Naga? Siyempre, Lenny Robredo. Alam niyo, narito ang simpleng limang tanong bago gumamit ng AI ang isang opisina, paaralan at ano, LGU, no? Una, ito yung unang tanong. Siyempre, paano ka magkakaroon ng sagot kung walang problema? So, ang tanong, ano ang problema? Alam niyo, huwag kayo magsimula sa tool. Magsimula sa totoong sakit ng tao. Diba? Like, mahabang pila ba? Mabagal na response? Paulit-ulit na encoding? Kulang sa informasyon? Siyempre, ikalawa, may naayos ba tayong data? O may maayos ba tayong data? Kapag basura ang data, diba? Mas ano, mas basura. Mas mabilis lang naman gumawa ng basura ang data. O, ikatlo, sino accountable? Sino ang mananagot? Kapag mali ang recommendation, hindi pwedeng sisihin ang chatbot. Kailangan may tao may authority at accountability. At ika-apat, protektado ba ang privacy at karapatan ng tao? Hindi lahat ng pwedeng i-upload ay dapat i-upload. Personal records, medical information, IDs at sensitibong data ay hindi laruan yan, no? Ikalima, may mas gumanda ba ang buhay ng tao? Kung mas mabilis ang system pero mas mahirap lapitan, ay hindi yun progreso. Kung nakatipid ang opisina pero maraming na walang access, hindi yun exclusive innovation. AI must serve people. People should not be forced to serve a badly designed AI system. Okay? Future Ready Filipino ay may tatlong lakas. Ano yung mga tatlong yon? Number one, malalim na kaalaman sa sariling larangan. Yan ang meron tayo. Focus. Alam niya ang tunay na problema dahil naranasan niya ang trabaho, yung customer, yung community, at yung industry. Number two, kakayahang gumamit at magsuri ng AI. Hindi siya nagpapabilib sa mabilis na sagot, no? Marunong siyang mag-decipher, magtanong, mag-verify, at mag-desisyon. Hindi katulad ng ilang senator dyan, bias. At number three, kakayahang makitungo sa tao. Marunong siyang makinig, magpaliwanag, makipagtulungan, at umunawa ng kontekstong hindi nakikita o makikita sa mga spreadsheet. Mahalaga kung naintindihan mo kung bakit yon ang tamang output para sa mga tamang tao, sa tamang pagkakataon. Alright? So, hindi pantay ang magiging epekto ng AI, tandaan yan. Mas mabilis makikinabang ang may device, internet, training, English proficiency, may time, at access sa mga expertise. Mas mahirapan ang mga manggagawang kapos na sa mga oras, kapos pa sa resources. At may panganib ding lalong lumiit ang middle class kung ang malaking bahagi ng kita ay mapupunta sa ilang kumpanyang nagmamayari ng AI systems, mga data at infrastructure. Hoy, particular itong mahalaga sa Pilipinas dahil malaking bahagi ng ating economy ang ano yun, mag-aangkla sa services at outsourced work. Upang maging patas, kailangan may oras, internet, kagamitan, training at malino na pathway ang mga worker, ha? Hindi pwedeng ipasa ng gobyerno at kumpanya ang buong diba? Hindi talaga pwedeng ipasa yan, eh. Sa mga yung buong responsibilidad ng individual habang sila ang nakikinabang sa productivity gains. Kailangan ng partnership ng industry, schools, training institution, mga labor groups, at syempre ng government. Kailangan ng industry-specific training at jobs, mga job fair. Ano pa, mga kailangan syempre ng mas mabilis na competency standards para sa data science, analytics, AI governance, cybersecurity, at iba pang bagong larangan. Kailangan din ng lifelong learning na abot kaya at naabot kahit sa labas ng Metro Manila. At higit sa lahat, kailangan nating sukating gaano karaming Pilipino ang gumaganda ang buhay dahil dito. Okay? Alright, so ayun, di pa tayo tapos, pero at dito matatapos na puro isip lang tayo. Kailangan may kilos tayo. Kaya narito ang aking 7-day AI Readiness Challenge. Number 1, ilista mo ang ginawa mo o ginagawa mo. Isulat mo ang 10 regular tasks mo, markahan kung alin ang repetitive, creative, analytical at relational. Sa day 2, pumili ng isang AI tool. Huwag sabay-sabay, ha? Pumili ng isang tool na may kaugnayan sa trabaho mo at pag-aralan ang basic functions nito. Sa day 3, gumawa ng totoong output. Tutorial lang, ha? Gumawa ng report, lesson plan, customer response, content draft, data summary o prototype. At sa day 4, i-check ang mali ninyo. Yan. Hanapin ang mga hallucination, bias, kulang na context at privacy risk. No? Matuto kang hindi basta maniwala. Pero huwag kayo maniniwala sa lahat na lumalabas sa internet. Ha? Day 5, pagandahin ang human skill mo. Yan, napaka-importante. Mag-practice ng communication, ng storytelling, ng negotiation, ng listening, no? At presentation, no? Ayan. So, sa day 6, ayan, turuan ang isang tao, ipasa mo yung alam mo. Kapag kaya mong ipaliwanag ng simple, mas naiintindihan mo, di ba? Mas naiintindihan mo pag kaya mong ipaliwanag ng simple, tulungan ng katrabaho, kaibigan, magulang, at o mga estudyante. Sa day 7, gumawa ng personal AI plan. Anong gusto mong matutunan sa susunod na 30 days? Anong output ang bubuin mo? Paano mo mapapatunayan na may bago kang kakayahan? Okay? So, 7 araw lang yan. Hindi mo kailangan maging expert. Kailangan mo lang tumigil sa pagiging spectator, no? Alright? So, mga kaibigan, may pagbabago ng dumarating, ha? At may pagbabagong narito na. Hindi natin kontrolado kung gaano kabilis lalakas ang AI. Pero kontrolado natin kung mananatili ba tayong sarado, takot, at naghihintay o magiging mausisa, mapanuri, o handang matuto. May mga trabahong mawawala, may mga trabahong mababago, may mga oportunidad na hindi pa natin kayang pangalanan ngayon, ha? Pero may isang bagay akong pinaniniwalaan. Hindi mawawala ang halaga ng tao dahil lumalakas ang teknolohiya. Nawawala ang pagkakataon ng tao kapag hindi siya binigyan ng access, training, protection at tapang para sumabay. Kaya sa mga worker, huwag kayo matakot na maging beginner. Sa mga employer, huwag gawing disposable ang tao dahil lamang may bagong tool. At sa mga teachers, turuan ang estudyante na mag-isip, hindi lang basta sumagot. Siyempre, sa gobyerno, huwag maghintay na lumaki ang agwat, di ba? Bago kumilos. At sa bawat Pilipino, alamin mo ang iyong kakayahan, palalimin mo ang iyong pagkatao at gamitin mo ang AI para mas malikha o, di ba? O makalikha ka, mas makapaglingkod o makapagbigay ng oportunidad sa iba. Dahil ang kinabukasan ng tao at ng trabaho ay hindi lang tungkol sa trabaho. Tungkol ito sa dignidad, pagkakataon, at sa kung anong klaseng lipunan ang gusto nating buuin. Hindi dapat AI ang magdesisyon kung sino ang maiiwan, no? Tayo ang dapat magdesisyon na walang Pilipinas sa mundo. Alright, so ako si Chora Julian Gonzalez. Tandaan, AI is not here to replace your humanity. It is here to challenge you to use it better. Babalik po ako mamaya dito lang sa Yay! Top Speed! The Voice Master! Bang!
1: Muling magbabalik ang VAI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis. Babalik kami.
2: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide.
3: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
2: narinig mo may dumadagundum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo, kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Pilipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo Gonzales. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito, tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network.
6: Balitang AI. Breaking news.
7: Great day mga ka-AI, ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Patuloy na umiinit ang usapan sa mundo ng Artificial Intelligence matapos ipakilala ng Anthropic ang bagong AI model na tinatawag na Claude Fable 5. Ayon sa kumpanya, isa ito sa pinakamakapangyarihang AI systems na kanilang nagawa sa ngayon. Ang modelong ito ay may kakayahang magsagawa ng Advanced Software Engineering, Scientific Analysis, Cybersecurity Research, at Complex Reasoning Tasks na dati ay nangangailangan ng malalaking teams ng eksperto. Ngunit kasabay ng mga bagong kakayahan nito ay ang paglitaw ng mga seryosong tanong tungkol sa AI safety, cybersecurity risks, at kung hanggang saan dapat pahintulutang umabot ang kakayahan ng mga modernong AI systems.
8: Great day rin mga kaikay. Ako naman si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Bukod sa pagpapakilala ng Fable 5, inilunsad din ng Anthropic ang mas mahigpit na safety mechanisms upang maiwasan ang maling paggamit ng teknolohiya. Ayon sa kumpanya, ang parehong teknolohiyang maaaring makatulong sa paghanap ng software vulnerabilities at pagpapabilis ng scientific research ay maaari ring magamit sa cyber attacks at iba pang mapanganib na gawain kapag napunta sa maling kamay. Dahil dito, nagpatupad ang Anthropic ng mga bagong safeguards, access controls at monitoring systems habang patuloy na pinag-aaralan ng buong industriya kung paano haharapin ang mabilis na pag-usad ng frontier AI models.
7: Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging sentro ng atensyon ang Claude Fable 5 ay ang pambihirang antas ng kakayahan nito sa iba't ibang larangan. Ayon sa Anthropic, ang modelong ito ay nakapagtala ng mataas na performance sa software engineering, scientific reasoning, visual analysis, at complex knowledge work. Sa larangan ng software development, ipinakita ng Fable 5 na kaya nitong magsuri ng napakalalaking code bases at magsagawa ng malawakang modifications sa loob lamang ng maikling panahon. Sa mga tradisyonal na development projects, maaaring abutin ng ilang buwan ang migration ng milyon-milyong linya ng code. Ngunit gamit ang advanced reasoning capabilities nito, nagagawa ng AI na suriin ang mga koneksyon ng iba't ibang bahagi ng system at magrekomenda ng mga pagbabago ng mas mabilis. Bukod dito, mahusay din ang model sa pagsusuri ng technical documents, financial reports, at scientific datasets. Nakakagawa ito ng mas malalim na pagsusuri kumpara sa mga naunang AI systems dahil mas mahusay nitong nauunawaan ang mga relasyon sa pagitan ng magkakaugnay na impormasyon. Sa visual understanding naman, kaya nitong magsuri ng mga diagram, charts, screenshots, at iba pang komplikadong visual materials. Nagagamit ang kakayahang ito upang mas maintindihan ang mga technical systems at makapagbigay ng mas eksaktong recommendations. Ang mga ganitong kakayahan ay nagpapakita kung gaano nakalayo ang narating ng modern AI kumpara sa mga unang language models na pangunahing nakatuon lamang sa text generation.
8: Gayunpaman, kasabay ng pagtaas ng kakayahan ng AI ay ang pagtaas rin ng mga posibleng panganib na kaakibat nito. Isa sa pinakamalaking alalahanin ng Anthropic ay ang kakayahan ng model sa cybersecurity research. Sa mga pagsusuri ng kumpanya, napag-alamang mahusay ang AI sa paghahanap ng software vulnerabilities at pagtukoy ng mga kahinaan sa iba't ibang systems. Sa isang banda, malaking tulong ito para sa mga security researchers na naghahanap ng paraan upang mas maprotektahan ang digital infrastructure. Ngunit sa kabilang banda, maaari rin itong gamitin ng mga cybercriminal upang mas mabilis na matuklasan at mapagsamantalahan ang mga kahinaang ito. Dahil dito, nagpatupad ang Anthropic ng espesyal na safety framework. Kapag natukoy ng system na ang isang user ay humihingi ng impormasyon tungkol sa high-risk cybersecurity activities, automatikong nililimitahan ang kakayahan ng model. Gumagamit ang kumpanya ng hiwalay na detection systems upang suriin kung ang isang request ay maaaring magdulot ng panganib. Layunin ng mekanismong ito na mabawasan ang posibilidad ng maling paggamit habang pinapayagan pa rin ang mga lehitimong paggamit para sa research at education. Ipinapakita ng hakbang na ito kung gaano kaseryoso ang usapin ng AI safety habang patuloy na lumalawak ang kakayahan ng mga bagong modelo.
7: Hindi lamang cybersecurity ang pinag-aalalahan ng mga eksperto. Kasama rin sa mga sensitibong larangan ang biology at scientific research. Sa mga pagsusuri ng Anthropic, napansin na ang AI ay nagpakita ng kakayahang magsagawa ng mas malalim na biological reasoning kaysa sa inaasahan. Nakapagbigay ito ng mga insight sa mga komplikadong biological systems at nakatulong sa pagsusuri ng scientific problems na karaniwang ginagawa ng mga espesyalista. Bagamat may malaking potensyal ito para sa medicine, biotechnology at healthcare research, may posibilidad din itong magamit sa hindi kanais-nais na paraan. Ito ang dahilan kung bakit naging maingat ang kumpanya sa pag-release ng kanilang pinakabagong teknolohiya. Sa halip na direktang ilabas ang buong kakayahan, ng kanilang model sa lahat ng users, naglagay sila ng iba't ibang antas ng access at restrictions. Sa normal na paggamit, nananatiling available ang karamihan sa mga advanced capabilities ng Fable 5. Ngunit kapag ang usapan ay pumapasok na sa mga sensitibong scientific domains, mas mahigpit na sinusuri ng system ang mga request. Ayon sa mga eksperto, mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng scientific innovation at public safety. Habang mas nagiging makapangyarihan ang AI, mas nagiging mahalaga rin ang responsableng paggamit nito.
8: Bukod sa safety measures, nagpakilala rin ang Anthropic ng mga bagong pulisiya kaugnay ng paggamit ng kanilang advanced AI systems. Isa sa mga ito ay ang mas mahabang data retention period para sa mga gumagamit ng kanilang pinakamakapangyarihang models. Ayon sa kumpanya, ang layunin nito ay masubaybayan ang mga posibleng pagtatangka na i-bypass ang safety systems o gumawa ng mga bagong uri ng jailbreak attacks. Hindi umano gagamitin ang mga datos para sa training ng modelo, kundi para lamang sa security monitoring at pag-improve ng safeguards. Nagkaroon din ng mga diskusyon tungkol sa epekto ng mga bagong AI systems sa industriya at ekonomiya. Habang mas maraming kumpanya ang gumagamit ng AI para sa software development, analytics at automation, nagiging mas mahalaga ang usapin ng governance at accountability. Maraming eksperto ang naniniwala na ang susunod na yugto ng AI development ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng intelligence kundi pati na rin sa pagbuo ng mga mekanismo upang matiyak na ligtas at responsable ang paggamit nito. Kasabay nito, patuloy na lumalawak ang pakikipagtulungan ng mga AI companies sa mga pamahalaan, research institutions, at security organizations upang mas mapaghandaan ang mga bagong hamon na maaaring idulot ng mas advanced na AI systems.
7: Sa kabuuan, ipinapakita ng paglabas ng Claude Fable 5 kung paano nagbabago ang direksyon ng modernong artificial intelligence. Mula sa simpleng pagbuo ng text at pagsagot ng mga tanong, umabot na ang AI sa antas kung saan kaya nitong magsagawa ng masalimuot na software engineering, scientific analysis, visual reasoning, at cybersecurity research. Kasabay ng pagtaas ng kakayahan nito ay ang pagtaas din ng responsibilidad ng mga kumpanyang gumagawa ng mga modelong ito. Ang mga bagong safeguards, monitoring systems, at access controls ay nagpapakita na ang industriya ay nagsisimula nang seryosohin ang mga potensyal na panganib ng frontier AI. Bagamat marami pang hamon ang kailangang harapin, malinaw na papasok na tayo sa isang panahon kung saan ang AI ay magiging mas mahalagang bahagi ng science, negosyo, edukasyon, at teknolohiya. At habang patuloy na lumalawak ang hangganan ng artificial intelligence, mas magiging mahalaga ang balanse sa pagitan ng innovation, seguridad, at responsableng paggamit ng makabagong teknolohiya. Ito ang Balitang AI.
8: Ako si Ira.
7: At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI!
1: At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas.

0: Hi, hello, great day. Ako si Mac Floreno and welcome sa AI on the Road. Nandito tayo ngayon sa SM Makati para matuto ng bago. Kasama natin ang PC Express at Nvidia at pag-usapan natin kung ano ang bago sa kanila at anong bago sa AI. Samahan niyo ako.
1: Okay, so good afternoon once again, I hope you've got something out of the AI workshop. Okay, so dito siya. Ito, di ba? Baka na iba, hindi ko isang kamay, baka dalawa pa. Napansin nyo? Oh, marami nang hukumay sa kaya ganyan. True. What if, hindi ko siya hawag. Hybrids. Hybrid notebook prey.
2: Yes.
1: I'm sure. Then what happens?
2: Whoa!

Di ba? May dialogue and yeah. So these are the demos that we'll be showing you. At parang ibang ibang klaseng demos na pwede mo makuha on how to use AI on your local base. So, tapakan nyo to. So, sa mga hindi pa nakakasubok sa AI sa buhay nila, I'm sure marami pa rin sa atin na ganito. Tapakan ninyo yung mga ganitong seminars. Makinig kayo. Instead of just trying out or watching different content sa TikTok, no? Hanapin yung all about AI. O, even ito, mas maganda dito, you follow AI Talks na ginagawa ni

0: gonna miss you. Maybe watch this bit.
1: Hi everyone, I'm Mei Mei, CEO Authority Strategist and business owner for more than 16 years now. What I shared kanina is the anatomy of leadership presence, which stands for ABCDRA, like A for authority, B for behavior, C for communication, and letter D for digital presence. But anyway, yan po yung na-share ko, and hopefully, supportahan nyo pa po Radyo Pilipinas dahil napakaraming insightful talks silang sinashare sa ating mga kababayan.
2: Ayan, sana marami kayo natutunan ngayon. Samahan nyo ko ulit sa bro. This is Mark Sorrento, the voice of magic. Alright, welcome back mga ka-AI, mga ka-authentic innovators. Ayan, malinaw ang ating programa at ang conclusion ko para sa ating episode ngayon. Hindi sapat na may trabaho tayo ngayon. Kailangan nating tiyaking may kakayahan pa rin tayong kailanganin bukas. Ayan. AI will transform jobs but it must never take away human dignity. Ayan. Kaya sa mga manggagawa, patuloy tayong matuto. Sa mga negosyante, gamitin ang AI para palakasin ng tao, hindi lang bawasan ng gastos, ha? At sa mga guro, ihanda ang kabataan na mag-isip, hindi lang sumunod. At syempre sa pamahalaan, gawing abot kamay ang AI education at AI training para walang Pilipino maiwan. Nandito nga, kaya nga meron tayong AI Talks with the Voice Master na nauna pa tayo sa gobyerno, no? Narito, at syempre salamat din at tayo ay naririnig din sa maraming stasyon ng gobyerno dito sa Radyo Pilipinas. At syempre sa DATV at sa maraming stasyon na partner natin. Narito ang hamon ko sa inyo, no? Bago matapos ang araw na ito. Ito, pumili ng isang AI tool, gamitin ito sa isang totoong gawain, suriin ang resulta at ibahagi ang natutunan mo sa isa pang tao, at huwag lang manood sa pagbabago, no? At maging kabahagi ka dapat nito. Alright, so i-follow at i-share ang AI Talks with the Voice Master sa Facebook, YouTube, sa TikTok, Instagram, at iba pa mga social media platforms. Siyempre, meron tayo dyan. Nasa Spotify rin pala tayo, no? At mag-comment din at sagutin ito. Ano ang skill na sisimulan mong pag-aralan para maging handa sa panahon ng AI? O itag ang inyong mga kaibigan, katrabaho, estudyante, at kapamilya, dahil ang kaalaman ay mas makapangyarihan kapag ibinabahagi. Alright, at ito ang aking pabaon sa inyo. Hindi AI ang magtatakda ng halaga mo. Ang magtatakda nito ay kung paano mo gagamitin ang teknolohiya upang maging mas mahusay, mas makatao, at mas kapakipakinabang sa iba. Alright, so, ang bilis ng panahon, di ba? Ilang linggo tayo nag-travel around the world, pero nasa studio na ako ngayon, first time after ilang months, 6 months. Alright, so ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, ang inyong voice master, at ang inyong AI voice master din. Remember this, mag-aral, kumilos, magbahagi, dahil sa kinabukasan ng AI, hindi sapat ang handa ka lang. Dapat tumutulong ka ring ihanda ang iba. With that, maraming salamat. God bless everyone. Great day. Mabuhay, mga ka-authentic innovators. 4, 3, 2, 1, go! AI para sa masa. Yes! See you next week. Bye!
3: Hoy! Gising mga kabayan! May bago tayong kasanggal!

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot?
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Pico Flores.
1: Hi, hi, hi, hi, hi. Gandang umaga po sa inyo lahat, mga kababayan. It's Go Agri Plus time on a Saturday. Kumusta ko yung lahat, mga kababayan? Welcome, welcome, welcome. Ngayong araw nito, mga magsasaka, mga mangingisda, mga plantito, mga plantita, at lahat na ng ating mga kababayan na nakikinig sa salukuyan, na yung bagabigat yung amin na po, mga taga-Ilocos, siyempre, mga taga-Pangasinan, Masantos si Kabuasan, at si kayo namin. Mga Bisaya, mayong aga, mayong buntag, mga kaigsuunan, at siyempre, yung ating mga kababayan dyan sa Pampanga, maya paabag po, mga taga-lalawigan ng Pampanga, ay siya. Kasama dyan ang ating mga taga Bicol, Marina Aga, sa Indugabos, mga Tugang, mga Munoy, mga Manay, mga Padi. At ang ating mga kababayan sa Mindanao, Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Ito na naman po ang Go Agri Plus. Ha? On a Saturday, tuwing Sabado, habang nariyan po kayo, nasa naman kayong lugar, sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa, at nandyan man kayo sa bahay, nagmamaneho man kayo. Uy, mga kababayan, sa katatapos lamang na sona ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nako po, isa sa mga nabanggit niya at ikinatuwa ng lahat ay ang pagtatanggal ng system loss sa ating mga binabayarang kuryente at pati yung maging yung VAT. Nako po, dagdagan nga natin ang impormasyon na ito at ang aking makakausap ay ang masipag, magaling na congressman ng Murang Kuryente Party List, naging secretary ng Department of Agriculture, naging governor ng Bohol, naging congressman din, si Attorney Arthur C. Yap. Magandang umaga po, Congressman Yap. Good morning, sir. Hello there. Wow.
2: Morning po. Sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay po sa programa natin sa Go Agri. Magandang umaga.

0: hindi lang kasi to ipatanggal natin that mali yung basehan ng komputasyon. Hindi lang ganun eh. Yung sinabi po niya na hindi po makatarungan yung bayaran natin, yung kuryenteng hindi natin natatanggap. Yun po yung ano, yun po yung maganda sa mensahe ng presidente.
1: Sa inyong grupo, ano pa ang dapat na malaman tungkol diyan sa I'm sure meron pa hong ano eh, mga iba pang kulatilya tungkol diyan sa pagtanggal ng systems laws at pati na yung ano amendment ng Epiro Law. Tama po ba, Congressman Arthur Yap?
0: Opo, yun po yung sinabi ng presidente, humihingi po siya ng tulong sa Kongreso.
1: Oo.
0: Na repasuhin na yung Electric Power Industry Reform Act. Dahil tama naman po yun, after 25 years nung pinasa po natin yung batas, yung pinangako po sa atin na reliable, accessible at affordable energy, eh hindi pa natin nakakamit hanggang ngayon. Ano yung katibayan dyan? Pag sabihin mong affordable, eh hindi naman tayo affordable dahil tayo yung pinakamahal na electric power rate sa Asia. Mas mahal pa tayo sa ang isang country na mas mahal lang sa atin, Singapore. But sa Singapore, napakaliit. Maliit po yung estado na yun at mayayaman lahat. So, hindi tayo pwedeng i-compare doon. So, yun. Tapos yung sinasabing reliable, hindi na tayo affordable, reliable ba tayo? Eh, hindi rin. We are a country...
1: Congressman Yap?
0: Lagi tayong nag-in and out sa red alert. Hello?
1: Oh, go ahead. Nag-in and out yung signal mo. Just go ahead, please. Congressman Yap?
0: Yung isa pang sinasabi ko... Kiko, naririnig niyo ako?
1: Oo. Kaya lang nag-in and out ang signal mo. Bakang mobile ka, no, Congressman Yap? Oo. Kaya bang bang makahinto muna? Okay. Go ahead, please.
0: Sige, we will hanap tayo ng isang lugar na hihinto muna tayo, no? But ano nga yun? Para sa akin, Kiko, hindi naging matagumpay yung Epira dahil after 25 years, pinakamahal tayo at hindi lang tayo pinakamahal, puro pa tayo rotating brownouts. Red alert, yellow alert. Laging ganun yung estado ng kuryente natin. Kaya maganda yung tinumbok ng presidente na hindi makatarungan dahil hindi naman dapat ipagbayad ang taong bayan sa kuryenteng hindi niya ginagamit. Kahit na saan mo patignan yun. Kaya medyo napapailing rin ako sa mga sagot ng mga industry players na hindi talaga pwede daw tanggalin yung system source. Walang problema. Sige, sabihin natin scientifically, technically, engineering-wise, hindi po talaga natin pwedeng tanggalin yung system source. Pero ang tanong doon, Kiko, sino dapat ang magbayad? Tayo ba? O syempre yung mga namumuhunan po sa electric power industry natin?
1: Aking katanungan nga yan at dapat masagot Congressman Arthur Yap. Now, sa inyo po, sa Kongreso, ano ang pinaplano ng Murang Kuryente Party List upang maisulong talaga ito? Meron pong reaction kasi na iba na lalo sa industriya na hindi nga daw maipapatupad dito kaagad in one year time. Ganun ba yun, Congressman Arthur Yap?
0: Bahala na po si Speaker Boji Didon at saka si Majority Leader Sandro Marcos. Okay. Sila naman, Speaker, aabangan lang natin yung kumpas nila. Di ba? Kung kailan nila bibigyan to ng priority. Pero, syempre, nagsalita na yung Pangulo. So, definitely, dapat priority na po yan. Legislative ano na po yan ng presidente. Diba?
1: So habang inaantay natin yan, of course ang House leadership ay ang kanilang move at sa inyo sa mismo mula sa Murang Kuryente Party List, Congressman Arthur Yap, ano ang inyong maisasuggest ngayon upang lalong bumaba pa ang bayaring kuryente ng ating mga consumers? Tayo mga consumers, Congressman Arthur Yap.
0: Ako sa totoo lang, hindi na ako umasa dyan eh.
1: Ah, ganun? Naku, umasa bakit po?
0: Re-repasuhin pa yung batas dahil dun sa nakita ko po sa mga hearing sa House of Representatives, imagine ilang buwan po kami nag-hearing noon nung gera. Minumungkahi lang nga natin na gawin ng mga ilang mga simple steps lang. Like ito, yung pagtanggal ng system.

0: times loss.
1: Okay.
0: Napaka common sense ayaw gawin. Hinintay pa yung sona ng presidente. Mm-hmm. Yung sinasabi, pagtanggal ng VAT sa systems loss, kahit yun man lang ang inuna ko nun. Huwag nyo man lang buwisan yung kuryenteng hindi na namin natatanggap, kailangan pa nating bayaran. Yung buwis lang nun, tanggalin. Ipinakiusap natin yun. Hindi rin tayong pinagbigyan. So, tapos ngayon, nagsalita ang presidente, so sinasabi nila, okay, tatanggalin na natin yan. Tama yung tanong mo, Kiko. So, hanggang kailan?
1: Ito, hindi,
0: hindi na natin alam. So, ako iniisip ko, in a way, too little, too late. Even as we welcome it, it's too little, too late dahil 5 to 6% lang ang matatanggal sa billing ng taong bayan. Kung gusto natin tanggalin, ang mas malaking porsyento, yung pass-through charges dapat isama sa usapan.
1: Nako.
0: Kasi yung senior citizens,
1: opo,
0: pati yung landline rate sa mga 4Ps, yung feed-in tariff allowance for renewable energy, yung green energy auction, yung utang ng NAPOCOR, yung pinapambayad sa mga missionary electrification ng mga SPAG, yung NAPOCOR. Lahat po yon hindi nyo po alam, kinukuha sa bulsa nyo. Lahat po yon government programs and projects, bakit hindi bayaran ng budget? Bakit po nang gagaling sa bulsa natin? Isipin po natin yon. So kung ako, masayaman ako dun sa announcement ni Presidente, Mr. President, nandiyan ka na lang rin naman, isama mo na lahat. Kasama na yung mga pass-through charges. Paramdaman natin, may additional, siguro plus 10%. So at least 15%, babagsak po yung rate natin. Mas maganda po sana yon. Ngayon, yung sinasabi ko sa iyo, Kiko, kung ako tatanungin mo, I'm sorry to say, I have to be very honest, no? To all our national constituencies. Hindi na nga ako umaasa doon dahil sa reaction doon sa mga hearing. So, ang ipinaglaban ko na lang po yung solusyon na ba't hindi na lang po bigyan ang taong bayan ng kakayahan na siya na ang bumili ng solar power
1: unit niya. Maganda yung mungkahi mong yan, maputol kitab da Congressman Arthur Yap. Please expound further. Ano ang detalye nito na mas bigyan natin, i-empower natin ang ating mga katulad na gumagamit ng kuryente upang mas lalong makagawa, magtamasa ng mas murang kuryente sa pamamaraang inyong ina-advocate, Congressman Arthur Yap. Go ahead, please.
0: Well, right now, there are 3 million government employees. Meron silang GSIS fund. May pondo sila. Ang laki-laki ng pondo nila. At yung pondo na yon, kailangan naman paikutin yon at kumita rin para sa mga members. So, kung ipapahiram nyo na lang yung GSIS sa mga government employees, 3 million sila, bakit hindi gumawa ng package for solar power? At gumawa nga sila, meron po silang 500,000 peso na package. Yung Pag-IBIG, 18 million members po tayong lahat dyan. Yung mga nagtatrabaho, nagbabayad kayo for your housing loan. Hiningi po natin kay CEO Acosta, kay EVP Alex Aguilar, na kung pwede, gumawa na kayo ng separate package nyo for solar. At yun nga, gumawa rin sila ng separate package nila. Salamat po sa Pag-IBIG. Nilo-launch na natin yun ngayon. So that's 300,000 peso na package. Tapos yung SSS po. SSS, 40 million members ang SSS. Pero ang paying members nila, 20 million. E di yung 20 million, kahit na imagine, yung 1 to 2 million dun sa 20 million, kahit na 10% lang dun, pahiramin nyo po yun. At nag-set aside rin po ang SSS ng 40 billion na pwede pong ipahiram ngayon sa mga kababayan natin. So ito pa lang po, yung SSS, yung GSIS, yung Pag-IBIG po. Ilang billion na po yung pinag-uusapan natin dyan. Siguro close to 100 billion po ang sineset aside nila. So, at least, habang pinag-uusapan po natin yung pagre-repaso po ng IPIRA, may option po yung tao para maibsan din po yung frustration at galit at yung feeling ng hopelessness ng taong bayan na wala na pong mangyayari. Dahil sa totoo lang po, nararamdaman natin at naiintindihan po natin yung sama ng loob ng mga kababayan natin. Dahil after 25 years, pinakamahal, tapos puro rotating brownout pa rin hanggang ngayon. Hindi na ba natin to mabibigyan ng solusyon? Kaya dyan po nag-focus ang murang kuryente party list. At sa August 3, sa Lunes po, ilo-launch na ho namin yung murang kuryente coalition. So pinadala po namin ang Radyo Pilipinas ng invitation. Pinadala namin kayo ng invitation kung makakadalo po kayo. Yun po ay isang national coalition ng mga practitioners, sellers, advocates, members ng academy, yung mga electric engineers po, yung mga nagbibenta po ng solar panel, inverters, batteries. It is a wide multi-sectoral consumer group na tinayo natin. Dahil po, palalawakin po natin yung pag-intindi at yung awareness po sa mga social power issues, renewable power issues, at saka yung mga issues po sa mga bayarin nato at natin at saka sa electrical power sector po ng Pilipinas. Palalawakin po natin yung pag-iintindi doon at doon po natin pararaanin yung mga solusyon. Kagaya po na itong program na loan incentive program para sa mga kababayan natin to buy their own solar power units.
1: Maganda yung pananaw mong dyan at saka nakikita mong direction nitong solar power system, Congressman Arthur Yap. But as we speak, meron ako tinanggap na mensahe mula ito sa Tarlac, sa ating listener, mula kay Mang Tony Arellano. Sabi niya, sir, maganda yung pinag-uusapan nyo, pero pwede nyo ba din pang pag-usapan at i-resolve ng murang kuryente party list ang may kaugnayan sa mga napakahirap na sistema sa pag-a-apply noong pagpapakabit ng mga solar power system sa mga bawat bahay o mga facilities sa nasasakop ng LGU. What is your reaction on this, Congressman Arthur Yap, sir?
0: Tama po yan. So, by next week, I am filing yung version namin ng sariling kuryente act. Diba, okay. Sabi ng Presidente, isulong na yung sariling kuryente act. Hmm. So, meron pong version yung murang kuryente party list. At yun po, ang gusto po natin, gawing batas po. Balang kasing batas yung pag-a-apply po for solar power na dapat may mandatory period lang po yan. Kasi ang permitting, dyan ka po mamamatay. Kahit anong sakal po ng gobyerno natin. Pag sinabi ng permit, hihingi ka ng permit, ang mga tao po talaga, talagang wala. Wala, very, very frustrated. Kahit na po anong sakay ng gobyerno ngayon, basta sinabing permitting, matagal po talaga yan.
1: Opo.
0: So, sa sariling kuryente act po, sa version po ng murang kuryente, kailangan po may mandatory 15-day period lang po ang approval sa permit. Kaya, very heavy to sa pre-qualification. Kailangan bago ka mag-submit ng permit mo, dapat yung pre-qualification mo meron ng naka-ready doon. Naka-ready na yung electrical plan mo, naka-ready na yung mga ibang yung standards na gagamitin mo, naka-ready na rin yung pre-approval mo. Kailangan doon po sa local DU mo, kailangan meron ka ng pre-approved coordination. May approval ka na rin sa gagawin mo. Kasi hindi ka pwedeng basta-basta magkabit diyan na hindi nalalaman rin ng DU mo. At syempre, at hindi ka rin pwedeng basta-basta tumawag lang ng kahit na sinong elektrisya na nagpapanggap na marunong siya.
1: Tama
0: kinabit niyo po yan, masunog yan, tapos mapinsala pa po yung buong community ninyo, yung buong barangay ninyo. So, huwag naman po sana. So, very heavy po yun sa pre-qualification kasi pag sinabmit niyo po, na-approve po lahat yung qualifications doon, pati yung binibili niyo, kailangan meron po tayong system ng pre-approval po dun sa quality standard ng ginagamit nyo na inverter, na battery, na solar panel. So pag lahat po yun, nandun, mandatorily dapat in 15 days lumabas po yung permit nyo. Kailangan pwede na pong ikabit yan. Dahil sa system po ngayon, yung mga malakas, yung mga may connection, kaya in 3 to 6 months. Yung mga walang kilala po, yun po, aabutin ka ng isa o dalawang taon.
1: Ang haba naman pala nung 3 to 6 months na yan, na Congressman Arthur Yap. Meron akong nalaman, isang linggo lang, ayos na kaagad . Anyway, dito sa pinag-uusapan natin, sa sariling kuryente act na yan, na isusulong mo, palagay ko pwede ding isa sa pag-usapan ninyo na naririnig kong mga problema ng ating mga kababayan na mayroong plano magpatayo, maglagay, mag-install ng solar power sa kanilang mga bahay o sa mga kanilang facilities ay yung pakikipagbuno nila sa mga building officials ng bawat LGU. Doon nahihirapan sila at hindi na i-apply yung ease of doing business. Your reaction please, Congressman Arthur Yap.
0: Yun na nga po, isa pa yan. Ang tagal-tagal na nating pinasa yung ease of doing business. Pero itanong na lang natin yung mga kababayan natin, is it easy to do business in our country?
1: Nako po, mukhang malalim yung tanong mong yan, Congressman Yap.
0: Mahuwa pong magsabi, di ba? Marami naman po tayong callers dyan at saka nakaka-reach out naman tayo nationwide. Pwede naman tayo mag-run ng sarili nating survey sa Radyo Pilipinas. Malalaman naman natin sa taong bayan at sila na magsasabi kung it is really easy to do business or not easy in our country. Kaya nga yung focus ng sariling kuryente act ng Murang Kuryente Party List is to limit, to really limit and to be very strong on pre-submission para pag nagawa at nasubmit na lahat yun, mabilis na po yung paglalabas ng permit, hindi na pwedeng i-delay. Yun po kasi ang problema sa atin. Ang raming hinihingi, pabalik-balik ka pa.
1: Ako, Congressman Arthur Yap, palagay ko matutuloy na natin yung paglalagay dito sa Go Agri Plus ng help desk ng Murang Kuryente para dito sa solar power system, no? At pagka nagkaroon ng pagkakataon, pupukol ko sa inyo to, pwede niyong ibibigay ko sa inyo, si-share ko sa inyo at pwede niyong sagutin para doon sa Murang Kuryente help desk para dito sa solar power program, di ba? Sa ating bansa. Okay ba sa iyo?
0: We welcome that kasi meron po tayong magkakaroon po tayo ng website diyan.
1: All right. Ilit
0: natin para lahat po na nagko-complain dyan at may mungkahi, pwede namang nakukuha rin po namin.
1: Mm-hmm.
0: Pwede namin silang i-refer dahil sa private banks po, ang BDO, ang BPI, pati ang PNP po, may mga loans rin po sila. May loan sila for solar power.
1: Makarami na, no?
0: Dumadami na po.
1: Mm-hmm.
0: At basahin niyo po yung news. We are the number one clients of China right now when it comes to solar power.
1: Totoo nga yan. Nandoon nga, malaking production itong solar power system na to, solar panels na nanggagaling sa China. Anyway, Congressman Arthur Yap, hindi na kita abalahin. Salamat ng marami. Good luck diyan sa launch ninyo ng anong ang gawat, ang tinatawag nyo dyan ay multi-sector consultation or group?
0: Ang Murang Kuryente Coalition.
1: Coalition.
0: Pagtipon-tipon po ng lahat ng mga advocates po when it comes to solar power. So kahit sino ka, kahit na estudyante, kahit na wala kang negosyo pero naniniwala ka, consumer ka po, itinatayo po to para sa iyo, para sa consumer. Kaya pwede po kayong sumama dito. We will have an online registration system dito po sa membership. So bubuksan na po namin. Sa August 3 po, ito po yung yung launching date po. Kasama po yung mga leaders ng koalisyon. Nagpapasalamat tayo kay Secretary Green, mag-a-attend po siya. Yung head po ng SSS, may representatives rin po yung GSIS at yung Pag-ibig Fund. So, salamat po sa kanilang lahat.
1: All right, very good. Congrats. Good luck, Congressman Arthur Yap. Sa muli, saan po natin? Ingat. Thank you.
0: Morning po.
1: Morning. Congressman Arthur C. Yap, ang pangulo or congressman of course ng Murang Kuryente na party list. Yes, mga kabayan, yung napakinggan. Alam mo, hindi lang po pang yung solar power system, hindi lang pang bahay, mga facilities. Nai-relate din ito sa agrikultura. Yung patubig, meron hurang solar power system na ginagamit. At saka yung mga nandoon na gumagamit sa irrigation, yung pati na yung mga pag-setup ng mga greenhouses. Yung pagpapailaw mismo na kung sakaling abutin ng gabi na ang pag-aayos, mayroong nag-aayos sa mga pananim nila, Tata Rolly, no? Na yung lalong-lalo na yung narinig ko doon, nalaman natin, di ba, the Tess and Isa and Mark and Arnel, yun doon po sa Cagayan, sa lalawigan ng Cagayan, nako, kita nyo naman, isa po sa mga ginagawa, ilan sa ginagawa ng mga magsasaka ngayon, sa gabi na, nagtanim, nag-aayos ng kanilang mga pananim dahil napakainit nga ng panahon pagka sa araw. At yun nga, nakaranas ng tagtuyot doon sa Isabela, yan sa Cagayan region. Nako po, ang ginagamit nila pa pwedeng yung solar powered na mayroong pag-ilaw. Hindi na katulad noon, Tata Rolly. Yung mga flashlight lamang na may mga batteries. Ngayon, may solar na maliliit, fleets kung tawagin. At yung iba naman, kabit-kabit na solar na maliliit na mayroong pang-ilaw. At nakakapagpailaw sila doon sa kanilang pananim. Ang mga mangingisda, ganun din. Nako, alam nyo ba na sa ibang mga lugar, ang mga mangingisda, lalong-lalo sa kanilang mga bangka na ginagamit, Tata Rolly, and Tess, and Isa, Mark, and Arnel, meron ng solar panel yung kanilang mga bangka ginagamit na bubong. Bubong na nga, may charger, nagcha-charge pa yung solar power system nila. At sa gabi, yun ang kanilang pang-ilaw upang makahuli ng isda. Tuwang-tuwa naman ng isda. Akala nila mayroong magandang party. Nagsasayawan pa, pero yung pala, hinuhuli na sila. Dahil sa magandang pailaw na gamit ng mga mangingisda na ginamitan ng solar panel doon sa mga bangka. Ayos ba? Sige, mga kabayan. It's 9:26 in the morning. Ilang saglit. Alamin naman natin ang... nako, itong pong weather update dahil merong low pressure area na nasa bahagi ng the Bicol region, kung hindi ako nagkakamali. Alamin nga natin kay Dr. John Manalo, ang weather forecaster na eksperto mula sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po, Dr. John Manalo. Good morning.
2: Rancho Pilipinas. Weather.
1: Morning, Dr. John.
3: Good morning po, Sir Kiko. At ganun din sa ating mga taga-subaybay, yung low pressure area na ating minomonitor ay papalapit pa ng papalapit. So, tama nga po, no, sa Bicol region. Nasa 885 kilometers po ito, east ng southeastern Luzon. So, kumikilos pa kanduran sa bilis na 15 kilometers per hour. At dahil nga po, dito sa low pressure area na ito ay maulap. At nandito yung chance ng mga pag-ulan sa Bicol region, eastern Visayas, central Visayas, Quezon at Marinduque. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay less clouds at mababa din yung saan-saan ng mga pag-ulan, pero posible yung mga localized na thunderstorms katulad nung mga naranasan natin na pag-ulan kahapon. At yung low pressure area na ito ay naka-low category. Ibig sabihin, sa ating analysis hindi natin nakikita na kagadagaran na magiging bagyo ito, pero dun sa ating assessment ay mananatili ito na low pressure area hanggang sa mag-dissipate ito o malusaw by Tuesday and Wednesday. Pero sa susunod na linggo po, meron kasing super typhoon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Papunta ito sa southern Japan. Mm-hmm. Kaya naman next week may potential po na malalakas yung mga pag-ulan yung mga ka-apekta sa atin dahil paulalakasin ito yung habagat, particularly yung western section ng ating bansa ay makakaranas ng mga pag-ulan. Lalo na kasama po dito yung Metro Manila. At yan po yung ating update mula dito sa DOST.
1: So, Dr. John, yan ay sinasabi mo ngayon, low pressure area pa lang yung nararamdaman at posibleng maramdaman sa mga nasa Bicol region at bahagi ng South Luzon. Pero sinasabi mo, meron ding isang super typhoon? Tama ba ang pagkakarinig ko? Kindly expound further, please.
3: Yes po. So, Kiko, totally different po yung low pressure area na yes, nasa eastern part ng Bicol. At opo, iba din po yung super typhoon na ang international name ay Dolphin. Malayo po ito sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero next week, habang papalapit po ito sa southern Japan, ay may potential po ito na maka-apekto sa atin sa pamamagitan ng pagpapalakas ng habagat.
1: So, hindi naman po ito ibig sabihin, papasok habang meron tayong lalabas ba? Sila ba yung magsasalubong sakasakali ba?
3: Opo. Bali, by Tuesday to Wednesday, malulusaw na po itong low pressure area na ito. So, okay, yung nasa par. At ang mas makaka-apekto na po sa atin ay yung hanging habagat na pinapalakas naman itong papuntang southern Japan na super typhoon Dolphin.
1: Mm-hmm. Okay, wala namang chance siya ay dito mahila papunta sa ating bansa yung super typhoon na yan patungong southern direction ng Japan?
3: Naku, mahalaga din po yan, Sir Kiko, no? Sa analysis natin ngayon, hindi natin nakikita na papasok ito ng PAR.
1: Oo.
3: Pero posible ito na mag-close approach dun sa northeastern tip ng PAR.
1: Ibig sabihin ng northeastern tip, yung mga bahagi ng dyan sa Babuyan Island ba? Tama po? Or sa
3: Batanes? Hindi po. Malayong malayo pa po. Sa northern tip ng Philippine Area of Responsibility.
1: Okay. So, hindi na ito Well, ang makaka-apekto na lang na asahan natin na binabanggit mo, Dr. John Manalo, ay itong habagat na makaka-apekto na kung sakasakaling mag-exit na nga, ito sa Wednesday ang low pressure area na hindi naman makaka-apektong dadapo sa landmass ng ating bansa?
3: Yes po. Bali, yung super typhoon po, yung posibleng humila ng habagat at yun po yung magdadala ng pag-ulan next week.
1: Alright. Maraming salamat po sa karagdagang detaling yan, ha, Dr. Chan Manalo. Maraming salamat.
3: Maraming salamat din po, Sir Kiko. Ingat po tayo.
1: Ingat din po kayo. Si Dr. Chan Manalo, ang isang weather specialist mula dyan po sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Bureau. Hi! Hi! Ngayon naman mga kumpayan, welcome back at sa ating mga panayam dito po sa Go Agri Plus. Habang nakikinig ang ating mga kumpayan dyan po sa Cavite, good morning si Aling Luz Hardin. Magandang umaga po sa dyan sa Paliparan. Gandang umaga, Aling Luz. At saka yung ating mga kumpayan nandyan po sa Abra, na yung bagabigat yun, happy o mga magsasaka dyan sa Abra at lalo-lalo sa Cordillera, makakausap po ang bagong talagang OIC, Officer in Charge ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Cordillera Administrative Region ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Siya rin po ang nananatiling spokesperson ng BFAR Central Office. Ang masipag na siya, Ginoong Nazario C. Briguera. Magandang umaga po, OIC Director Briguera. Good morning.
4: Yes, good morning, Sir Kiko, at magandang umaga rin sa lahat po ng nakatutok sa inyong programa ngayong umaga.
1: Maraming salamat po sa pagtanggap nyo ng aming tawag. Kamakalawa lamang o kamakailan lamang ay nailunsad pala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang mga stakeholders ang tungkol dito sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Atin WPS o West Philippine Sea. Pwede mo bang dagdagan ang mga detalye nito, Director Briguera?
4: Yes, ito pong yung atin WPS, ang ibig sabihin po ng atin ay Alliance of Fisherfolk for Truthful Information and Narratives on the West Philippine Sea. Tricky ko, layunin po nito ng nasabing inisiatiba sa pagkipagtulungan natin sa fish right, no? Na magkaroon ng capacity building program itong atin mga mangisda. Para magkaroon sila ng kakayahan para malaman nila ano ba yung hindi totoo at totoong mga natatanggap nilang impormasyon. So ito po'y pagpapalakas sa kanila laban sa disinformation and misinformation, lalo na po sa usapin ng West Philippine Sea. So bago po yung ginawang paglunsad, no, yung formal launching, sumaila din sa pagsasanay, tinatawag natin na capacity building, yung ating mga key fisherfolk leaders, mga leader mangingisda. At tinuruan po sila kung paano malalaman, halimbawa sa social media, may mga nakikita sila dyan, sa TikTok, ganon. So, tuturuan natin sila, alin ba dyan yung hindi accurate? Alin ba dyan yung sinasabi natin na parang disinformation yan?
1: Ibig sabihin,
4: so, ito po yung ginagawa natin sa kanila.
1: O, Director Briguera, maputol po kayo. Ibig sabihin, ay may kugnayan din sa mga fake news na mga nababalita, narikita sa mga social media, di ba pang mga media outlets? Tama ba yan, Director Briguera?
4: Yes, tama po yun. Tinuruan po natin sila na kumuha ng impormasyon sa mga verified sources.
1: Yun.
4: Lalo na po doon sa mga government verified sources.
1: Mm-mm-mm.
4: Para po eksakto, tama yung hawak nilang impormasyon.
1: Mm-mm.
4: Well, kalaunan po, gusto natin yung mga piling mangingisda na ito ay sila po yung tatawagin nating mga mata or mangingisang tagapagbalita.
1: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin po nito, sila yung magbabahagi naman sa mga kapwa nila mangingisda tungkol sa katotohanan ng West Philippine Sea. So ito po yung layon ng proyektong ito po, no. So capacity building, dahil sa nangyayari ngayon, actually nagsasalita or nagbabalita lamang, kung mapapansin natin, yung mga government spokespersons, yung mga government officials tungkol sa West Philippine Sea. Panahon na turuan din natin, palakasin natin ang mismong mangingisda na sila din ang maging messenger nitong katotohanan at eksaktong naratibo tungkol po sa West Philippine Sea, Sir Kiko.
1: Maganda yung nabanggit mo, mata. Ang ibig sabihin nun ay mangingisdang tagapagbalita. Naku po, malawak ito. Saan at saan pa ang mga na-organize ninyo na mga dumalo para dyan sa aktibidad na yan? At saan yung babantayan ng mga nabigyan nyo ng training sa capacity program, Director Briguera?
4: Nung inilunsad po natin ito, if I'm not mistaken, 2 weeks ago sa Tubig, Zambales.
1: Okay.
4: Yung mga dumalo po nito ay mga fisher folk leaders from all over the country.
1: Opo.
4: Ngayon, ito pong mga key fisher folk leaders po na ito, sila po yung parang magiging trainer din.
1: Mm-hmm.
4: Pagdating naman doon sa mga lugar nila, sa mga coastal communities. Pero meron pong binuong team, ang DFAR at ang Fishright, na makakatulong ng mga mangisda na ito para po doon sa pagpapakalat naman nung kaalaman, no? Magkakaroon ng formal na orientation or briefing.
1: Oo.
4: Doon sa baba. At yung mga mangisda na sumailalim din ng nasabing training or orientation na ito ay magiging mata na rin, magiging mangisda ng tagapagbalita na rin. So, ganun ang gagawin natin, iti-train tapos sila na rin mismo kung ba magiging messengers doon sa mga coastal communities nila.
1: Pero ito ba nako-concentrate lamang dyan sa Zambales area o yung kahubaan na may kaugnayan sa West Philippine Sea?
4: Actually, ang priority po natin ito, ito muna mga coastal communities sa mga lalawigan na nakaharap po sa West Philippine Sea.
1: Okay.
4: Pero kalaunan, target natin ay sa buong Pilipinas. Dahil hindi naman po ibig sabihin na ang dapat may pakikilahok lamang or may involvement lamang ay yung mga coastal communities na nakaharap sa West Philippine Sea. Lahat po ng mga mangingisdang Pilipino ay dapat makaalam kung ano po ba ang katotohanan sa likod ng usapin ng West Philippine Sea, lalo na na nitong nakaraang buwan ay pinagdiriwang natin yung ika-10 taon ng Arbitral Award patungkol po dito sa West Philippine Sea.
1: Nako, habang nagbibigay ka ng update na yan, Director Bigera, meron tayong texter ng galing sa Masinloc, Zambales, si Ginoong Ray Antinoria. Ang sabi niya, doon sa grupong yan na na-organize na ng BFAR, sir, pwede bang hindi lang, ang babantayan lang ba yung mga illegal fishing at saka unregulated, unreported fishing? O may kaugnayan din doon sa sinasabing report na may mga kumukuha ng mga black sand sa area ng mga coastal areas dyan sa West Philippine Sea? Your reaction,
4: Director Miguel? Sa ating WPS, nakakonsentrate po ito doon sa muna.
1: Tangstang.
4: Hindi po ito doon sa parang reporting on illegal fishing. Ito pong ating WPS ay actually naka-focus doon naman sa pagbibigay sa kanila ng kakayahan na matingnan kung alin ang totoo at hindi doon sa mga nababasa, napapanood nila, nakikita sa social media.
1: Mm-hmm.
4: Kasi nga ang ano po nito, aliansa ng mga mangisda para doon sa makatotohanang naratibo sa West Philippine Sea. So definitely ang focus po nito ay labanan yung fake news na ipinapakalat halimbawa nung kabilang panig, no, yung banyagang bansa na nagsasagawa ng mga gawain sa West Philippine Sea at maliban sa nagpapakalat din sila ng mga hindi accurate, walang katotohanan ng mga naratibo. So itong ating mga mangsa, gusto natin maturuan sila na tingnan ito ba na nababasa kung ito sa social media, ito ba ito? Ito bang napanood ng TikTok, ay totoo ba ito? So ito po yung layunin ng ating WPS.
1: So doon namang siya naka-confined using yung social media. Wala ba kayong planong isama din ang yung traditional media?
4: Lahat po ng mekanismo pagdating po doon sa media ay kasali din naman po Sir Kiko para mas makita nila ano ba talaga yung eksakto na kwento tungkol sa West Philippine Sea.
1: I see. Oh, mabuti po na nasabi niyo na kasama din ang traditional media, hindi lamang dito sa social media aspeto nitong pagtatatag ninyo ng ating WPS at saka yung mata, ha? Ang galing nun, na mangingisdang
4: tagapagbalita.
1: Mga mangingisdang tagapagbalita na ma-organize ng BFAR, palagay ko mapapalawak nyo pa yan, Director Bigera. Ano po?
4: Yes, Sir Kiko.
1: Ay papaano po pwedeng, habang nag-uusap tayo, papaano gusto makasali yung ibang hindi na bigyan ng pagkakataong na imbitahan diyan sa inyong unang launch ng capacity building na yan?
4: Yes, sabi ko nga, nailinsad na po natin informally at a week ago. At ang susunod na phase po nito ay yung pagbaba na natin sa mga rehiyon at sa mga lalawigan. May binuo pong interagency team, no? Meron po sa DOJ, yung mga eksperto natin dyan. Mm-hmm. Sa PCG, pwede silang sumali po at PFAR with a fist right. So parang composite team ito na pupunta po sa mga lalawigan at magsasagawa ng mga pagsustahan na liwanag kasama na yung mga na-train na natin na mga fisher folk leaders para po lumawak yung mga grupo, lumawak or dumami yung mga numero ng mga isda na talaga masasabi natin capacitated, may alam sila, hindi sila basta malilin lang sa mga nakikita, napapanood o nababasa nila tungkol sa West Philippine Sea.
1: Oh, yan. Maliwanag po, lalong-lalong mga interesado, pwede silang, paano sila makipag-ugnayan sa BFAR niyam, Director Brigera?
4: Well, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay nag-ooperate hanggang sa provincial fishery provincial level. Meron po kaming provincial fishery office. Pwede po sila makipag-ugnayan doon kung interesado po sila.
1: Mag-volunteer para dyan sa grupo. Or on another topic, Director Brigera, ang BFAR pala ay pinalawig niya yung digital system sa pagbabantay ng karagatan. Ano? Meron pala mga itinern over na sa National Maritime Center, yung tinatawag na VMS workstations. Ano pong kaugnayan itong mga VMS workstation na ito? So high-tech ha, na ito ay ang layunin na binabasa ko ngayon ay tungkol dito sa illegal, unreported, and unregulated fishing activities. Pakidagdagan mo po.
4: Sir Kiko, marahil ang binabanggit ito ay yung kalulun sa din lang. Last Thursday sa Puerto Princesa sa Palawan, no. Isa rin po itong joint project ng BFAR, PCG at Fish Right with the Palawan Council for Sustainable Development, yung tinatawag po natin na parang community reporting platform against IUU fishing.
1: Okay.
4: So ito pong community reporting na ito ay nag-top din tayo ng mga itong mga mismo mga commercial fishing vessels, no? Yung mga mga isda ng commercial fishing vessels. It works in such a way na mag-i-enroll ka, no? Volunteer ka rin, mag-i-enroll ka. Mm-hmm. Tapos pagka-enroll po yung mga isdang ito, yung commercial fishing vessels na ito, ay bibigyan sila ng mga ETF radios, no? Mm-hmm. May ginagamit din pong mga parang apps doon sa monitoring center.
1: Opo.
4: Na kung saan nagkakaroon ng interactive mechanism, may interaction yung mga mangisdang nasa laot at yung control center.
1: Mm-hmm.
4: No, pwede po ito magamit pag may napapansinang kumbaga kakaiba na mga illegal na gawain doon sa dagat, hindi lamang sa IU fishing kundi maging iba pang mga gawain illegal. Pwede nila po nilang i-report live doon sa control center na mayroon na po tayong isa dyan sa Puerto Princesa. At bawat pagpapalaot sila bago sila umalis, no, mayroon ding system na maglalag-in sila kung anong oras ng departure nila at kung sila naman ay pabalik na mag din sila magre-report kung pabalik na sila doon sa home port nila. And then, pwede sila mag-log out na. Ibig sabihin, tapos na po yung fishing activities nila.
1: Oh.
4: So, ang kagandahan po nito, dahil interactive, namomonitor kung nasa laot pa ba yung bangka, ano ba ang nangyayari doon sa laot, may napapansin ba siya na pwede niyang i-report doon sa control center. At kapag na-receive po ng control center yung information na nagaling mismo doon sa mga mangisda sa laot, ipoproseso po ito, i-organize ito, at ipapasa po ng control center sa mga concerned government agencies na may otoridad patungkol sa pagbabantay at pagbibigay proteksyon sa ating karagatan.
1: Maganda
4: so,
1: yan,
4: ngayon, initially, ang target po nito ay sa West Philippine Sea din, mga mangisda natin dyan sa West Philippine Sea.
1: Ito, protektado na sila, namomonitor pa kung anong mga activities at may protection pangsiguridad para itong mga commercial fishers. At pang-commercial fishing lang itong sistemang ito, Director Brigera. Ba?
4: Yes, ito pong community reporting platform sa ngayon ay sa commercial fishing vessels, specifically dyan po sa West Philippine Sea, no? Na yun, marami na po ang nag-i-enroll na mga mangingisda. Ang kaganaan pa nito, Sir Kiko, kapag enrolled ka, ito sa mga insentibo ay tutulungan ka na mapadali yung pag-comply mo sa mga requirements, taking into account the usual process naman, no? Sa mga government agencies. At yun, documented ka. Kumbaga may connect ka pa rin doon sa ano, sa mainland or doon sa home port mo. At anuman mangyari, kung may distress, ay may connect ka doon sa home port, doon sa control center
1: at merong,
4: na nagmo-monitor sa'yo.
1: At meron kang aasahang assistance. O iwan ko yung ano, dagat. Iwan ko yung issue diyan sa karagatan o dagat issue. Ano nga ang update natin sa fiscal diyan sa Laguna, Dibay, na nangyari, the Director Brigera?
4: Sa Laguna, Dibay po? We are yet to receive the report here, Kiko, as we speak right now, no? Kailangan pa natin alamin yung detalye, so para doon sa kabuang report nitong fiscal diyan sa Laguna, Dibay.
1: Okay. Akyat tayo sa bundok, yung ngayon ay kinaroroonan mo diyan sa Cordillera, Director Brigera. Magandang balita, nakagagawa na pala ang ABRA ng hotdog sa pamamagitan ng tilapia, ano? At ba't kayo nagkaroon ng maraming tilapia diyan sa ano, Cordillera? Sige nga, pakikwento ito, the Director Brigera.
4: Tama po 'yon, yung tilapia hotdog. Actually, ano po ito, proyekto ng isang Fishes Folk Association. Hindi ko nagkakamali, it's ng Tipuan Fishes Folk Association. Diyan sa ABRA. Under the SAAD project po ito, yung Special Area for Agricultural Development. So itong mga grupo ng kababaihan, nagkaroon sila ng pagsasanay sa BFARM, post-harvest training, at nagkaroon sila ng innovation na gumawa nga ng hotdog gamit ang tilapia bilang raw materials. So in fact, itong produkto na ito, Sir Tico, during the community community-based enterprise summit dito sa Metro Manila ay nagkaroon po ito ng award. So, tuloy-tuloy po ang gagawin natin pagtulong dito sa association na ito para po mas mapalawak yung kanyang market, mas mapaunlad pa yung kalidad ng kanyang produkto. Dahil yun nga, kakaiba ito at sabi nga natin, masustansya itong produkto nila, alternatibo. Doon sa usual hotdog na kinakain ng mga bata, ang kagandahan po nito isda yung gamit. Ibig sabihin, mataas po sa ano omega-3 yung mga kakainin ng kung sino man kakain itong tilapia hotdog.
1: At yan yung tinatawag nga ninyo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung the value adding. Nakakatuwa na may tilapia hotdog dyan sa ABRA, samantala ang Nueva Ecija naman tilapia ice cream. Ang galing, ano?
4: Yes, meron din. So nakikita natin dito yung innovation talaga sa sektor ng pangisdaan.
1: Yes.
4: At kami po dito sa Cordillera, syempre alam naman natin na limitado yung ano, yung mga klase ng isda na napoproduce natin kasi nga nasa landlocked area kami, mountainous area. So ito pag sasagawa na ganito mga innovation, mas matutulungan natin na magkaroon ng preferences yung ating mga consumers na parang naiiba naman, ibang produkto para mas appealing yung produktong isda sa ating mga mamimilya, sa ating mga consumers.
1: Habang nag-uusap tayo tungkol dyan sa value adding, mga produkto mula dyan sa isdang tilapia, ano, baka interesado kayo ito, nakikinig si Mr. Roger Goh. Sabi niya, baka gusto nyo rin i-try ang paggawa noong bag mula sa tilapia na skin. Aba, at saka jacket na po pwedeng gamitin dyan sa the Cordillera, galing din sa balat ng tilapia. Mukhang ano to, interesting.
4: Pwede natin i-explore ang ganong mga idea, no? Ilang bagay na tinatawag po natin na value adding technique,
1: that's
4: no?
1: That's correct.
4: Mas maraming produkto na pwede natin magawa out of tilapia. Ibig sabihin, mas lalawak. yung oportunidad ng ating mga mangingisda, ng ating mga fish farmers na mapataas ang kanilang kita.
1: Kaya ako nababanggit din ito at natutuwa ako, may mga nagtitext sa ating ganyang mga reactions. Dahil nung nag-usap nga tayo, ikaw na-assign na dyan bilang director sa BIFAR Cordillera, pwedeng padamihin yung mga tilapia doon sa mga maraming yung fresh water na pwedeng panggalingan ng pag-aalaga ng mga tilapia lalo pagka malalaki na, at then maibenta hindi lamang sa usual market nito kundi pati yung ibang ang tawag nga natin ay value adding, the director.
4: Yes, that is correct.
1: Okay, sige. Habang nag-text yung si Mr. Roger Go na yan, pasa ko nga sa iyo at nang malaman at magkaintindihan tungkol dito sa teknolohiyang ito o sistemang yan. Maraming salamat sa pagkakataon muli ng pagbibigay mo ng panayam na ito, Director Bigera. And good luck. Ingat palagi dyan sa Cordillera. Alright?
4: Yes, Sir Kiko. Maraming salamat palagi sa pagkakataon para maibahagi po ang mga ganitong impormasyon. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang inyong programa.
1: Alright, thank you. Mabalos sa Director Nazario Brigiera, ang spokesperson at concurrent OIC Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan sa Cordillera Administrative Region. Magandang umaga po mga taga Radyo Pilipinas Ago. Thank you mga nakaka-monitor at saka Radyo Agri 90.1 dyan po sa Filmec sa Muñoz, Nueva Ecija. Magandang umaga din sa 87.9 sa Radyo Pilipinas Lucena. Kalat na kalat na itong ating Go Agri Plus, Tata Rolly. At dito po sa 104.3 FM. Bueno, tabayanan nyo po ang susunod na palatuntunan, Alerto 738 ni Assistant Secretary Ares Gutierrez at si Don Ramon. Ayos ba? At ang mga balitang inyong mapapakinggan. Thank you, Tata Rolly. Batang-bata, bumatayo. Mr. Mark Bukiron, Aiza, Silang. At saka si Mistress Ramirez. Uy, Arnel Villamor, thank you. Salamat sa pag-alalay sa ating Go Agri Plus. Ito na naman po ang sustansya at punong-puno ng mga balita. Siksik, liglig, umaapaw sa mga balita sa Go Agri Plus. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong Agricaster sa Sabado. Doon sa Monday to Friday, newscaster, broadcaster. Dito, Agricaster sa Sabado, 9 a.m. to 10 a.m. Ang inyong likod, Kakiko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:54 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Department of Migrant Workers hinikayat ang overseas Filipino workers na gamitin ang eGovPH app para sa OFW pass. May report si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot na sa 1.24 na milyon ang OFW pass na nabuo sa pamagitan ng eGovPH app. Ayon sa Department of Migrant Workers, bahagi doon na hakbang ng pamahalaan na gawing mas mabilis ang serbisyo para sa mga overseas Filipino worker. Maaaring kumuha ng OFW pass ang mga balik manggagawa na babalik sa parehong employer at job site kung mayroon silang aktibo at verifikado employment contract. Tatlong hakbang lamang ang kailangan. Una, i-download ang eGovPH app. Pangalawa, magparehistro at magpa-verify. At pangatlo, i-access ang DMW Balik Manggagawa portal para i-generate ang OFW pass. Pinayuhan ng DMW ang mga OFW na tiyaking tama ang impormasyon sa kanilang mga dokumento at ID upang maiwasan ang problema sa verifikasyon. Inimok na ahensya ang mga kwalipikadong OFW na gamitin ang app para mapabilis ang pagproseso ng kanilang mga dokumento bago bumiyahe. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Justisya hiling ng pamilya ng Cordillera Philippine Navy Officer Candidate na nasawi. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio ang ulat ni John Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kinawagan ng Justisya at masusing investigasyon ang pamilya ni Officer Candidate Aldwin Buduan Dulnuan ng NOCC Class 47 kaugnay sa kanyang pagkasawi. Si Dulnuan ay tubang kiyangan ifugaw. Sa isang open letter na inilathala sa social media, hiniling ng pamilya kay Rear Admiral Carr DeCapia, Commander ng Naval Education and Training Command, na mabigyan linaw ang mga pangyayaring humantong sa pagkamatay ni Dulnuan, kabilang ang naging proseso ng kanyang training at mga medical response matapos ang insidente. Nanawagan din ang pamilya na mapangalagaan ang lahat ng ebidensya, maprotektahan ng mga testigo at mailabas ang buong katotohanan sa pamagitan ng isang transparent at walang kinikilingang imbestigasyon. Ayon sa pamilya, dapat managot ang sinumang mapatutunayang responsable kung may naganap na pagkukulang anuman ang rango o posisyon nito. Binigyan din nila na ang kanilang panawagan ay hindi pag-atake sa Philippine Navy bagkos ay paghangad na mapanindigan ng institusyon ang mga prinsipyong honor, courage and integrity. Hiniling ng pamilya ang ustisya para kay Dulnuan at iginit na ang kanilang pangunahing layunin ay malaman ang buong katotohanan sa likod ng kanyang pagkasawi. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Good news naman tayo, Department of Tourism nakiisa sa makasaysayang Lollapalooza performance ng SB19 sa Estados Unidos. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakiisa ang Department of Tourism o DOT sa libu-libong 18 sa buong bansa sa sabayang watch party para sa makasaysayang pagtatanghal ng SB19 sa Lollapalooza 2026 sa Chicago, USA, kung saan naging kauna-unang Filipino at ang grupo na umakyat sa entablado ng isa sa pinakamalalaking music festival sa mundo. Pinangunahan ng DOT ang Lollapalooza sa Rizal Park sa Manila habang nagsagawa rin ng sabayang watch party sa iba't ibang lungsod kabilang ang Clark, Cebu, Davao, Bacolod, Puerto Princesa, Tagbilaran, Butuan at Cagayan de Oro. Dumalo rito ang libu-libong taga-suporta kabilang mga senior citizen at persons with disabilities bilang pagpapakita ng suporta sa pandaigdigang tagumpay ng grupo. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matey, layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong tagahanga na sama-samang masaksihan ang makasaysayang pagtatanghal ng SB19 na kamakailan lamang ay itinalagang Tourism Ambassadors ng Pilipinas dahil sa kanilang ambag sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino sa buong mundo. Ayon sa DOT, bahagi ang inisyatibang ito ng patuloy na pagsusulong ng kahusayan ng mga Pilipino at paggamit ng musika at malikhang industriya upang higit pang palakasin ang turismo at pambansang pagkakakilala ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At ititanghal bilang Miss Supranational 2026 ang ating pambato na si Katrina Llegado. Nasungkit ni Llegado ang titulo sa isang engranding Coronation Night na ginanap sa Poland kaninang madaling araw. Siya ang ikalawang Pilipina na nakakuha ng Miss Supranational Crown. Unang itinanghal bilang Miss Supranational si Mutya Datul noong taong 2013. Wagi naman si Miss France bilang first runner-up, Miss Brazil bilang second runner-up, Miss Nigeria bilang third runner-up at Miss Czech Republic bilang fourth runner-up. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot?
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Reyes ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak nung undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, eh, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pa ang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Tinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahal.
1: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:09 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu't usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na bagong Pilipinas.
1: Ito po si Aris Gutierrez at kami po ni Don Ramon Jose ang inyong mga kasama ngayong umaga ng Sabado. Unang araw ng Agosto 2026. Ang alerto 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: At tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM. Sabay rin tayong napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng ilang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus, Channel 3, GMA 4 The Box Channels 45 to 49, at sa ilang regional cable TV channels. Maaari rin po tayong mapakinggan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ng PBS receiver sa App Store o Google Play.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Akalain mo, Agosto na nga eh.
1: Ano ngayon?
2: August 1.
1: Hindi, August 1. Bukas ang Agosto.
2: Ah, okay. Agosto.
1: Nagbibiruan lang kami dito mga kasi grabe ang traffic diyan sa Quezon Avenue dahil may isinirang lane at hindi inaasahan ganun ang traffic ngayon at upkat.
2: Upkat.
1: Entrance exam sa UP. So, yung mga papunta dito sa Quezon City, magbaon ng konting pasensya. At saka tubig dahil matraffic po. Bagong buhay na tayo, Don Ramon. Dapat pang Gen Z na mga hirit natin. May baon ka bang Gen Z joke dyan?

0: Gen Z jokester. Iba na ang panahon niya, baka mamaya maano ako eh. Makancel ako.
1: Baka ma-viral tayo ng di oras, di ba? Nap, Don Ramon, napanood mo ba yung show?
0: Yes sir, napanood ko sir. Mabilis, mahaba, tapos straight to the point ang Pangulo sa kanya mga mensahe.
1: Ang ganda nga ng show na ngayon eh. Walang, alam mo, yung dati, di ba? Walang camera trick. Dati, pati yung butas ng ilong ng mga tao doon ini-air eh.
0: Pati yung bumbunan, walang, kinukunan.
1: Oo, yung bumbunan. Yung, tapos ginagalaw-galaw yung mga bagong camera, camera ano ganyan, camera work. Walang mga ganun ngayon. Tapos, wala namang, walang pakitang taong moment yung may pahalik-halik pa sa flag. Oh, tapos sir, ibebenta rin naman pala yung bansa sa China. Pero ang importante, alam mo yung ano, yung sustansya ng speech ng Pangulo.
0: O nga sir, ano sir, simple, madaling maintindihan, tsaka wala masyadong borlolo yung mga palamuti.
1: Borlolo, tagal ko nang dinarinig yung term na yan ha. Pag hindi pang Gen Z na term yung borlolo ha. Pero, pero alam mo Don Ramon, ang di ko yata kaya sa nangyari sa Sona yung ano, yung nakita mo yung video nung Sona, yung bago magsimula yung speech ng Pangulo. Pinalakad siya mula sa helipad papunta sa session hall. Ang layo nun.
0: Medyo
1: ang layo. Wala akong makitang ano eh, wala akong makitang count na ilang steps yan, pero
0: medyo malayo.
1: Kasi di ba nagpupunta rin tayo ng Congress dati. Ayoko nga dumaan doon dahil
0: malayo.
1: Ang layo ng iikutan noon.
0: Oo nga sir, sir, ano nga sir, tameme yung mga nagkakalat ng fake news na may sakit daw si BBM. At kung may iniintang sakit man ang presidente sir, hindi niya kayang maglakad ng ganung kalayo.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sir, alam nyo ba, isa sa mga naging topic nitong nakaraang Sona nung Lunes, eh, kapansin-pansin sir, very, ano eh, kitang-kita eh, yung topic niya on disaster resilience, parang isang buong paragraph yata yun, isang buong pahin na yung discuss niya.
1: Hindi lang, dahil parang ano eh, parang he's already giving his marching orders. Para sa mga taga-subaybay po natin na hindi nakapanood o hindi napansin ng parte kung saan tinalakay ng Pangulo ang kanyang agenda para sa disaster resilience. Muli nating panoorin ang naturang bahagi ng speech ng Pangulo. Ma'am Tess, roll VTR na tayo.
3: Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now, we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos.
1: At inyo pong napanood ang bahagi ng talumpati ng Pangulo ayon sa malinaw ang sinabi ng Pangulo na mas naging proactive at predictive ang disaster response ng ating pamahalaan. Ano ba yung proactive? Yan yung kailangan, yung hindi pa kailangan pero nandyan na. No? At yung predictive naman, ito yung hindi pa nangyayari pero inaasahan mo nang mangyayari.
0: So binibigyan diin ng Pangulo ang paggamit ng mas maagang babala o early warning, prepositioning ng relief goods, mas mabilis na paghahatid ng ayuda at mas mahusay na koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Nabanggit rin sa SONA ang pagpapalakas ng flood control, logistics at paghahanda bago pa man dumating ang kalamidad. Pero question, sapat ba ang mga ito? Ano ang nakita ng ating mga DRR practitioners na araw-araw humaharap sa hazards gaya ng bagyo, baha, lindol at iba pa?
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At ngayong umaga, makakasama natin si Jason Keith Bonyaga, ang CEO ng Crisis Ops, isang kumpanyang nagde-develop ng teknolohiya sa disaster management. Isa rin siya sa mga lecturer ng kursong EMCDRM sa Asian Institute of Management. Alerto umaga sa inyo, Sir Jason.
4: Kamusta po? Maraming pong salamat Sir Aris and Sir Arbo for having me here again today.
1: Welcome back. Hindi na bago sa atin si Sir Jason dahil siya'y naging guest na natin a few episodes back. At hindi lang minsan siyang nag-guest dito sa Radyo Pilipinas dahil simula nung na-discover natin siya, madalas na siyang tawagan dito para maging subject matter expert pagdating sa disaster and crisis management. Naimbitahan din natin pala dito sa programa ngayong araw si Jel Mulato Jr., ang hepe ng Tabaco City DRRM office. Pero mukhang nahihirapan yata siyang makakonekta. Pero subukan pa rin natin mamaya-maya kung masasama natin dito sa programa si Jel. Dahil mahalaga ring malaman na mapulsuhan natin ang mga anong reaksyon ng ating mga yung mga ating mga frontliners sa lalo na doon sa mga mataas ang risk no na areas tulad ng Tabaco, Albay. So, Sir Jason, bilang isang crisis management practitioner, ano ang assessment mo sa disaster resilience agenda na inilatag ng Pangulo sa SONA? At ano ang pinakamalaking pagbabago na kumpara sa mga nakaraang taon?
4: I think, sir, para po sa akin, it is really a welcomed validation about the topics that many of us in the sphere has always been talking about, how we can leverage technology in helping our DRRM experts, our crisis managers, our urban city planners, those who are involved in government, to ensure that we are not just reducing risks to disaster, but actually helping in prevention. So it's very welcome that the, you know, the president was talking about how we can leverage artificial intelligence, mm-hmm. how we can move forward from just resilience to actually mm-hmm. prevention, and then how he welcomes technology to make that happen. So it's a very welcoming message coming from the very top head of our government.
1: Pero sa inyong assessment, Sir Jason, totoo bang naging mas proactive na ang disaster mm-hmm. response natin?
4: I think so, sir. One of the biggest learnings that we've had in the past couple of disasters is really the importance of just what the Sonagol was talking about, was strengthening our resilient last mile communication, strengthening our hub and spoke model in the context of repositioning our resources, and lastly how we can actually use all this fragmented data that, you know, the government has. It's collecting from volcanology to weather intelligence, even from the reports on the ground, and how we can mm-hmm. use that to enable our disaster risk reduction managers in gaining insights and magkakaroon ng ano ng quicker and faster mm-hmm. decision making.
1: So in to sum it up, parang mas naging matalino ang approach natin ngayon.
4: Yes, sir.
1: Hindi tulad ng dati, parang sinisilip lang sa bintana, uy, uulan. Di ba?
0: Iba yung simoy ng hangin.
4: Oo, sir. Oh. Na, yung gaanihin yung daliri, lalabas, medyo mainit-init pa. Ang bilis na to.
1: O mga science-based na talaga yung approach natin. Yes, data-driven, science-based. Pero hindi natin, hindi natin kinakancel yung indigenous knowledge.
4: Mm-hmm. Hindi po, sir.
1: Importante pa rin yan, di ba, sir?
4: Yes, sir. I think yun din yung isa sa mga importanteng nakuha din po natin sa mensahe yan, when he talks about resilience, na talagang ini-strengthen natin that the community-based knowledge, indigenous knowledge, should be used in how we also create our decisions by integrating it with data-driven science.
1: Kumbaga, from, di ba, napupulaan na nga yun, from romanticizing resilience. Well, parang we're now using resilience to become better.
4: Yes, sir.
1: Diba?
0: Sir, live na ngayon si
1: nandito na si Sir Jel Mulato.
0: Sir Jel?
5: Umaga po sa inyong lahat.
0: Good morning, Sir Jel. Magandang umaga po. Sir Jel, question, sir. Mula naman sa perspective ng isang local DRRM officer, nararamdaman niyo ba sa ground level ang sinasabing shift mula sa response papuntang preparedness, sir? And may pagbabago ba ang suportang binibigay ng national government?
5: Yes, sir. No? Since before, nang tayo ay mag-shift na from reactive to proactive, talaga makikita natin yung mga DRMOs, no, mga LGUs, so talagang they now shifted, no, their approaches from preparing and investing in mitigation and preparedness. So talagang makikita na natin yung mga pagbabago. And like what Sir Jason mentioned, na talagang we have to invest on technology, no? And kailangan na natin yan because of the technology that we have now, no? Kailangan nating sumabay, no, sa Agos. Mm-hmm. So with that, with the presence of the technology, with the presence of results of the studies, so lahat po yan, all of society, all of government approach, nandiyan yung guidance ng ating national government na ito dapat ang ginagawa natin para at least sabay-sabay tayo, no, sabay-sabay tayo na gawin yung mga programa in terms of disaster preparedness and mitigation.
1: Sir Jel, isa sa mga paulit-ulit na binanggit ng Pangulo ay yung sinasabi niyang predictive approach. Hindi na raw naghihintay na tumama ang bagyo bago kumilos. Ano ba talagang ibig sabihin nito sa perspective ninyong mga local DRRM officers? Ano ang kaibahan nito sa dati ninyong ginagawa?
5: Opo, maganda yun, ano? Kasi talagang kailangan na nating ihanda ang ating mga kababayan. Alam naman natin yung trend. Alam natin yung mga nangyayari. Alam natin kung ano yung mga hazards. Tinuturo natin, meron tayong natural, meron tayong human-induced. Now, ano yung mga indicators ano yung mga indicators, ano yung mga pwede nating gawin ngayon. Yun ang kailangan i-predict natin. Ano yung mga posible na epekto nito sa atin. And by way of simulation exercises, by way of investing to technology, attending to different seminars, no, na nabubuo natin na kailangan ganito dapat ang ginagawa natin during times na wala pang nangyayari. So mas mataas dapat yung ginagawa natin habang wala pang nangyayari na nakalamit. Alam naman natin yung bagyo dito sa amin every last quarter of the year. So kung yun ang trend, every last quarter of the year, dapat malakas yung mga ginagawang preparedness from January to September. So yun ang ginagawa po namin dito. And I agree, no, na kailangan talaga lahat ng mga LGUs, lahat ng mga agencies ay gawin talaga at sumunod doon sa predictive approach na sinasabi ng ating Pangulo.
0: Kay Sir Jason naman, sir, ano ang papel ng weather monitoring, hazard mapping, satellite information, AI at social media monitoring sa decision making tuwing may banta?
4: Ito na po yung part na sinasabi po katulad po ni Sir Jel. We're very thankful pala nandito po si Sir Jel. He is one of our early adopters, so, and one of our evangelists in using technology when it comes to DRI.
1: Oh, pang evangelist kaya yung boses si Sir Jel.
4: Kaya nga po ako natutuwa kasi po ito po yung aspeto na natanong nyo po, na when we use all these data, ito na po yung sa part na nasasabi natin, predictive analytics, the predictive approach na ginagamit natin lahat ng data para magkaroon tayo ng better analysis tsaka insight pag sinabi natin bakit kailangan i-evacuate ang isang barangay, bakit natin dapat i-cancel ang classes, at pag kinancel natin classes, we can justify why we cancel the classes.
1: Oo, may paliwanag.
4: May paliwanag po. We have the graphs, we have the information to let our constituents know why we canceled it and why was it only one place or one area. And I think this is the very important aspect po when we talk about predictive analytics and that use of AI. When we use AI with that, it makes it faster, it makes it more efficient. And unfortunately, the human mind, will take more people to do that. And with technology using AI, makes it faster and easier po talaga.
1: Oo. Yung nabanggit ni Sir Jason, yung graphics, di ba? Kasi yung mga tao ngayon, mas visual driven, di ba? So, kailangan pag may sinabi kang, uy, umalis kayo dyan kasi magpa-flash flood dyan. Hindi yan agad maniniwala. Parang gusto nilang makita yung meron ka bang proof na meron ka bang resibo na babaha dito. Di ba? Ganun yung mga tao ngayon So, balik tayo uli kay Sir Jel. Sir Jel, sa LGU level, ano ang pinakamahalagang impormasyon na kailangan ninyo bago pa man tumama? Kunwari, may bagyo parating. Bago tumama ang bagyo, ano ba yung mga impormasyon crucial sa ginagawa nyo dyan?
5: Opo, dapat talaga. Tama, Sir Jason, data-driven tayo. Meron tayong, ipapakita sa mga tao na ganito, no? Hindi ito haka-haka lang, hindi ito imbento lang namin. So meron tayong data na pag ganito yung ito yung hazard na pwedeng tumama sa atin, ito yung tao na posibleng maapektuhan. Ano pag halimbawa naman na rainy season, ano yung mga posible, ano yung mga lugar na pwedeng tamaan, at meron tayong yan with the help of our data. This is a collaboration, no, ng aming CBMS, yung aming community-based management system, and of course we have this. We already launched our project Oragon, no. This is ang Oragon, Sir Ares, ay ano yan? Siyempre pag Bicolano, alam natin Oragon, di ba? But ginawa ko siyang acronym, no, as part of our risk assessment. Method, Oragon means on-site risk assessment and geographical oversight for networking. Galing. Hinanap namin yung mga tao. hinanap namin ano yung mga hassles na nadadaan sa inyo. Nilagyan namin ng mga stickers yung kanilang mga bahay, yung kanilang mga pinto, yung mga main doors nila. Saan kayo mataas, saan kayo mababa. And nagkaroon ng networking. So that when we conducted or even when we conduct information education campaign or other programs na kailangan nila, ay alam namin ano yung mga hazards na ibibigay lang namin. Hindi yung general approach na baha. Eh, hindi naman binabaha yung lugar nila. Hindi naman sila susceptible sa baha. So mawawala yung kanilang attention.
1: At yung integrity rin ng ano, di ba? Ng DRRM office dahil ba't yung sinasabi mababa, hindi mababa dito.
5: Yes po, di ba? Tapos volcanic eruption. Eh hindi naman sa kanila, hindi naman sila apektado. So parang specific na yung hazard na ginagawa namin as a result of that Project Orago na ginagawa namin. In fact, ongoing ngayon yung mga validation namin ng data. So yun ay yung nilalagay namin, no? With the help of the crisis ops, nandiyan na yung platform natin. So integration of all available data na nandiyan sa amin sa ground, so mas napapalakas yung ating predictive approach and napapalakas yung ating mga ginagawang preparedness.
1: At bago pa umabot sa alert level 4 ang discussion natin dito, dahil nasa alert level 2 na ang ating usapan, gumaganda ang usapan, magbe-break po muna ang Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Alerto 738 kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
2: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Winsie Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
9: Alberto 738 kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayon sa Pangulo, kaya na raw ihatid ang relief sa loob ng 24 oras dahil maayos na ang logistics at prepositioning ng resources. Tama ba ito, Sir Jel?
5: Yes, sir. I can attest to that. Ano? In fact, talaga naranasan namin yan dito kay during my own operations. Nandiyan talaga ang suporta ng DSWD. At walang, ano yan, walang putol yan. Consistent. No? Every 3 days, tumatawa, kukuha doon ng mga food packs. And hindi sila nagsasabi na, dahan-dahan muna, mauubos na yung food packs natin. Walang ganun. All-out support. And I can really attest to that. Na nandiyan talaga yung ating DSWD even in a complex situation. Nagkaroon ng bagyon, mayroon kaming mayon operations. Lahat yan, nabigyan, lahat yan ay ibinigay ng ating DSWD. And we are very thankful for that. No? Tama yung ating Pangulo na talagang mabilis at maasahan makakarating lahat ng tulong na kailangan ng ating mga kababayan.
1: Sabi nga nung naging guest natin dito sa Alerto si Director Isabel Langada, no. Sabi yung sa Disaster Response Management Bureau ng DSWD. Simple lang yung paliwanag, simple lang yung ano eh, yung pagbida niya nung ako yung sinasabi, yung pinapaliwanag ni Sir Jel eh. Itong mga nakaraang bagyo, wala kang makikitang reaction na nagugutom na sila.
10: Walang reklamo.
1: Tama. Walang reklamo kasi yun nga yung strategy na dati kasi ang strategy is just prepositioning. Pero sila may strategy pa sila na quick augmentation. Kaya tuloy-tuloy, yes, yes. Kaya tuloy-tuloy yung, 'di ba, Sir Jel? Kasi
5: yes po, tama.
1: Kasi sa tabako, ano eh, ang dami yung ano rin kayo dyan eh, daanan kayo ng lahat ng dilubyo.
5: Oo, dito sa amin. Lahat ng gagaling dito sa amin. Plus may bonus pa kami. Meron kaming mayon volcano. Mayroong volcanic eruption. In fact, Sir Ares, ano, kahit yung mga strandies, kasi meron ito ay, ang tabako ay gateway going to the province of Catanduanes. Even the strandies, meron po silang food packs sa DSWD. So, talagang makikita natin kung gaano snappy ang ating DSWD.
1: Yan ang tayo ng tamang term. Snappy sila talaga ngayon under Secretary Gatalian.
5: Talaga.
1: Kasi yung diba dati, na, diba Sir Jel dati, sa mga, dyan, yung mga pantalan, diba? Kasi yung mga ferry na tumatawid sa Catanduanes, yung mga pupuntang Masbate, yung pupunta ng Samar, eh pagka nagkaroon na ng ganyan may problema na para magpakain sa kanila PPA Philippine Ports Authority, di ba? Pero ngayon pati DSWD pumasok na doon, pati yung mga stranded binibilang
5: yes,
1: na nila
5: tama
1: eh,
5: po, diba? Tama yan.
1: Dati hindi yun ganoon eh.
5: Yes, so for several times na ganun yung nangyari pag mayroong cancellation tayo ng trips. Automatic, nandiyan. Hindi lang po food packs, Sir Ares, ano? Kahit personnel, nandiyan yung personal ng DSWD. Sila ang katulong namin pag dating doon sa monitoring, ano yung mga kailangan. So, yung DSWD na rin ang nagpaparating sa amin ng mga concerns ng mga estrangis.
1: Oo. Isa sa mga pinakamainit na issue ang matinding pagbaha. No? For almost over a year, wala kang naririnig kundi flood control.
0: Control.
1: Doon sa ibang bahagi ng bansa. So, kasabay nito panawagan ng Pangulo na papanagutin ang may kinalaman sa problemadong flood control projects at tiyaking maayos ang paggamit ng pondo. So, ito tanong ko to sa inyong dalawa. No? Sa perspective ng disaster management, ano ba dapat ang dapat nating unahin? Engineering solution ba o pag-aayos ng governance o yung sistema ng pamamahala? Ikaw muna, Sir Jason.
4: I think sa akin, sir, it's really a whole of nation approach and hindi mo masasabi na one should lead the other right away. Eh. Kasi like, pag sinuna natin ng engineering, ang pagang engineer, sabihin nila, baka sabihin kaagad nila, tanggalin na lahat ng tao, dyan yan yung best case. Pag sa governance naman, syempre sabihin po natin, these are people na nandyan na, we have to take care of them. Tapos sa policy level po, baka mag-iba rin po yung ano. So I think, what we've seen so far naman po, sir, ngayon is, I think yung whole of table approach in a sense na po na talaga pong nakikita natin na our different agencies are trying their best to ano to start looking at the same page, looking at the same ano po problems and take a step back and really push forward on how we can, how each of us can really work in ensuring yung ating mga levels po in the context po ng disaster risk reduction ay masasagot natin with the different departments of the national government.
1: Kumbaga parang pwede na ba nating sabihin na yung essence kung bakit nagkaroon ng DRRM Act na dapat magtulong-tulong lahat, nangyayari na siya ngayon talaga.
4: Yes sir, kasi so, pag titignan nyo po, I mean, di ko na po gagamitin example Tabaco City, baka sabihin nila, Tabaco City lang ang DRRM sa buong Pilipinas. Pag nakikita nyo po, just as an example po, katulad ng Tabaco rin po, and then you look at other po na within the Bicol region po, bigla na rin pong nabibigyan talaga ng empowerment ang mga volunteers na ini-integrate na nila sa DRRM office to be recognized. Para ma-tap natin sila during major events. And then, hindi lang po yun doon, yung ating mga civil society. Ini-include na rin po natin sa conversation. Mm-hmm. Valenzuela City is another example na naglagay na po sila ng part na po ng DRRM council nila ang the youth, the SK. To, ano, kasi sila kasi pag during ng mga events, sila mga unang nagvo-volunteer. So, ito po yung ano, nakikita po talaga natin na the whole of society approach po ng ating governance po. Regardless kung anong sabihin ng mga tao, mga problema natin sa Pilipinas, umuusad, yun po yung pinaka-importante po. And that's, ano po, it's a really, ano, a good thing to see na nakikita po natin yung evolution po ng DRRM talaga. And the innovations that are coming out from the different LGUs. Especially nga po sa Tabaco, sir, pag nakita nyo po yung Emergency Operations Command nila po nila, makikita nyo po yung dashboard nila and then the way they look at predictive analytics sa simulation po. So, yun po yung ano. So, evangelist po namin si Sir Jel, kaya talagang nasasabi ko po yun. And we're really thankful po na mga katulad po ni Sir Jel na they really looking beyond po ng ano ng how we are approaching disaster response po.
1: Gusto ko lang pumunta doon, hindi naman ako iniimbita ni Sir Jel. Anyway,
5: anytime sir. Anytime.
0: Sama ako sa
1: Sir Jel. Ikaw naman, ano, engineering solution o governance?
5: Well, sa akin governance, ano, because it carries with it the engineering solutions. If we have good management, if we have good governance, magiging maganda at lahat ng mga proyekto, hindi lang sa usapin ng DRRM, kundi sa lahat ng paggamit ng pondo, paggamit ng ating mga resources, ay nandiyan na yan, no? Maganda nga ngayon dahil ang ating mga local chief executives ay binibigyan na ng mga capacity building in terms of DRRM. Kasi kailangan din nila yan, no? Doon sa pag-present natin ng mga programa, ito yung kailangan. So, if they did not have this knowledge or sufficient knowledge, siyempre hindi kasusuportahan. So, yung ating mga DRRMs ay nandiyan palagi yung mga kaalaman, ano yung mga makakabuti. But if we do not have any support from the local chief executives, medyo mahihirapan tayo.
1: Yes.
5: No? So we are very thankful dito sa Tabaco City kasi ang aming mga local chief executives mula pa noon ay talagang nandiyan ang suporta nila in terms of the programs, projects, and activities of in terms of BRRM. That's why pumasok na si Crisis Ops, no? Talagang nakita nila, we are now going through the technology, no? Nandito na tayo sa stage na ito, talagang makakatulong to sa atin. So, yun naman po tayo. And may mga innovations na ginagawa. Like, for example, dito sa amin sa Tabaco, yung aking CCTV ay hindi na nakatutok sa mga kalsada. Nilagay ko na po doon sa mga malalaking ilog. So, naka-standby sila. Doon sila nakatutok. At yan ang nakikita ko doon sa aming operation center. Kasi yun naman talaga ang kailangan nating bantayan. Lalong-lalo na kung umuulan at tumatas ang tubig. So, we can now immediately provide early warning, no, doon sa mga tao. So, ganun. Kumbaga, yung BRRM ay hindi lang nakakahon, no? There is always innovation. We have to go out of the box. Kumbaga, no? Every day merong nangyayari, every day meron tayong naiisip. And if it is favorable to the community, then I recommend it to the local chief executive and the local chief executive implements it. So, good governance, no? Good management, proper and sufficient knowledge on DRM. It carries with it structural approach and magiging magandang ating mga proyekto.
1: Nahihipnotize ako sa boses ni Sir.
5: Ano lang yan, sir? Kagigising lang po yan, sir. Kasi.
1: Okay. But I woke up like this pa yan. Ha?
0: Yung, woke up like
1: this. Anyway, Sir Jason, bilang isang subject matter expert, no, sa disaster risk reduction bilang isa sa mga faculty members ng Asian Institute of Management. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magrekomenda ng policy reforms, ano ang dapat gawing priority ng gobyerno?
4: Para po sa akin, sir, it's a complex, di ba po, question, and it also requires a complex answer. Pero po sa akin, one of the things na masasabi ko po agad is also moving beyond how we look at evacuation centers. Meaning the people po. Kasi po, we also invest in ano po, in technology, we also need to invest in the human capital po.
1: Which
4: how can we strengthen din po yung mga communities na palaging nai-hit instead na context na policies on how we can better house them or move them to a different ano po and ensure na meron po sila ng basic public services to help them strengthen yung kanilang pag-unlad once they're moved. So, but I can see naman po, sir, na although na as a subject matter expert in this context po, we can see na marami din po tayong mga batas na magaganda na rin po eh. And I think katulad nung looking back sa katulad po na nasabi ni Sir Jen, it's also a way for us to ensure how well can we also start implementing some of the best laws that we have and how it has been also copied by other countries, especially katulad po ng ating RA 10121. One of the first countries in the world to actually have a disaster law. And then this another landmark Republic Act, the 12287, through the what they call the Declaration of an Imminent Disaster Act. These are very innovative ano po, policy level. It's just for governance side po is ano, how we can strengthen ourselves to ano, policy level po on implementing it.
1: Okay, Sir Jel, mabilisan lang. Ano ang panawagan ng mga DRRM practitioners sa ating pamahalaan?
5: Protect the DRM workers.
1: Yes.
5: No? Pass the Magna Carta.
4: Oh. Pass the Magna Carta.
5: Yes, pass the Magna Carta. Ganito, Sir Aris Asek, ano, Sir Jason, we are protecting the community. And since we are also protecting the community, we need also the protection of our government. So please, pass the Magna Carta. You know, we have lot of job orders and they are working like permanent employees. Totoo. They are risking their lives. No? Pag may calamity, nandiyan sila. Iniiwan ang kanilang pamilya.
0: Mm-hmm.
5: Imagine they are job orders and they are just receiving this amount of salary. Pero nandiyan ang kanilang eagerness, nandiyan ang kanilang passion to serve the community. So please, protect also the TRLM workers. Not only the permanent employees but also all TRLM workers, including casual job orders and workers.
10: Yes. Yun, so, talagang sinihingit natin
4: yan. Yan din po, sir, to back up din po si, ano, si Sir Jel po talaga na we need to pass the Magna Carta now po. There's not enough time. Being part of the however society po sila, kailangan po talaga natin silang mabigyan din po ng however na, na kahit anong mangyari.
5: Yes. The team however.
4: Yes. Meron palagi pong support.
10: Now, iiyak ako dyan sa team however na yan. Dahil...
5: Yeah, oo. Saka baka maalis na rin, Sir Ares, ano? So Jason, yung classification ng DRM workers doon sa vulnerable sector.
4: Yes.
5: Kasama na tayo sa vulnerable sector.
10: Papasok na doon. At maraming salamat po kina Sir Jason, Keith Bunyaga ng Crisis Ops at kay Sir Jel Mulato na he woke up with that golden voice. Siyang hepe ng Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office. Salamat po sa inyong dalawa sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman ngayong Sabado ng umaga. Ang disaster resilience po ay hindi lamang usapin ng gobyerno. Ito po ay responsibilidad rin ng bawat ahensya, mapa-national or mapa-local, bawat LGU, bawat barangay at bawat pamilya.
0: Ang tunay na bayanihan ay hindi lamang pagtulong kapag may sakuna, ito ay sama-samang pagkilos upang matiyak na ang bawat pamayanan ay ligtas, matatag at handa sa anumang hamon ng panahon.
10: At ulit-ulitin po ng Alerto 738 ang paalala na huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
0: At pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
10: Muli rin kaming nagpapaalala ng kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. At bago po tayo tuluyang magtapos ay... binabati natin si Martin Aguda, sila GM Lanoso dahil sa kanilang matagumpay na ano yun, rescue march, no? Diyan sa Palawan at gagawin din nila yan sa Camarines. At bago pa at meron pa ano, la final word si Sir Jason.
4: Sir, sa maraming salamat po. Sa lahat po na napag-usapan natin today, gusto ko lang po ipaalam na ang technology is available po, just like po kay na Sir Jel. We have a 90-day pilot program po.
10: Ay, oo nga.
4: We will ensure po that we can work for with any DRRMO office and LGU sa Philippines. And we're fortunate enough to have somebody sponsor that 90-day trial po para makita nila how we can align ourselves with SONA 2026.
10: Tignan na lang natin yung sinasabi ni Sir Jason sa kanilang Facebook page. Ang Crisis Ops ay available sa Facebook, sa LinkedIn, di ba?
4: Yes po, sir. Oo.
10: At sa ngalan ni OIC Director Alan Alianige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Ares Gutierrez.
0: At sa ngalan rin po ng ating, ng ating technical team sa Master Control sa pamumuno ng ating Executive Producer na si Ma'am Tess, Sir Rolly, Isabel at Arnel, ako naman po si Ramon Jose.
10: Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado. Dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, that in all things,
0: God may be glorified.
11: Alerto 738 kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Oras sa buong Pilipinas 10:56 na umaga. mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Business confidence ng mga negosyo umangat para sa buwan ng Hunyo. Ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagbabalita si EJ Lazaro.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Bumalik sa neutral ang kumpiyansa ng mga negosyo sa bansa nitong Hunyo 2026 matapos umangat ang Business Confidence Index o CI sa 0.0 mula sa negative 25.2 noong Mayo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, nakatulong sa pagbuti ng kumpiyansa ng mga negosyo ang inaasahang pagtaas ng consumer spending kasabay ng pagbubukas ng bagong school year, gayon din ang pagbaba ng presyo ng langis at iba pang energy costs noong isinagawa ang survey. Mas positibo rin ang inaasahan ng mga negosyo sa susunod na 3 buwan at sa loob ng 1 taon dahil sa inaasahang mas mataas na household consumption, mas malakas sa demand para sa mga produkto at serbisyo at pagbuti ng kalagayang pang-ekonomiya. Samantala, marami ring negosyo ang nagpaplanong magdagdag ng mga empleyado at palawakin ang kanilang operasyon sa susunod na 12 buwan. Gayunman, nananatili pa rin hamon sa mga negosyo ang matinding kompetisyon sa lokal ng merkado, kakulangan sa demand at mga problemang pinansyal. Sa kabila ng mga hamon, ipinapakita ng pinakauling survey ng BSP na unti-unti na bumabalik ang kumpiyansa ng mga negosyo. Ang naitalang business confidence din nitong Hunyo ang pinakamataas mula pa noong Pebrero ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sa iba pang balita, University of the Philippines College Admission Test o UPCAT isinasagawa na sa UP Diliman at iba pang testing centers sa buong bansa. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Sinimula na ngayong umaga ang una sa 2 araw na University of the Philippines College Admission Test o UPCAT. Kabilang ang pagsusulit sa UP Diliman sa Quezon City. Maaga pa lamang ay dumagsa na ang mga aplikante at kanilang mga kasama dahilan para bumigat ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada papasok ng campus. Pansamantalang isinara sa publiko ang buong UP Diliman campus ngayong Agosto 1 at 2. Kabilang ang jogging at iba pang recreational activities upang bigyang daan ang maayos na pagsasagawa ng UPCAT, tanging mga otorisado sa sasakyan at mga individual na may opisyal na kaugnayan sa pagsusulit ang pinapayaga makapasok. Isinasagawa ang UPCAT sa 118 testing center sa buong bansa upang mas mapalapit at maging mas accessible ang pagsusulit sa mga nagnanais maging scholar ng bayan noong nakalipas na admission cycle para sa academic year 2026-2027. Maabot sa 18,350 aplikante ang nakapasa sa UPCAT o 12.44% ng kabuuang 147,437 na kumuha ng pagsusulit. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tuluyan ang inihain para sa preliminary investigation ang ilang mga kaso laban kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Senadora Loren Legarda. Ayon kay Ombudsman Remulla, ang mga reklamong isa sa ilalim sa preliminary investigation stage ay ang plunder, graft at conflict of interest. Kaugnay-ani ang mga reklamong ito sa solar firm o kumpanya ng mambabatas na bigong tupa rin ang pangako o responsibilidad makapag bahagi ng solar energy para sa bansa. Paliwanag pa rin Remulla na kung bakit kasama maging ang nanay ng mamabatas na si Senadora Loren Legarda sa kaso ay dahil sa paggamit umano nito ng posisyon bilang chairman noon ng Senate Finance Committee para mabigyan ng prangkisa si Representative Leviste.
18: Yung kanilang pagkahawak ng eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at parabang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki ng nawala sa ating Latin, no, sa ating mga Pilipino.
14: Yan ang payag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. At kauna-una ang automatic weather station itatayo sa Nueva Ecija. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Isinusulong na ang pagtatayo ng kauna-unahang automatic weather station sa Nueva Ecija bilang bahagi ng modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Ito'y matapos bumisita at magsagawa ng courtesy call sa pamahalaang lungsod ng Kabanatuan ang mga kinatawan ng Bureau of Soils and Water Management at Department of Agriculture Regional Field Office 3 kaugnay ng implementasyon ng proyekto. Ayon sa mga opisyal, magbibigay ang AWS ng mas tumpak at real-time na datos sa lagay ng panahon upang magsilbing gabay sa mga magsasaka lalo na sa pagpaplano ng produksyon ng dekalidad na binhi. Kabilang sa susukatin ng sistema ang dami ng ulan, temperatura, halumigmig at bilis at direksyon ng hangin. Inaasahan ding makatutulong ang teknolohiya sa paghahanda laban sa epekto ng pabago-bagong klima at matitinding kondisyon ng panahon upang mabawasan ang panganib ng pagkalugi at mapataas ang produktibidad ng mga sakahan. Pagganap ng operational, inaasahang mas mapapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at mga magsasaka para sa mas mahusay na seed production at mas matatag na seguridad sa pagkain sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
21: At yan ang mga balita sa oras na ito. Maratiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
25: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
24: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
26: Kasama po namin si Secretary Henry po.
27: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit
28: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
24: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
29: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Ngayon ay Sabado, August 1, 2026. At syempre tumutok na sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado ang usaping legal. At syempre ito nga ho, Agosto na. Welcome August. At syempre ang dami pa rin ho nangyayari sa ating bansa. Kahapon lamang ha, pansamantalang pinalaya itong si former Senator Bong Revilla matapos humaghain ng 1,000,000 pisong piyansa no, o bail para ho doon sa kanyang malversation charges. So doon ho sa Bulacan Flood Control Project ho iyan. So nakalaya ho siya pansamantala kahapon. At syempre aabangan din ho natin kasi ho yung ibang mga key political figures na nakulong ay meron din ho mga petition for bail, no? Katulad na nga lang ho nito ni Senator Jinggoy Estrada at syempre ito din hong si Senator Rodante Marcoleta. So titingnan ho natin kung ito bang mga bail petitions ho nila ay maaprobahan ho ng korte. Although kasi ho ito si Senator Bong Revilla, malversation ho ang kaso niya. Itong dalawa naman ho ay plunder, no? Kung di ho nagkakamali. So titingnan ho natin yan sa mga susunod na araw. At syempre, ang pag-uusapan ho natin maya-maya lamang ha, itong ang BIR ho, yung mga bangko at yung AMLC ay isinumite na ho yung mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. So ito ho, pagkatapos ng aprobahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So titingnan ho natin yan kung isa sa publiko nga ba ito ha, dito sa impeachment court. Kasi iba pa ho yung pagsasabina, yung sinabi lang ho na isumite itong mga records na ito. Iba pa ho ito doon sa pag sa publiko ho nito kung sakasakali. At iba pa rin ho ito kung sakaling gagamitin nga ba ito bilang ebidensya doon sa Senate Impeachment Court. At syempre, kaugnay pa nga rin ho yan, yung sinasabing unexplained wealth, no? Di umano ni Vice President Sara Duterte. So maya-maya, pag-uusapan ho natin yan, makakasama ho natin na yung spokesperson ng prosecution panel, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. So maya-maya lamang ho yan, abangan nyo ho. Napapakinggan ang usaping legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang usaping legal at iba pang nga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggo nga tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maiintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, paano ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment sa inyong mga katanungan at komento sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, isinumite na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio matapos itong aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaan na naghain ng subpoena ang Senate Impeachment Court sa iba't ibang bangko at ahensya ng gobyerno para ilabas ang financial records ni Duterte at ng kanyang asawa. Kaugnay sa alegasyon ng di umanong hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat bang isapubliko ang tax records ni Vice President Sara Duterte? Dapat bang isapubliko ang tax records ni Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan

0: Usapin yan, makakausap natin ang spokesperson ng prosecution panel na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Good morning, Attorney Tolosa. Welcome sa Usaping Legal, Attorney Danny Galang po.
1: Good morning, Attorney Danny. At good morning din sa lahat ninyong mga tigapakinig at tigasubaybay ngayong araw.
0: Yes, good morning, Attorney Jay. Ito ho, no, first things first, no. Ano ho yung reaction ho ng prosecution panel finally in-approve ho ni Pangulong BBM itong pagbubukas niya ho nitong tax records ho ni Vice President Sara Duterte?
1: Well, of course, ang kinakatuwa ho natin ito, no? Sabi nga ho ng palace spokesperson, si Attorney Castro, Clear Castro, sabi niya, ano, tinanong siya ano yung reason. Ito ay para sa katotohanan. So, the president clearly heeded the call, no, of the public who, it's clear, eh, everyone wants to see what's in this very important financial document. So, totoo ho tayo dyan dahil importante yan, no, para makita natin, no, yung complete picture dito sa financial standing ng vice presidente, no, dahil yan ang pag-uusapan at kailangan tuntunin, no, pagdating sa article on unexplained wealth.
0: Alright, sir. Pero di ba iba pa ho yung pagsasabihin na ho nitong tax records, financial records, then magiging actual evidence ho ito. Ano ho sa tingin nyo, ano ho yung magiging strategy nyo ho para ho talaga ito yung magamit na ebidensya dito sa trial ho?
1: Well, that's correct, no? But still, it's still positive step towards transparency, no? Yung fact lang na nasa unang-una, pumayag ang impeachment court na isabi na itong mga BIR, AMLAC, and bank records na to, no? Tapos ngayon, nasa pangangalaga na sila, no, ng impeachment court sa clerk of court, no? So, sa susunod na hakbang na to, ang gagawin namin, pag nandyan na tayo sa article on unexplained wealth, magpipresenta tayo ng mga testigo, no, kung sino ang mga mag-a-identify nitong mga financial records na to, no, sa paglilitis. So, sisiguraduhin namin na hindi lang ma-identify ito lahat na to. Well, unang-una, napakarami, lalo na yung bank records, no? But dapat it should be done in a way na madaling maintindihan, no? Masundan ng mga kababayan natin. So now, after we have a witness, identify them in court, diba? And explain their significance, we will then formally offer them in evidence. So we expect at that point, no, that the defense will try again to block this evidence, these documents from being admitted into evidence by the court. No, klaro naman yan. Yan ang strategy nila from the start. No, but handa naman tayo dyan dahil naniniwala tayo, no, meron tayong malakas na legal basis para tanggapin to ng court. At naririg naman din natin dyan, no, during the oral arguments, no, which are articulated by Kongshel Jok, no, na itong paggamit ng mga ebidensya na to sa paglilitis na to, this supported by the Constitution, the specific laws governing these financial documents, even jurisprudence. So, but at the end of the day, ayaw natin pangunahan, no, dahil ang impeachment court naman ang magdi-decision dyan. Sabi nga nila, to make matters very clear, at this point, pagsabi na pala ng documents, pagkuha pala ng documents, hindi pa admitted into evidence. So, sila naman ho magdi-decision dyan.
0: Well, anong reaction nyo going to the defense side, no? Sinasabi, continuing allegation pa rin na fishing expedition ho ito, itong financial records at tax records. Anong reaction nyo ho dito?
1: Well, as explained also by Kongjel Jok, no, during those oral arguments, malinaw na walang basehan yung ganong klaseng allegation na fishing expedition, no? So, for the appreciation, no, of the public who's listening right now, pag sinabi ko kasing fishing expedition, ibig sabihin, ang isang partido sumusubok lang, no, na baka kapag pinabuksan, for example, sa isang korte ang bank account, no, ng kabilang partido, baka meron silang makuhang impormasyon, no, na magagamit nila against that other party. Clearly, hindi ho yun applicable dito dahil lahat itong bank documents, no, na pinasabina natin at agreement ng court, no, hindi to hula-hula, no, may specific purpose bakit ito mismo ang ating pinasabina. Dahil babalikan ho natin yung kaganapan dun sa House of Representatives Committee on Justice kung saan umupo, no, doon ang AMLAC Executive Director, nagpakita ko siya doon nung mga suspicious transactions reports and covert transactions reports. Kung saan pinakita ng mga dokumento na to? Merong financial transaction ng Vice Presidente at sa kanyang asawa, no, na amounting to 6.7 billion pesos, no? At naka-identify sa reports na to yung details ng mga bangko na ginamit para dito sa financial transactions na to. So naka-identify na ho doon anong account number, saang branch, no? Anong bangko. So yan ho mismo ang mga pinasabi na natin. Sa makatuwid, hindi tayo ho nang huhula dito na baka may makita tayo. May sapat tayong basihan itong AMLAC reports ho na ito.
0: Alright, malinaw ho yan na talagang may naging basihan nga ho, no, para dito sa mga dokumento hong ito. Ito ho ba would you manifest ho na dito sa Senate Impeachment Court na i-open ho ito sa publiko, itong mga tax records ho ni Vice President Sara Duterte?
1: Well, definitely ho, no, and we think when we ask a witness to identify them in open court, then makikita talaga yan ng mga kababayan natin, no. Talagang sisiguraduhin natin yung gagamitin ho nating mga witnesses para identify ito, yun nga, no, mapaliwanag ng mabuti. Ano ba yung mga importanteng detalye na nandito sa mga tax records na to, AMLAC records na to, bank records na to, no? At ano ang kaugnayan nito dun sa usapin ng unexplained wealth. Lalo na itong mga boxes na to, nakita naman natin ng mga bank records, napakadami ho, no, nung sinumiti. So far na natatanggap, talagang kahon-kahon, no, ang natanggap na ng impeachment court. So, kaya mabuti na din ho na inagahan natin yung pagsabina sa documents na yan kahit wala pa tayo sa unexplained wealth, no, nandun pa tayo sa grave threats dahil inaasahan natin na talagang madami ito dahil pinag-uusapan natin dito more than 100 bank accounts, no? So kakain ho talaga ng oras yan. So minadali natin yon para hindi ho maantala yung paglilitis.
0: Alright, ito naman ho, going to Senator Pia Cayetano, no? Hinainan ho siya ng ethics complaint dahil nga ho doon sa spliced video na pinost ho niya doon sa kanyang Facebook account. So kayo ho ba, meron mo bang moves ang prosecution para maipa-inhibit ho siya kung sakasakali dito sa impeachment trial? Possible ho ba yun?
1: Well, unang-una, no, talagang ang kolektibong opinion ho ng panel of prosecutors na ito hong nangyaring pag-post nito, no? Napakaseryosong bagay, no? Ito ay nakakabahala, no? Dahil nga makikita natin doon na edit yung portion ng oral arguments kung saan mukhang pinapalabas na sinasabi ni Kong Sheldrick, no, na nagbabaka sakali lang ang prosecution, no, sa pagsabina ng documents na to, no, which we've just discussed, eh, hindi ho yun ang nangyari, hindi yun ang posisyon ng prosecution. Ang mas masama pa ho dito, o mas nakakabahala, merong text overlay sa post na to, no, nakalagay ho dun sa text, nagbabaka sakali, question, nag-aakusa ng walang ebidensya. So kaya ho problematic itong post na to dahil pwede ho nitong bigyan ng impresyon yung mga kababayan natin na mayroong membro ng impeachment court na hindi na ho siya patas, no? Hindi na impartial, na mukhang kinikilingan na na partido at bukod dyan mukhang nagkaroon na ng prejudgment, no? In other words, hindi pa tapos ang paglilitis, nandito pa lang tayo ng sa punto na naglalapag ng ebidensya ang prosecution, pero mukhang meron ng paghuhusga ng nawalang ebidensya ang prosecution. So nakakatakot ito dahil it may give the public the impression that they're members of the Senate Impeachment Court who are not able or not capable of participating in these proceedings in a fair and unbiased manner, no? So mahirap po yan dahil ma-erode yung trust nila, no, sa impeachment court. So but just the same, no, kahit nakita namin na dapat po itong sana po, no, hindi maulit, no, dahil talagang meron ho yung serious negative effects, no, pero for now, we're not asking for the recusal, no, or inhibition of any senator judge dahil, well, we want to give them benefit of the doubt and hindi pa naman ho natin na ririnig kung ano ho ang explanation paukol na dyan, no? And I'm sure at some point magkakaroon ho yun ng explanation dahil nakita naman natin ang public no talagang meron ng malaking concern dito na nagtatanong ano ho bang nangyari. So sa tingin namin posible kasing may explanation diyan, baka it was a clerical error in the part of an administrative staff who's controlling the social media. Hintayin muna natin no, dahil sa tingin naman namin hindi naman siguro sasadyain ng kahit sinong senator judge no na i-violate yung oath when they took the oath that they took no when they became senator judges, pati yung obligations of impartiality, neutrality no. So hintayin muna natin kung ano ho ang magiging paliwanag ko sa bagay niyan.
0: Alright, manino ho yan. Wala pa naman ho parang petition para ma-inhibit itong si Senator Pia Cayetano. Ito ho, Attorney Jay, no, pinasabpinan niyo rin ho yung mga COA auditors para naman ho doon sa artikulo doon sa confidential funds. So tama ho ba? Ito ba next week ho ba sila haharap? At ano ho bang aasahan ng taong bayan dito sa mga testimonya ho nila?
1: Yes, that's correct. No. So kung ang unang mga testigo natin no sa nakaraan na linggo, ito mga career land bank managers, ang naging testimonya nila is pinatunayan nila na itong funds no na hiningi ng dalawang opisina ng Vice Presidente, Office of the Vice President and Department of Education, ito ay actually na natanggap no ng mga tao na dinesignate ng opisina na to. Kinuha nila yung cold cash, tong bulto-bultong pera na to no, amounting to 125 million single transaction na happened four quarters for the Office of the Vice President. Sa DepEd naman, 37.5 million bawat withdrawal nangyari din several times. So ngayon pupunta naman ho tayo dito sa after nakuha yung pera no, ang susunod is ano ba yung dineklara nitong mga offices na ito no, kung saan daw nila ginamit ito no, at papaliwanag nitong mga core representatives ano ba yung specific na rules sa lutuntunin no na that governs the use and liquidation of confidential funds, kasi meron hong mga specific na purposes lang yan kung saan sila pwedeng gamitin no, meron ding prosesong dapat sundan kung paano mo na siya i-liquidate no, dahil ang confidential funds well, confidential ang paggamit pero hindi confidential dapat no ang pag-liquidate diyan no. Or ang accountability diyan hindi confidential. So yan ho ang magiging papel naman ng mga representatives from COA.
0: Alright, nakita nga ho natin talaga yung sa mga land bank representatives and hindi ho talaga nag-cross na itong defense, no? So aminado silang talagang meron ho natanggap na ganung klaseng pera itong office ni Vice President Sara Duterte. Ito, panghuli na lamang ho, Attorney Jay, no? Ano ho yung mensahe ninyo sa publiko na patuloy hong sumusubaybay dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
1: So, pakiusap po namin, no? Tulad ng lagi ho namin pinapakausap sa mga kababayan natin, no? Huwag ho tayong magsawa at mapagod, no? Na sundan ng mabuti itong paglilitis na to. Dahil lang mahirap ho, no? Merong mga nakikita tayong seryosong attempts, no? Na magkaroon ng misinformation and disinformation campaign, no? Para malinlang yung mga kababayan natin, no? They will splice some portions of the hearing para palabasin na iba yung nangyayari, no? Doon sa paglilitis compared to kung napanood natin yung buong paglilitis, alam natin kagad kung ano yung tama, ano yung totoo, no? At meron ding attempts na i-convince yung mga tao na huwag nang manood, no? Kumbaga, para magsawa na, magkaroon ng impeachment fatigue or isipin, hindi naman dapat maging interesado dito sa paglilitis na to. Yan ho yung napaka-delikado din ho niyan. So lagi ho namin inanyayahan, mga kababayan natin, sundan ho natin itong mabuti para hindi ho tayo maligaw, no? At at the end of the day, importante, pakinggan natin, suriin natin yung ebidensya. To be fair, hindi lang ng prosecution, pati din ang depensa. Kung meron man silang mailalatag na ebidensya, pakinggan ho natin mabuti yan. Pagkatapos natin makita lahat na ebidensya, dun ho tayo magbuo ng opinion at paghuhusga kung karapat dapat pa bang manatili sa pwesto ang Vice Presidente.
0: Ayan, tututukan ho natin itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Benjamin Toliosa.
1: Maraming salamat din ho, Attorney. Maraming salamat sa pagkakataon.
0: si Attorney Benjamin Tolosa Jr., spokesperson ng prosecution panel. Sa pagbabalik ng usaping ni Gal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan ni Gal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping ni Gal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping ni Gal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ay, si Ding Dong Dadis po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa-social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ninuman nang walang pahintulot o di kaya naman gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. At syempre, wag na ho nating patagalin pa, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
2: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan, sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan, wag kang mag-alala, sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, sagot kita!
0: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, happy viewing ho muna sa mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin niyo ho Usaping Legal Facebook page. At syempre, Radyo Pilipinas Facebook page. Nandito na ho si Quincy Joel Cahilig, Robert Garcia, Shane Ruado, Roderick Mangale, Toshiro Kato, Fatima Muñiz, Patricia Barbosa, Jovi Muñiz, at si Jassy Tan. At syempre, maraming salamat ho sa lahat ng mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho na nagsishare ng ating mga videos. Radyo Pilipinas Palawan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre, lahat po ng Radyo Pilipinas stations nationwide. Ito, first question natin galing kay Marcelino Rodriguez. Good AM attorney, binding ba yung deed of donation kahit may tatlong anak siya? Dinonate niya ang mana niyang lupa sa kapatid niya. Dinonate. Ayan ho, yung mga ganito ho, binding naman ho itong mga ganito, no? Yung deed of donation. So ang sinasabi ho kasi nung nag-message ho sa atin ay sila yung yung asawa niya, no, mukhang asawa ho niya ito. Yung asawa ho niya nakamana ng lupa, no, mula sa kanilang magulang, tapos ang ginawa ho niya ay dinonate ho niya sa kanyang kapatid. Ngayon valid daw ho ba yung deed of donation? Meron ho siyang tatlong anak. So ibig sabihin ho niya, hindi ho ba nawawalan ng karapatan yung tatlong anak niya doon sa mana, no, na sinasabi ho nakuha din ng kanilang ama. So ganito ho, binding naman ho yung ganitong mga deed of donation, no? Kasi ho, kung titingnan ho natin yung donation ho na yan, kapag ho ay yung mana ho, unahin ho natin yung mana. Yung mana ho yan, kapag natanggap ho iyan ng isang tao, ay maaari ho niyang hindi iyan tanggapin. So ganun ho yan, maaari ho hindi tanggapin yung mana. Kung meron ho siyang sapat na dahilan para hindi ho tanggapin ang mana, ay pwede ho niyang gawin ho yun. At mukhang ganito ho yung ginawa doon sa ginawa ho nung kanyang asawa. Sa halip ho natanggapin yung mana, ang ginawa ho is dinonate na lang doon sa kapatid yung share ho niya doon sa lupa. So valid naman ho yun, may mga ganun hong gumagawa ho talaga na minsan ho ay hindi ho tinatanggap talaga yung mana o yung lupain at idinodonate na lamang yung kanilang share doon sa kanilang mga kapatid o ibang mga kamag-anak. So valid naman ho yun, yung ganun, no. Kailangan lamang ho syempre ay valid ho yung deed of donation na ginawa, no. Valid ho yung deed of donation na ginawa papunta doon sa kanyang kapatid at syempre kailangan din ho magbayad ng mga donor's tax ho yan. Dapat ho yan ay nasa public instrument para ho masabi talaga na valid ho talaga itong deed of donation ho na ito. So doon naman ho sa mga anak ho niya ay yung mana ho ay sa kanilang mga magulang or sa kanyang magulang, sa kanilang tatay, sa kanilang ama nga ho, no. So habang hong yung lupa ho na ito or sabihin na ho natin lahat ho ng pagmamay-ari ng inyong mga magulang ay ayan ho ay expectancy lamang ho yan na sa inyong mapupunta kapag ho sumakabilang buhay na ang inyong magulang. At hanggang doon ho, hanggang wala ho nangyayari sa inyong mga magulang ay sila ho ang may-ari ho niyan. So sila ho ang owner at yun nga ho, owner at possessor ho ng mga lupa, anong kanilang maari-arian. So ibig sabihin ho, meron ho silang lahat ng attributes of ownership, lahat ho ng karapatan sa pagmamay-ari noong lupa o yung maari-arian ho nila. So kahit ho sabihin ho ninyo ay, ako naman ay tagapagmana ho niyan, ganito, ganyan, etc., ay hindi nyo ho maaring sabihin ho yun kasi nga yung inyong right ay expectancy lamang ho, no. So meron ho kayong karapatan, no? O, pero ito ho ay expected pa lamang ho dahil ho kayo yung anak o kayo yung tagapagmana. Pero ho sa kasalukuyan, hanggat hindi ho namamatay ang inyong mga magulang, yung ho pagmamay-ari ho nila ay kanila. So meron ho silang karapatan na gawin kung ano ang gusto nilang gawin doon sa kanilang maari-arian kasama na ho yung lupa at yung pera. So ayan ho. Yan ho ay nasa karapatan ho nila na gawin. At syempre ang maano lang ho natin, kung ano ho yung talagang actual na mamana ho ninyo, ay dun lamang ho kayo may karapatan. So yun, although meron ho mga sinasabi ang ating civil code na halimbawa ho syempre kapag ho meron talagang bad faith na talagang evident nga ho, halimbawa yung mana, yung pera ay talagang inuubos, pinapamigay, ay dinadaan ho sa pagsusugal, ay ayan ho, minsan ho may mga ganyang mga provision ho sa civil code na pwede naman ho gumawa ng paraan yung mga tagapagmana para ho maitigil nga itong pagawaldas o di kaya itong pagtatapon ng pera ng kanilang mga magulang. So may mga ganong kaso nga ho, pero as a general rule, ito ho yung sa mana ho natin, expectancy lamang ho, no, yung right nga ng mga tagapagmana. At habang namabuhay ho yung mga magulang, sila ho ang may karapatan dito sa kanilang maari-arian at kung ano hong gusto nilang gawin dito ay sila ho ang may karapatan. So kaya kung tinatanong ho niya kung valid ba yung deed of donation kahit ho may tatlo pa silang mga anak na posibleng dapat magmana nung lupain ho na iyon, ay valid ho iyon. Basta ho ito ay dumaan naman ho doon sa mga tamang dokumento doon sa deed of donation, nagbayad ho ng tax at syempre nasa public instrument naman ho itong deed of donation ho na ito. Ito, question naman from Soledad San Andres. Attorney, tanong ko lang po, live-in po ng 13 years, may dalawang anak, 6 and 11 years old. Nagtiwala na magtatrabaho lang po siya, pati mga anak ko umasa sa kanya na umuwi siya. Pero one time po, tinawagan siya ng anak kong panganay dahil hinihingi po sana ng baon. Bata po ang sumagot. Sabi ng bata, ang nanay daw niya ang jowa ng ka-live-in ko. Ibig sabihin, niloloko po kami nang di ko alam, pati mga bata sumama ang loob. Akala ko po magtatrabaho lang siya. Ano po ang dapat pwedeng ireklamo sa kanya kasi panganay ko po apektado. Galit sa ginawa niya. Sabi nga po ng anak ko, papakulong daw niya ang papa niya, pero sabi ng vowsi, wala pa siya sa tamang edad. Ayan ho, nakakalungkot naman ho itong nangyari ho ito. Yung kanyang ka-live-in partner ay isang araw ho ay akala ho niya magtatrabaho lang no sa malayong lugar ho ito magtatrabaho lamang, pero nung tinawagan ng kanyang anak ay may sumagot na ho ibang bata at sinasabing sila din ho yung pamilya nung kanyang tatay. So ano ho yung dapat ho nilang gawin at pwede ho ba silang magreklamo ho dito? So yun ho, dito ho kasi magka-live-in partner lamang ho sila, no? So pagka ganyan ho, ibig sabihin ho, kung magka-live-in partner lamang ho kayo, hindi ho kayo pwede magkaso ng kasong concubinage doon sa inyong asawa. So kung concubinage ho kasi kapag ho ang inyong asawang lalaki ay may ibinahay ho, no? May ibinahay ho na ibang babae, no? Nakiapid ho sa ibang babae under scandalous circumstances. Ayan ho, ay tinira ho sa inyong bahay o di kaya sa inyong conjugal dwelling o sa ibang bahay ho. Under scandalous circumstances, maaari nyo ho yung kasuhan ng concubinage. Pero sa kaso ho ito, since mag-live-in partner lamang ho sila, hindi ho sila legal na mag-asawa, hindi ho sila kasal, ay hindi nyo ho sila maaring, hindi nyo ho maaring idemanda yung asawa ninyo at yung kabit ho ninyo ng kasong concubinage. So ayan ho, hindi nyo ho sila pwedeng idemanda kasi nga ho, hindi nga ho kayo kasal. Pero pwede nyo hong idemanda ho sa kanya ay paglabag ho sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children Law, Anti-Vowsy Law. Ito nga ho yung sinasabi ng kanyang anak, no? Bilang partner nga ho o asawa o live-in partner ng lalaki ay maaari kayong magdemanda ng Anti-Vowsy Law, no? Kapag ho kayo ay na-violate nga ho, syempre. At ang inyong mga anak din kasama na rin ho kung meron kayong physical abuse, sexual abuse, etc. O di kaya emotional abuse. Ayan ho, dahil ho dun sa mga pambababae, kinatigan na ho yan ng Korte Suprema, yung emotional abuse, pwede ho yan. At syempre, meron din ho sa ating anti-vowsy law, yung tinatawag ho nating economic abuse. So kapag ho kayo ay hindi ho binibigyan ng sustento, yung anak ho ninyo hindi ho binibigyan ng sustento, o di kaya naman ho, yung ho nga inyong asawa ayaw ho kayong pagtrabahuhin kahit ho legal naman ho ang inyong trabaho, ay ayan ho, tinatawag ho natin yan na economic abuse. So kapag yung ko ay may ganung mga abuso, verbal, sexual, physical, emotional, ito, economic abuse, maaari ho kayong magdemanda sa ating anti-vowsy law. At ang kagandahan ho nito, kahit ho hindi ho kayo mag-asawa, kahit mag-live-in partner lamang ho kayo, ay maaari ho kayong magdemanda. Basta ho kayo ay mayroong sexual o dating relationship. So kayo ho ay magkasintahan, magka-live-in partner. Ayan ho, dito nga ho, may mga anak pa ho eh. So maaari ho kayong magdemanda sa ating anti-vowsy law para ho doon sa inyong pang-aabuso na sinapit. So ayan ho, at yung anak ho ninyo, in behalf po doon sa inyong minor na child, no, maaari din ho kayong mag-petition for support. So basta ho ang inyong anak naman ay kinikilala ho nung inyong asawa, ay maaari ho kayong mag-petition sa ating family court for support. Petition for support, no, para ho siguraduhin na mayroon kong matatanggap na sustento, buwan ng sustento, ang inyong mga anak. So ayan ho, sana ho ay magkaayos po kayo ng inyong live-in partner, maayos nyo ho itong guluhon na ito, at kahit na lamang ho para dun sa mga bata, para ho makatanggap ho sila ng suporta habang ho sila ay maliit pa at nag-aaral pa. Tuloy-tuloy lamang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, sumagot ho kayo sa ating tanong sa bayan na ngayong Sabado, dapat bang isapubliko ang tax records ni Vice President Sara Duterte? Pabasahin ho natin ang inyong mga komento sa pagbabalik ng Usaping Legal.
2: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo! Publiko
13: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usapin Legal.
17: Kasama si Attorney Danny Galang
16: sa Radyo Pilipinas
17: 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usapin Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Publiko, ito, batiin natin ang mga nanonood sa ating Facebook live stream. Nandito na ho si Espina Nimfa, Michelle Ritual Banyares, Mylin Sir Viltilio, Leo Austria at Serafin Punong Bayan Jr. At syempre nandito na rin ho si Jovi Muniz watching from Chicago, USA. Hello Tita Jovi, kamusta ho kayo dyan? At syempre, from Leo Austria, ito, nag-comment ho sa ating live stream. Good morning, Attorney Danny. May fixed rate ba ang service charge ng mga restaurant? Ito, sa pagkakaalam ho, wala ako namang fixed rate, no, yung service charge ng mga restaurant. Depende ho yan doon sa restaurant. So, ayan ho. Depende ho yan. Minsan 5%, minsan malaki 10%, 6%, diba? Pero yun ho, wala naman hong fixed rate yung mga service charge sa aking pagkakaalam. Pero itong service charge ho na ito, dapat ho, ito ho ay ipinapamahagi din doon sa empleyado ng restaurant. So, ayan ho, dapat ho, yung service charge naman ho, ay para ho ito doon sa mga empleyado, doon ho sa mga nagsisilbi sa restaurant. Yung mga waiter, waitress, yung mga chef po, ayan ho, yung lahat ho ng mga nagpapatakbo doon sa restaurant, dapat ho, ibinabahagi nyo ho yung service charge ho dito sa inyong mga empleyado. At syempre, magbasa lamang ho tayo ng ilan sa inyong mga komento dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang dapat ho bang isapubliko ang tax records ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, magbasa ho tayo ito, coming from cellphone number ending in 3358. Ito, sukuin na ho natin ito. Dapat may paninindigan sa bubuksan na tax, SALN at bank account ni VP Sara at kanyang asawa si Attorney Mance Carpio's article number 1. And ho, coming from cellphone number ending in 3358, happy viewing ho sa inyo. At ayun nga ho, sinabi nga ho ni Attorney Toliosa kanina, syempre, at sabi din ho ni Senator Chis Escudero, syempre, iba ho yung pagsasabina at iba naman ho kung gagamitin ho itong ebidensya, no? Dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi ho, pinasabina lamang ho, ibig sabihin, pinakuha nila yung mga dokumento. Diba? Yung mga tax records galing sa BIR, ito yung mga financial records galing sa AMLC, Anti-Money Laundering Council, at doon ho sa mga banko. So ayan ho, at nagbigay na nga ho itong mga to ng records noong July 30. So malinaw ho yan. At syempre nasa Senate Impeachment Court na ho yan. Kaya yan ho yung aabangan natin sa susunod na linggo. At syempre, ito hong depensa, sasabihin ho nila na wag ho itong gamiting ebidensya. So tingnan ho natin ano yung mga magiging legal na argumento no, ng prosecution para ho masabi ho natin na magawa ho itong ebidensya. At ito ho kasi syempre yung makakapagsabi kung ano talaga yung totoong picture nga ho, no? Kasi meron ho mga allegation ng unexplained wealth itong si Vice President Sara Duterte. Magbibigyan linaw lamang ho yan kung titingnan yung mga financial records ho niya, yung record ho ng banko. Diba? Yung mga deposito ho niya sa banko, nilang mag-asawa. Pangalawa ho, yung record sa Anti-Money Laundering Council. At syempre, yung mga ibinayad ho nilang buwis. Kasi ho, kapag ho ito ay napagbangga-bangga, napagtugma-tugma, ayun ho natin makikita yung totoong buong litrato nga ho. Kung talagang may sapat na basehan nga ba itong allegation na meron hong unexplained wealth itong si Vice President Sara Duterte. So ayan ho yung titingnan ho natin sa mga susunod na araw. Kaya ho, di ba hinihikayat tayo kanina ni Atty. Toliosa na makinig ho, manood ho sa impeachment trial. Kasi ho, ay syempre kapag direkta ho tayong nanood, ay malalaman ho natin kung ano yung nangyayari. At mas okay ho yung ginawa ng impeachment court kasi ho, alas 10 na ho sila nagsisimula ngayong simula ho last week, di ba? Alas 10 na ho sila nagsisimula, natatapos na alas 2. So hindi naman ho kailangang gabihin para ho manood nung impeachment trial nga ho, no? At wag ho tayong umasa dun sa mga splice videos na kung ano-ano lang yung pinapakita. Kaya tayo ho ay tumutok ho, no? Kung hindi naman ho kayo makatutok ng live, yung mga live stream ho, available naman ho yan kahit ho pagkatapos ng mga live ho nila. So pwede nyo hong balikan at your convenience, diba? Ay nasa mga YouTube ho, nasa online, ay pwede nyo hong naman balikan ho yung mga yan. So ayan ho, kaya para ho mas malinaw ho yung pagdating ho ng impormasyon, mas malinaw ho yung pag-analisa, wag ho tayong umasa basta-basta doon sa mga splice video lamang ho. At syempre abangan ho natin itong dadaang linggo. Ito, nakita na ho natin yung dalawang land bank officials nga ho, no? Yung mga manager nga ho ng branch na nakita talaga na nakuha ng Office of the Vice President at Office ng Department of Education yung confidential funds. So wala namang hong argumento ho dyan yung depensa at talaga namang hong wala naman ho silang hindi naman ho nila dineny na talagang merong ganoong pera na nakuha yung OVP at yung DepEd amounting to several 125 million tapos 37.5 million na ilang cheque nga ho kung nakapanood nyo ho ninyo, no? Pero ang tanong ho ng bayan, ito ho masasagot ho ditong dadating na linggo kasi ho ang magtetestigo naman ho yung mga auditors ng Commission on Audit o COA. So sila ho ang nag-audit ng confidential funds at masasabi ho nila saan ho ba nagamit yung confidential funds at sino ho yung mga naging recipient ng confidential funds ho na ito. So kaya ayan ho, mahalaga ho yan yung testimonya ho ng mga COA auditors next week. Kaya manood ho tayo doon sa impeachment trial ho, no? Ni Vice President Sara Duterte. At aasahan ho natin mabibigyan linaw sino ba yung mga Mary Grace Piatos na nakalagay doon sa mga resibo, doon sa mga recipient. Ayan ho, matagal na ho bumabaghabag yan sa ating isipan kung sino ho itong mga tao hong ito. At syempre, kaya kailangan ho tayong manood, makinig ho na impeachment trial. Ito, may mga pahabol lamang ho. From Bohol listeners, dapat lang po kasi dito natin malalaman kung ano bang klaseng official siya. Kasi kung wala siyang tinatagong kabulastugan, dapat hindi siya takot. Pero kung galing mga kasamaan yon, kita kaya pala takot na takot. Ayan ho, abangan ho natin yan next week. At syempre nakita ho natin yung message ng cellphone number ending in 6291. Sasagutin ho natin yan next week. Wala lamang ho tayong oras, no? Katulad dun ho sa bahay ng nanay ho niya. Sasagutin ho natin yan next week. Wala lamang ho tayong oras. Eto, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff engineer Arnel Villamor, Rolly Bumatayo, Mark Boqueron, Joy Timidan, Tess Ramirez at Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
11: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 ng umaga.
20: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
19: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Higit 4,000 katao nananatili pa rin sa evacuation centers dahil sa epekto ng bagyong Quiapo at Habagat. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
20: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
21: Patuloy pa rin nanatili sa mga evacuation center ang ilang pamilyang naapektuhan ng pinatinding Southwest Monsoon at Bagyong Quiapo. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, hanggang kagabi, nasa 1,104 na pamilya o katumbas ng 4,642 individual pa ang nanunuluyan sa 20 evacuation centers. Nasa 773 pamilya o 3,887 katao naman ang pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Kabilang sa mga apektado ang mga pamilyang nawalan o nasiraan ang tirahan dahil sa pananalasa ng sama ng panahon. Batay sa ulat ng DSWD, 258 bahay ang tuluyang nawasak, habang 481 bahay naman ang bahagyang napinsala. Sa kabuuan, umabot sa 108,607 pamilya o 461,241 individual mula sa 11 rehiyon sa bansa ang naiulat na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Sa ibang balita, Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP tinatayang mananatiling mabilis ang inflation para sa buwan ng Hulyo 2026. Detalye sa ulat ni EJ Lazaro.
20: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
22: Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na papalo sa 5.6 hanggang 6.6% ang inflation sa Hulyo 2026, kasabay ng patuloy na pagtaas sa ilang pangunahing gasusin sa bansa. Ayon sa BSP, maaaring magmula sa pagtaas na presyo ng produktong petrolyo, mas mataas ang singil sa kuryente, pagmahal ng isda at paghina ng piso laban sa mas malakas sa US dollar ang nasabing mabilis sa inflation para sa nasabing buwan. Gayunman, inaasahang mababawasan ang epekto nito dahil sa pagbaba ng presyo ng mahalagang pagkain tulad ng bigas, karne, gulay at prutas. Patuloy ding babandayan ng BSP ang mga susunod na datos sa inflation at paglago ng ekonomiya, pati na ang mga kaganapan sa gitnang silangan na maaaring makapekto sa presyo ng mga bilihin. Noong Hunyo 2026, bumagal ang inflation sa 6.4% mula sa 6.8% noong Mayo, ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Posibleng sumipa ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa mga susunod na araw dahil sa muling pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan. Tinatayang 27 pesos and 50 centavos ang maaaring idagdag sa presyo ng kada 11 kilogram na LPG cylinder o katumbas ng humigit kumulang 2 pesos kada kilo ayon sa LPG Marketers Association o LPGMA. Bagamat wala pang opisyal na price adjustment ang Department of Energy, sinabi ng LPGMA na tumataas ang presyo ng LPG sa pandaigdigang merkado dahil sa umiigting na sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay LPGMA founder at chairman Arnel T, naapektuhan ng presyo matapos muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nakaapekto sa pandaigdigang supply ng LPG. Dahil dito, sinabi ng grupo na malabo ring magkaroon ng rollback sa presyo ng LPG sa mga susunod na buwan, lalo na't magsisimula na ang winter stockpiling sa ibang bansa. Ikinababahala naman ito ng ilang negosyante na nagsabing maaari nilang ipasa sa mga mamimili ang dagdag gastos upang mapanatili ang kanilang operasyon. Sa iba pang balita, nagpaabot ng pasalamat ang Embahada ng Japan sa Pilipinas para sa dasal at ibinaabot na tulong ng Pilipinas at bawat Pilipino kasunod ng magnitude 7.1 na lindol na tumama sa southwestern Kumamoto Prefecture sa Kyushu, Japan. Inihayag mismo ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kasuya, ang malaking pasasalamat ng Japan sa Pilipinas dahil sa ipinakita nitong pagdamay at pagmamalasakit sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Japan. Gid pa ni Ambassador Kasuya na ang pagmamalasakit ng Pilipinas ay isang testamento ng lalo pang tumitibay na ugnayan at relasyon ng Japan at Pilipinas. Bagamat may mga naitalang casualties at pinsala sa istruktura ay nananatiling manageable ayon sa Japan ang pinsala ng nasabi lindol. Dagdag pa ni Ambassador Kasuya na pinalalakas pa ng Japan ang kanilang disaster preparedness measure na handa rin nilang ibahagi sa iba pang bansa tulad ng Pilipinas na isa sa pinakamalalapit nitong kaalyado. Oras sa buong Pilipinas, alas 12:01 ng tanghali, Police Community Relations Month, matagumpay na ipinagdiwang sa Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas, Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarap.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Matagumpay ang pagtatapos ng pagdariwang ng Police Regional Office 1 o Pro 1 sa 31 na Police Community Relations o PCR Month. Ginanap ang culminating ceremony sa Pro 1 Grandstand sa City of San Fernando, La Union. Nagsilbing pangunahing panauhin sa Attorney George Dascayo, Regional Director ng National Police Commission Regional Office 1. Sa kanyang mensahe, hinikayat niya ang bawat isa na magibahagi upang makamit ang ligtas na komunidad kung saan ligtas ang mga batang maglakad patungo sa paaralan, payapang makatutulog ang mga pamilya sa gabi at may tiwala sa isa't isa ang mga magkakapitbahay. Pinasalamatan naman ni Police Brigadier General Jovencio Badwa Jr., Regional Director ng Pro 1, ang mga police personnel at ang komunidad na patuloy na nagtataguyod para sa kaligtasan at kapayapaan para sa bagong Pilipinas. Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
19: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gahito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
26: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
25: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
27: Kasama po namin si Secretary Henry po.
28: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot?
29: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
25: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
30: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
2: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3,

0: ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Ms. Sharon.
1: Same to you.
0: At happy TNK listening sa lahat ng ating tagapakinig sa Radyo Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app.
1: Happy TNK viewing din naman po sa mga nanonood sa ating live stream sa Facebook. At kung hindi pa po kayo nakaka-like or nakaka-follow, inaanyayahan po namin kayo na i-follow at i-like ang Facebook page ng PCW Radio Magazine at Capital 104.3 FM. Live na live po rin tayo, Rian, ang Tinig ng Kababaihan ngayon at maging sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
0: Live na live nga po tayo, Ms. Sharon, tuwing Biyernes, yes. Mula alauna hanggang alas 12 ng hapon. Pero tandaan, meron din po tayong replay. Yung kulig ko po nakikinig every Saturday si Allen Domingo tuwing Sabado naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
1: That's right, Kim. At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa telebisyon. Tumutok lamang po sa TV Plus Channel 3 at Affordibox Channels 45 hanggang 49.
0: Samantala, Ms. Sharon, sa mga hindi maaabutan ng ating live stream ngayong Biyernes at ang ating Sabado replay, wala silang ligtas.
1: Yes.
0: Pwede po ninyong balikan ang ating mga past TNK episodes. Bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel, at Digital God Library. Ang mga link po ay makikita niyo po ngayon sa inyong mga screen.
1: Hindi na talaga mamimiss nila ng ating mga ka-TNK ang ating programa dahil marami, yes, na silang options.
0: Marami talaga silang options, options, yes, options, Ms. Sharon. Unless na lang they will choose to refuse ang mga option na available for them, kagaya na lang ng paggamit ng plastic products.
1: Kung mga ka-TNK, I hope you will choose to refuse ng paggamit po ng plastic products. Pero sa totoo lang, Kim, real talk kita, mahirap din talagang iwasan. Totoo naman. Yes. Dahil mula sa food packaging hanggang sa mga lalagyan ng inumin, halos araw-araw ay may nagagamit tayong plastic products, di ba?
0: Totoo naman, Ms. Sharon, yung kanina, yung lunchbox natin kanina, yes, parang gawain sa plastic. Pero come to think of it, paano kaya kung subukan nating bawasan ang paggamit ng mga plastic at magsimula tayo sa single-use plastic kahit sa loob lang ng isang buwan?
1: Magandang ideya yan, pero at the same time, challenging masyado.
0: Challenging nga, yes, Ms. Sharon. Siguro simula natin ngayong, yeah, August. Pero alam nyo ba, mga ka-TNK, na may isang pandaigdigang kilusan na eksaktong ganito ang layunin. Tinatawag itong Plastic Free July.
1: Ay, talaga ba?
0: Abot na abot, Ms. Sharon, ano, July?
1: Oo nga. Ano naman ang tungkol sa movement na ito, Kim?
0: Ang Plastic Free July ay isang kilusan na naglalayo na bawasan ang paggamit ng mga single-use plastic o mga plastic product na isang beses lamang ginagamit. Nagsimula ito noong 2011, bilang isang lokal na inisyatiba ng Plastic Free Foundation sa Western Australia, kung saan ang founder nito ay si Rebecca Prince Ruiz, isang babae at plastic activist. Sa kasalukuyan, ang Plastic Free July ay nilalahukan na ng milyong-milyong individual, paaralan, negosyo, lokal na pamahalaan at organisasyon sa buong mundo.
1: Wow, nakakatuwa namang malaman na may ganitong movement pala na pwedeng lahukan ng ating mga ka-TNK. Hindi lamang tuwing July, kundi every single day.
0: At hindi lamang mga individual ang nakikiisa sa layuning ito. Marami ring organisasyon sa buong mundo ang nagsusulong ng mga programang nangangalaga sa kalikasan at tumutulong sa mga komunidad na maging mas matatag laban sa epekto ng climate change. Isa na rito ang Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit o GZ Philippines, na matagal ng katuwang ng Pilipinas sa pagsusulong ng sustainable development at environmental protection.
1: Ngayon ko lang narinig yung Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Parang tama ba sa aking pronunciation?
0: Naku, hindi ko rin

0: pala, Miss Sharon. Sana tama. G's Philippines na lang, Miss Sharon.
1: Okay.
0: Kaya naman, mga ka-TNK, bilang closing episode natin ngayong buwan ng Hulyo, pag-uusapan natin ang Plastic Free July, Women's Role in the Environment.
1: Tamang-tama, dahil ang tinig ng kababaihan ay nakikiisa sa pangalaga ng ating kalikasan na madalas ay pinangungunahan ng mga kababaihan, gaya na nga po ng founder ng Plastic Free Foundation na isa ring babae.
0: Pero bago tayo mag-dig deeper sa ating topic, dumako po muna tayo sa aking pinaka-favorite, I think, itong episode dito sa ating TNK, ang ating featured God work for the week.
2: God work na good work, i-flex na yan. Sa feature God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
1: Sa atin pong unang featured God work, good news po mula sa San Fernando City, La Union. Mas pinalalakas ng Ilocos Training and Regional Medical Center o ITRMC ang pangalaga sa kalusugan ng mga buntis sa pamamagitan po ng isang community-based referral system na nag-uugnay sa mga barangay health worker, rural health units, district hospitals at mga espesyalista. Layunin itong matiyak na agad natutukoy at na i-refer ang mga buntis na may high-risk pregnancies upang mabigyan ng angkop at mapanahong o napapanahong serbisyong medikal. Bahagi ang inisyatibong ito ng programa ng Department of Health na inilunsad noong 2011 upang mapawasan ang maternal at newborn deaths sa pamamagitan po ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga lokal na health workers sa pagtugon po sa mga obstetric at neonatal emergencies. Noong 2018, lalo pang pinalakas ang referral network sa San Gabriel, La Union upang maabot pati ang mga buntis na naninirahan sa geographically isolated at underserved communities. Ipinapakita rin po ng inisyatibong ito na ang gender-responsive na serbisyong pangkalusugan ay mahalagang hakbang sa pagliligtas ng buhay ng mga ina at sanggol. Sa pamamagitan ng mas maagap na pagtukoy sa mga high-risk pregnancies at mas mabilis na referral sa tamang pasilidad, mas napapangalagaan ang karapatan ng bawat babae sa ligtas, dekalidad at inklusibong serbisyong pangkalusugan.
0: At mula naman sa La Union, dumako naman tayo sa Davao Region. Mas pinaikting ng Department of Social Welfare and Development Region 11 o DSWD 11 ang kampanya laban sa human trafficking at online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Anti-Trafficking in Persons Awareness Month ngayong Hulyo. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, local councils for the protection of children at anti-local committees on anti-trafficking and violence against women and children, nagsasagawa ang DSWD 11 ng mga forum, information campaign at youth orientations upang mapalawak ang kalaman ng mga komunidad tungkol sa human trafficking o OSAEC, child sexual abuse at responsableng paggamit ng internet at iba pang digital platforms. Kabilang dito ang programang Click Wisely, Live Safely. Ipinapakita ng inisyatibong ito na ang pagprotekta sa mga bata laban sa online sexual abuse at human trafficking ay pananagutan ng buong komunidad. Sa pamamagitan ng mas pinaikting na edukasyon, maagap na pag-uulat at matibay na ugnayan ng pamahalaan at mga mamamayan, mas napapalakas ang ating sama-samang pagkilos upang makabuo ng mga ligtas na komunidad para sa lahat.
1: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God work na talaga namang good work.
0: Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
2: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
1: At bilang pagdiriwang sa Plastic Free July, para po sa ating Say sa TNK Question of the Week, nais po naming malaman kung pipili lamang kayo ng isang plastic product na hindi na ninyo gagamitin simula ngayon. Ano ito at bakit? Yan po ang ating question of the week. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel, at sa Gadvocates Community Facebook group, at na kung saan maaari kayong mag-react at magbahagi ng inyong mga komento at insights. Tandaan, dito po sa TNK, lahat tayo ay may say.
0: Talaga namang lahat tayo ay may say, Miss Sharon. Yes. At upang ipaliwanag sa atin kung paano tinutugunan ng Plastic Free July Global Movement ang suliranin ng plastic pollution, may makakasama tayo mula mismo sa Deutsche Jesse Schaffer Internationale Zusammen Arbe OGIS Philippines. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Plastic Free July Women's Role in the Environment, kasama po natin ngayon live via Zoom ang Climate Change o Climate Action Advisor ng Transcend Project ng GIZED Philippines. Mga ka-TNK, ikinararangal po naming makapanayam ngayong araw si Miss Olivia Perez o Miss Livy.
1: Welcome. Ayan. Po sa Tinig ng Kababaihan, Miss Livy.
0: Welcome. Batang-bata pa si Miss Livy.
1: Oo nga po.
2: Hello po. Magandang hapon po. Thank you po for having me this afternoon.
1: Thank you, Miss Livy. Bagamat napahapayawan na po namin ito kanina, maaari niyo po bang ipaliwanag ang pangunahing layunin ng Plastic Free July bilang isang global movement at paano na nito hinihikayat yung bawat mamamayan na maging bahagi ng solusyon sa plastic pollution? At kasunod po nito, paano po nakakatulong ang GIZED Philippines? I'm not sure if na-pronounce po namin correctly. Maaari niyo din po kaming bigyan ng background kung ano po yung ginagawa ng inyong organization sa pamamagitan ng Transcend Project sa pagsusulong ng mga layunin ng nasabing movement.
2: Opo. So, yun nga po yung pagkapaliwanag niyo po kanina, yung Plastic Free July ay sinasabi po nila ay kailangan ng ngayong buwan na to ng July, susubukan po ng mga individuals na bawasan ang paggamit nila ng single-use plastic. Ano ba yung mga single-use plastic tulad ng mga kubiertos na nasa, let's say, fast food, yung mga plastic spoon and fork, yung mga plastic bottles, mga tubig iniinom po natin, binibili natin sa mga convenience store o kaya supermarket. Plastic, single-use plastic din po yung mga sachet, halimbawa nung shampoo or conditioner, mga ganitong bagay. At ang gusto nating gawin for Plastic Free July ay mabawasan ang paggamit ng mga bagay na to. Dahil malaking problema na po malaking environmental problem ang plastic pollution. For example, nakikita po natin yan sa yung pollution sa mga tubig nating malalaki, yung dagat, yung mga rivers po dito sa Pilipinas. At malaking, ayun nga po, malaking problema siya dahil ang plastic na to, pag nagde-degrade siya or pag nabubulok siya, nagiging microplastic kunwari. At pumupunta siya sa mga kinakain siya ng mga isda, for example. And pag kumain tayo ng isda, mapapasok din sa ating mga katawan ang mga microplastics. So maliban sa problema siya sa environment natin, nagiging health problem din ang plastic pollution
0: mismo sa atin.
2: Opo, sa atin mismo. Mm-hmm. Kaya with Plastic Free July, gusto po nating gawing awareness campaign siya for the most part, na gusto nating sabihin sa mga tao sa kahit sa bahay lang nila, subukan po nilang subukan nilang bawasan yung paggamit nila ng plastic. So for example, kung ayaw niyong gumamit ng mga kubiertos na plastic, pwede kang magdala ng sarili mo na yung hugasan na lang natin. Yes. Or magdala ka ng sarili mong yung tumbler ng tubig para hindi ka nabibili ng mga plastic na water bottles sa labas. Mm-hmm. Or sa bahay naman mismo, kung gagamit ka ng shampoo or conditioner or sabon, mas prefer mo sigurong bilhin yung mga nakaboteng malaki kaysa yung mga tigi-isang sachet. Shampoo or conditioner.
1: Ma'am Livy, opo, follow-up question lang po. Ito pong Plastic Free Initiative ay under po ng Transcend Project ng GIZED Philippines. Tama po ba?
2: Hindi po directly, but as I will explain ngayon ay ang climate change kasi at ang plastic pollution ay interlinked na environmental problem. Mm-hmm. So under the GIZED na project na Transcend, so ang Transcend po, ang full name niya ay Transformative Actions for climate and ecological protection and development. So ang goal po ng Transcend, ito po ay isang project between the Philippines and the government of Germany. Through the International Climate Initiative. Ang goal po ng Transcend ay ma-align ang mga climate and biodiversity policies in the Philippines. So meron po tayong tatlong major policies on climate and biodiversity sa Pilipinas. Ito po ang Nationally Determined Contributions, yes, ang National Adaptation Plan, at ang Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan. So under Transcend po, gusto po namin gawin ay ma-align silang tatlo dahil malaki po ang interconnectedness ng climate change and biodiversity. Mm-hmm. And yun po ang goal namin ay matulungan po ang Pilipinas na mag-transition into a more climate resilient, low carbon, and biodiversity friendly society.
0: Okay.
2: Yun po.
0: Okay, sa halip na tumuon lamang sa cleanup at recycling, binibigyan din ng kampanyang ito ang Choose to Refuse o ang pagtanggi sa single-use plastics. Ano po? Ano po ang ibig sabihin nito at bakit mahalaga ang ganitong pamamaraan? Although nasabi niyo na po, pwede pong paulit-ulit.
2: Yes. So, ang gusto pong i-highlight ng Choose to Refuse ay ang individual na kakayahan or like namanggaling sa ating mga sarili ang idea of being plastic free, na hindi yung sinasabihan tayo na awag natin tong gawin or hindi dahil sa may mga batas na sinasabi ganun. Mm-hmm. Pero ang importante dito ay meron tayong choice, mm-hmm, or ina-highlight ang ating individual choice na nanggaling sa atin na gusto nating hindi gumamit ng single-use plastic or gusto nating maging solusyon dun sa problema ng plastic pollution.
0: Mm-hmm. Parang sinasabi niyo po, no, na parang magkaroon o mabago yung mindset,
2: exactly,
0: ng mga Pilipino.
2: Opo.
0: Okay. One day at a time, pero at least nasusubukan na po yan. And we're going there, di ba po? Di ba, Kim? Opo.
1: Yes, unti-unti, ano, Miss Sharon. Ma'am Libby, bakit po kaya mahalagang magsimula sa pagbabago ng ating mga nakasanayang gawi kung nais nating mabawasan ang paggamit ng single-use plastic? I'm sure from the start, di ba, medyo mahirap ito.
2: Yes, kasi po, lahat ng mga gumagalaw, i-connect ko na lang din to sa aking background. May background rin po kasi ako in psychology. Mm-hmm. So, sa psychology po, nanggagaling rin po sa individual na behavior ang collective na action. So, for example, kung gusto nating mabawasan ang plastic pollution, obviously, this is a collective problem. Problema to ng buong mundo, na hindi lang ng Pilipinas, pero ng buong mundo. And in order to really get to the root of that problem, magsa-start siya from us. Yung bottom up yun. So, pag nakita ka, kunwari, ng paano ba ito nagiging malaking collective movement? Mm-hmm. Magsisimula sa atin, sa ating mga individuals, sa ating mga pamilya, makikita, pag mas maraming, kunwari, nakita ng kaibigan mo na ganito yung ginagawa mo, may possible na influence ka on your family, on your friends, pag nag-start sa'yo, versus na ang mag-i-influence sa'yo ay, let's say, isang batas, or let's say, isang panukala, ganun. And in the same way rin, pag nakita ng government na maraming tao ay nagpo-push for more less plastic use, mas mapupush din sila na maglabas ng mga policies or maglabas ng mga batas na in support of using less plastic. Mm-hmm. Dahil nakikita nila na ito yung gustong gawin ng mga tao. Gusto nila, ayaw na nila gumamit ng plastic, ayaw na nila gumamit ng mga bagay na nakakapulot ng ating mga tubig. Mm-hmm. So, ang ating individual actions ay nakaka-influence din ng larger systemic na change.
0: Mm-hmm.
2: So, yun ang I think pinakamalaking reason kung bakit gusto nating mag-start sa mga individual, kasi nakaka-empower sa sarili nila.
3: Yes.
2: And in the same way, nakaka-influence din siya ng mga larger policies.
0: Parang sinasabi niyo po is domino effect.
2: Exactly po.
0: Isa, tapos maapektuhan o may iimpluwensyahan ang mas marami po. Dahil na-mention niyo po kanina na meron kayong academic psychology background, bakit po kaya nahihirapan ng maraming tao na talikuran ng paggamit ng single-use plastic kahit alam naman nila, actually na alam maraming nakakaalam na nakakasama ito sa kalikasan, even sa ating katawan, ano, or even sa mga isda or mga ganon. Paano po natin maihikayat ang mas maraming Pilipino na gawing second nature o yung maging lifestyle na nila? Kasama na po ako doon ang pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics.
2: Ang masasabi ko lang naman po, siguro po mahirap po dahil napaka-convenient ng single-use plastic.
3: Yes.
2: Yun yung isa sa mga pinaka-major reasons kung bakit siya ginagamit. Kasi hindi mo naiisipin, hindi mo na kailangan, let's say, hindi mo na kailangan maglinis, hindi mo na kailangan mag-isipin kung anong gagawin dito, itatapon mo
0: na lang.
2: Diba?
0: Yes.
2: Ganun. So, I think yung pinakamalaking dahilan kung bakit napakalaganap ng paggamit ng single-use plastic ay convenient siya.
0: Correct.
2: At pangalawa din, usually yung mga options ng single-use plastic na yung mga tingi-tingi po natin, for example, dito sa Pilipinas, mas mura siya.
3: Yes.
2: So, di po natin hindi po natin mabiblame yung mga tao kung gusto nilang bumili ng mas mura na option.
3: Mm-mm.
2: So, yun din ang malaki rin na reason. Wala masyadong incentive to not use single-use plastic in that sense. Parang minsan mas mahal pa kung hindi ka gagamit ng single-use plastic.
3: Mm-hmm.
2: So, naiintindihan ko yung mindset in that sense na may mga financial reasons rin kung bakit mas gumagamit ng single-use plastic ang mga tao. At iniisip ko na para maging second nature para sa Pilipino na hindi gumamit ng single-use plastic, kailangan rin pong manggaling yung mga incentives, for example, sa local na pamahalaan or sa national government as well, na gumawa sila ng mga ways for the locals or like yung mamamayan ng mga Pilipinas na mas mapadali yung hindi paggamit ng single-use plastic. For example, sa yung mga ibang cities natin na hindi na nagbibigay ng single-use plastic sa mga fast food establishments, magandang way po yun ng pag-normalize ng hindi paggamit ng single-use plastic. Kagaya, gagamit na lang po sila ng paper bag,
1: yes,
2: or gagamit na lang sila ng mga eco paper
0: bag.
2: Na eco bag, yung mga spoon and fork na hindi plastic.
1: Yes.
2: So, yung mga ways rin po
1: mayroon
2: na pwedeng mahikayat yung mga mamamayang Pilipino na gumamit ng hindi single-use plastic. Pero yun nga po, ang incentive ay manggagaling po sa ating mga local governments or also our national governments. Pero nakikita ko naman po na nagsistart na po yun slowly,
0: yes,
2: throughout our different LGUs as well.
1: Maraming salamat, Ma'am Libby, sa inyong mga ibinahagi sa amin, mga ka-TNK. Pansamantala po muna nating puputulin ang usapan, ngunit huwag po kayong aalis dahil maya-maya lang ay aalamin naman natin kung paano ang mahalagang papel ng kababaihan sa pagsusulong ng sustainable living at responsableng paggamit ng plastic. Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Huwag munang lilipat! May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2

Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Plastic Free July Women's Role in the Environment. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Miss Olivia Perez mula po sa GZ Philippines.
4: Pagpatuloy natin ang talakayan, Ma'am Livy, sa inyong karanasan sa pagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Paano higit na naaapektuhan ng plastic pollution at climate change ang ating mga kababaihan at iba pang mga vulnerable communities?
5: Actually, malaking sinasabi lagi sa climate change na discussions na ang women ay disproportionately affected by climate change impact. So, anong ibig sabihin nun? Ang mga kababaihan, mas malala ang nararanasan nila sa impacts ng mga bagyo or pagmainit sa kuna na related sa climate change, pati ng plastic pollution. Bakit ganun? Dahil alam naman natin based on gender inequality na research na women or mga kababaihan ay mas may less access sa mga resources, for example, or services or information when it comes to climate or when it comes to environmental issues. Ang mga babae rin ay sila pagkatapos, for example, ng mga bagyo dito sa Pilipinas, sila ang nag-aalaga sa mga gawain sa bahay, or pagkatapos ng bagyo sila yung maglilinis ng mga bahay or maglilinis ng mga nangyayari or aalaga sa mga pamilya nila. For example, dun sa mga pagbumagyo, yung mga batang babae na nag-aaral, kailangan nilang minsan hindi sila papasok dahil tutulong sila sa kanilang mga nanay dun sa mga gawaing bahay after a typhoon or after different climate related na disasters. At iniisip din natin ang Pilipinas, isa siyang agricultural na country. Malaki ang reliance natin sa pagsasaka, for example. And yun din ang mga kababaihan na nasa agricultural work ay mas malaki din ang exposure sa mga climate related hazards tulad ng sobrang pag-init at sobrang pagbumagyo. Mawawalan sila ng yung mga tinanim nila, ganung mga bagay. Kaya malaki rin ang issue pagdating sa women and climate and environmental problems, dahil yun nga, dahil sa gender inequalities, mas malala ang impacts na nararamdaman nila in that sense.
3: Okay, Ms. Livy, ano naman po yung natatanging papel ng kababaihan, hindi lamang bilang tagapag-alaga ng tahanan, kundi bilang mga leader sa pagsusulong ng sustainable living at climate action?
5: Of course. Malaking papel ng mga kababaihan in terms of climate action, dahil may mga bagay na yung mga kababaihan lang ang nakakaalam dahil sa kanilang lived experiences as, you know, as women. And yung mga alam nila, for example, in how to, let's say again, post-disaster, how to recover post-disaster, and yung mga psychosocial support, for example, na binibigay ng mga kababaihan to their families or to their communities after a climate disaster. Malaki ang information, malaki ang experiences na marami silang experiences on that, and ma-share nila yun in terms of recovery after, let's say, a typhoon or a drought, ganitong mga bagay. Mas alam ng mga babae, and malaki din yung intersection ng mga kababaihan, mga leader na babae sa mga indigenous communities.
4: Yes.
5: Alam nila ang yung mga kailangan gawin in terms of climate adaptation, how can we best adapt to different climate-related disasters. Depende yan sa konteksto ng lugar, depende yan sa konteksto ng community, and maraming information alam ang mga leader ng mga indigenous communities on this, especially sa mga nature-based solutions, yung tinatawag namin dito in the climate world, mga nature-based solutions. Mas alam po nila yon dahil mas sila ang nag-experience nung mga sitwasyon na ganun.
4: Ma'am Libby, maaari po ba kayong magbahagi sa amin nung halimbawa nung mga kababaihang inyong nakatrabaho na naging matagumpay na sa pangunguna ng mga environmental o climate initiatives, at ano po yung maaari nating matutuhan mula sa kanilang mga karanasan?
5: Actually, marami pong sa aking pagtatrabaho abroad. For example, sa trabaho ako once sa Green Climate Fund sa Korea.
4: Yes.
5: Ang executive director nun ay actually isang babae. And marami pong people in positions of leadership na babae sa bigger climate space. And dahil dun po, malaki po yung role nila into integrating yung gender lens into our climate plans, into our climate, national climate plans, international climate actions. Kasi dahil nandun po sila sa mga positions ng pagiging leader, na nababahagi po nila sa mga spaces na yun, yung mga specific na kailangan ng mga kababaihan in terms of yung pag-a-adapt to climate change. And marami rin po akong na-meet na mga leaders in mga small businesses, mga babae po na nagli-lead ng mga small businesses, nag-uplift ng mga communities na pagkatapos po ng disaster, for example, binibigyan po nila ng mga trabaho yung mga kababaihan na naapektuhan po ng mga sakuna dito sa Pilipinas, and at the same time nag-help po sila dun sa pag-adapt to climate change, dahil yung mga trabaho na or mga businesses na ginagawa nila ay, for example, yung gumagawa ng mga bagay from weavings, and that will lessen again, for example, yung mga plastic products, kasi gagamitin natin dito ay more biodegradable products. So at the same time, you are lessening yung plastic pollution and also giving jobs to women who would need it as well.
6: Okay,
4: Ma'am Libby, maraming salamat po sa inyong mga binahagi sa amin at sa ating mga tagapakinig. Ngayon naman ay balikan muna natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kung pipili lamang kayo ng isang plastic product na hindi na ninyo gagamitin simula ngayon, ano ito at bakit?
3: Say po ni LV Pakinggan or Pakingan, maraming plastic na pwede pang mapakinabangan to turn into something new. Pero siguro pipiliin ko na huwag nang gamitin ang plastic cups and lids. O yung takip, di ba? Hindi po kasi ganun katibay para magamit ulit.
4: Wow, ito naman ang say ni Faye Antoinette Tiope Ranyada. Para sa akin ay mga plastic na pinaglalagyan ng mga shampoo, detergent powder at fabric conditioner. Kung mapapansin ay higit na makapal ang uri ng plastic na ito ay hindi na re-recycle, tama,
3: correct,
4: at naglipa na sa paligid.
3: Correct.
4: Kung maaari nga lamang ay ang mga kumpanyang may produkto nito ay gumawa ng paraan kagaya ng bilhin nila ang naipong basura kahit sa murang halaga. Dahil anumang may halaga ay tiyak na pupukaw sa atensyon ng mga kapuspalad nating kababayan na makakatulong din para kumita sila kahit sa murang halaga.
3: Okay, sabi naman po ni Ray Racel Lea
6: Valo, plastic straws siguro. Hindi naman siya laging kailangan, correct? At mas at may mas eco-friendly alternatives na rin ngayon. Correct ka dyan.
4: Ito naman ang say ni Christian Ibana. Lagi itong nakikinig sa atin si Christian Ibana every week. Plastic bags sa mga pamamalengke dahil araw-araw itong ginagamit ng maraming tao. Tama. Kung ito ang matatanggal, malaking tulong ito sa pagbawas ng plastic waste.
6: At say naman ni Queenie Rose Atip, para sa akin po, yung mga plastic na non-recyclable, non-reusable na at nakakasira pa sa kapaligiran. Mas mainam po na gumamit ngayon ng mga bagay na eco-friendly at recyclables at matutunan po sana ng bawat mamamayan ang maging maalaga sa ating kapaligiran, lalo na ang susunod na henerasyon.
4: Naku, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Next week ulit, another say na naman sa TNK. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung ano ang masasabi ni Miss Livy sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Ms. Livy ng GZ Philippines para sa ating episode na pinamagatang Plastic Free July, Women's Role in the Environment. At bago po tayo dumako sa ating susunod na mga katanungan, ano po muna ang masasabi ninyo sa say ng ating mga ka-TNK, Ms. Livy, kanina?
2: Natuwa po ako sa mga sagot nila kasi ang gaganda po ng mga sagot and nakikita niyo po na kahit po naiintindihan po talaga nila yung impact ng mga maliliit na bagay na yun, yung paggamit ng plastic bag, yung paggamit ng mga straw or yung mga sachet dahil ito yung mga araw-araw natin ginagamit.
3: Yes.
2: Di natin masyadong naiisip yung impact niya. Yeah. Kunwari isang plastic bag ka araw-araw nag-accumulate yun, pumapatong-patong, kaya umaabot tayo sa ito yung malaking problem natin on plastic pollution. Kaya pag nabawasan natin yung mga akala natin maliliit na bagay lang yun, ang malaking-malaki yung impact nun, yung pag hindi natin paggamit kahit lang nung straw, kahit lang nung lids or yung plastic bag. Napakalaking impact niyan sa pagbawas natin ng ating plastic pollution. Kaya nakakatuwa po na makita na yun po yung mga sagot ng ating mga ka-TNK po sa tanong nila na aling plastic.
1: Kasama po, no? Kasama rin po dyan yung mga styrofoam, ano po?
2: Exactly. Opo, kasama rin po yun.
1: Dito po sa kantin namin, mahilig.
3: Yan po ang action point ni Sharon, magkakausapin niya yung management to promote his plastic. Sige, Ma'am Libby, batay sa inyong karanasan, paano maaaring magtulungan ang mga komunidad, civil society organizations, pribadong sektor, at maging ang pamahalaan upang makabuo ng mas inklusibo at pangmatagalang solusyon sa plastic pollution? At bilang pagtatapos, since very limited ang time natin, Ma'am Libby, ano po ang inyong mensahe sa publiko upang mahikayat silang makiisa sa plastic-free July? Hindi lang July siguro, ano? Hanggang sa mga susunod pang taon, at paano at gawing pangmatagalang gawi ang pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics.
2: Ayun po. Yung lagi po namin sinasabi dito po sa climate space o kaya sa environmental space ay pinakamahalaga po yung whole of society na approach na sinasabi natin. Na hindi lang ang gobyerno, hindi lang yung private sector, hindi lang po yung mga komunidad, pero dapat po lahat tayo ay sama-samang nag-work together towards this goal. At yung nakikita ko pong ano dyan ay yung community o kaya mga civil society, sila po ang role nila ay ang pag-spread ng awareness on yung mga policies, for example, na ginagawa ng ating pamahalaan. Yung reason po for the civil society is for us to know more about the implementation and financing of these actions that we need to take. And sa mensahe po na mabibigay ko po sa ating mga ka-TNK po today, ay pagpatuloy nyo lang po yung unti-unti nyong pagtatanggal ng plastic sa buhay nyo. Hindi po kailangan lahat ng plastic tanggalin nyo ngayon. Mahirap po yun. But yung unti-untiin po natin, kunwari, this month gusto nating tanggalin yung plastic straws lang muna. Try natin isang buwan, hindi tayo magsa-straw. Tapos pag nagawa natin yung pagpatuloy natin for the next month, eh try natin siguro for the next month, plastic straw, tsaka plastic bag. So, unti-unti po siya. Hindi po yung all one time big time nating tatanggalin lahat dahil napaka unrealistic naman po nun. And hindi siya sustainable. Yung gusto nating mangyari with this plastic free July ay like yung sinabi niyo po kanina, hindi lang siya July, sana plastic free July, August, September, October, November, December,
3: year round.
2: Pero para po maging sustainable yung pagtanggal natin ng plastic sa buhay natin, uunti-untiin natin siya. Hindi po yung lahat tatanggalin natin, pero slowly, build po natin yung habit na yun. Yun po yung sa psychology sinasabi, kailangan natin i-build ang habit para maging sustainable siya. So, what we can do, or yun po, gusto ko pong hikayatin yung ating mga listeners na unti-untiin po natin siya. So, try natin. Isang plastic product this month, another plastic product next month, or kung gusto nyo, every week din. Depende rin po sa inyong pacing, pero it doesn't have to be a very big change right now. Baby steps po, at itry natin to make it a sustainable transition into removing yung single-use plastics from our lives.
1: Well said po.
3: Maraming salamat, Ma'am Libby. Sabi niya, whole of society approach ang kinakailangan natin dito. Yes. Kagaya ng advocacy natin na gender equality at women's empowerment. Lahat ay may role na kailangan gampanan para mabawasan natin ang paggamit ng single-use plastic. At undi-undi. So, Ms. Sharon, next week, ha?
1: Hindi na ako gagamit ng
3: styro, ano? Baban mo na yung styro. Muli, Ma'am Libby, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Shoutout din po kay Ms. Cara Medina at sa lahat ng ating kapwa advocates, lalo na yung mga taga-technical services and regional coordination division ng PCW na ngayon ay nakikinig din at nagsusulong ng advokasya sa pangangalaga sa ating kapaligiran at kalikasan.
1: At thank you ulit, Ms. Libby. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ng Radyo Pilipinas, sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
3: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ng aming chairperson Ermelita Valdeavilla at sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
1: At tandaan, ang pangalaga sa kalikasan ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Ito po ay sama-samang pagkilos na nagsisimula sa ating mga simpleng pagpili araw-araw. Bagamat mahirap, we can choose to refuse plastic products. Little by little po, no? Lalo na ang mga hindi na re-recycle po upang sa ating sariling paraan ay maging mga plastic activist din tayo po. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
3: Dahil sa bawat plastic na ating pinipiling huwag nang gamitin, mas napoprotektahan natin ang ating kalikasan, kalusugan at maging ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kaya ang aming hangarin dito sa Tinig ng Kababaihan na way ang mga pasyang ginagawa natin ngayon ang maging daan tungo sa isang mas ligtas, mas malinis at mas magandang kinabukasan, hindi lamang para sa gender equality kundi para rin sa ating kapaligiran. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Hani Castro, ako po si Kim Harold Pehi.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
3: Tinig ng Kababaihan.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nakakabot eh.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon, hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye, pakikinggan bawat panig, bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr., atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 73.
10: Magandang tanghali po sa ating lahat na mga nanonood at nakikinig mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang dako ng mundo na ngayon ay naka-tune in sa ating social media pages tuloy. Oras natin, 11:02 ng hapon. Ako po si Joe Torres ng Presidential Task Force on Media Security at kasama niyo po muli ako. Mamaya makasama natin si Attorney Francis Mangrobang at ito po ang ating programang Media Ngayon. Ang programang ito po ay hatid sa atin ng Presidential Task Force on Media Security at syempre pa ng Radyo Pilipinas. Kami po ay inyong napapanood live sa Facebook pages ng PT Forms at Radyo Pilipinas, maging sa YouTube channel at ibang social media channels po natin. Ang ating palatuntunan ay nakasentro sa atin pong pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa mga representante ng iba't ibang media organizations, media outfits at mga ahensya ng pamahalaan sa ating bansa. Gayon din naman ay naalam natin ang mga pangyayari, mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga journalists. At kaya naman, kung kayo po sa media ay may nais pong iparating na panghaharas, pananakot o kaya yung mga banta sa inyong buhay, maaari po ninyong bisitahin ang ating Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na i-flash po natin sa ating screen. Gayon din naman po, maaari niyo po kaming mag-contact or matawagan sa aming hotline 0965-031-0377. Ang ating hotline po, 0965-031-0377. At nitong Monday po ay naganap po ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos na sinubaybayan nating lahat. At bago po ang SONA na yan, ng Presidente ay nag-post po ang National Union of Journalists of the Philippines sa kanilang Facebook page at kanilang sinummarize ang state of the media under President Marcos Jr. Ayon sa kanilang post as of July 2026, meron po tayong mga 256 cases of attacks against the press, although pag-usapan po natin yan kasi ang nagparating at nagkipag-usap lang po sa atin ay napaka-konti lang po at gusto po nating linawin kung saan ba galing yung napakarami namang kaso na sinasabi nila. At para po mabigyan natin ang ng karagdagang pananaw at pag-usapan po natin ang mga usapin na yan, makapanayan po natin mula muli. Last week po, nakasama na ng ating mga kasamahan na si Attorney Mangrobang. Pero syempre, mas marami pa tayong pag-usapan. Especially pagdating sa usapin ng press freedom sa ating bansa, sa kalagayan ng ating mga mamahayag. At makasama muli natin ngayong araw na ito, walang iba kundi si Professor Danilo Araw ng College of Media and Communication sa UP Diliman. Kaya welcome po muli dito sa ating programa, Professor Araw. Magandang hapon po sa iyo at kumusta naman po?
11: Yes, magandang hapon Undersecretary Torres. Maraming salamat sa imbitasyong ito. Second consecutive week, no?
10: Yes,
11: na nakaukuri ito. Maraming salamat.
10: Thank you very much po at maganda po talagang pag-uusapan natin yung usapin ng malayang pamamahayag dito sa ating bansa, yung mga challenges, yung mga hamon na kinakaharap nito at itong nakalipas na araw despite po the efforts na ginagawa ng ating pamahalaan, ginagawa ng PT Forms kasama na ang iba't ibang media organizations, meron pa rin pong mga pag-atake sa mga mamahayag at meron din pong mga threats, iba't ibang forma po ito. May mga online, may mga tawag siguro sa telepono, may mga demanda. Ano pong masasabi ninyo dito sa ating state ng ating media under, especially sa current administration?
11: Tatlong salita lang yung tinatawag na culture of impunity. Talagang nandyan pa rin yan at hindi talaga siya mai-deny no matter how hard certain segments of the government would want to deny it. Kasi through the years, meron talagang nangyayaring tinatawag na impunity denialism. Buti na lang sa pag-upo mo sa PT Forms, hindi ko na masyadong naririnig yung mga ganong klaseng denial. Siguro mamaya pag-usapan natin kung outright ay i-acknowledge ba ng certain segments ng government kung may culture of impunity ba o wala. Pero yung naging direktang karanasan ko talaga, I'm sorry to say ha, sa Philippine National Police, talagang sinasabi nila na walang culture of impunity. Tapos yung pagtrato nila sa halimbawa lang sa mga pagpatay sa mga periodista, parang tinitingnan lang bilang isolated cases. Nagkataon lang na merong gustong pumatay sa kanya, kaya ganun yung nangyari. Pero yung systemic na pag-aaral, yung systemic na pagsusuri sa usapin ng impunity, talagang kailangang mas palalimin pa.
10: Mm-hmm.
11: Ikalawa, alam mo, Undersecretary Torres, it's not about the numbers. Pwedeng magkakaiba yung numero, halimbawa, ng Committee to Protect Journalists, mm-hmm. ng Reporters Without Borders, NUJP, CMFR, at maging ng PT Forms. Pwedeng iba-iba yung numero dahil mm-hmm. iba-iba yung metodolohiya, pero yung common dapat na pagtingin dun sa mga statistikang to o sa mga insidenteng ito, yung tinatawag na impunity. Mm-hmm. Yung kultura na, kasi minsan yung tinatanong ng publiko, ano ba ibig sabihin ng impunity? Ibig sabihin lang nito, meron tayong isang sistema na merong ilang mayaman at makapangyarihan

0: isang malaking hamon po yan. Hindi naman po kayo lang ang nagsabi, kundi even yung international community ay talagang kino-call out po ang ating pamahalaan dahil dyan sa sinasabing, yun nga, yung culture of impunity. Ang ibig sabihin lang po para sa ating mga kababayan, yung impunity po mula po sa salitang Latin din yan, walang kaparusahan. Talaga yes. naman pong ating talagang hamon po yan at isang malaking pinagsisikapan natin noong tayo po ay nasa PT Forms, ni-review po natin yung cases. Actually po, doon sa nabanggit mo kanina yung iba't ibang mga numero, sa noong after our review, yung figures pa talaga ng PT Forms yung pinakamarami nung binilang nga po natin mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Meron tayong 204 cases na of media killing sa buong bansa mula 1986 po yan.
1: Linawin natin na work-related ang mga ito, kasi pagka meron pang mga non-work-related, halimbawa love triangle o utang halimbawa, mas mataas pa sa 204 yung sinasabi ninyo.
0: Yun nga yung lininawin natin, kasi gusto ko rin talagang ungkatin yung ugat ng lahat na ito, even doon sa mga figures. Yung figures dapat hindi nga natin pagdebatehan yan, kung talagang ilista natin kung sino yung mga journalist na napaslang, tapos isa-isahin po natin. At yan po yung pinagsisikapan. Out of the 204, alam nyo po ba na kalahati doon ay archive or yung mga kaso na wala na? Yung tipong walang kaparusahan, kung siguro yun talaga yung batayan ng sinasabi nating impunity, walang kaparusahan. Sa 200, may 100 ka na archive yung kaso. May iba't ibang dahilan din po yung mga kaso na ito. Hindi natin ugatin kung ito man ay love triangle o ano pa man, pero dapat, di ba, may kaparusahan talaga. At tayo naman ay nagkakaisa at sang-ayon naman po tayo dyan na talagang may kaparusahan. May mga kaso, 1990s pa, 1980s pa nga, late 80s, kasi nagsimula nga tayo yung pagbibilang 1986, na wala man lang ano, minsan walang suspect, minsan meron ding mga challenges, of course. May mga kaso na na-archive kasi yung mga pamilya, hindi na rin pinurso yung cases. Meron din pong mga pamilya na hindi na rin nag-ayos sana sila, nagkaayos.
1: Sorry again to interrupt. Pero yung usapin din ng conviction, dapat nuance din yung pagtingin natin, kasi may mga kaso na may mga nako-convict, pero yung trigger man lang, yung gun man lang, yung talagang nandun na na-convict, pero yung mismong mastermind talagang mahirap na hagilapin.
0: Yes po, at sang-ayon po tayo dyan. Actually, isa sa mga celebrated cases nga po, yung kaso ni Percy Lapid, diba?
1: Yes.
0: At meron tayong 10 suspect, kung hindi ako nagkakamali. Yung 6 doon ay convicted at nakakulong, 3 nga doon ay napaslang na, pero sila ay mga accessory doon sa crime. Merong gunman, of course, and doon yung dalawang parang kasabwat, pero
1: yes,
0: na magkapatid na hindi pa rin nahuli, although ang sinasabi yung isa daw ay namatay na tapos, pero yung mastermind ay hanggang sa kasalukuyan ay pinaghahanap pa.
1: At saka tandaan natin, yung isa nagtatago pa hanggang ngayon at hindi pa nakikita.
0: Ayun nga po, tayo naman po ay talagang hindi naman tayo nagkukulang sa pagpanawagan at pakikiisa. Ina-assure naman tayo ng ating mga ng PNP, ng DOJ, ng NBI na tumutulong sila. Pero even us, dito talaga ay kailangan pa talagang trabahuin at gawan pa ng mas masigasig siguro na pagsusulong doon sa pagpursu ng mga cases para makamit talaga yung hustisya ng ating mga journalist po. Yes, tungkol naman doon, so iba't iba ang dahilan kung bakit may impunity. Kaya po panawagan din namin sa iba't ibang mga organizations, kasama na yung academe, yung media organizations, na sana po tuloy-tuloy yung pagtutulungan natin. Especially, for example, this coming months, sa darating na buwan, siguro 2 months from now, meron tayong for final yung decision ng korte, at meron na 2 kaso na celebrated cases in the past, yung Ortega case at saka yung

0: yung
1: mga Reyes.
0: At saka yung Dizon case. Ito naman po ay ang ano lang po natin, panawagan sa iba't ibang media organizations, sa taong bayan din po siguro na yung tulungan din po natin yung ating gobyerno, yung ating, for example, sa maganda yung halimbawa mo kanina doon sa Ampatuan, sa Maguindanao Massacre. May mga convictions, maran pa rin talaga tayong mga pinaghanap ng mga suspect. Subalit, magandang halimbawa yun kasi during the prosecution of that case ay nagtulungan lahat, di ba? Parang even doon sa pagtulong doon sa mga witnesses, sa pamilya. Pero doon sa ibang kaso po kasi, for example, may mga kaso na yung naipa-transfer nga natin yung case, for example dito sa Metro Manila, pero nahihirapan yung witnesses at saka pamilya na napumunta dito kasi syempre mahirap, wala namang pamasahe, walang tirahan. Kaya sana yung pagtutulungan din natin sa ating mga media organization, civil society, doon na rin sa pagpurso ng kaso at pagbabantay na rin po. Minsan talagang pag kayo po ay nananawagan na puso natin yung cases, yung hustisya, pero pagdating minsan doon sa investigation at saka sa hearing, kami lang yung nandoon. Sana po sama-sama tayo para yung pressure din po.
1: Tama naman. Tapos bukod sa pagpatay, yung isang manifestation din kasi, Undersecretary Torres, ng impunity, yung tuloy-tuloy na harassment and intimidation. Hindi naman kaila sa publiko na halimbawa, alam mo naman yung pinagdaanan ng Bulat-Lat through the years at ng alternative media in general, nangyari din yung censorship. Na-block yung website, na-subject din sa cyber attacks through the years. At itong mga insidenteng ito, dapat talagang tumigil na. Ang nagiging problema lang dito, Undersecretary Torres, yung mga involved sa harassment and intimidation, for the most part, these are state agents. Halimbawa, na-trace namin dati na yung source ng cyber attacks, at least dun sa isang insidente, comes from the Philippine Army. Tapos yung mismong nag-sensor sa aming website would be the National Telecommunications Commission, taking orders from the National Security Council. Panahon to, nung patapos na yung termino ni Duterte, nangyari yung censorship namin. So, yun yung mga sitwasyon. Incidentally, hindi lang Bulat-Lat. Kasama rito yung Pinoy Weekly and more than 20 websites, if I'm not mistaken. Kasi nga, terorista raw yung Bulat-Lat and Pinoy Weekly as well as the others. So, yun yung mga sitwasyon na kapag ka state agents yung merong involvement sa harassment and intimidation of the media, minsan yun yung palaisipan din. And I'm sorry if I'm putting you in an awkward situation. Paano kaya makakatulong yung PT forms kung yung mismong kasi from what I recall, AFP and PNP have representatives then within PT forms. So kapag sila yung involved o sila yung sangkot sa akusasyon ng harassment and intimidation, paano siya mahahandle kaya ng PT Fox? Or medyo mahirap nang gawin yon?
0: Yes.
1: But do you, actually, sorry, I have to ask.
0: Kaya po, inimbitahan natin kayo para talaga pag-usapan yan at malinaw din sa ating mga kababayan at sa ating mga kasama din sa media. Actually, nung tinatag po yung Presidential Task Force on Media Security, ironically, noong 2016, di ba?
1: Yes.
0: Nasabi talaga, ironically. Ano. At gusto kasing i-address. During that time, sabi nila, i-address talaga at seryosohin. At ngayon naman, nung naupo tayo, sabi ko naman seryosohin natin. Naging bahagi po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang sila naman po ay magkaroon ng pananagutan. Pag sinabing halimbawa, oy PNP, sa inyo pala to, kailangan nating imbestigahan. And nitong tayo po ay naupo na, atin pong talagang nagiging active tayo sa coordination sa mga iba't ibang ahensya. So tinatag natin yung, although naabutan ko na ngayon, talagang ni-reactivate natin yung PNP Media Vanguards, for instance. Pero kung halimbawa ay state agent, halimbawa ang isa nag-threaten doon sa media ay PNP, talagang tinututukan natin. Kaya kailangan, gusto natin na yung inyong participation, kung merong mga ganun, isumbong po talaga sa PT forms, sabihin ninyo. Kasi kung may duda tayo, halimbawa kung ang PNP ay involved, isang pulis, at hindi makayanan halimbawa sa PNP hierarchy, andyan naman po yung NAPOLCOM. At itong recently nga, nagkipag-pirmahan tayo sa NAPOLCOM, andyan din po yung Department of Justice, iba't ibang ahensya na talagang tinututukan at pinag-uusapan. Kaya huwag po kayong na hindi po natin ina-address. Actually, itong isang kaso recently, may isang kaso sa Visayas na isang journalist ang napas lang, isang broadcaster, at talagang tinutukan natin, at ang nahuli ay dalawang pulis po, at sila ngayon ay nakakulong at nasa preventive detention habang hinahanda yung kaso sa laban sa kanila. So sana po yun, maganda po yung sinasabi ninyo, magtulungan tayo. At kung hindi natin ma-address, sabihin nyo na ay hindi naman na-address ni Jose Torres yan, pero talagang pagsisikapan po natin na mapanagot kung sino man yung mga salarin at sino man yung behind doon sa mga ganung attacks.
1: Yeah, that's also good to know. Kasi sa pagkakaalala ko, noong iba pa yung executive director ng PT Forms, nagkaroon ng pagdinig sa Senado noon eh. At ang isa sa mga ideya noon ay gawing mas independent pa yung Task Force on Media Security. Kumbaga, mas mabigyan ng pangil, in the sense na hindi na talaga siya under Malacanang or Office of the President. Kasi ang sitwasyon kasi ngayon, again, we talk about it regardless of the administration, whether Duterte, Marcos, or Aquino, o kung sino man. Kasi minsan sa ating mga naging pagsusuri, at ikaw din bilang dating periodista, talagang may pagkakasangkot talaga yung administrasyon, whether Marcos yan, Duterte, or whoever, dun sa ilang insidente ng harassment and intimidation sa media. And then, if you would monitor the news recently, merong isang senador na wagas kong mag-criticize ngayon sa media kasi napaka-unfair ng reportage sa kanya. Tapos meron pang isa pang next highest ranking official na parang wagas kong mag-critic sa state of Philippine journalism by calling out just the so-called error of one news media organization. Kasi sa aking palagay, mas magiging epektibo yung PT Forms kung merong kung merong mas malaking independence. Kukuha pa rin, state-funded pa rin siya, pero dapat mas may independence o may konting distansya mula sa Malacanang para kaya niyang ma-call out itong mga ganitong klaseng errors, if you may, sa analysis ng media. Kasi don't get me wrong, Undersecretary Torres, kasi yung mga news media organizations, yung academe halimbawa, kayang-kaya rin naman niyang mag-criticize eh. Bagamat we get our share of harassment and intimidation din, pero if we want a state-funded task force on media security na talagang epektibo, dapat may expectation na dapat kasama siya doon sa pagpapalabas ng mga ganong pahayag, and even yung pag-criticize doon sa hindi masyadong malinaw na pagsusuri sa media.
0: Actually, kung na-monitor ninyo in recent past yung dalawang kaso or insidente na involved yung isang senador at ibang opisyal ng pamahalaan, immediately po ay nag-issue din po tayo ng statement, at kinukundina natin yung mga ganong statements ng kahit mga opisyal ng pamahalaan na sinisikil yung malayong pamahayag or tinatakot yung media na magkaroon ng or akusasyon na yung media ay bayaran, yung media ay bias, yung media ay ganito, ganyan. At yan po ay ating tinututukan, at talagang kino-call out po natin yung attention. At sang-ayon din naman po ako na yung independence at Sana po yung mga panukala na ganyan maipasa ng Kongreso, halimbawa kung paano i-strengthen yung mga ganitong mga sangay ng gobyerno, kung maging sangay man ng gobyerno. Subalit sa kasalukuyan nga ay we are bound doon sa administrative order na na-issue noong 2016. Although ngayon we try to strengthen it with by inviting media organizations and even individuals. Sana po kasama kayo sa next natin na mga meron tayong quarterly interagency meeting na doon po talaga ay bukas at nandoon lahat ang ahensya ng gobyerno, yung security personnel natin, PNP, military, DND, everybody, at andun din yung mga media organizations. At doon tinatalakay natin yung mga issues na yon na baka may pwede tayong magawa. Subalit, yun nga po, tayo ay nakatali doon sa isang administrative order na sana po ay maisulong natin na mas mapaganda kasama dun sa pagsusulong natin sa mga usapin ng Media Workers Welfare Act, halimbawa, para mas ma-address yung issues ng mga mamamahayag.
1: Magandang punto yan. Actually, noon, nakakaupo naman ako eh. Mm-hmm. Nung nagsisimula pa lang yung PP forms. Well, I'm sure you know the history.
0: Yes po, opo.
1: I don't want to bring this up again.
0: Yes po, opo.
1: Pero yung isang touchy issue rin kasi among government officials in general, mm-hmm. hindi natin tinutukoy yung mga specific personalities, mm-hmm. yung concept kasi ng editorial independence.
0: Yes.
1: Medyo labas na to ng konti sa PT forms kasi maging mm-hmm. bahagi rin kasi ng pag-uusap noon, if I'm not mistaken, yung posibilidad na reformahin yung government media kasi may kaugnayan din yan sa pagbabagong kailangan gawin sa PT forms mm-hmm. kasi nga dapat mas mabigyan ng editorial independence yung government media para mm-hmm. hindi lang siya nagmumukhang spokesperson or parang propaganda mouthpiece mm-hmm. ng mga mm-hmm. nasa kapangyarihan na tipong ibang planeta yung mm-hmm. reportage mm-hmm. ng government media kumpara sa privately owned media.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo naman, I'm sure well-versed ka naman sa government, sa public broadcasting system mm-hmm. at saka sa public information system sa ibang bansa, kaya namang maging independent sa totoo lang eh. Mm-hmm. Kaya lang, yun na nga, ayaw, and dumating sa punto na talagang ayoko na ikwento yung iba pang mga nangyari kasi yes, masyadong juicy yun eh. Tsaka hindi mo na magkasalanan yun. But at any rate, ang punto lang dito, Undersecretary Torres, sana dumating tayo sa punto na magiging bukas. Hindi lang ikaw, kundi yung iba pang mga main actors sa government media system natin o sa public information system para magkaroon ng tunay na reforma. Kasi sa totoo lang, it's not about me. Marami pang mga tao na willing na tumulong at may kakayahan na magabayan kung kinakailangan yung doon sa direksyon papunta sa tinatawag na editorial independence. Mm-hmm. I'm sure this is beyond your responsibility.
0: Yes, po.
1: Pero magandang kahit papano maging decisive ka rin at makatulong ka rin mm-hmm. sa ganung usapin.
0: Tama po kayo at tayo po ay naniniwala ng ganun. Although labas na nga po yan sa scope ng aking mandato, ng ating ahensya. Subalit, ako'y naniniwala din po ng ganong struktura or ganong paningin or implementasyon ng isang state media halimbawa na maging magulat siya tungkol sa mga programa ng pamahalaan, magulat siya ng, sa mga pangyayari sa lipunan kasi alam naman po natin na dapat lahat nga po ay nagpupursue ng media and information literacy. So dapat hindi lamang tungkol sa mga pangyayari kundi kung ano talaga yung tunay na kaganapan halimbawa sa pagdating sa environment, pagdating sa solar power, pagdating sa kung ano-ano pang mga usapin. Anyway, medyo magbe-break muna tayo kasi nasa state media tayo. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
0: At nagbabalik po ating programa Media Ngayon. Kasama niyo pa rin po ako, Joe Torres po, na Presidential Task Force on Media Security. At syempre, kasama pa rin po natin si Professor Danny Arao, isang journalism professor at isang eksperto ng komunikasyon mula sa UP College of Media and Communication. Sir Danny, yes. Thank you very much again for being with us this afternoon. At napakaseryoso at talagang diretsahang usapan natin ngayon. Ang as you know at alam nyo, kayo pa nga nagtuturo sa amin, the media landscape is also evolving. Ano ba yung mga bagong mga hamon, mga challenges ngayon when it comes to safety and security pagdating sa usapin ng digital, pagdating sa usapin ng online, na pwede din nating i-address ng PT Forms at ng ating mga media organizations na nagsusulong ng press freedom sa ating bansa?
1: Siyempre, yung disinformation ay seryosong usapin, kaya kailangan talagang ma-expose at labanan yung mga peddlers ng disinformation. Maraming pag-aaral ang magpapatunay na ito ay hindi lang simpleng mga taong walang magawa sa buhay, kasi sistematiko ito, and in fact, kumikita yung mga maraming hyperpartisan bloggers and influencers sa usapin ng disinformation. In fact, may isang anecdotal evidence na nagsabi na as much as 20,000 pesos per post yung bayad sa ilang mga may million-million followers. Wag na muna nating banggitin kung sino. Pero may ganun kalaki yung pera sa disinformation. Tapos, yung isa pang angulo naman sa usapin ng teknolohiya, yung tinatawag na generative AI, kasi sa totoo lang, maganda naman yung pag-unlad ng teknolohiya, pero syempre may kaakibat na dangers din ito, lalo na bukod sa disinformasyon na pwedeng gamitin sa pagsisinungaling yung generative AI, posible na yung skill set ng isang periodista ay makokompromiso kung masyado ka nang nagdedepende sa mga prompt ng AI. Yung tipong gawan mo ako ng artikulo na 500 salita na ganito ang gusto kong mangyari, tapos AI na yung susulat para sa'yo. So para sa akin, delikado yan. Tinuturo pa rin naman sa journalism schools yung paggamit ng teknolohiya, ina-expose pa rin naman sa AI, pero talagang yung tried and tested method ng data gathering at saka yung news writing at iba pang aspekto ng paggawa ng production sa media, talagang yung skills ay dapat na itinuturo pa rin. Meron pang iba pang issue na may kinalaman sa AI na kailangang palalimin din, at ito ay ang tendensya talaga na ginagamit yung AI data centers at the expense of minerals and resources ng isang bansa. Ulitin ko lang, mukhang lumalabas na tayo sa responsibilidad ng PPFOX, pero dapat may malinaw ding tindig, kasi yung AI data centers may direktang kinalaman din yan sa periodismo. Kaya yung usapin ng inisyatibang Paksilika halimbawa, it should be a major concern sa media. Not necessarily PTFOMS itself. Pero yung media systems natin, dapat talaga siguraduhin na hindi tayo magpapagamit kahit kanino sa usapin, hindi pa sa usapin ng makikinabang ba tayo in terms of investments, in terms of trabaho, kung kikita ba tayo mula rito. Ang mas fundamental na usapin talaga ay bakit masyadong capital intensive at saka resource intensive ang isang teknolohiya na sa totoo lang mula nung panahon naman natin, naabutan natin yung panahong walang AI, pero okay naman yung kinalabasan ng ating training sa periodismo. So kung hindi naman siya talaga kinakailangan dahil masyadong resource intensive at capital intensive, we should consider those options din po.
0: Sa usapin ng AI, yan, pinag-usapan natin. Hindi lang naman kasi yan dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At bahagi doon sa disinformation. Kailangan, ano kaya yung kailangang skills, may bago bang dapat matutunan isang journalist? Kasi, for example, even yung gobyerno nagre-reklamo na ngayon nga daw ang pamahalaan, bugbog na bugbog din sa mga misinformation, disinformation, dahil na rin sa AI. Pero dapat handa rin tayo sa mga communicators na siguro may mga bagong skill set ba dapat na matutunan para matingnan ito, para yun, yung sa usaping information.
1: Okay, magandang tanong yan. Siyempre yung critical thinking dapat ini-instill natin sa mga eskwelahan. Ang problema kasi, ang tendensya ngayon sa K-12 program tsaka ilang mga higher education institution initiatives, talagang napapalabnaw at masyadong skills-oriented. Kumbaga, employment ang mas konsiderasyon, hindi pa yung usapin ng good citizenship through critical thinking. Sa K-12 program, yung media and information literacy talagang nakompromiso na. Kasi parang computer literacy na lang yung tinuturo. Tapos sa higher education level naman, I'm sure you're aware, may panawagan para liitan, kung hindi man tuluyang tanggalin na, yung mga general education subjects gaya ng history, math, at iba pang mga importanteng kurso sa kolehiyo. Kasi nga parang gustong paikliin yung number of years that it would take na major subjects na lang yung tututukan, hindi na yung general education. So, kasi part ng critical thinking yung holistic development.
0: Tama.
1: Kaya kung mapapansin mo, Undersecretary Torres.
0: Joe lang po, okay lang.
1: Ah, sige, Joe. Yun, sabagay, first name basis naman tayo mula noon pa.
0: Opo.
1: Sige, mula ngayon, Joe. Sige, kasi ang problema rito, Joe, nung nasa, halimbawa, nung nasa UST ka, tapos nasa UP ako, talagang mas holistic eh. Regardless of the university that you belong to, holistic talaga dapat yung approach. Sa journalism halimbawa, hindi naman sapat na tuturuan ka lang paano magsulat ng balita, paano mag-operate ng camera, o kaya paano mag-layout, paano kumuha ng larawan. Mahalaga yung mga skill set na to, pero yung ethics, yung mindset, kung ano ba yung pagiging responsableng periodista, ito ay kaya mong matutuhan sa pamamagitan ng exposure to different schools of thought, sociology, history, kahit math, mahalaga siya, kahit na kinatatakutan or pabirong kinatatakutan ilang mga kaibigan natin sa periodismo, na hindi naman totoo, kasi mahalaga rin yung math.
0: Tama po kayo, kasi ako'y ngayon po ay naatasang magturo din, ako'y nagtuturo din ng ilang isang subject, dalawang subject ng journalism sa PUP. Ayun, nag-enroll na kayo. Yung mga alam ko, kayo din po ay nagtuturo doon or may lecture doon.
1: Sabado lang ako nagtuturo doon, kaya hindi siguro tayo masyadong nagkikita.
0: Sabado rin lang po ako. Pero hindi tayo nagkikita.
1: Oo nga eh. Okay, anyway, sorry.
0: Anyway, napapansin ko magagaling yung mga bata sa Inglesan. Naiingit nga ako nung ako'y kolehiyo, parang ang hirap magsulat, ang hirap mag-aral, ganun. Ang hirap mag-Ingles, mag-express ng aking sarili. Subalit ngayon, napakagaling nilang magsulat, mga grammar, magaling. Pero pagdating halimbawa sa mga usapin na, sige, isulat ninyo ang ganitong storya tungkol halimbawa sa environment or tungkol sa politika o kaya tungkol sa usapin ng lipunan, eh hindi kailangan nilang mag-Google. Nung panahon natin, nung ako'y nag-aral, kahit yung meron pa nga akong subject noon sa UST ito, ha? May subject pa akong Marxism. Tinuturo yun. Kaya alam ko kung ano yung pinagsasabi. Magiging ano man ako, magiging aktivista man ako, o magiging kalaban man ako ng mga aktivista, at least alam ko kung anong pinagsasabi ko at alam ko yung mga libro na... Pero ngayon, minsan hindi nga nila alam kung saan pinanganak si Rizal at saan si Bonifacio, kung bakit si Bonifacio ay ganito. Ganyan. Ano pa kaya yung kailangan nating pagtuunan ng pansin, ng pamahalaan at ng media, ng akademya para mas lalong pagtibayin yung knowledge at the same time? Kasi importante din to sa media safety and security, kasi kung ang isang journalist ay pachamba na lang ng pagsusulat kasi walang konteksto, walang background, ay madidisgrasya din siya pag magalit yung kanyang yung subject. Ano kaya pwede pa nating gawin diyan?
1: Okay, bukod sa critical thinking na primary responsibility ng gobyerno na dapat na siguraduhin na ikikintal ito sa iba't ibang levels ng mga eskwelahan, sa K-12 at saka sa higher education, ang enabling environment for learning dapat nandun din. Kasi alam mo, medyo hiwalay na to sa responsibilidad ng PT forms, pero may direktang kinalaman din sa media education. Can you imagine, ayun, pareho pala tayong nagtuturo sa PUP, ngayon ko lang nalaman, yung facility sa PUP leaves much to be desired. I'm sure naranasan mo na yung siksikang mga estudyante. Can you imagine, 50 plus, no? Yung mga, ako, 52 ang magiging estudyante ko this coming semester.
0: At napakainit.
1: Sorry?
0: Masyadong mainit.
1: Yes, pawis na exactly.
0: Para kang nasa spa.
1: Para kang nasa spa. Kasi minsan may ventilador. Ewan ko kung nandun ka na. Huwag na nating banggitin yung specific na classroom. May isang classroom doon na hindi gumagana yung isang electric fan. Kaya isa lang yung gumagana. Kaya talagang sobrang init para kang nasa pugon. Ngayon, hindi natin pinagtatawanan o nilalait ang PUP. Gusto lang nating ipakita na kailangan talaga ng mas mataas na budget para sa edukasyon. And contrary, again ha, hindi ko papangalanan yung isang government official, may nagsasabi kasi na masyadong luxury daw yung pag-request na lagyan ng aircon yung mga classroom, whether sa K-12 o sa higher education. Alam po ninyo, sa isang bansa tulad ng Pilipinas na napakainit at napaka-tropical, dapat noon pa, pina-aircon na natin. Kung ayaw mo ng aircon, di high ceiling ang gawin nating struktura para green architecture, kumbaga, para natural yung hangin na papasok. So, yun yung gusto ko sanang sabihin, Joe, dito. Kasi yung mas mataas na budget para sa edukasyon, it helps for an enabling environment. Nakakatulong syempre na libre yung edukasyon, pero part of the enabling environment din, yung dapat masigurado ng gobyerno na ang tututukan lang ng estudyante ay yung pag-aaral niya. Sa PUP, I'm sure you're aware of the situation there.
0: Kawawa naman si PUP.
1: Oh, a substantial majority, a substantial number of students are working students.
0: Mm-hmm,
1: may mga may mga kaso ka na siguro na nalilate ng mga estudyante pag tinanong mo kung saan galing, galing daw sa shift, galing sa
0: correct.
1: Sa kung saan man nag kung saan man siya nagtatrabaho. Kaya ikaw bilang teacher sa PUP parang mapapakibit-balikat ka na lang. Mm-hmm. Di naman niya kasalanan na nalilate siya kasi eh kailangan niya magtrabaho. Sa akin mahalaga yung ganung klasing ano eh. Hindi siya maliit na bagay kasi ito ay dapat na tinututukan ng pamahalaan na yung mga, yung kabataan natin dapat talaga nakatutok lang dun sa responsibilidad nilang matuto.
0: Mm-mm.
1: So if you couple that with the critical thinking that's necessary for you know, holistic development, malaki ang maitutulong niyan sa mga responsabling mamamayan at saka syempre mas mahuhusay na periodista.
0: Mm-mm.
1: Yung mapoproduce po natin.
0: Yun, at itatanong ko na lang ito sa iyo. Sa, oh, with all the challenges, mga hamon na pinag-usapan natin, kalagayan ng media dito sa ating bansa na kailangan pa talagang ipaglaban ang press freedom, hindi naman siguro sa ating bansa, sa buong mundo siguro, talagang isusulong natin na lahat. Kasi karapatan ng bawat tao na magpahayag ng kanila sarili, responsibly of course. Pero sa tingin mo, sa ganitong kalagayan na merong mga presidente ng bansa tulad ni Trump at iba pang mga gobyerno, halimbawa ng Russia, ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo, ano ang future ng pamamahayag at ano ang dapat nating gawin na patuloy nating proteksyonan ang karapatan ng bawat isa na malayang makapagpahayag ng kanilang mga sarili?
1: Siyempre, kailangan pa rin yung paninindigan para ipaglaban yung kalayaan sa pamamahayag at nangyayari ito, tama ka, hindi lang sa bansang ito kundi sa iba pang mga bansa. Kasi sa aking paglilibot ay talagang nakikita ko na yung paninindigan para ipaglaban, hindi lang yung kalayaan sa pamamahayag eh, kundi yung ano pang natitira sa demokrasya na isang bansang yon, talagang tuloy-tuloy na ginagawa ng mga periodista. And I think that's what separates the real journalists dun sa mga tinatawag na career-oriented ones o yung tipong gusto lang maging periodista para sumikat o para yumaman. Yun talaga, ano eh, yun yung magde-define talaga eh sa mga tunay na periodista. Kaya dun sa mga estudyante ngayon na nanonood ng media ngayon, talagang totoo na maraming challenges sa journalism, pero it remains as a noble profession and you can make a big difference kung sasali po kayo sa sektor ng mga media at periodismo para lang masigurado na yung pagbabago sa lipunan ay makakamit natin. Kumbaga yung paghuhubog ng opinyong pampubliko, mahalagang gawain pa rin yan despite the efforts by certain authorities in and out of the country to quell press freedom.
0: Mm-hmm. Maraming salamat, Professor Danny Araw. Sir Danny, maraming salamat sa inyong oras at sa napakagandang sharing sa hapong ito.
1: Yeah, maraming salamat din.
0: Yan po mga kaibigan, si Professor Danilo Aranya Araw ng UP College of Media and Communication. Maraming salamat po sa kanya. Kanina po ay ngayon po nga lang, katatapos nating napag-usapan, yung kalagayan ng media dito sa ating bansa at ano ang future nito. Napakaganda ng kwentuhan at yan po talaga yung damdamin naman ng iba't ibang mga media organizations, ng iba't ibang mga media practitioners dito sa ating bansa. Subalit pinagsisikapan po ng ating pamahalaan na itong lahat ng mga issues na ito ay ma-address upang ipagpatuloy natin syempre ang pagdepensa nating demokrasya, ang pagdepensa ng malayang pamahayag dito sa ating bansa. Ngayon naman po, bago natin harapin ang buwan ng Agosto, Agosto na pala, atin po munang alamin ang mga updates tungkol sa mga insidente naman sa ating yun, kanina pinag-usapan, mga harassment, mga yung sitwasyon, mga kaso laban or ano na naranasan ng ating mga kasamahan sa media. At kasama po natin ngayon muli si Attorney Francis Mangrobang para i-update tayo doon sa mga cases at mga sa sitwasyon na natatanggap ng ating tanggapan ng ating opisina tungkol sa ating mga kasamahan sa media. Attorney Francis, magandang hapon po.
10: Magandang hapon, Yosek Torres.
0: Yes.
10: Napakinggan ko nga yung talakayan niya ni Sir Danilo. Napakaganda nga.
0: Opo, at yun nga, napag-usapan yung mga iba't ibang challenges, hamon, mga kaso na kinakaharap natin. Ano naman po yung update natin sa mga recent cases na iparating sa ating opisina?
10: Yes, sir. Katulad nga ng nabanggit kanina, masasabi natin na ang PT Pumps ay lubos na ginagawa ang kanyang tungkulin para matulungan natin at maprotektahan ang seguridad ng ating mga media workers. And itong nakaraang buwan, meron tayo mga monitor na case. Kasamaang palad, meron pong nasawing isang media. Ngunit sa pagtutulungan natin kasama ang PNP, sila ay nakapagsampana ng complaint for murder sa prosecutor's office. Ito nga yung nangyari doon sa Kamay Cotabato, sa May Tultang Kudarat. Sa madaling panahon ay nakapagsampa sila ng kaso, natukoy nila ang isang
0: gunman.
10: perpetrator.
0: At siya na rin yung mastermind.
10: Ito pa ay nasa investigation pa rin at malalaman natin. Kasi meron pa isang John Doe, so tinutukoy pa nila. Pero sa ngayon, nakasampa na yung kaso sa isang tao. So, yung ibang mga kaso naman po ay kami-monitor natin ay may mga media na sinolban ng waran. Ito yung masasabi nating napanggit ni Sir Araw na may mga hinaharas sa pamamagitan ng mga kaso. Ang ginawa naman po natin dyan, nakipag-ugnayan tayo sa PNP para ang mga media na ito ay maasistihan din sa kanilang pag-surrender o pag-aayos ng proseso ng kanilang building para sila ay maharap nila yung kaso nila. Yes, sir. So, itong isa namang media na ito ay nakapagpiansa, inasistihan ng ating PNP. Ayan. Bukod dyan, sir, meron pa din tayong iba pang mga media na tinututukan. Last month, meron din shooting incident. So, inambangan isang ambush. Itong kasong ito ay tinutukan agad ng regional director natin sa Region 7. Ayan. So, ito rin ay nakapagsampa na rin ang kaso. So, ang kaso na ito ay ongoing preliminary investigation doon sa gunman at saka yung ipapamilang kasama.
0: Ayun. At thank you very much, attorney, sa inyong update. Siguro, balikan natin yung iba pang mga kaso in the coming days. Titingnan natin, especially din po, yung paghahanda natin sa darating na BARM elections, yung pag-update natin doon sa makasama natin sa media sa Mindanao para naman sila ay safe and secured sa kanilang coverage sa darating na election sa BARM ngayong September. So, attorney, meron ka pa bang mensahe at sasabihin sa ating mga tagapakinig?
10: Yes, para sa ating mga tagapakinig, particular sa ating mga media, ang PT Post po ay laging bukas para sa inyong mga dinanain o sudinanain. Lalo na kung kayo ay may complaint, open kami, mas napabuti pa namin yung aming incident report form. So, huwag kayong mahiya at lumapit.
0: Thank you very much, Attorney Francis. Magandang hapon sa iyo.
10: Magandang hapon din, Yusuf.
0: Yan po, mga kaibigan, si Attorney Francis Rupert Mangrobang, ang ating abogado sa Presidential Task Force on Media Security. At yan, isang productive na discussion na naman ang ating nagawa ngayong Sabado. And I just would like to congratulate, first of all, yung National Press Club of the Philippines. Meron silang shoot fest dyan po sa Camp Caringal nitong sa araw na ito. Ongoing pa rin yan hanggang mamayang hapon. And congratulations and good luck sa lahat ng mga sumali. Marami-rami na rin kahit yung burger lang yung pinapakain nila. Maraming salamat. At parang reunion na rin ng mga kasama natin sa media, kasi paminsan-minsan, lalo na yung nasa iba't ibang mga beats, paminsan-minsan din lang nagkikita. So parang reunion na rin ng mga veterano, mga bata na nagkasama-sama sila sa araw na ito. So congratulations sa National Press Club of the Philippines. At yan mga kaibigan, dyan naman po nagtatapos ang isa na namang episode po ng ating programa sa araw na ito. Sa susunod na Sabado po, samahan niyo po ulit kami ng isa pang mainit, makabuluhan na diskusyon mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa atin sa Radyo Pilipinas, sa ating YouTube channel, Facebook pages ng PT Forms at Radyo Pilipinas. Ako po si Yusek Jot Torres, at ako naman po at kasama natin kanina si Attorney Francis, si Professor Araw. Kaligtasan, seguridad at kalayaan ng media, oras-oras nating babantayan. Itong ating programang Media Ngayon, Boses ng Mamahayag, Boses ng Mamamayan, Boses sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po tayong lahat lagi.
2: Media Ngayon, Boses ng Mamamahayag, Boses ng Mamamayan, Boses sa Bagong Pilipinas. Media Ngayon.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
14: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Department of Migrant Workers o DMW iniulat na 236 na Pinoy seafarers ang apektado sa pag-atake sa Black Sea. 3 ang kumpirmadong nasawi. May ulat si Ray Ferrer.
14: Radyo Pilipinas Report.
15: Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 3 Pilipinong seafarers na ang nasawi sa mga pag-atake sa Northern Black Sea. Sa Saturday News Forum, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Hakdang na umabot na sa 236 na Pilipino seafarers mula sa 17 barko ang apektado ng labanan sa naturang lugar. Nabilang sa naturang bilang ang 3 nasawi, 217 ang ligtas, 15 ang nasugatan at isa naman ang patuloy na hinahanap. Ayon kay Kandak, 89 na seafarers na ang naipauwi sa bansa kabilang ang ilang nasugatan, habang patuloy ang koordinasyon para sa repatriation ng iba pang apektadong Pilipino. Samantala, iniutos ng DMW sa mga mining agency at ship owner na ilipat sa mas ligtas na lugar ang mga Pilipinong seafarers na nasa apektadong area. Inayuhan din ang ahensya ang mga ship owner na huwag munang magpadala ng mga barkong may dalang Pilipino crew sa Northern Black Sea dahil sa mataas na peligro sa seguridad, ayon na rin sa assessment ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Samantala, 11 Pilipinong marino mula Black Sea ligtas nang nakauwi ng bansa. OWA at DMW nagbigay ng agarang tulong. May live report si EJ Lazaro.
14: Radyo Pilipinas Report.
16: Ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang 11 Pilipinong seafarer na naapektuhan ng mga drone attack sa Black Sea malapit sa Ukraine. Matapos silang slubungin at tulungan ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA, at Department of Migrant Workers. Kabilang sa mga nakauwi ang 6 na tripulante ng MV Inase at 5 tripulante ng MV Venturo na dumating sa Ninoy Aquino International Airport kahapon Hulyo at 31. Agad silang binigyan airport assistance at special financial assistance upang matuhunan ang kanilang agarang pangangailangan habang muling nakakasama ang kanilang mga pamilya. Pagkatapos ito, inasikaso naman sila ng kanilang licensed manning agencies na magbibigay ng karagdagang suporta tulad ng pansamantalang matutuluyan, medical check-up at iba pang post-arrival assistance bago sila tuluyang makauwi sa kanilang mga probinsya. Ayon sa OWA, patuloy itong nakikipagtulungan sa BMW at iba pang ahensya upang matiyak ang maagap at komprehensibong ayuda sa mga OFW mula sa panahon ng krisis hanggang sa kanilang ligtas sa pag-uwi at muli pagbango, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lando, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Malacanang tiniyak na ilalaban ng pamahalaan kung ano ang nararapat para sa mga manggagawa kasunod ng TRO na ipinalabas ng korte para sa pagpapatupad ng 85 pisong wage hike sa National Capital Region o NCR. May ulat si Alvin Baltasar.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na gagawin ang pamahalaan ng kailangan hakbang kasunod ng naonsaming pagpapatupad ng 85 peso wage increase sa mga manggagawa dito sa NCR. Sa video na inilabas ni Jose Castro, sinabi nitong ilalaban ng gobyerno kung ano ang para sa mga obrero, subalit handa din naman anya silang pakinggan ang hanay ng mga negosyante. Mas maganda ari Castro na pairalin ang balansing pagtingin para maiwasan ang mas malalim pang problema o suliranin. Sa ganitong paraan ay nakakalitan ang tinatawag na win-win solution sa hanay kapwa ng mga manggagawa at ng mga employer. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
19: Inalaban po kung ano po ang nakikita ng pamahalaan na nararapat sa ating mga manggagawa. Pero pakikinggan din po ng pamahalaan kung ano po ang hinaing ng mga negosyante. Mas maganda po talaga na maging balanse ang pagtingin dito para both parties, ang employees and employers, ay magkaroon ng win-win solution sa issue na ito.
18: Mula sa Palaso ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Sa ating pang huling balita, industriya ng abaka sa Kabadbaran City, Agusan del Norte, pinapalakas ang pamahalaan sa tulong ng makabagong teknolohiya. Mula Radyo Pilipinas, Butuan, si May Diaz sa balita.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at mapabuti ang kabuhayan ng mga abaca farmers sa Caraga Region. Sa pangunguna ng PhilFIDA o Philippine Fiber Industry Development Authority Caraga Regional Office, katuwang ang DOST Caraga sa pamamagitan ng Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines o SARAI Project, isinagawa ang collaborative meeting kasama ang lokal na pamahalaan ng Kabadbaran upang talakayin ang posibleng pagpapatupad ng SARAI Technologies bilang suporta sa industriya ng abaka sa Kabadbaran City. Layon ng inisyatibong ito na gamitin ang makabagong digital technology upang mas mapahusay ang pamamahala sa mga taniman ng abaka. Makatutulong din ito sa pagpapalakas ng disease surveillance, productivity at pagpapatatag ng abaka industry laban sa mga hamon ng klima at iba pang panganib sa produksyon. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na hangarin ng pamahalaan na gawing mas matatag at sustainable ang agricultural sector sa tulong ng mga makabagong teknolohiya. Sa nasabing kolaborasyon, inaasahan ding mapataas ang ani, mabawasan ang pagkalugi at mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
13: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th century international tables, Adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture. The sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Balita ng pambansa.
7: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawang na pagbabalita.
23: Ang Radyo ng Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
26: Ang Radyo ng Publiko.
27: Radyo Publiko.
28: Nag-uugnay ng pamahalaan
29: sa sambayan
30: ay inyo ring mapapakinggan
31: sa 104.3 FM band.
32: Magkaisa,
33: pagtulungan
34: para sa pag-unlad ng ating bansa.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
37: Sa 104.3
38: The Capital.
39: Ang ating mga programa at serbisyo
40: para sa mamamayang Pilipino.
41: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali.
42: Monday to Friday
43: sa 104.3 FM band.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Publiko.
46: And The Capital.
47: Ang boses ng Pangulo.
48: Sabay na maghahatid ng serbisyo
49: sa mamamayang
50: Pilipino
51: in the new era of collaboration.
52: Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
53: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Publiko.
55: Sa 104.3
56: The Capital.
57: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
58: anytime, anywhere.
57: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
59: Radyo Pilipinas is on Viber.
60: Viber.
59: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
60: Receive credible news and information.
59: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
60: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
59: Viber.
60: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
61: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
62: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
63: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit.
62: Prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak.
63: The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
0: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak,
63: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

Let's go! Oras para sa musika. Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Reklamo laban sa menor de edad desangkot sa Las Piñas stabbing, inihahanda na ng pulisya. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inihahanda na ng Southern Police District o SPD ang pagsampa ng kaukulang kasong kriminal laban sa isang 14-anyos na child in conflict with the law o CICL na sangkot sa nakamamatay na o pagkamatay ng isang estudyante dahil sa pananaksak sa isang pampublikong high school sa Las Piñas City. Ayon sa SPD, tinatapos na ng Station Investigation and Detection Management Section o SIDMS ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa pagsasampa ng reklamo. Sinabi ng pulisya na isinagawa ang proseso anisunod sa umiira na batas at mga itinak ng Juvenile Justice Protocol sa pakikipag-ugnayan sa mga social welfare officer. Ang insidente ay naganap sa araw ng Biyernes kahapon, Hulyo 31, sa Barangay Daniel Fajardo, kung saan nasawi ang isang 13-anyos na estudyante matapos umanong saksakin sa dibdib ng sospek kasunod ng alitan habang reses. Nagpahayag naman ang paikiramay ang SPD sa pamilya ng biktima at tinilak na paigpingin ng seguridad at koordinasyon sa mga paaralan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral habang isinusulong ang akmang proseso ng hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak magtutungo sa Romania para dalawin ang Pinoy seafarers na apektado ng Black Sea attacks. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Personal na magtutungo sa Romania sa Lunes si DMW Secretary Hans Leo Kakdak para alamin ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarer na apektado ng pag-atake sa Northern Black Sea. Kasama niya sa biyahe si Yusek Patricia Ibon Kaunan at augmentation team na makipag-ugnayan sa mga nailigtas na seafarer. Bibisitahin din ng DMW ang lugar kung saan nakalagak ang labi ng isang nasawing Pinoy para sa proseso ng pagpapauwi. Sa ulat ng DMW, 236 na Pilipino seafarers mula sa 17 barko ang apektado ng mga pag-atake. 3 ang nasawi, 1 ang nawawala at 89 na ang nakauwi sa bansa. Patuloy pa ang koordinasyon ng ahensya sa Department of Foreign Affairs, mga embassy, ship owners at manning agencies para sa kaligtasan at repatriation ng iba pang seafarers. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isabela Governance Model naging blueprint ng Legisheer Consultations ng Kamara ayon kay Speaker Faustino Boji D. III. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nihayag ni House Speaker Faustino Boji D. III na ang participatory governance model ng Isabela ang naging huwaran at inspirasyon sa pambansang programang Legisheer ng Kapulungan ng Kongreso. Sa isang press briefing sa Isabela State University Etchage, ipinaliwanag ni Speaker D. na patunay ang kanyang karanasan bilang dating gobernador ng Dalawigan na ang direktang pakikinig sa mga mamamayan ay nagbubunga ng mas epektibong pamamahala at mas angkop na mga pampublikong patakaran. Ibinahagi ng leader ng Kamara na ang matagumpay na Farmers Congress sa Isabela kung saan linggo-linggo pinupuntahan ng mga opisyales ang 36 na bayan at iba't ibang barangay upang pakinggan ang mga magsasaka at komunidad na nagpapakita sa kanya kung gaano kahalaga ang grassroots engagement. Ayon pa kay D, ang mga positibong karanasang ito nagtulak sa pamunuan ng Kapulungan upang gawing formal at regular na mekanismo ang mga national consultation. Binigyan din pa ng mambabatas na ang challenges here ay bahagi ng halikain ng bagong kongreso at ng administrasyon na tiyakin na mga ipinapasa at binabalangkas na batas ay direktang sumasagot sa pangangailangan ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Agrarian Reform o DAR, hinikayat ang 43 mga Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBO sa Pangasinan upang pasukin ang industriya ng pagniniyog bilang pangmatagalang kabuhayan. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, si Berna Adaban sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Hinikayat ng Department of Agrarian Reform Pangasinan ang 43 beneficiaries organizations o ARBOs mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Pangasinan na palawakin ang kanilang mapagkakakita ang kabuhayan sa pamagitan ng pagpasok sa industriya ng niyog. Ginanap ang Orientation and Consultation Initiative on the Coconut Farmers and Industry Development Plan noong July 29 hanggang 30 sa Agricultural Training Institute Regional Training Center sa Barangay Tubag East sa bayan ng Santa Barbara. Ayon sa ahensya, bahagi ang aktibidad ng pinalakas na convergence program ng DAR Pangasinan sa panguna ni na Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Charlotte Las Marias at Parpo 1 Raymond Nino Yu upang mailapit sa mga ARBO ang iba't ibang programa, serbisyo at oportunidad sa kabuhayan. Nakiisa sa isinagawang konsultasyon at orientasyon ng ilang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Philippine Coconut Authority, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 1, ang Cooperative Development Authority, Philippine Center for Post-Harvest Development at Mechanization, ang Philippine Crop Insurance Corporation, Department of Trade and Industry at ang Commission on Higher Education. Ayon kay Parputo Las Marias, patuloy na maghahanap ang DAR ng mga makabuluhang at makabagong paraan upang mapalawak ang maoportunidad sa kabuhayan na mamagsasaka alinsunod sa direktiba ni DAR Secretary Conrado Estrella III. Ayon pa sa ahensya, layunin ng programa na hikayatin ang ma-ARBO sa lalawigan na isa alang-alang ang pagtatanim ng niyog bilang pangmatagalan at napapanatiling mapagkukuhanan ng kita. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Yan ang ating mabalita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
0: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang
13: nagkakabit? I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
15: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino, edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tinorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Lipo, magandang hapon Pilipinas at welcome po sa ating palatuntunang paaralang bayan sa Himpapawid. At mga kaibigan, kapag napag-uusapan po natin ang kapayapaan at kaunlaran, ang tunay na susi po ay ang edukasyon, di ba? Inobasyon at agham. Kapag ang isang komunidad po ay may access sa malinis na tubig, pangkabuhayan at modernong kaalaman, yan po nag-uumpisa ang tunay at pangmatagalang pagbabago. Ngayong hapon po, isang napakadakilang pilantropo, dalubhasa, chairman ng Philippine Foundation for Science and Technology or PFST at former DOSC Secretary pang ating makakasama. Siya po ay walang iba kundi si Professor Fortunato Boy de la Peña. Okay, so pag-uusapan po natin ang tagumpay ng Science for Peace Program at kung paano binabago ng agham at inobasyon ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya't dyan lang po kayo at tayo po ay magsasama sa loob po ng 60 minuto. Okay? So, ako po muli si Meli Tinorio, mga kaibigan. At syempre yung ating mga kaibigan sa technical side, ay ating kasama si Joy, si Rolly at si Tess, ang ating pong EP. Okay, so magandang hapon, Professor or Sec Boy. Kamusta ka na?
17: Magandang hapon, Meli, at sa ating mga taga-pakinig.
16: Magandang hapon po. Alright, okay, sige, sandali lang. Magandang hapon, Professor.
17: Magandang hapon, Meli, at sa lahat na ating taga-subaybay.
16: Opo. Okay, okay, Sec. Pag sinabi nating PFST at sabi nga ninyo, ito po ay nagsimula o na itayo noong 1984. Sa kasalukuyan po, ano po ang ginagawa nito at ano po ang kahalagahan nito kung ang pag-uusapan po natin ay agham for peace or science for peace?
17: Well, itinayo ito noong 1984 ng mga pillars of industry katulad nila Menelio Carlos from the chemicals industry, ni Ciprino Poliosco from the agri-machinery industry, and
16: Okay. Okay, so mga kaibigan, 8 minutes po makalipas ang alas 3 ng hapon. Dito pa rin po sa ating paaralang bayan sa Himpapawid. Ang ating edition po ngayon ay Siyensya na.

0: chemicals, si Perini Culiosco ng Alpha Machineries, okay. Si Ablan, Francis Ablan ng Caltex, ano, at iba't iba pa. Tinayo nila yan kasi gusto nga nila makatulong in terms of promoting science and technology as a tool for development and also to encourage careers in science and technology. Opo. So, nagsimula sila sa pamamagitan ng paggawa, pagpapabricate ng interactive activities sa science and technology na principles sa science. Ano? So, halimbawa, yung prinsipyo ng sa electricity, kung alin ang conductor, kung alin ang insulator, yung mga ganon, at iba't iba pa. So, ito ay nagustuhan ng mga kabataan,
1: okay.
0: At it led to the establishment of the Philippine Science Centrum. So, yung Philippine Science Centrum ay kung saan mo makikita ang lahat ng interactive exhibit na ito.
1: Opo.
0: At pupunta dyan ang mga estudyante. Hanggang sa ito ay nagkaroon na ng parang equivalent centers sa iba't ibang regions. So, hindi naman lahat ng regions, pero halimbawa sa Davao, nagkaroon, sa Naga, sa Cagayan, ganoon. Then, nagkaroon din ng programa na doon sa mga lugar na wala namang science centrum, dinadala yung mobile exhibits.
1: Okay.
0: So ito ay dinadala doon sa specific location na actually from Luzon to Visayas to Mindanao, at doon merong kapartner doon sa lugar na yon, doon ilalagay yung mga exhibits which usually would last for 1 month.
1: Okay.
0: Ano? At doon pinupuntahan ng mga kabataan yung exhibits na yon. Nung nagkaroon ng ondoy doon ng baha, ay isa sa naging biktima yung aming science centrum sa Marikina Riverbanks. At yun ay itinayo uli. Pero nagkaroon na naman ng bagyo. Hindi ko alam kung ang pangalan. Nasira uli yung science centrum. So hindi na namin ibinalik yung central science centrum. And we encourage yung iba't ibang regions to help in setting up smaller science centrum in the respective areas, lalo na dun sa mga geographically isolated and disadvantaged areas.
1: Okay.
0: So, dyan na nagsimula yung pagtulong-tulong ng halimbawa ng DOST, ng PFST, ng local government, at saka ng DepEd in setting up small the equivalent small versions of the science centrum. So, halimbawa, sa Polillo, Quezon, sa Labat, ano, yung mga ganyan lugar na medyo isolated talaga, hindi kaalis ang mga bata doon para pumunta sa Maynila o sa capital city ng science centrum. Dahil yung Roro pa lang, hindi po naman kanilang gagastusin. Ano. So, yun ngayon ang focus namin. But, on top of that, ay pinalaki namin yung aming program doon sa upskilling of teachers kasi alam mo hindi naman magagawa lahat ng gobyerno yung mga ine-expect natin, no? Kailangan magtulong-tulong ang private sector at ang gobyerno. So PFST, the Philippine Foundation for Science and Technology, is one of those who went into this and expanded this program.
1: Okay.
0: So kami, naglilibot kami sa iba't ibang lugar kung saan meron kaming kapartner. Usually, ang kapartner namin ay DOST, ang DepEd, at saka yung local government unit.
1: Okay.
0: O kaya one of the state universities.
1: Mm-hmm.
0: So, katulad nga, ngayon, nandito kami sa Marawi right now, ongoing yung aming program. Mm-hmm. Nagsimula kanina umaga hanggang bukas ito.
1: Opo.
0: At ang aming lugar at ang grupo na aming ina-upskilling ay mga public school teachers doon sa lugar ng Camp Bilal, close to Marawi, na kung saan nandun yung mga six camps ng MILF.
1: Oh.
0: So, ang MILF ay siyempre sila ay yung mga grupo ay tinutulungan ng gobyerno through the Office of the Peace Process, ano, and pero ngayon ang tawag doon ay OPAPRO, o Office na isipan ng OPAPRO kasi itong mga lugar na ito ay actually a barm area na.
1: Barm
0: area na. Hindi na sakop ng regular DOST. So, pero naisipan yata ng bagong kalihim ng OPAPRO, si Mr. Salmiento ba yun? Oo. Na

0: patulong sa DOST.
1: Opo.
0: Kaya nila area yon. So, ang ginawa ng DOST Region 12, ang SOC Sergeant, sila yung pinakamalapit sa barman.
1: Opo.
0: Ay nagbukas sila doon ng aming mga programang tinatawag ay Community Empowerment to Science and Technology.
1: Ayun,
0: CEST. Opo. CEST program na inumpisaan noong panahon ni Secretary Montero.
1: Mm-mm.
0: At ngayon ay still ongoing pa at napakaganda ng epekto sa mga kababayan natin.
1: Opo.
0: So, okay. Nagpunta sila doon, yung usual entry points, ang ITDI, Industrial Technology Development Institute, ay nakadevelop na ng mga bagong water purification facilities.
1: Opo.
0: Na hindi ito yung timba-timba na lalagyan mo ng ceramic napakamura, 350 pesos. Mm-hmm. So ito yung malaki na pupwede na sa buong community. Doon na hindi ko na matandaan kung ilang units. Opo. Pero ito medyo expensive. Something like 350,000 na isang facility. But that is good dahil kahit anong pinanggalingan ng tubig, napipurify nila.
1: Yes, okay.
0: Oo. Alright. So, tubig yun.
1: Mm-hmm.
0: And then, yung ating ginagawa sa education, di ba usually ay magbibigay tayo ng mga computer units.
1: Okay.
0: Ano? Of course, hindi naman namin masupplyan lahat sila. And then we give them the facilities and set up yung Starbucks natin na hindi kailangan ng internet connectivity dyan dahil nakadeposito na dyan yung more than 100 or 200,000 na volumes ng mga libro na dyan mo na ma-access.
1: Mm-hmm.
0: No? Hindi lamang para sa estudyante, kundi para sa mga adults din.
1: Yes,
0: no? Interesadong matuto sa science and technology o kaya sa mga livelihood projects.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Okay.
0: So yan, and then of course, yung usual ibang elements niya na pinaprepare sila for disasters kasi yung mga baha, yung mga bagyo, yung mga lindol, kung ano ang gagawin at saka yung protection ng environment. But I think one of the most important is the livelihood part.
1: Yes.
0: Kasi yan ang kailangan nilang tulong dahil alam naman natin ang pinagmulan ng conflict usually ay ito connected sa poverty, extreme poverty.
1: Mm-hmm.
0: And kaya natuwa sila sa mga ginawa ng DOST, SOC Sergeant doon. Kaya in-expand nila at ngayon nga ay sinama na itong upskilling of teachers.
1: Okay. Sec, napakagandang balita po kasi nabanggit sa SONA ngayong taon po yung Science for Peace program ng DOST sa ilalim po ng CEST na inyong sinasabi kanina, CEST framework. Paano po nagsimula ang pakipagtulungan na ito kasama po yung OPAPRO at Joint Task Forces on Camps Transformation?
0: I think the initiative came from OPAPRO na alam naman nila ang ginagawa ng DOST dito sa mga region sa Cotabato.
1: Opo.
0: Hindi ba? So, I think they were the ones who offered the resources that can be used for the CES program in the camp.
1: No,
0: isa pa lang camp ang natutulungan mainly and there are 6 or 7 of them.
1: Opo.
0: So, we expect na magkakaroon ng expansion particular this year and next year.
1: Mm-mm. Okay. Sa datos po ay mayroong 69 SNT intervention na yung naisagawa sa 6 na MILF camps at 6 na pilot community sa Mindanao. Paano po itinaguyod ang proyektong ito para maabot ang mahigit 32,000 na dating combatants at kanilang pamilya?
0: Eh siguro po yung aspeto ng pag-reach out sa kanila mainly yung OPAPRO talaga ang may initiative.
1: Opo.
0: Pero siyempre ang OPAPRO is looking into the cooperation of other government agencies. At ako naman ay naniniwala na importante 'yon, ano? So I think they probably had approached different government agencies to assist them kahit na ang operations nitong mga government agencies ay outside BARM, no?
1: Okay.
0: Pero malalapit sa BARM. So yun yung view FP12 ay kanilang I think in-approach nila yan and nag-respond tayo positively. Kung makita mo siguro yung video ng mga interview ng mga tao doon sa camp, ako yung napaluha ako nung marinig ko yun dahil talagang ang tagal-tagal na naghihirap itong mga ito. Ito palang peace process ay napakahalaga. Science for Peace is one of the better tools. And kanina nga kasama ko sa buong umaga, yung kanilang secretary for the, ang tawag sa kanya ay Secretary for the Development of ito yung Joint Task Forces on Camp Transformation in Camp Bilal. And he is also an engineer, and he has been in MILF, I think, since he was 9 years old.
1: Oh, my
0: so,
1: God.
0: Alam na alam niya. Oo. And siya ngayon yung parang kausap namin. And he was so excited. Imagine, sumama siya dun sa training ng teachers kanina.
1: Ang galing.
0: Kung ano ginagawa ng mga teacher. Pinapagawa namin mga exercises.
1: Opo.
0: Kung paano i-demonstrate yung Archimedes principle na... Well, maganda ang kwento. Kaya unti-unti from the first encounter or first collaboration, lumaki.
1: Ayun.
0: So, nagkaroon ng dagdag na resources at magkakaroon pa rin ng dagdag. Pero we have to expand it to cover other camps.
1: Okay. Alright. So, nabanggit po ninyong ITD, ay ano po, so, tubig. So, sa malinis na tubig po at kalusugan, malaking tulong po ang solar-powered water systems at safe waters technology na nakatulong po sa mahigit na 10,000 katao. Gaano po kahalaga ang access sa malinis na tubig sa pagpapanatili ng kapayapaan sa isang dating conflict-affected area?
0: Definitely, yung basic needs ay napaka-importante.
1: Opo.
0: Water, food, shelter, at saka siyempre, itong education ay napakahalaga.
1: Opo.
0: So, yung tubig ay hindi lang convenient. It's really a need. Ano? Kailangan sa lahat ng ating ginagawa.
1: Ayun.
0: Kaya mahalagang mahalaga. At magkaroon ka ng access doon ay napakalaking bagay.
1: Tama. Opo. Pero, Sec, anong mga lugar ang nabigyan ng benefits ng solar-powered water system na ito?
0: Hindi ko alam kung alin yung solar power. Ang alam ko lang ay yung ginawa. Baka nga yun yung sa ITDI.
1: Okay.
0: Ano? Pero hindi ko alam ang detalye noon.
1: Mm-hmm.
0: At sinabi lang nila na yun ang in-install nila dun sa Camp Bilal.
1: Aha, Camp Bilal. Okay. So ano-ano po mga technology?
0: B-I-L-A-L. Bilal. Oh.
1: Bilal. Okay. So ano-ano pong technology o livelihood project pa ang ibinibigay sa mga pamayanan?
0: Aba, eh, nakakatuwa kasi... basic na basically mainly nag-umpisa sa food processing. Halimbawa, papaano yung pagpo-process ng mga naaaning mga prutas or tsokolate or whatever.
1: Opa.
0: Yung pag-bake ng tinapay na sabik na sabik sila.
1: Oh.
0: O sa freshly baked bread.
1: Opa.
0: Yung yung pag-aalaga ng mga native chicken kamukha ng sampen.
1: Opo,
0: yung pag-aalaga ng yung ating yung mga itik.
1: Opo.
0: Yung mga itik ng
1: itik.
0: Ano
1: Opo.
0: Ng DOST at iba't iba pang mga livestock. Ano, napakahalaga sa kanila yan. Ako nga ay sabi ko sa iyo, I was very touched when I saw the video na yung mga lalaki na may sukbit na barrel ay naghihiwa ng mga ipoprocess na food at nagbe-break. Ano, hindi ba parang nakakatuwa naman? Of course, hindi pa nila binababa yung kanilang armas. But eventually naman siguro.
1: Okay. So sa kabuhayan po, may mga proyekto rin po sa agriculture, aquaculture at agroforestry para sa kababaihan at kabataan. Paano po nabago nito ang pananaw at pamumuhay ng mga dating mandirigma?
0: Mahirap yung tanong mo na yun. Basta ang mahalaga, ay nagkaroon sila ng livelihood at makakain. Importanteng-importante. Halimbawa, ay dependent sila sa isda. O mahilig sila sa isda.
1: Opo,
0: at siyempre, ang mahilig sila sa hito.
1: Okay,
0: di ba? Although, parang takot din yata sila dun sa mga hito na sobrang carnivorous. Ano? So, ang ginawa ng DOST, in-introduce yung pag-alaga ng hito na hindi na yung kapwa isda ang kinakain.
1: Ayun, sa backyard na.
0: Hindi, ito na ay may feeds na dinevelop na.
1: Opo.
0: May feeds na dinevelop at saka yung pati yung container, maliit na lugar lang, pwede ka na mag-alaga na kung ilang libong isda. Ayan ay nag-click sa kanila. Nag-click. So, it is a very, very good and sustainable source of food and tugma naman sa kanilang kultura or quality na pamumuhay.
1: Okay. Sec, maari bang maulit ang pamamahagi ng livelihood program sa isang lugar o isang beses lang po ito pwedeng ma-avail? Ito ba tuloy-tuloy?
0: Pwedeng tuloy-tuloy ito kasi we are aiming at sustainability.
1: Okay.
0: And of course, hindi na ako DOST. When I talk dito, ex-DOST na ako. Tumutulong lang kami sa DOST as a private foundation. Mm-hmm, ano? Mm-hmm. Ang DOST pa rin ang gumagawa ng programa, ng strategy. At from what I got, kasi ang importante ngayon ay yung makita yung immediate impact.
1: Yes, opo, totoo.
0: Kaya yung livelihood, for example, at water, mm-mm, ay napaka-importante kasi immediate ang impact sa kanila. Nakikita agad nila ang mm-mm benefit. Opo. Pero dapat din silang turuan nung long-term sustainability.
1: Yes, opo.
0: At ang pagkakasabi nga sa akin, napakalaki ng kanilang mga lupain.
1: Wow.
0: Ito ay lupain ng mga mga indigenous people.
1: Opo, opo.
0: Pero sa aking pagkakarinig, hindi sila masyadong sanay sa pamumuhay ng agrikultura.
1: Sila po ay
0: kamukha sa Marawi, Meli, mm-hmm, most of the people there are traders.
1: Traders. Opo, okay.
0: Yun ang kanilang hanap buhay.
1: Ayun.
0: Kaya itong pagtuturo ng agrikultura ay medyo long term.
1: Ayun, oo, kasi siyempre hindi nila maiiwan yung kanilang pagtitrade.
0: Hindi basta-basta mai-impose natin na tubungkalin mo yung lupa ninyo. Nung sinabi sa akin na 10,000 hectares, ay talaga nagulat ako.
1: Oo. Pero Sek, hindi ba yun kinukuha? I mean, hindi ba pwedeng lagyan ng another parang camp para sa mga tao din doon? Kasi alam ko merong mga lupa diyan sa bandang Mindanao na pwedeng gamitin halimbawa ng militar or ng iba pang mga private entities.
0: Ang alam ko ay iniisip ng DOSTs pakikipagtulungan sa kanila ay kung mm-mm paano ma-attract ang mga negosyante,
1: mm-mm,
0: yung hindi sila but ibang negosyante na papakinabangan yung lupa,
1: mm-mm,
0: at kung pwede silang
1: kumita,
0: makatulong bilang ma-employ sila,
1: mm-mm,
0: at as partners at mm-mm yung kikitain ay meron silang share.
1: Okay.
0: Kasi
1: okay,
0: kesa idle.
1: Opo,
0: sa idle.
1: Oo, mahirap yung idle na lupa. Pero okay, so yung mga dating lugar po ng digmaan ay nagiging sentro na ngayon ng inobasyon at pag-asa sa SEC. Ano po ang maipapayo ninyo upang maging sustainable o pang matagalan ang mga proyektong ito?
0: Well, ang tingin ko lang, kahit magpalit-palit sana ang ating mga administrasyon, sana
1: opo
0: ituloy nila yung mga proyektong naumpisa na ito.
1: Mm-mm.
0: Ang DOST naman ay, at masasabi ko, isang ahensya na hindi pa palit-palit ang isip. Sa kanilang ginagawa, kahit kami mag-session dyan ng iba't ibang sekretary, yung magagandang proyekto ay itinutuloy. Pero of course, hindi ko masabi sa ibang ahensya kung ganun din sila.
1: Okay.
0: Ang nakikita ko lang ay dapat magkaroon ng pagkakaintindihan ng iba't ibang ahensya kung paano makakatulong sila nang hindi naman sila nagko-compete,
1: mm-mm,
0: ano?
1: Mm-mm.
0: At ika nga, meron tayong ma-produce ng synergy. Para ba sabik na sabik mga kababayan natin na magkaroon sila ng tahimik na buhay.
1: Ayun, okay.
0: So, at hindi naman sila tumatangging magtrabaho.
1: Ayun, okay. So, Sek, mag-iiwan lang po ako ng question kasi mag-break po tayo. Paano po matitiyak na ang mga teknolohiyang ibinibigay ay magagamit ng husto at mapapanatili ng komunidad yung sustainability po nito? Okay, sagutin po niyo yan.
0: Yun na nga.
1: Opo, umiyan niyo po sagutin dahil meron po tayong break. Okay, mga kaibigan, magbabalik ko kami.
2: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
1: Okay, so tuloy po tayo sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan para lang bayan sa himpapawid at ang ating pong episode ngayon ay siyensya na, tekno pa at panauhin po natin si dati pong kalihim ng DOST, si Secretary or si Professor Fortunato Boy de la Peña. Okay, so yung question ko po, Prof, tungkol po dito sa paano matitiyak na ang mga teknolohiyang ibinibigay ay magagamit ng husto at mapanatili po ng komunidad?
0: Oo. Kailangan, sa umpisa pa lang ay meron ng understanding na gusto nila yung produkto ng teknolohiya na yon. Kasi huwag mong ipilit yung teknolohiya na yung produkto ay hindi naman nila gusto o hindi naman nila kailangan. At natitiyak ko na pagka sinabi nilang kailangan nila yon at gusto nila, isikapin nila. na magawa ang kailangan upang iyon ay maging successful. Of course, ay kaya nga natin sinisikap na maitaas ang antas ng edukasyon kasi habang lumalaki yung kanilang yung mga kabataan, sila na rin siguro ang makakaintindi na kung paano sila makakapamuhay ng independyente at sustainable. Kaya itong pag-upskill sa ating mga guro, ang mga prinsipyo na ating dinedemonstrate hanggat maaari ay nagpapakita noong connection sa ordinaryong buhay, no? Halimbawa, kanina nga, nanood ako ng prinsipyo nung kung paano inaakit ng tubig sa mga elevated na lugar following yung Archimedes screw principle. Nakita ko doon na yung mga itinuturo nila to interpret yung mga principles of science ay magagamit sa kanilang tunay na buhay.
1: Mm-hmm.
0: At halimbawa, yung sa mathematics na very simple numeracy ay malaki ang maitutulong noon kasi mapaplano nila yung kanilang paano yung pumapasok na pera at kung paano yung lumalabas na pera kahit paano ay naiintindihan nila at meron silang idea kung paano kahit walang computer ay ma-estimate nila.
1: Ayun, ang galing naman. Okay, so balikan lang natin sa Prof, no? May mga tiyak po ba tayong programa o teknolohiya ang DOST tulad po ng CEST o itong nabanggit ninyo kanina, Community Empowerment Through Science and Technology, na nakarating sa mga vulnerable o conflict affected areas upang magbigay ng pangkabuhayan at edukasyon. So ito po ay ginagawa na ng PFST, pero meron pa ba ho tayong mga kahit na mga sinisimulan pa lamang o tapos na na mga project?
0: Yung PFST naman ay kung ano lang ang gustong ipagawa sa amin, ano, nag-o-offer kami ng aming serbisyo. At sinasabi ko nga doon sa isang pulong ng ating mga regional offices na nandoon din yung office of DOST Certified Foundation, sabi ko, i-maximize ninyo ang paggamit dito sa mga certified foundations kasi hindi naman kayo makaka-expand ng inyong mga bilang ng empleyado ng ganun-ganun lang. Kaya pwede naman yung ma-expand ang inyong reach with cooperation from other entities. Siyempre, kailangan lang may resources namang magagamit. Now, yung mga teknolohiyang, ano nga yung tanong mong uli, Mary? Nakalimutan ko na yung umpisa ng tanong.
1: Okay. Sabi ko po, itong mga technology tulad po ng CES, di ba? Kung makakarating sa mga vulnerable.
0: Naalala ko na.
1: Opo.
0: Naalala ko na.
1: Okay.
0: Oo. So, ako nga, no, isang araw, wala namang connection ito dito sa pinag-uusapan namin. Ako kasi naimbita ng isang Catholic school, yung St. Jude Catholic School, na magsalita doon sa kanilang mga graduating sa Senior Science High School. Ano? Nag-organize ng event ay mga estudyante themselves. Ano?
1: Okay.
0: At ako rin nagpunta roon, kinuwento ko sa nila kung ano mga ginagawa ng science and technology community, ano yung mga examples ng mga research institutes na talagang nagpa-participate sa development ng technologies. And inanyayahan ko silang, baka interesado kayo, ay sasamahan ko kayong pumunta sa DOST. Makita ninyo yung mga ginagawa doon. At natuloy nga yan noong Tuesday, July 28, sinamahan ko yung mga bata sa Food Processing Division ng ITDI kasi ito yung madali nilang ma-appreciate kung paano kikita. Tapos sinamahan ko sila doon sa packaging center na kitang-kita din nila kung paano nakakatulong yung packaging sa pag-improve ng quality at saleability ng produkto. And in fact, kahit yung packaging pwede rin business. Lalo ngayon yung paggawa ng mga biodegradable containers, di ba? Tapos, pinakita ko rin sa kanila kung paano ginagawa yung mga fuel cells na importante sa ating electric vehicles. And later on, ipinakita ko sa kanila yung mga ginagawa sa ating Textile Research Institute na napakarami na. Hindi lang yung paggawa ng mga yarns ano, na malaki ang naitulong sa atin, maging sa ating mga farmers na nagpo-produce ng mga raw material, kundi pati yung paggamit ngayon ng tela sa iba't ibang produkto, hindi lang damit.
1: Yes,
0: no? Meron na ngayon tela para sa sapatos, meron na tela para sa bag. Andyan yung mga textile na hindi na kailangan i-weave pero nagagamit, katulad ng mga ginagamit sa disposable diapers,
1: yes,
0: sa inyong mga at iba-iba pa niyong produkto. So nakita, na-appreciate nila na Ito palang ating indigenous fibers ay malayo din ang mararating.
1: Opo.
0: Pati yung mga indigenous coloring materials natin, the very abundant dito,
1: yes,
0: ay napakaganda.
1: Opo. Opo.
0: And lastly, dinala ko sila dun sa Advanced Manufacturing Center kasi itong mga bata ay talaga interesado sa mga robotics, automation.
1: Okay.
0: No? So at least na-appreciate nila. Mm-hmm. So ang ating mga research and development institutes, maging yung mga universities na mayroong needs research centers for research, ay may maio-offer na technology sigun sa availability ng resources doon sa lugar.
1: Tama.
0: Kaya nga yung mga needs research centers natin, naka-concentrate lang sa isa o dalawang produkto. Pero yun yung talagang produkto ng kanilang lugar. Halimbawa, yung Tamarind Research Center sa Pampanga, alam naman natin na doon ang gagaling yung mga matatamis sa sampalok. Yung Sea Cucumber Research Center sa Naawan, Misamis. So, na napakamahal ng produkto pero hindi masyadong na expand yung production at yung marketing at iba't iba pa.
1: Okay.
0: So yung mga yan ay through the community empowerment to science and technology, nakikita nila ano ba yung mga ginagawa dito ng ating mga state universities, colleges na pwede natin pakinabangan.
1: Opa.
0: Kasi nandun na tayo sa puntong hindi lang yung mga government research and development institutes ang nagtatrabaho, andyan na rin yung mga state universities na tumutulong. At sana naman yung iba pang ahensya sa gobyerno ay tangkilikin naman yung produkto na pinagagastahan ng R&D ng gobyerno. Kasi ang nakita ko, meron ka nang produkto na hindi naman malayo ang quality sa imported at mas mura pa nga o kaya na kahit nakapantay lang ang presyo, bakit ang bibilid mo pa eh yung sa ibang bansa?
1: Opo. Hindi pa ho naaalis yung ating colonial mentality.
0: Yan ang kailangan ma-address.
1: Opo. Alright. Sec, nabanggit ninyo kasi itong ano mga vehicle, no? Nabanggit din sa SONA itong DOST, congrats ha. Na yung ano po yung EV po. Nabanggit po ni President Bongbong Marcos ang DOST tungkol po sa electric vehicle. So ayun. Ito ay napakaganda kasi siyempre nakakabawas po 'yan sa ano sa pollution sa ating paligid at marami din pong nabibigyan ng trabaho dahil pwede sila magtayo ng ano ng charging center. Okay. Diyan po sa Marawi, ano po ang nakita ninyong mas kinakailangan ng mga komunidad para mapaunlad ang kanilang pamumuhay?
0: Ang daming magagandang bagay dito na parang hindi masyadong alam ng iba. Naglibot ako ngayon.
1: Apa.
0: Meron silang magagandang lugar, no? Nandiyan yung Lake Lanao, no? Nandiyan yung kanilang lugar na nandiyan yung magagandang, well, of course nasira yung iba, no? Magagandang mosque, no?
1: Apa.
0: Nandiyan yung kanilang lugar na nagtayo na nga sila ng convention center, meron silang Museum of Living Traditions.
1: Apa.
0: Pero parang walang masyadong tao. Hindi ko alam
1: really?
0: Kung sino ba ang responsible doon.
1: Okay.
0: O baka nandun pa din yung impression ng mga tao na nakakatakot dito sa lugar dahil sa peace and order.
1: Yes,
0: pero
1: so
0: nakita
1: ko
0: naman napakatahimik.
1: Okay.
0: Hindi ko alam kung paano mababago yun eh. But to me, malaki ang role ng local government.
1: Opo, tama. Oo. So dapat lang siguro na maging I mean, you know, yung mga local governments diyan, SEC, eh, di ba friendly naman sila sa Department of Science and Technology. So, dapat siguro na kailangan ng, ano, from time to time na hi, hello. Para kung ano man po yung
0: oo,
1: mga...
0: Oo nga, pero hindi naman kasi kami tourism agency, pero nakakita ko, ang daming magagandang lugar.
1: Opo, ayun, okay. Alright, so, ngayon po ay masyado nang moderno ang ano ang panahon, SEC. Palagay ba ninyo, alright, nawala na yung aking tanong. Ayun. So, paano po nakakatulong ang science education at ang ating mga media outlet upang hubugin po ang isip ng ating mga kabataan tungo sa paglikha at pagpapaunlad sa halip po na sa karahasan?
0: Naku eh, parang pinasosol mo sa akin ang buong problema ng buong Pilipinas din sa tanong mo na yan.
1: Konti lang po, kahit na konti lang.
0: Naniniwala ako na sa ating panahon, marami tayong natutuhan sa paaralan na nandiyan pa sa isip natin magpahanggang ngayon. Ano? Hindi ko alam kung paano itinuturo ang mabuting values sa mga paaralan at saka yung kahalagahan ng kasipagan para ka ikaw makapamuhay at yung huwag kang mahiya sa trabaho basta marangal. Hindi ko alam kung paano itinuturo ngayon yan, pero naniniwala din kasi ako na hindi naman maituturo lahat sa paaralan yan. Ano?
1: Dapat sa bahay tinuturo din yan.
0: Edukasyon sa pamamahay, sa pamilya. Iba na kasi ang panahon ngayon.
1: Yes.
0: Sabi nga nila, ano nga yung tawag nila? Dalawa yung nagtatrabaho at walang anak.
1: Ayun.
0: Kung meron mga anak ay hindi naman sila ang nag-aalaga kasi nagtatrabaho sila. Hindi ko alam. Masyado nang moderno ang panahon. Parang naiwan na nga ako ng modernisasyon.
1: Hindi kayo naiwan kasi hanggang ngayon
0: ako
1: eh.
0: Ako mag-hospital, kailan pa ako mag-aral ng electronic banking.
1: Okay. Oo nga.
0: Pero talagang mahirap naman kasi yung hindi yun ang kinagisnan mo. Dapat na mag-aral tayo dahil hindi naman magbabago yung kapaligiran natin para sa atin. Tayo na yung mag-adapt to sa mga modernization nilang sinasabi. Pero kung minsan, sabi nga, may kausap akong kaedad ko rin. Uh-huh. Ako gusto ko pa rin makita yung teller sa bangko. Gusto ko pa rin yung may kausap ako. At malaki ang naitutulong kung may problema ako.
1: Ayun.
0: Parang ganun din ako.
1: Ah, ganun. Oo, hindi. Pero siguro, half-half, di ba? Dapat malaman mo rin ng konti yung modern at saka pwede mong ipanatili yung traditional, di ba? Okay, so bilang dating Opo. Sige pa.
0: Yung modernization, kung minsan kasi sa isip ko, may epekto sa values ng tao. Hindi ko alam kung lahat ng... alam mo na, pagka may modernization,
1: pero totoo yung sinabi nyo.
0: You give up something.
1: Yes,
0: something.
1: Totoo.
0: And kung minsan yan yung nakakambago sa pananaw ng mga tao na... medyo nagkakaroon din ng negative effect.
1: Yes, totoo yun. Kasi minsan sasabihin ng mga kabataan, moderno na tayo ngayon, mami. Hindi na kailangan yan. So, kailangan pa rin talaga ng gabay ng mga magulang sa mga bata kahit na ito ay mga millennials. Dahil kung pababayaan natin sila, talagang, mapapariwara din dahil sa sobrang moderno ng panahon. Pero, Sec, bilang dating kalihimpo ng DOST, paano kaya masisiguro na hindi gagamitin sa terorismo o cyber warfare ang mga imbensyong scientifico?
0: Yun eh, kasama sa ating sa education natin.
1: Okay.
0: Kamukha kanina, nag-picture taking kami kanina dito. Uh-huh. Sabi nung katabi ko, ay secretary, yung iyong pagtaas ng mga daliri, huwag mo ihaharap yung iyong fingers at baka yan eh makuha ng AI, ikaw eh mabiktima. Kasi yun daw mga makikita nila yung ang outline ng aking fingerprints, pwedeng magamit against me. Hindi ko kung... Asad ko ngayon ko lang narinig niya na pati pala yung pagtataas ko ng kamay, kailangan baguhin ko. Pero, kailangan ding makita yung positive at negative.
1: Opo.
0: Sabi nga nila, sa progress naman, hindi lahat puro positive. May negative talaga.
1: Tama, opo.
0: Kamukha yung mga pinag-uusapan natin ngayon, hindi ko pa rin masyadong abot ng malalim itong Pax Silica.
1: Yes, opo. Buti na bangit niyo yan. O nga, ganda pag-usapan niya.
0: Hindi pa naman natin alam kung ano yung detalye. lahat man ang negative ay lumabas na. Hindi ko naman pinagtatanggol yun. Pero sabi ko, siguro naman bigyan ng pagkakataon na may paliwanag kung ano yun.
1: Dapat lang talaga ipaliwanag ng mabuti, Sec. Kasi para sa akin, parang siyempre kanya-kanyang opinion yan, di ba? Para sa akin, makakatulong ito sa ating bansa. Kung ano man yung contract ay dapat transparent, di ba? Hindi yung pipirma na lang tayo na hindi natin alam kung ano yung mga nakalagay doon at magsisisi tayo sa huli na, di ba? Mahirap yun. Pero sabi nga, itong Pax Silica ay makakatulong talaga sa atin. kung maging open ang both sides kasi mas maraming mabibigyan ng trabaho. Although sinasabi nila na yung environment ano daw nito ay hindi maganda, pero parang sa nakikita ko, parang nababasa ko, parang water lang ang kailangan, maraming water, eh kulang tayo sa water kaya baka maghirap din tayo. Pero siguro po pag-aralan din ninyo yung paksilika na yan, Sec, at pag-usapan natin next time. Okay, so siguro po ano pang gusto niyong ano pa po ang gusto niyong idagdag na ika nga eh maganda dito po sa peace, as a science for peace?
0: Well, sana ay tuloy-tuloy na ito, mapalaganap dun sa ibang camps, at sana ay magpatuloy pa rin ang suporta sa DOST sa kanyang ginagawa at sa iba pang ahensyang tumutulong. Ang mahalaga nga, sabi ko, ay patulong-tulong kamukha sa ginagawa, patulong namin ang DepEd, no? I mean, parang kami yung sumusuporta actually sa DepEd.
1: Okay, opo.
0: At ang nag-enable naman sa aming foundation ay DOST.
1: Ayun, oo.
0: Siguro ito yung maitutuloy, itong ganitong pamamaraan, marami tayong magagawa. Huwag nating isipin na itong trabaho na ito ay kami lang ang pwedeng gumawa.
1: Opo.
0: Kumisa kasi merong ganong tendency yung mga ibang ahensya na ito ay teritoryo namin, ito ay kami lang ang gagawa. Pero kadalasan, hindi naman nagagawang lahat. Ayun, kaya yung pagkokolaborate ay importante rin.
1: Okay. Alam nyo, dapat, Sec, yung may ugali kasi mga Pilipino na, akin lang to, amin lang to, di ba? Parang hindi open para sa lahat, para ika nga. Pag nagtutulungan kasi, mas madali eh. Pero Sec, pag-usapan natin ng konti, magpapaalam kasi tayo in 3 minutes. Yung pong AI, yan ho ba napapasama diyan sa inyong pag-uusap kapag PFST po ang
0: sa peace process?
1: Opo.
0: Hindi pa namin napag-usapan.
1: Okay, opo.
0: Kasi napaka-basic na kanilang kailangan. Mga teknolohiya na makakaroon sila ng kita at makakaroon ng makakain. Mga teknolohiya na mapapabuti ang edukasyon ng mga bata.
1: Opo.
0: Mga teknolohiya na hindi na sila maglalakad ng daan-daang kilometro bago makarating sa access sa isang bagay. Sabi ko nga, itong aming mga ginawa nung panahon ni Secretary Montejo, ay napakaganda itong kanyang mga hybrid train, hybrid road train. Ay hanggang ngayon na hindi pa magkaroon ng mga clearance sa kinakailangan ahensya para magamit.
1: Nga, pero parang hindi na nga pinapansin, bakit kaya ganun? Dapat
0: pero dito nakita ko na papaanda rin nila. Inilipat na from Jensen to Cotabato.
1: Opo. Kasi mas makakatulong ito eh.
0: Depende rin kasi sa lugar, na kung sila ay nagwe-welcome sa change or kung hindi.
1: Opo. Nabanggit niyo na basic ang kailangan nitong mga camps na inyong pinupuntahan, Sec. Pero yung robotics ba? Di ba yung robotics dapat ay isama yan? Kasi parang ano naman yan eh. Hindi naman siya kagaya ng AI na masyadong high-tech.
0: Oo, pero sa tingin ko ngayon ay wala pa sila sa stage na gano'n.
1: Ayun, okay. Alright. O sige po. So, maraming salamat. Hanggang kailan po kayo dyan sa Marawi?
0: Bukas.
1: Hanggang bukas. Okay, so, alright. So, ano pong gusto nyo iwan ng mensahe sa ating mga kaibigan?
0: Well, ang masasabi ko lang, ang bawat Pilipino ay some point in our lives ay natulungan naman tayo ng ating pamahalaan.
1: So,
0: kahit nagpaiba-iba yung pamahalaan, pinakinabangan natin, maaaring sa edukasyon, maaaring sa health, maaaring sa iba't pang bagay. Kaya kung ang pamahalaan ay na-challenge dahil sa iba't ibang bagay na hindi naman niya makontrol, yung bang pagtaas ng gasolina, hindi naman kasalanan ng gobyerno natin dito, kasalanan niya ng mga gera-gera, tingnan natin kung how we can help. How we can help in our own way.
1: Ayun.
0: Kahit tumulong ka lang sa kapitbahay mong alam mong hirap na hirap. I mean, huwag naman lang sila abusuhin. Pero kung ang bawat isa ay merong ginagawang pagtulong sa iba, sa tingin ko mababawasan ang hirap na dinadanas.
1: Okay. Alright. So maraming salamat, Secretary Boy de la Peña. At God bless po ang inyong PFST at ang inyong ginagawa dyan sa mga sa inyong pinupuntahang mga lugar. Okay? So mga kaibigan, ang ating ang ating pong panahon si Professor Fortunato Boy de la Peña, Chairman po ng Philippine Foundation for Science and Technology or PFST at former DOST Secretary. Okay, ako pong muli si Melly Tenorio. Thank you kay Ordy Lopez, kay Joy Timidan, at kay Tess Ramirez. Ako pong muli si Melly Tenorio. Hanggang sa susunod pong Sabado. Bye! God bless po!
2: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa masiksik na kaalaman at serbisyo, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Melly Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Uli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Korea visa processing fee tataas simula August 25. May live report si EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mas mataas na ang babayaran ng mga aplikante ng South Korea visa simula sa Agosto 25 ngayong taon matapos i-anunsyo ng Korea Visa Application Center o KVAC ang pagtataas ng visa processing fee. Mula sa kasalukuyang 900 pesos, magiging 1,000 pesos na ang visa processing fee para sa lahat ng application na isusumite simula o pagkatapos sa Agosto 25, 2026. Nilinaw ng KVAC na ang bagong singil ay ipatutupad lamang sa mga application na matatanggap sa itinakdang petsa. Hindi nito binabago ang iba pang kinakailangan dokumento o proseso sa pag-a-apply ng South Korea visa. Pinayuhan ng Korea Visa Application Center ang mga aplikante na isaalang-alang ang bagong processing fee habang inihahanda ang kanilang visa application upang maiwasan ang anumang aberya sa kanilang pagsusumite. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Prosecution, mag-aayin pa ng tatlong testigo sa impeachment trial. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inanunsyo ng House Prosecution Panel na tatlo pang testigo ang ihaharap sa pagpapatuloy na impeachment trial sa Lunes. Dalawa rito ay mula sa Commission on Audit habang isa naman ay mula sa Department of Education. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Choa, ilalahat ng COA ang buod ng paggamit ng confidential funds. At kung nasunod ang umiiral na joint circular, iginiit din ng prosecution na hindi na kailangan matukoy ang bawat pisong ginastos kung mapatutunayang napunta ito sa hindi otorisadong humawak ng confidential funds. Sinabi ni Choa na ang head of agency at special disbursing officer lamang ang may pananagutan sa naturang pondo. Dagdag pa nito, iharap lamang ng prosecution ang mga testigo at ebidensya habang nasa depensa ang pagpapatunay sa panig ni Vice President Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Balita mula sa lalawigan, Local Government Support Fund o LGSF, naglaan ng 15 milyong pisong farm-to-market road at rice subsidy sa isang bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas, tayog si Mildred Coquia sa balita.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakatakdang tumanggap ang bayan ng Manawag, Pangasinan ng isang 15 million peso farm-to-market road project mula sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng Local Government Support Fund. Sinabi ni Manawag Mayor Jeremy Aguerico Rosario na hiniling ng lokal na pamahalaan ang proyekto upang mapakinabangan ng mga residente, lalo na ng mga magsasaka. Itatayo ang kalsada sa Barangay Pugaro at mag-uugnay sa mga barangay ng Sapang at Pugaro. Ayon kay Rosario, hinihintay na lamang nila ang pinal na abiso mula sa Department of the Interior and local government bago simula ng bidding para sa proyekto. Samantala, sinabi rin ng alkalde na 1,286 beneficiaryo mula sa vulnerable sector sa Manawag ang nakatanggap na ng paunang rice subsidy sa ilalim ng LGSF. Bawat beneficiaryo tatanggap ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan o 6 beses sa loob ng isang taon bilang suporta sa food security. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
9: Cordillera Region nananatiling isa sa may pinakamababang malnutrition rate sa bansa. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, si Jonathan Munar sa balita.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Iniulat ng kagawaran ng kalusugan sa rehiyon Cordillera na nananatili pa rin ang rehiyon bilang isa sa may lowest malnutrition rate sa bansa, subalit nananatiling malaking hamon ang malnutrition sa rehiyon. Sa payag ni DOH Car Nutrition Program Nutritionist Dietitian Sean Paul Fiangan, lumabas sa 2025 updating survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute ng Cordillera ang may pinakababang level of food security sa bansa sa kabila ng mga kaso ng stunting, wasting, underweight at overweight na nagpapatuloy sa rehiyon kahit pa may tuturing na major food producing area ang Cordillera. Sinabi ni Fiangaan na nananatili ang stunting bilang common form ng malnutrisyon sa mga bata, kung saan napaulat na may 16.2% ang underweight, 25.3% ang stunted at 5.1% ang wasted. Dahil dito patuloy na pinag-iibayo ng kagawaran na malawakang pagpapamulat sa publiko sa adoption ng healthy at sustainable eating habits at sundin ang Pinggang Pinoy Food Guide at maging ang Kumainments. Inihimok din ang mga komunidad na tukuyin ang local nutrition needs, humubog ng tinurang culturally appropriate interventions at suportahan ang behavior change initiatives. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
9: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
17: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
17: Radyo Magazine 1278.
16: Sports Radio 918.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3
16: The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
3: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
21: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
23: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
24: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot
26: eh. Mr. President, Secretary, in Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: TikTok ng bayan.
4: TikTok.
3: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
4: TikTok.
5: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood mula sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Hindi lang dito sa bansa natin na nakakaabot po ang ating programa, no? At marami na rin po tayong feedback, hindi lang sa mga kaibigan, kamag-anak at ilang Filipino community network sa iba't ibang bansa na nagbibigay sa atin ng feedback at opinion, no? So pasalamat tayo sa teknolohiya at nakakaabot ang ating programa sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa ating mga komunidad ng mga Pinoy, no? Anyway, sa pagkakataong ito, isang hindi natin pwedeng palagpasin, ano, ang dalawang mahalagang issue na ngayon ay nakasentro sa usaping pambansa, no? Unang-una na yung nakaraang SONA, pero yung tuloy-tuloy na mahalagang issue ay yung impeachment ni VP Sara. Kaya hindi maaring dapat focus lang ako sa isang issue o sa isa, eh, pero hindi maari, no? Actually, sa dami ng mga issues na bumabalot sa bansa natin ngayon at lumalabas ng mga kontrobersiya, ay kukulangin ng kalahati hanggang isang araw na diskusyon natin sa aking mga special na panauin. Pero siyempre,

Congressman Attorney JB Bautista. Mamaya po, papakilala natin formally at ang dalawang kabataan na estudyante ng batas, kasi gusto po nating marinig bukod sa isang ekspertong legal na ano na luminary, kailangan marinig din po natin ang opinyon at tinig ng ating mga kabataan kaugnay nitong mga mahalagang issue na ito. Kaya narito po ang ating suki na si Alberto Rosario, isa pong law student, at si Julian Umali, isa rin pong law student, para makikita po natin yung sa kabila ng generational difference, makikita natin kung ano ang kanilang mga opinion. So mahalaga po yan. Ang ating pong word of the week, wala po ako magagawa. Dalawa po yung napili ko Actually, phrase or term, ano? Una ay yung impacta. Nako, viral na viral. Sabi nung mga pilyo at malditong mga nagko-comment, huwag na raw tignan yung ugali, tignan na lang daw yung pagmumuka, kung sino ang mukhang impacta, kung yung nasa Malacanang o yung nasa Senado. So, iba pang issue rin. Pero sabi naman ng iba, huwag na raw tignan yung mukha, tignan na lang daw yung pag-uugali at yung walang kwentang prinsipyo, at malalaman na natin kung sino ang tunay na impacta. Ayoko nang mag-comment. Kayo na po ang mag-comment at mag-desisyon, mga kababayan, kung sino ang tunay na impacta sa dalawang tinutukoy at dun sa isang nanguna na nagsalita ng impacta, no? At yung hindi ko maiiwasang pabayaang termino ay yung systems loss. Alam niyo po ba, simple lang yung paliwanag. Bagamat komplikado yan, ano, mula sa transmission at iba't ibang stages ng ating pangangailangan sa serbisyong elektrisidad, debate yan, ano? Saan ba yung systems loss? Pero to simplify, although kinakailangan natin siguro ng extra na programang ilalaan dyan, ay para mapaliwanag yung technicalidad dyan, pero to simplify, parang ganito lang yan. Nagtitinda ako ng gulaman, ano? Tapos, yung palang tinitinda kong gulaman, yung lalagyan, yung container may butas. So yun, tumutulo. May systems loss yun kasi may nawawala dun sa aking gulaman. Ngayon, pagbibili si Alberto, si Julian at si Attorney JB sa akin, dadagdagan ko yung presyo. Sabi nila, bakit ito 12 pesos? Hindi ba 10 piso lang to isang baso? And then yung 2 pesos, systems loss yun. Saan galing yun? Tumutulo yung lalagyan ko. Ganyan lang po yun. May inefficiency sa process ng negosyo, pero ipinapasa ang pasakit sa ordinaryong consumer na wala namang kinalumaman sa systems loss. Ganun lang po kasimple ang paliwanag. Kaya yan po ay kinakailangan pagtuunan ng special na pansin, dahil yan po ay masakit na kurot, hindi lang pala kurot, masakit na hagupit sa mga bulsa na naghihirap ng sambayan ng Pilipino. So yan po, mga kababayan, systems loss at yung salitang impacta. Yan. Anyway, issue pasada, mga kababayan, ano? Hindi layong talakayang extensively ang issue, pero pasada lang po. Ito, gusto ko rin mahinga ng komentaryo, lalong-lalo na si Congressman JB Rito. Alam nyo, bilib na sana ako kay Senator Lacson, sa totoo lang, yung banat niya kay Senator Alan, pero yung premise niya sa akin, medyo nagbo-border sa narcissistic, self-centered, selfish interest. Bakit? Abe, ang argument ba naman sorry ha, Senator Lacson, okay yung ginagawa mo sana, pero yung premise mo, dahil kinanti niya, tininki niya ang aking integridad, kaya babanatan ko na siya. So parang, ibig sabihin, kung hindi ka tininki, hindi ka kikibos, alam mo mga kalokohang ginagawa nung kasama mo. Sana po, mga kababayan, ang premise ng ating mga leaders at politiko, hindi dahil sila ay tinamaan, kundi dahil ipinaglalaban nila ang interest ng taong bayan. So ito po, ito nakalagpas to Walang pumupuna rito ang atin pong malalawin ng mga kaibigan, pumuna. So yan po ay pinapaabot ko sa inyo. Anyway, pangalawang issue ay yung ano, no? Ay yung walang puknat na fake news with impunity. Ano? Wala na talaga, wala nang pakiramdam. Sinasadya na nitong si BP Sara Duterte. Imagine, ako ha, sa totoo lang, mga kababayan, pati sa mga DDS, alam ni BP Sara Duterte, kahit na sinasabi natin bobo yan, maraming walang, hindi alam, matalino rin yan. Alam din niya yung sinasabi niya. Alam niya talaga na ang ICC ay independent body, at hindi kailanman naging tuta ng ICC, ang ICC ay naging tuta pala
ni Senator Trillanes at ni Presidente BBM, alam niya

0: Pero alam niyo ang sinabi niya sa speech doon sa The Hague? Ang sabi niya, ang ICC raw ay tuta ni Trillanes at ni PBBM. Mga kababayan, pag-isipan po natin, ito ba ang may karapatang maging presidente? Naharapan, garapalan, nagpe-fake news? Nagsasabi na alam niya, malinaw pa sa sikat ng araw na kasinungalingan? Yan po ang ating VP Sara. E tayo po sa katotohanan lang. No? At kung siya po may gagawing maganda, babanggitin din po natin. Pero halos 99.9% yata ng mga pinagsasasabi ay bukod sa walang kwenta ay hindi magaganda para sa ating bayan. Ito pa, yung restraining order doon sa sahod, 85 pesos, barya-barya. Sa totoo lang, ito ay sa balangkas na ng slave wage. Ha? Ito po ay parang sahod na ng mga slave nung ancient times. Pero, at sabi ng mga legal experts, at sabi rin ni Congressman Eli San Fernando, ito po ay violation ng batas, lalo na kahit yung implementation ng desisyon ng regional wage boards. Mga kababayan, si barya-barya na lang nga ay ginipit pa at ginamit pa ang isang korte doon sa bayan namin sa Pasig. Kaya bantayan po natin, mahalagang issue po yan. At ito po, ano, gusto ko rin tanungin, pero sa dami ng issue, ewan ko kung matatalakay pa namin to, yung pagbibigay ng piyansa, no? Kay Senator Bong Revilla, Diyos ko po, napakamaling mensahe po nito sa ating mga kababayan. Ang impression nila, bakit? Pag malakas ba? Kapag may kapangyarihan ba? Kapag may impluensya? Kapag may pera? Ay makakalusot? Ang issue dito, plunder, ha? Plunder. Mga kababayan, nakakalungkot ang balitang ito. Subaybayan po natin, hindi natin tatantanan ang isyu yan. At ito po yung medyo positive lang, magandang balita mula po sa desisyon ni PBBM na payagan na makuha yung tax records ni VP Sara at ng kanyang esposo doon po sa BIR. Malaking bagay po ito para sa paghahangad natin ng katotohanan. Anyway, sa atin pong balitang pipit, mga kababayan, mabilisan lang to. Ito ha, nakuha ko lang to, ni-report nung pipit natin nung isang linggo lang. Ito mga kababayan. Teka, nung isang linggo ba? Ito lang pala, itong linggo lang na ito. Ha? Yung kaibigan, ito ha, yung kaibigan ito, kausap ko yung pipit natin, ano, lumilipad to. Sorry, kaday yung makalma, kaibigan natin yan, pero yung bubuit mo, gumagapak, ito yung akin, lumilipad, bumabalik. At sabi mismo nung ating pipit, na kaibigan niya, yung nakakulong ng mga contractors, nag-usap sila. Sinuggest niya, tumakas na kayo dahil wala kayong lusot, kulong kayo. Yun, hindi ako natutuwa ron. Ito, hindi ko problema yon nila. No? Mga maling opinion nila yan. Maling mga suggestion nila yan. Pero ang problema ko, kinonfirm nitong pipit natin na yung pagtakas daw ay pinayagan ng mataas na opisyal ng ating gobyerno. Sige, ang sabi raw, sige, go ahead. Bahala kayo. Hindi ba parang mali yata yun? Nakakatakot dahil baka sa kabila ng magagandang opensibang political at usaping hustisya, baka sa likod nito ay may mga ayusan, may mga adjustments, at baka may mga baligtaran. Nakakatakot po mga kababayan. Ang pinakasusi dito, magbantay tayong mamamayan. Salamat po sa ating masipag at mahusay na pipit. Anyway, sa atin pong pagbati, mabilisan din to kasi excited na ako dun sa mainit na topic natin sa ating mga special na panauhin. Pagbati po sa ating kaibigan ng golfer from Sydney, Australia. Regular kong binabati yan pero nakauwi na yata ulit. Si Kuya Chris Pangilinan at nakikinig at sumusubaybay ang Filipino community dyan po sa Sydney, Australia. Mabuhay po kayo. Siyempre, congratulations sa Pasig Catholic College Alumni Association sa pangunguna ng aming presidente si Dr. Fernando Nanding Milendres sa matagumpay na asembleya nitong nakaraan para po sa ating mga amendments sa ating saligang batas. Mabuhay po ang Pasig Catholic College Alumni Association. At ang ating mga birthday celebrants, mabuhay ka, yung barkada ko, Georgie Isguera, happy birthday, isa pong ace golfer ng Pasig yan. Ang head po ng ating housing sa Pasig, ang ating pong kuya sa Pasig, si Carrick Reyes, happy birthday, attorney, birthday ni Carrick Reyes. At ang kaibigan po natin si Edison Lati, ang kasamahan ko nung aming kabataan noon ay si Attorney Kit Magsiko, ang kaibigan po natin si Jack Fetelbero, si Genesis Demano, ang leader kabataan po natin yan sa kabataan Tambuli, leader po ng Toda Federation ng Pasig, kumpare ko po, kaibigan ko po, si Cabiner Obispo. Ang leader po natin, kakamping leader to dyan sa Bulacan, ang ating kuya, Buddy Santiago. At ang aking pong pamangking, EJ Reyes. Ang aming pong ate from Muntinlupa, si Ate Karina Raffle. Ang aking pong kumpare sa Pasig at sa Housing Department ng Pasig City, si paring Eji Bayoneta. At ang ating pong kaibigan mula kabataan hanggang ngayon, ang kaibigan nating Joy Bacon. Ngayon po, sa ating interview proper, bago sila magsalita, pabatiin muna natin. Paunahin natin pabatiin ang ating former congressman. Ano? Siya po ay former law dean, educator, professor, human rights activist, una secretary general. At ito po, lagi ko inuulit-ulit pag siya po ay guest ko, nag-review to sa loob ng kulungan, nakakuha ng 87. Pero palagay ko, kung wala to sa kulungan, baka hindi ko alam kung mas mataas o mas mababa ang makukuha nito. Walang iba kundi ang ating kaibigan, bumati ka muna, Congressman J.B. Bautista.
1: Magandang hapon sa iyo, Kanuel. Magandang hapon, Kanuel. Ay, magandang at hapon. Sa iyong mga taga-subaybay, magandang hapon kay Julian at saka kay Alberto. At pwede ba batiin ko lang?
0: Sige, sige.
1: Kasi sa August 15, yung UP Alumni Association magbibigay ng dalawang Outstanding Alumni Award doon sa aking dalawang kaklase.
0: Okay.
1: Si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro. Kasi talaga namang outstanding sa amin. Birmo, secretary siya. No? At saka yung isa ay si Sandigan Justice Carl Miranda.
0: Ay, yung tumutol.
1: Oo, yung nag-descend doon sa galing. Pagbibigay yan. Ng bail kay Bong Revilla, no? Outstanding rin naman na talaga mga klase namin yan si Carl Miranda at he is beyond reproach. Talagang hindi mo pwede pagdudahan ang
0: integridad
1: ni Justice Carl Miranda. Gusto ko lang batiin yung dalawang klase ko kasi I'm very proud of them.
0: Yeah, mabuhay po kayo. No, ako din po nag extend ng pagsaludo sa ating mga leader na pinapanatili ang integridad at prinsipyo. Pabatiin din natin ang ating mga kabataan. Ngayon, ang tanong, bakit parang, Kanuel, parang lagi mong guest yung tatlong yan? Bukod sa natutuwa po at magagaling itong mga guest kong ito, gusto ko po kasi makita natin yung punto de vista ng isang legal expert at ng dalawang kabataan na nag-aaral ng batas. Magandang marinig po natin ang mga opinion nila. Pero pabatiin muna natin. Una, ang anak po ng aking kaibigan, si Yusek Tony Umali, ang kanyang anak, law student, leader, youth and student rights advocate, si Julian Umali.
2: Hello po, magandang hapon po, attorney, boss, at Kanuel. Gusto ko batiin ko po yung family ko, friends ko, si Ray and Shelsha, pati yung family ko sa US, si Tito Ferdy and Tita Patty and Tito Ike and Tita Tess.
0: Okay, welcome back, Julian. Yes. Ito po medyo sabagay, summer pala yung inabutan mo. Medyo mainit-init, ano? Anyway, pabatiin din natin ang anak po ng aking kaibigan at business associate. Walang iba kundi ang isang law student leader natin, debater, at gayon din po, student and youth rights advocate, si Alberto Rosario.
3: Yun, magandang hapon ka, Noel. Attorney JB, kapatid Julian. No? Magandang hapon din sa lahat ng mga nanonood at gusto ko lang batiin yung anak ko and ang asawa ko. Hi, Mikmik and hi, Dian. Ayun. At sa lahat ng mga nakikinig na natutulog pa yung kanilang diwang pagkamakabayan, no? Tara, sana magising namin.
0: Salamat, salamat, Alberto. Baby patient. Akala mo pinabili lang ng suka ng tatay niya. Oh, may asawa't anak na yan. At napaka-responsableng ama dahil nag-aaral at nagtatrabaho. Yun nga lang sa kumpanya ng ng airpot niya. Ay, di, pero grabe yan, ha? Nakita ko kung paano ka utusan, paano ka paggampanin ng trabaho, hindi pwedeng boss-boss, di ba? Pero I appreciate that, no? Yung ganung relasyon sa magulang, walang boss-boss, komot anak, di ba? Nang ganda yan. Attorney JB, ano nga pala pangalan ng anak mo magiging guest ko sa
1: Si Joaquin Lorenzo.
0: si Joaquin
1: Lorenzo.
0: Kasama ko rin ngayon sa istasyon na to, kasama namin. Pero hindi pa ngayon, sa August 15, Joaquin, ha, i-reserva mo na. Mas gwapo to sa airpat niya. Anak po ni Congressman JB Bautista, si Joaquin Lorenzo. Para naman po sa ating environmental advocacy, ipapaliwanag natin comprehensively on August 15, kasi baka tayo ay nalulunod na sa sandamukal ng mga issues ng bayan natin, inapapabayaan natin yung issue ng environment at pagkitil, naku, masaker ng ating mga puno at ng ating environment. Anyway, sa atin pong ganito po ang ating magiging daloy, ano? Dalawa po ang ating topic ngayon. Hindi ko po pwedeng palagpasin yung dalawang issue. State of the Nation address ni President BBM nitong nakaraan, nung Lunes. Una ko munang hihingan ng assessment o opinion ang dalawa nating kabataan. Unahin ko si Julian. Ano ang masasabi mo in general or opinion mo sa naganap na binitawang State of the Nation address ni President BBM? Okay?
2: Masasabi ko na comprehensive ito, yung SONA na yun, like yung mga nakaraang SONA, at mas naiintindihan po namin mga kabataan, mga student leaders, kung ano yung talaga kailangan ng bansa na to, kung ano yung kailangan ayusin ng gobyerno na ito para umunlad ang Philippines. Parang, kumbaga, parang yung Pax Silica. Yung Pax Silica, meron pros and cons. Yung pros doon, maraming makakaroon ng jobs, uunlad ang Philippines. Pero dapat ang economic na pag-angat, hindi yan sagabal sa environmental protection.
0: Good point. Sige, salamat. Isang statement pa lang yun, ha? Sinapul na yung principle behind the Pax Silica issue, nakasama rin sa State of the Nation. Siguro, baka tayo ay maglaan din ng special na araw para dyan. Kasi isang napakaganda at nakakatuksong programa ng pag-unlad. Pero at what cost? Yun yung point ni Julian. Anyway, Alberto, ano tingin mo sa naganap na State of the Nation address ni President BBM?
3: Ayun, no. Tatlong punto. Isang general, dalawang specific, no. In general, I agree na comprehensive yung naging delivery at naging mensahe ni President Marcos noong SONA. Kahinggil lang doon sa pag-acknowledge ng kung ano yung mga problema at yung mga issue na kinakaharap ng Pilipinas. Kaso nga lang po, naghahanap kasi ako ng pagkatapos niyang sabihin ito, o ito, ganito yung gagawin natin para maisaayos natin yan. Para sa akin lang po, nagkulang sa pagsasabi na si presidente ng mga bagay na o mga hakbang na dapat gawin ng gobyerno para maibsan ngayon yung mga isyung kinakaharap ng bansa, no. Pangalawa, doon sa yung pag-address niya sa issue ng agrikultura. Tama. Maganda, kumpleto yung pagkilala niya na meron tayong problema sa production ng agricultural products natin. Pero hinahanap ko pa rin, at sa tingin ko hinahanap din siya ng mga tao, no, na meron pa lang ganyang problema. Ano ngayon yung plano mo? Ano ngayon yung plano ng gabinete mo? Ano ngayon yung plano ng gobyerno mo para sana masolusyonan natin yung problema sa agrikultura?
0: Tama.
3: Pangalawa, yung sa tingin kong kakulangan at sa tingin ko hindi talaga pagkilala doon sa karapatang pantao ng mga lumalaban, karapatan ng malayang pamamahayag, no? Kasi ilang araw nga bago yung SONA, at sa mismong SONA may napakarami. I think there were 49 activists who were arrested, no, and yung iba naman na i-release, and yung iba dahil lang lumalaban sila, sumisigaw sila sa kalsada at nagpaplano sila na ito yung ihahayag natin sa SONA para marinig tayo ng pangulo, inaresto sila, although napalaya yung 40 kaagad may naiwang 9 individuals na ang allegation nga ng iba, no, they were being psychologically tortured by the police. And ayun, sana lang nabigyan ng emphasis hindi lang yung pagkilala sa mga issue at mga problema ng bansa, no. Sana naglaan din ng kahit mas komprehensibong plano sana kung paano balak atakihin ng gobyerno yung mga ganito.
0: Anyway, salamat, salamat Alberto. Pero may rejoinder ka lang siguro. Yeah. Briefly, Julian.
2: To add to that, yun nga, hindi lang dapat puro sabi-sabi. Dapat nakikita talaga ng mga tao, mga citizens, na yung mga sinasabi ni BBM, nangyayari. So dapat may action plan talaga. And tungkol sa naman sa mga activists, ang masasabi ko lang na dapat talaga may connection ang mga activists or mga tao na naggaganyan sa government kung saan sila, para lang meron protection din sila at hindi din akalain ng mga police na talaga
0: kalaban.
2: Kalaban, yun nga.
0: Napakaganda ng mga point, no, mga kababayan, and we are addressing this to our government. Pakinggan po natin itong mga kabataan. Ano? Hindi po kinakailangan marinig natin sa kabataan ang puro papuri, di ba? Sa lugar. Dapat marinig natin, baka may mga reklamo sila, baka may mga puna sila. Sa totoo lang, ako, aaminin ko, hanggang ngayon, natututo ko doon sa dalawang anak ko na kabataan. Minsan, mas magaling talaga yung mga kabataan. Kaya pinakikinggan ko talaga, hindi pwedeng kumot sa edad, although with age comes wisdom, sabi nga nila ni Confucius. Pero minsan, yung kabataan, humahalo tayo ng aral dyan eh. At ngayon naman, yung kalapit ng edad ko, pakinggan natin, legal expert natin, former Congressman J.B. Bautista.
4: Alam mo ka, Anuel,
0: Kung lapit yung lang,
4: yung pagpapangulo, napakahirap na trabaho niyan. Malamang sa buong Pilipinas yan ang pinakamahirap na trabaho.
0: Talaga,
4: diba?
0: Talaga.
4: Kasi, siyempre lahat ng problema, lalo na ng problema ng bansa, sa'yo umaasa ang taong bayan na susolusyonan mo yan. Eh, ganun talaga lahat. Kasi lahat naman ng politiko gusto magpangulo. Ikaw napunta dyan, kailangan talagang solusyonan mo yan. Yung zona ni BBM, ang lakas ng umpisa. Ano? Sinabi niya, kahit pinsang buo niya, papakulong niya.
0: Ang bigat nun.
4: Kasi tama naman yun. Kasi sabi niya, hindi ako presidente ng pamilya ko. O, presidente ako ng lahat ng Pilipino.
0: Yan, positive yan.
4: Positive yan. Tumpak yan. At saka, yan ang sinasabi ko na big opening. Di ba? Nakita mo agad. Palakpakan ng mga nakikinig sa kanya.
0: Setting the premise, ika nga.
4: Oo. Kaya lang siyempre, maintindihan mo rin naman, although tumatakbo yung investigasyon doon sa flood control, ano? Eh marami doon sa nasa kongreso na yun, mga congressman na yun, mga senador.
0: Nakita
4: mga
0: mo
4: guilty.
0: Yan. Hindi, nakita mo yan eh.
4: Oo, kasi hindi ba sinan na nga yung sinabihan na mahiya naman kayo. Kaya si ano naman, si Pangulong Marcos, he stopped short at yung going hammer and tongs against all of those involved. Kasi alam niya, daming tatama. Eh, yun ang pumapalakpak sa kanya eh. Di ba? Yung kanyang State of the Nation, pinakikinggan ng mga representante ng taong bayan. Ganyan yan eh. Ngayon, kaya lang, pagka kasi sinabi mo State of the Nation, kalagayan ng bansa. Diba? Dapat sana yung kalagayan ni Juan de la Cruz. Kamusta yung mga, bakit ang dami pang mahirap sa atin? Bakit tumaas yata yung ating poverty rate? Ano? Ano ba ang, kasi, nahirapan din namang ekonomiya natin eh. Dahil nung pumasok si BBM sa poder, kakatapos lang natin ng COVID. Pagkatapos, pumasok pa yung gera sa Ukraine. Dahil doon sa gera sa Ukraine, tinamaan yung ating ano, yung ating energy, di ba? At saka to a certain extent food supplies. Pero mas mahirap pa kasi later on dito sa taon nito, tinamaan naman tayo ng war on Iran. Ano? Na nag-skyrocket na ang ano eh, ang sobra, gasolina, ang sobra, presyo ng fuel.
0: Sobra.
4: Kerosene, LPG, di ba? Lahat yan eh. So, mga bagay 'yon na wala naman sa kontrola ng gobyerno natin. Pero siyempre, yung gobyerno natin dahil siya ang may kapangyarihan, siya naman ang nasa posisyon para siguraduhin na yung epekto ng mga pangyayaring 'yan, ng mga krisis na 'yan ay wag lumatay ng todo-todo sa taong bayan.
0: Makusyon miski pa
4: paano. Oo. Oo. So, sa ano na 'yon, sa punto na 'yon, sa tingin ko ginawa namang mabuti ng ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Marcos yung kailangan gawin, no? Kung ito man ay successful o nakukulangan tayo, well, that will be left to an evaluation later on kasi hindi pa tapos eh, di ba? Tayo lang naman sa lahat ng mga bansa sa Asia, tayo lang ang nakapagdeklara ng tinatawag na State of National Energy Emergency. Ano? Dun sa paraan na yan, may mga binilisan silang mga ano, pagtugon, kamukha ng pagtanggal sa mga excise taxes, ganyan, inaalis nila, no? Yung SONA, sa halip na sabihin sana ng Pangulo kung anong kalagayan, lalo na ng mga ordinaryong Pilipino, mas naging ano siya eh, parang report card eh, yung ito ginagawa namin, no? Ito yung mga lahat ng mga maliliit na mga programs ng government sinasabi. Eh hindi mo naman masisisi sila dahil kailangan rin naman sabihin nila yon. Pero yun naman naririnig namin natin yan eh kasi araw-araw naman pag ginawa nila halimbawa sa news sila ng ano.
0: Nasa
4: news yan eh. So kailangan mo bang sabihin sa SONA yan? Ano? Unless wala kang masabing iba kundi yan na lang ulit, uulitin mo na lang. Eh trabaho naman talaga ng gobyerno yan eh. Wala tayong mga gawin. Eh, kailangan yung gawin yan. Kasi pag hindi nyo naman ginawa yan, paano naman yung binabayad sa inyo na buwis? Kolekta kayo ng kolekta ng buwis, ala naman pala kayong ginagawa. So, kailangan yung gawin yan. Medyo, siyempre, marami sa atin nag-i-expect na mas marami sa ng mga sinabi ang Pangulo na nagaganap na. O kaya, yung nire-report niya na tapos na. Halimbawa, kasi, di ba, maraming pinangako ang Pangulo. Sinabi niya, ang bigas magiging 20 pesos. No? Nagbukas sila ng mga tinda na may bigas na 20 pesos.
0: Kadiwa, 800 outlets.
4: Yes, 800 outlets. Pero hindi naman yung usapan eh. Ang usapan, market price yan. Ang ini-expect ng tao, market price yan, 20. Kahit saka pumuntang palengke, makakabili ka ng 20. Bakit hindi ganun nangyari, di ba? Parang cosmetic lang ang nangyari. O, pangalawa, sinabi rin ng Pangulo noon by December paghuhulihin at lahat itong mga ano itong mga involved sa flood control scam, no? May hinuli pero iilan si Margoleta hindi naman sa flood control hinuli yan eh
0: sa katangahan.
4: Oh medyo ayoko sabihin yun kaya lang siya nagbigay na ebidensya para mahuli siya
0: for lack of a better term. Wala akong magagawa talaga naman ganun. Sabi ng mga kaibigan ko abogado sa katangahan
4: voluntarily kasi binigay niya ebidensya niya pero malaki niya eh.
0: Ikaw nga, napaka-polite mo pa eh.
4: Oo nga eh. Binigyan ako ng pera eh.
0: Sige.
4: Eh, congressman ka eh. Paano, ba't ka bibigyan ng million-million, di ba? Saan mo gagamitin yan? Para saan yan? Di ba? Dapat para sa eleksyon.
0: Voluntary naman eh.
4: Eh, kaso sabi niya, hindi para sa eleksyon to. Wala pang kampanya eh. O, di para saan yan?
0: Para saan
4: yan? Yan. Anyway, balik tayo. Wala pa namang masyadong nakikita kang hinuhuli. Siguro si Senator Jinggoy pa lang. Eh tapos si Bong Revilla na fiancé
0: nakalusot pa,
4: di ba? So maano talaga maanong taong bayan maiinis doon sa mga ganun, mga malalaking pangako na hindi ma-deliver. Eh, mabuti na lang andiyan si Ombudsman Remulla, mukhang may political will at mukhang matapang naman, mukhang tutuluyan niya talaga
0: yung sana.
4: Pero tingnan mo ito ah, ito binanggit mo kanina doon sa opening spiel mo. Yung pass on. Ang tagal na yan eh. Di ba? Ilang pong taon na tayong bumabalikat as consumers ng pass-on. Bakit noon lang niya naisip? Bakit ngayon lang 2026? Maari siguro sabihin niya, eh paano ngayon lang naman nag-crisis ng energy ng ganyan katindi eh? No? O sige, well, fine. Pero sana, bago ka nagpunta doon sa ano, doon sa iyong SONA, sana ginawan mo muna ng paraan. Di ba? Nag-submit ka na sa Congress ng panukalang batas
0: urgency.
4: Oo, certify mo as an urgent bill na o tanggalin na yan, di ba? Eh hindi eh, sinabi lang niya eh. Tapos tignan mo, nagre-react na si Manny Pangilinan, di ba? Sinasabi niya, ay hindi kaya, malulugi kami. Oh. Eh bakit malulugi kayo? Ayaw nung ayusin yung sistema nyo pagka nagkaroon ng systems loss. Kasi systems loss, di ba, kasama dyan yung mga nagnanakaw ng kuryente.
0: Inefficiency sa side ng business yan.
4: Inefficiency yan ng sistema nila. And they had so many years para ayusin nila yung sistema nila para ma-minimize, kung hindi man ma-eliminate, ang systems loss. Eh bakit hindi nyo ginawa ng paraan yan? Pagkatapos, kolekta kayo ng kolekta sa mga nagbabayad ng kuryente. Hindi naman namin ginagamit yan. Yan ang ano eh. Di ba logic tama, lang eh. Tama. Very simple logic. Hindi namin ginagamit yan, pero pinababayad mo sa amin. Bakit? Kasi ayaw nyong malugi. Ayun eh. Kung ayaw nyo pala malugi, sana inaayos nyo yung sistema nyo. Bakit kami pumapasan? So, sana, siyempre, doon sa punto na yon, maganda naman ang sinabi ni Pangulo. Tama naman, di ba? Pero yung timing lang eh, nagtataka ako bakit masyado yatang late, no? At saka sana mas maganda inanunsyo niya, meron siyang ginawa. Na mga kababayan.
0: Very good point. Good point 'yan. Good point 'yan. Good
4: para
0: point.
4: Para itong systems loss, maalis na natin 'to. Ako 'yung nagsubmit na ng panukalang urgent bill. O sinabi na niya sana ganoon, 'di ba? Para meron ng ano, meron ng konkretong mga bagay. Kasi doon sa zona, isang napansin ko rin, marami mga anunsyo pa lang eh. Mga paano-anunsyo pa lang. Ito gagawin natin, ito gagawin natin. Eh, siyempre, ang taong bayan naman, maganda naman yung may gagawin ka. Pero, gawin mo na agad. Para pag nagsona, sabihin mo, ito na nagawa. Huwag yung gagawin pa lang. Kasi, nahuhuli na tayo eh.
0: Tama.
4: Tayong Pilipinas, alam nyo ba? Dineclare tayo na nasa upper middle income country na tayo.
0: Pero hindi binanggit yan nung SONA.
4: Hindi
0: in-emphasize siya. Mukha matras eh.
4: Akala ko, Kanuel, yan ang magiging opening
0: Centro.
4: Na. Ano na tayo? Upper middle income country na tayo. Siguro kaya hindi niya binanggit dahil
0: mukhang,
4: pag kinumpara mo kasi yung pagiging upper middle income natin, kasabay natin diniklare yung Vietnam. Okay. Eh, ang Vietnam, ang tagal ginera niyan eh. 20 taong ginegera yan eh. Di ba? Ng Amerika. Kailan lang natapos yun? Noong 1970s. Pero, yung income ng Vietnam na pinagbabasihan ng upper middle income, mas malaki sa income ng yung gross.
0: Uh-huh.
4: Yung gross, ano ha, yung average income. Mas mataas kaysa sa atin. So, mas mataas ang Vietnam sa atin ngayon. Yung Malaysia, I think as early as 2009, dineclare na. Upper middle income na kayo. Thailand, mga 2010, ganyan, dineclare na.
0: Maaga yan.
4: Indonesia, 2014, ganyan, dineclare na. Ibig sabihin, kuno na tayo. Di ba? So, tayo, nangunguna lang tayo sa Laos, Cambodia, at saka Myanmar. Eh, mga mahihirap na bansa yan.
0: Talaga mahihirap yun.
4: Mahihirap yan. Para mga probinsya yan, pag tinignan mo eh. Di ba? Pero yung mga dati na nauuna tayo sa mga bansang to, naungusa na tayo. Yan ang importante. Bakit nangyayari yan? Di ba? Okay, masaya tayo na tayo diniklara na upper middle income country. Kasi yung mga Singapore, ganyan, mga high income na yun.
0: First world na yun.
4: Advanced na nga sila eh. Advanced high income ang tawag sa kanila eh. Malayong-malayo na sila. Ay, yung Singapore, yung Brunei, ganyan, yung mga Hong Kong na yan, matataas na yan eh. Bakit tayo nahuhuli? Sana yan ang pinag-uusapan ni BBM eh, sa kanyang mga State of the Nation. Nasabihin niya, hahabol tayo, o tayo, ganito na. Pero hindi tayo nasisiyahan dito. Kasi gusto natin, umabante pa tayo na mas mabilis.
0: Tingin ko kung maganda yung point mo, no? Baka ito po, mga kababayan, ay challenge. Hindi lang sa katulad ni Kong JB na people's rights advocate, people's welfare advocate, kundi sa ating mga kabataan, hamon sa inyo to. Dahil ang role nyo, hindi lang i-criticize yung kulang, hindi lang purihin yung magandang ginawa o sinabi ni PBBM, kundi yung point ni Kong JB, after this, paano natin itutulak yung bansa natin to greater heights? Ika nga kung aabutin yun. Ano? So, pwede bang kahit a few statements sa point of view ng kabataan, ano yung tingin nyong hamon sa ating gobyerno na dapat ine-expect nyo bilang kabataan? Siguro in a few statements bago tayo pumunta sa kabilang topic. Sige, Julian, tas Alberto.
2: Ang masasabi ko lang is dapat talaga yung mga kabataan, dapat sila mismo mag maghanap din ng way. Kasi hindi trabaho din ng gobyerno natin na gumawa ng paraan. Pero sa dami nilang ginagawa at sa daming issues na yon, hindi nila makakaya in one sweep.
0: Tama.
2: So dapat tulong din ng kabataan, dapat tulong lahat ng Pilipino para gumawa din ng paraan para umunlad ang bansa natin.
0: Oh, so dapat action din sa hanay ng kabataan. Yes. Ano? Hindi lang po na, kundi proposal at saka actions. Ano? Alberto?
3: Ayun, no? Tama rin. Maghanap at siguro kunin ng kabataan yung opportunities na nandyan. I-grab lang ng i-grab. At syempre, para sa gobyerno, sa tingin ko, magiging malaking hamon at talagang malaking hamon kahit ngayon, maski noon, ang inklusibong economic growth. Kasi natatawa nga ako sinasabi nga ni Attorney JV yung mga factual circumstances nung pag-rise ng status ng Philippines as a higher middle income country, no. Pero nakakatawa na tumaas nga talaga yung gross income ng Philippines as a whole, and of course yung income per capita ng Pilipinas, no. Ang nagiging problema nga lang parang hindi naman natin siya nakikita kasi na umaangat kasabay ng Pilipinas yung mga nasa laylayan, no. Parang ang nangyayari, okay, ang dami ng kaya tumaas yung gross income ng Pilipinas kasi yung mga top 1%, yung mga oligarka natin sobrang laki at sobrang yumayaman sila, no. At sa tingin ko yun talaga ang magiging problema. Kasi kapag nakahanap ang gobyerno ng paraan kung paano magiging inklusibo yung paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, sabay-sabay na yun eh. Sabay-sabay ng, kahit hindi siya completely eradicated, pero what will happen gagaan na kahit papaano yung buhay ng mga Pilipino sa bayarin, sa mga gastusin sa araw.
0: Pero maganda yung point mo, yung term na ito, paglilinaw sa ating mga kababayan, yung lagi na pong ginagamit to, yung inklusibo. Ibig sabihin, sa proseso ng pagbabago, ng pag-unlad, hindi pwedeng yung mayayaman lang ang umuunlad o negosyo lang. Dapat, parte ng pag-unlad at ng proseso ng pag-unlad at pakinabang sa pag-unlad ay yung taong bayan. Yun yung inclusive, no? Sa iba't ibang aspeto. Siguro, bago tayo lumundag sa next topic natin, ang dami, no? Mula sa housing, education, ang dami. Naglista ako ng 32 major points, both positive and puna doon sa SONA, pero hindi natin matatalakay ngayon. Pero importante, nakapaghatid ng importanteng mensahe ang ating kabataan at yung legal at economic and welfare perspective ni Congressman JB Bautista. Last note on the SONA, Kong JB, kasi maglilipat tayo sa isang
4: maganda
0: subject.
4: Maganda yung pundo ni Alberto, no? Tama yun eh. Umangat kasi marami tayong remittances, yep, di ba? Yumayaman yung mga businessmen natin, ganyan, yung entrepreneurs. Pero yung mga mahihirap natin, nanatiling mahirap. Yung wealth distribution natin kasi as a society may problema eh. May problema. Iniiwan yung mahihirap eh. Yun ang problema sa lipunan natin. Pinababayaan yan. Natitira sa ayuda eh. Pagka binigyan sila ayuda, kala mo tapos na. Hindi naman ganun ang... That is not how a good society works. Alam mo, hindi naman rocket science eh para ayusin natin ito eh. Tatlo lang, mga eksperto, no? Tatlo lang ang nakikita nila na paraan para tayo umayos yung ating yung ating pag-angat eh. Number one, good education lang. Kailangan maganda yung edukasyon natin. Ano? Siguro sa ilalim ni Sunny Angara, baka mapaayos na ng konti yan. Kaya lang ilang taon yung nasayang natin kay Sara Duterte, no? 'Di ba?
0: 165,000 ang ating backlog sa classrooms pa lang.
4: Tsaka kasi wala
0: wala nagawa nung panahon ni ano.
4: Alam mo sa akin, yung pagkaka-appoint sa kanya sa Department of Education eh. Wala namang nalalaman tong aling to sa ano eh.
0: Edukasyon.
4: Sa pagpapatakbo ng edukasyon eh. Tingnan mo, nalugmok tayo. Ano ang naging issue sa kanya? Yung mga confidential funds doon sa ano, di ba? Yung mga malversation ng piece ng education. O ito, pangalawa.
0: Teka, sadali ko. Hindi edukasyon ang tinarget eh. Ang tinarget yung pondo.
4: Yung pondo.
0: Oh,
4: yung pondo.
0: Parang ganun yung mentality.
4: O ngayon, pangalawa, poor infrastructure, no? Kailangan ayusin yung infrastructure eh. Ngayon, ito dikit-dikit na to doon sa flood control. Paano maiayos yung infrastructure kung ninanakaw yung ano, yung pera para doon sa infrastructure?
0: Sabi kaya, nila hindi ro tayo mahirap eh. We are plundered.
4: Plundered, oh, exactly. Oh. And the last point na nakadikit sa doon sa kanina sa infrastructure is corruption and weak laws.
0: Oh.
4: Ibig sabihin yung batas natin, may batas para sa mayayaman, may batas para sa mahirap.
0: Mm-hmm.
4: Pag mahirap ka, ang dali-dali mong
0: maaresto.
4: Arestuhin ka agad. Pag mahirap ka, kung mayama ka, lalo na senador ka, ang hirap-hirap, dumadaan sa butas ng karayom.
0: Mm.
4: Kahit na ang ninanakaw na, eh, bilyon-bilyon na.
0: Oo.
4: Samantalang itong mahirap, ang ninakaw, isang buko lang, nakulong na agad.
0: Isang tinapa, isang dilata.
4: Oo. So, kung makikita, lalo na ng mga investor, no? Lalo na yung mga foreign investor natin, yung ating batas, eh, mahina. Mahina, ano? Walang pagkakapantay-pantay, hindi applicable sa lahat. At saka yung corruption natin, hindi makontrola. Eh, sino papasok dito? Di mga corrupt din, di ba? Mga maglalabas lang ng pera natin yan, mga susubukan lang tayo iskamin na iskamin. Kung gusto natin umayos yan, kailangan masugpo natin itong corruption at mapalakas natin ang batas. O kaya kayo, lalong-lalo na, mga future lawyers kayo, ano? Dapat magkaroon kayo ng commitment talaga na kung papaanong ang ating batas ay lalong mapalakas para siguraduhin natin na rule of law, pantay-pantay ang application niyan. Hindi ko umut mahirap aapihin tapos mayaman bibigyan ng special privilege.
0: Sige.
4: Hindi dapat ganyan.
0: Anyway, yung portion natin ng QR code, although na, gusto ko marinig sila ulit, although narinig na sila noong nakaraan, sa susunod na lang yun, kasi importante pa, lundag na tayo sa topic ng impeachment. Gusto kong marinig, itong nakaraang ilang linggo ng impeachment hearing, no, tatlong linggo, around 7 hearings yan, pwedeng marinig natin ang opinion nyo, ano ang masasabi nyo doon sa naganap na impeachment process. Ikaw muna, Julian, tapos Alberto.
2: Okay. Ang masasabi ko kasi ngayon ko lang nalaman bakit super tagal at ang bagal lang ng usad. Kasi sa totoo lang ang nakikita ko puro away ng defense at ng prosecutor.
0: In technically daw,
2: yung
0: technically
2: puro that. Technical eh. Hindi yung actual na issues in hand. Kung gusto nila talaga na matapos to agad.
0: Tama. I agree.
2: Pumunta na sila sa issue.
0: Diretso sa facts.
2: Sila, wag paligoy-ligoy pa. Kasi, sa totoo lang yung mga tao nanonood, nababoring yan eh.
0: Oh. Actually, halimbawa yung cheque, buti na lang nag-intervene si, ina-appreciate natin yun, yung intervention ni presiding judge Chief Escudero. Buti nag-intervene dun sa cheque kasi biro mo yung cheque, hindi naman tinututulan ng defense, dinidetalye pa yung date, yung pirma sa inyo ba yan? Ako, Diyos ko. Alam ko, mamaya, gusto kong tanungin si ano dyan, si Attorney JB dyan, may mga puna siya dyan eh. Sige, ikaw, Alberto, ano tingin mo? Thank you, Julian, ang ganda ng point mo. Ganda.
3: Ayun, no, hindi ko na ulitin yung sinabi ng Julian. Dahil
0: nakakaisa tayo dyan.
3: At ito na lang, para sa akin, ang nakita ko, the prosecution is doing a great job improving the articles of impeachment.
0: Yeah.
3: At meron lang akong gustong sabihin, no, dahil viral to eh yung sinabi ni Robin Padilla na prosecution bakit masyado kayong bias. And a lot of lawyers, law deans actually sided with him. May mga nag-side talaga sa kanya. And they were saying na ang role ng prosecution is to administer justice and not to convict. But I think they forgot or hindi nila naisip na the impeachment trial happening in the Senate is not a criminal proceeding. It is a sui generis proceeding. Hindi siya, at sinabi na rin yan ng Supreme Court sa sa Francisco versus House of Representatives, no, na hindi mo dapat i-hold ang prosecution sa impeachment trial bilang ano on the same level nung nandoon sa criminal proceeding, no, kasi sabi nga sa house rules ang obligasyon ng prosecution patunayan yung mga nakalagay sa articles of impeachment. Ay natural magiging bias yan yung pinapatunayan nila yung siyempre, ikinaso ni i-final nilang articles kay Sara.
0: Obligasyon nila yun eh.
3: At ayun, no, kung magtutuloy-tuloy yung presentasyon, magandang presentasyon ng ebidensya ng prosecution dahil nga hindi naman beyond reasonable doubt ang kailangan lang natin ng clear and convincing evidence, and si Attorney JV na mag-explain kaya nung mga legal technicalities and all, no. Sa tingin ko magtuloy-tuloy yan at yung mga senator judges natin maging impartial, no. Mako-convict si Sara at yes, walang Sara sa 2028.
0: Okay, sige. Good point. Pero tandaan nyo, ha, babalik kayo ulit kasi bitin, lagi naman tayong bitin eh. Pero itong August, siguro towards the end of August, mag-assessment tayo ulit nila Congressman JB. Kung siguro babalikan ko kayo sa mga susunod na ano, importante, pakinggan natin ng legal assessment. Pero bago ka magtapos mamaya, Kong JB, meron akong legal question lang na papatulong ako sa iyo mamaya. Pero ikaw na, ano assessment mo sa overall impeachment? Teka, by the way, may mga magaganda kang sinabi, ha? Yung tamang attitude, ano ba yung purpose niyan, hindi ba?
4: Oo, kasi ever since I maintained the Canwell, bagamat ako isang abogado, no? Ako'y babad ako sa litigation. Practitioner ako eh. Alam ko lahat ang nangyayari sa courtroom.
0: Bardagulan sa korte.
4: Oo, kayang-kaya natin yan, ano? Pero hindi ako siyang ayon na mga abogado ang pakikinggan dito sa ano dito sa impeachment na to. Kasi nga sabi ni Alberto, sui generis to eh. Hindi ito dapat ginagawang courtroom. Ang tawag ng mga critics ngayon diyan eh, ino-over judicialize eh. Pa-judge pa to si Escudero, di ba? Pagkatapos prosecution, meron pa silang private prosecutor. Meron pa silang tapos may defense. Yung defense, akala mo, kasi alam mo, nung umpisa kasi, nagkaroon ng problema eh, dahil parang pinuprove nila talaga, criminal eh, yung grave threat eh, tsaka yung inciting to sedition. Mga felony kasi yan eh. Criminal offenses yan. Kaya parang criminal yung pinupunto. Pagkatapos, ang nakita kong isang mali nila ron, no, opening pa lang itong house prosecutors or house managers, na dapat yun ang tawag sa kanila. Ang inilagay agad, mga private na lawyers, na mga practitioner. Eh, mga practitioner yan eh. Natural, magpapalabas yan. Di ba? Yan, at saka yung nasa defense, eh yung defense, binabayaran ni Duterte para magpalabas dyan, di ba? Natural, objection yan. Kaliwat kanan, kahit tulog yan, kahit nantok, mag-object yan. Di ba? Kaya tumatagal. Sipin mo authentication. Authentication. Nung isang video, kasi electronic evidence, Canwell eh. Isang video na lahat na ata ng tao sa Pilipinas ay napanood na.
0: At buong bansa.
4: Eh, authenticate mo dalawang araw.
0: Undigdig.
4: Dalawang araw ang authentication. Di ba? Eh, kaya lang, syempre, sarap na sarap yung mga abogado eh, na nakikita sila sa TV. Eh, di ba? Objection.
0: They're having a time of their life.
4: Tapos nag-a-argue sila ron. Naka-Amerikana sila na maganda.
0: Teka lang, Attorney JV, sigit ko lang kasi alam ko, marami nag- kayong mga kabataan, lalo ka na, nag-uumapaw ang inyong ideya.
4: Okay, isa,
0: no?
4: Na, isa na lang, ano, sige, isa na lang. Ha?
0: May tatanong lang
4: ako. I think it's a good yung development na ngayon, napansin ko, yung mga congressman na nagtatanong, sila na nag-examine ng witness. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga congressman, mga politiko yan eh. They have the language and the capability to connect with the audience, with the people. Kasi nangangampanya yan eh, kung humihingi ng boto yan. So rather than you put lawyers here, no, yung mga mukha nila Lorna Kapunan, hindi nyo kailangan yan. Ang kailangan nyo, more of Gerbil Ruiz to. No? Ayan, si Chua, si Congressman Chua. Na si Congressman Chua, dire-direcho, Tagalog, Pilipino, yung ano niya, ginagamit galing, ng ano. No? Maganda yan. I think this is the move in the right direction. Ngayon, ako, ang call ko lang, itong si Chis Cudero, huwag mo naman gawin masyadong, para ka naman yatang feeling mo, judge kang totoo. Hindi ka judge.
0: Hindi, nagtitrip dahil bumabawi.
4: Bumabawi.
0: Anyway, JV, alam ko, bitin tayo. No? Pero hindi ko inaasahang sagutin natin to ngayon. mag-iiwan ako ng katanungan at challenge sa ating mga legal minds. At siguro sasagutin sa akin ni Kong JB sa susunod na programa at ng ating mga kabataang abogado. Teorya ko lang to, no? From a layman's point of view. Imagine, ang Senado, ang siyam, halimbawa, napakulong dahil sa kaso ng pagnanakaw o kriminal na kaso, at natira ay 15. Automatically, kung susundin mo yung provision ng strictly 16, 2/3 ng 24, wala ng impeachment pag 15. Hindi ba dapat, ito iti-test case sa Supreme Court, lagi kang mag-argue, even sa inyong principled lawyers and advocates, hindi ba dapat ang argument mo, ito, tandaan nyo ito kayo mga kabataan, laging sa point of view ng mamamayan? Ang tanong kasi dito, basic, bakit? Yung mga nagnakaw ba na nakulong? Kasalanan ba namin taong bayan niya? I-deprive nyo kami ng impeachment? Hindi ba? At pwedeng gawin ng boat camp siya, na imaniobra, at wala ng impeachment automatically. So yung, halimbawa, 15 ang natira, ang 2/3 yan, 10. So 10 lang ang kailangan mo para 2/3 ma-impeach na yung, anyway, ito mga kababayan, ay iniiwan kong, wala na po tayong oras, pasensya na kayo, iniiwan kong tanong kay Kong JB sa ating mga kabataang estudyante ng batas at sa ating mamamayan. At abangan nyo po, marami pa po tayong susunod na programa kasama ito aking mga regular na kaibigan dito po sa atin sa TikTok ng Bayan, dito po sa Radyo Pilipinas Uno, Radyo Publiko. Magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino.
5: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Standard time, 502.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Energy isinusulong ang international standards sa pagpili ng nuclear power site sa bansa. Mayulat si EJ Lazaro.
9: Radyo Pilipinas Report.
10: Pinagtibayan ng Department of Energy o DOE katuwang ang International Atomic Energy Agency o IAEA ang mga pamantayan sa pagpili ng posibleng lokasyon ng mga nuclear power plant sa bansa bilang bahagi ng pagsusulong ng ligtas at maayos na nuclear energy program ng Pilipinas. Sa isinagawang Site and External Event Design o SEED Workshop mula Hunyo 27 hanggang 31, nireview at pinagtibay ng DOE Nuclear Energy Program Agency Committee at mga eksperto ang draft siting criteria at methodology para sa nuclear power plants at small modular reactors. Layunin itong matiyak na ang pagpili ng mga posibleng lokasyon ay nakabatay sa mahigpit na pamantayan sa kaligtasan, kapaligiran at teknikal na aspeto alinsunod sa IAEA safety standards at pandaigdigang best practices. Kaakibat ito ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang paggamit ng nuclear energy bilang bahagi ng matagalang solusyon upang matiyak ang sapat, matatag at malinis sa suplay ng kuryente sa bansa habang inuuna ang kaligtasan ng publiko at pangangalaga sa kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Department of Agriculture nagbukas ng reporting center laban sa illegal fishing. Si Ray Ferrer sa detalye.
9: Radyo Pilipinas Report.
11: Inilunsad ng Department of Agriculture ang IUU Fishing Reporting Center sa Puerto Princesa City, Palawan. Layunin nito na hikayatin ang mga mangisda at residente na mag-ulat ng illegal fishing. Ayon sa DA, umabot sa 5.3 bilyong piso ang taunang pagkalugi dahil sa illegal na pangingisda. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mahalagang maprotektahan ang supply ng isda at kabuhayan ng mga lehitimong mangingisda. Dagdag ng DA, bahagi ito ng mas pinaigting na kampanya laban sa illegal fishing at para sa pangalaga ng yamang dagat. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa iba pa ang balita, representative ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas nilinaw na hindi nakikialam ang International Tribunal sa politika dito sa bansa. May ulat si DK Zarate.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Ipinagtanggol ng ICC Common Legal Representative for the Victims ng International Criminal Court laban sa mga bumabanat dito. Ayon kay CLR for the Victims na si Attorney Gilbert Andres, hindi umano nakikialam ang ICC sa politika sa Pilipinas. Maituturing umanong gaslighting ang naging payag ni Vice President Sara Duterte matapos tawaging tuta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni dating Senador Antonio Trillanes Deport ang ICC. Iginit ni Attorney Andres na katuon lamang ang ICC sa paghahanap ng ustisya, katotohanan at pananagutan kaugnay sa investigasyon sa war on drugs. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At pangwakas na balita sa lalawigan, mga police officer at personnel ng Police Regional Office 10 na nagpamalas ng husay at dedikasyon sa serbisyo, binigyan pugay at pagkilala sa culmination ng 31st anniversary ng Police Community Relations Month. Mula Radyo Pilipinas Siligan, si Dandy Macarambon sa balita.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Sa pagtatapos ng 31st taong pagdiriwang ng Police Community Relations Month, binigyang pugay at pagkilala ng Police Regional Office 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano sa pamamagitan ng Police Community Affairs and Development Office o PCAD 10 sa isang culmination program ang mga police officers at personnel na nagpakita ng husay o galing sa Police Community Affairs and Development na nakatulong sa pagsusulong ng community-oriented na mga aktibidad at hadikain may kinalaman sa pagpupulis sa mga komunidad ng rehiyong Northern Mindanao. Itinaos ang kombinasyon sa Protan Camp Alagar Regional Headquarters. Kabilang sa binigyang pagkilala ay ang Llano del Norte Police Provincial Office sa ilalim ng liderato ni Provincial Director Police Colonel Leo De Leon Sua, natamo ang Outstanding PCAD Senior Police Commissioned Officer, habang ang Outstanding PCAD City Police Office at Outstanding Revitalized Police sa Barangay o RPSB team ay nasungkit ng PNP Iligan City Police Office. Binigyang pagkilala ang iba pang police units ng rehiyon, nagpakita ng dedikasyon at katapatan sa serbisyo ng mga komunidad sa kanikanilang kinasasakupan. Nakaangga ang aktibidad sa temang sa Bagong Pilipinas, ugnayang police at mamamayan tapat, maasahan at nararamdaman ng bayan. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Pinalakas, pinalawak,
15: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
17: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Bin ang astronomical diary na inihanda ng PAGASA para sa mga mahilig mag-stargazing. Magandang gabi, Pilipinas. Ikalugi nga kaya ng mga power company kung tatanggalin na sa bayarin sa kuryente ang system loss. Yan po yung ipinapasang kuryente ng power company pero hindi ginamit ng consumer dahil sa technical na dahilan o kaya naman ay pagnanakaw ng kuryente.
4: Makikita ang system loss sa bill ng kuryente dahil sinisingil ito sa mga consumer kahit hindi nila ito nagamit. Sa isyong ito, tumutok ang pagdinig ng Senate Committee on Energy. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Ibinagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa panukalang alisin ang systems loss charges sa singil sa kuryente. Kasunod ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na bawasan ang pasanin ng mga consumer sa mataas sa singil sa kuryente. Sa pagdinig, tinanong ni Senate Committee on Energy Chairperson Senator Irwin Tulfo ang Energy Regulatory Commission ERC kung totoo ba na malulugi ang industriya ng kuryente kapag inalis ang systems loss charges.
6: I've been hearing after that SONA yesterday, this past few days, na medyo mahirap, malaking malulugi, malaking kabawasan. Pag inalis systems law, 60 billion, mawawala sa mga distributors, generators, etc. Your thoughts on this po?
5: Ayon kay ERC Chairperson Francis Attorney Juan, ang technical system loss ay bumubuo lamang ng 1.5% ng kabuuang systems loss kaya maliit lamang umano ang magiging epekto nito sa kita ng distribution utilities.
7: Ang mga concerns lang po na naglabasan matapos nga po yung SONA ay yung maaaring impact nito sa operasyon ng ating mga distribution utilities. Kasi ito pong system loss, ito ay associated hindi doon sa kanyang negosyo ng distribution, kundi doon sa pag-procure niya ng generation ng supply at ito naman ang kanyang idinideliver o dinidistribute.
5: Kinumpirma rin ni Juan na handang ERC na patupad ang pagtanggal sa systems loss charges kapag nais sa batas ito. Pero dahil itinuturing na pass-through cost ang systems loss sa ilalim ng kasalukuyang batas, kailangan muna umuno amyendahan ng Kongreso ang Section 43F ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Ipinaliwanag ni Juan na sa ilalim ng kasalukuyang sistema, pinapayagan ng distribution utilities na ipasa sa mga consumer ang gasto sa kuryenteng nabili mula sa mga power plant pero nawawala dahil sa technical losses at illegal connection bago ito makarating sa mga tahanan. Binigyan din ni Tulfo na kung uobligahin ang private distribution companies na sila ang sasalo sa mga pagkaluging ito, mapipilitan na silang pagbutihin ang kanilang grid infrastructure at operasyon sa halip na ipasa ang gasto sa mga consumer. Naniniwala naman sa Senate President Sherwin Gatchalian na kayang sagutin ng distribution utilities ang tinatayang aabot sa 45 billion pesos systems loss sa buong bansa.
8: I think that 45 can be absorbed by the distribution utilities. They just need to be efficient.
5: Sinabi ni Tulfo na inaasahan niyang maaring maaprubahan at maipatupad ang panukala bago matapos ang buwan ng Agosto.
9: Gusto ko na Malacanang talaga matanggal yung systems loss. Actually, may text po sa akin na kung pwede one hearing lang, then PWG, then doon na po sa BICAM. Target po na Malacanang by end of August, wala na systems loss.
5: Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: Naglatag ng nasa 60 bilyong pisong insentibo ang pamahalaan para makahikayat ng mga negosyante na dito sa Pilipinas gawin ang kanilang electric vehicles at maging regional automotive manufacturing hub ang bansa. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
10: Pasakit para sa motorista na si Ronaldo ang magkakasunod na pagsirit sa presyo ng gasolina.
11: Dati mga 120, balikan na yun.
12: Ngayon?
11: Ngayon, 200 200 to 200 plus.
12: Eh, ang laki nga.
11: Laki ng ano, pinagbago.
12: Pang ano na sana yun?
11: Siyempre, bigas. Pang kain sa bahay.
10: Kung makakaipon nga lang daw, pipiliin ni Ronaldo na bumili at gumamit ng electric vehicle o EV.
11: Walang coding. Kung e-car siya, ganun. Wala siyang coding. Tapos, imbis na yung igagas mo, pwede mo nang pambaon sa opisina. Pangkain-kain mo na po yun.
10: Para hikayatin pa ang mas maraming kumpanya na mamuhunan sa paggawa ng mga electric vehicle at mga piyesa nito sa Pilipinas, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order na nagtatatag sa Electric Vehicle Incentive Strategy Program.
13: Ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain.
10: Magbibigay ang gobyerno ng mga fiscal incentives sa mga kumpanyang gagawa o mag-assemble ng battery, hybrid, plug-in hybrid at fuel cell electric vehicles kasamang mga component nito. Maglalaan ang pamahalaan ng hanggang 60 bilyong piso para sa mga insentibo.
13: May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa.
10: Maaring gamitin ang tax payment certificate bilang pambayad sa income tax, VAT, excise tax at import duties. Ang requirement, hindi bababa sa 5 bilyong pisong bagong puhunan para maging kwalipikado sa mga insentibo. Tiwala naman si Finance Secretary Frederick Go na magbubunga ng mas matatag na ecosystem at industrial base sa paggawa ng mga sasakyan ng insentibo para sa mga manufacturer ng EV. Bukod sa makapaglilikha ng mas maraming trabaho, magpapababa rin daw ito sa presyo ng mga EV. Tiniyak naman ng palasyo na pag-aaralang mabuti kasama ang mga power distributor at electric cooperatives ang isinusulong ni Pangulong Marcos na pag-alis sa system loss charge o halaga ng nawawalang kuryente na ipinapasa at sinisingil sa mga consumer. Kasunod ito ng babala ng Meralco na masyadong malaki ang system loss para akuin ng mga kumpanya. Posible umanong maapektuhan ang buong power industry, kaya kinakailangan pa ng malalimang konsultasyon.
13: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion.
10: Clayzel Fordelia, para sa bayan.
4: Nagtakda naman ng pulong ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Transport Group sa darating na Lunes para pag-usapan ng mga petisyong itaas ang pasahe. Ayon sa LTFRB, sakop ng mga petisyon ang mga jeepney, bus, UV Express, taxi at motorcycle taxi na humihingi ng dagdag na 2 piso ang grupong manibela sa 13 pesos na minimum fare, habang 10 pisong dagdag naman ang gusto ng piston. Aminado ang LTFRB na mahirap na hindi harapin ang mga petisyon dahil baka tumigil sa pamamasada ang mga pampublikong sasakyan, habang kailangan din namang pag-isipan ang kapasidad ng mga pasahero na magbayad.
3: Samantala, simula sa Miyerkules, August 5, libre po ang may mga national ID sa MRT3. Isasagawa ito sa lahat ng Miyerkules ng Agosto o August 5, 12, 19 at 26 mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ito'y bilang pakikiisa ng DOTR MRT3 sa paglagda sa Philippine Identification System Act o batas na nagtakda ng National ID para sa lahat ng Pilipino. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 bilang pagdiriwang naman ng Global Identity Day. Samantala, pinalawig pa hanggang August 31 ang Piso Fare Cashback Promo sa LRT2. Sa ilalim nito, piso lang ang pasahe ng mga gumagamit ng cashless promo sa LRT2, lalo na ang mga gagamit ng MYSSS card at RCBC debit at credit card sa pagkuha ng ticket.
4: Samantala, tinatayang nasa 400,000 hanggang 500,000 benepisyaryo ang naghihintay na mapasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS ng Department of Social

0: na buhay, level 2, makatawid sa pang-araw-araw na buhay, at level 3 naman, yung sapat na para mabuhay sa araw-araw.
1: Isang kasunduan naman ang nilagdaan ng Government Service Insurance System o GSIS at ng MaxiCare Healthcare Corporation sa pamamagitan ng financing program na layong maging abot-kaya ang HMO coverage ng isang miyembro. Sa ilalim ng kasunduan, walang babayarang interes sa loob ng isang taon ng isang miyembro na kukuha ng MaxiCare sa ilalim ng Ginhawa Health Assistance Loan. Tinatayang nasa 214,000 miyembro ang makikinabang sa programa. Maaari ring i-enroll ng mga miyembro ang kanilang mga dependents sa ilalim ng napili nilang health insurance package.
0: Tiniyak naman ng Malacanang nahahanap ng paraan ng pamahalaan ng win-win solution para sa mga manggagawa at employer. Kasunod ito ng inisyung temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 peso increase sa sweldo ng minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, susunod ang pamahalaan sa TRO. Gayunman, tiniyak niyang hindi rito nagtatapos ang pagsisikap ng administrasyon na maisulong ang kapakanan ng mga manggagawa at patuloy nitong ipinaglalaban ang nararapat na benepisyo para sa kanila.
2: Ilalaban po kung ano po ang nakikita ng pamahalaan na nararapat sa ating mga manggagawa. Pero pakikinggan din po ng pamahalaan kung ano po ang hinaing ng mga negosyante. Mas maganda po talaga na maging balanse ang pagtingin dito para hindi magkaroon ng mas malalim na problema o suliranin para both parties, ang employees and employers, ay magkaroon ng win-win solution sa issue na ito.
1: Mas dumami pa ang bilang ng mga informal settlers sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nakinabang sa Enhanced Community Mortgage Program ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Ang ECMP ay kabilang sa mga pamamaraang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan na muling binuhay sa ilalim ng Expanded 4PH. Kamakailan lang sa lalawigan ng Isabela, mahigit sa 700 individual ang tumanggap ng tseke para makabili ng lupang matagal na nilang itinuturing na tahanan. Tiniyak ni DSUD Secretary Ramon Aliling na patuloy na isusulong ng pamahalaan ang ECMP upang mapalitan ng seguridad, kapanatagan at bagong pag-asa ang pangamba ng mas maraming pamilyang Pilipino.
0: Samantala, nagsimula ng umani ang bansa mula sa bunga ng pagsisikap na mareforma ang agricultural export strategy ng bansa. Naging sentro ng pagbabago ang pagtatatag ng isang tanggapan na nakatutok lang sa exports, pagbabantay ng mga bagong merkado na pwedeng magbukas, pagpapatatag sa mga industry at gawing globally competitive ang mga farm products ng Pilipinas. Kabilang sa mga binibigyang prioridad ang mga pangunahing export tulad ng saging, nyog, pinya at tabako, habang pinalalawak din ang merkado para sa mangga, lamang dagat, seaweeds, asin, kape, kakao, ube, dragon fruit, durian at iba pang high-value crops. Samantala, pinangunahan naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang Philippine Digital TV Summit 2026 na ginanap sa Mandaue City sa Cebu. Tinalakay sa nasabing summit ang paglipat mula analog patungong digital. Nasa pagtitipon ng ilan sa mga opisyal ng pamahalaan, broadcast media organizations, kabilang ang PTV4 sa panguna ni Mr. Joselito Tanggol ng Engineering Division. Nakatakdang makumpleto ang paglipat sa digital TV sa bansa kung saan inaasahan ang tuluyang pag-phase out ng analog signal sa November 2026. Ayon din kay USEC Season, ito ay alinsunod sa utos ng Pangulo na walang maiiwan.
3: The need to go on full DTTB is in compliance to the mandate of President Marcos Jr. that nobody will be left offline. So currently in Cebu we are at 65% readiness, in Davao we are at 72% readiness, and in Manila we're at 80% readiness. So our goal is to be 100% transitioned.
1: Target ng pamahalaan na maisumite sa Kamara ang National Expenditure Program o ang panukalang 2027 National Budget sa August 14. Ayon po yan sa Budget Department. Sa ilalim ng batas, may 30 araw ang ehekutibo matapos ang State of the Nation Address para isumite ang NEP. nasa 7.2 trillion pesos o katumbas ng

0: higit 21% ng gross domestic product ng bansa ang panukalang national budget para sa susunod na taon, na mas mataas ng 6% sa kasalukuyang national budget na 6.793 trillion pesos.
1: Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Faustino Bongjedi III na mas palalakasin pa ng Kamara ang mga hakbang para matiyak na magiging maayos at transparent ang paghahanda para sa 2027 national budget. Ayon kay D, paigtingin ng mga security measures at mga hakbang para matiyak na ang proposed budget para sa susunod na taon ay naaayon sa mga pamantayan ng mabuting pamamahala. Sinabi naman ni House Secretary General Cheloy Garafil na may mga naipatupad na ring mga reforma sa pagpapanukala ng budget.
0: Unti-unti nang binibigyang buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga binitawan niyang commitment sa kanyang State of the Nation Address. Nitong linggo, sumentro sa healthcare, housing, energy, food security at iba pa ang naging aktibidad ng Pangulo. Atin pong balikan ang isang linggong aktibidad ng Pangulo.
2: Isang araw matapos ang kanyang sona, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista. Dito ipinagkaloob niya ang halos 148 milyon pesos na pondo para sa karagdagang kagamitang medikal ng ospital. Pinangunahan din niya ang panibagong yugto ng bawat bayan makikinabang program para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Sa ilalim nito, direktang naihatid sa mga benepisyaryo ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang na ang tulong pinansyal, kabuhayan at iba pang social services sa pamamagitan ng Local Government Support Fund at Socio-Civic Projects Fund. Sa Davao City naman, ininspeksyon niya ang People's Ville Housing Project at nangakong magdaragdag pa ng 42 gusali na target makumpleto bago matapos ang 2027. Target nitong makapagbigay ng ligtas at disenteng pabahay sa mga pamilyang Pilipino. Miyerkules, pinangunahan niya ang pagbubukas ng Energy Museum sa Taguig City kasabay ang paggunita sa 25th anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Iginiit niya ang kahalagahan ng seguridad sa enerhiya at ang patuloy na reforma upang maging mas maaasahan, mas abot kaya at mas napapanatili ang supply ng kuryente sa bansa. Sa Malacanang, tinanggap niya sa isang farewell call ang ilang ambassador at nagpasalamat sa kanilang naging ambag sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa Hungary at Netherlands. Huwebes, nagtungo naman ang Pangulo sa Pangasinan upang inspeksyonin ang rehabilitated Suwal Fish Port. Layunin nito na palakasin ang infrastruktura sa pangisdaan at pagandahin ang food supply chain ng bansa. Inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na ipagpatuloy ang modernisasyon ng mga fish port sa buong bansa upang mapataas ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapabuti ang kabuhayan ng mga mangingisda. Kasunod nito, nagtungo siya sa Pantalan kung saan nakipagpulong sa mga lokal na mangingisda at mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kamakailan ay nakaranas ng water cannon attack mula sa China Coast Guard habang nagsasagawa ng routine mission malapit sa Bajo de Masinloc. Mula Pangasinan, dumiretso ang Pangulo sa Tarlac City para sa panibagong yugto ng bawat bayan makikinabang program. Binisita rin niya ang Northern Luzon Command kung saan nakipagpulong siya sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Tiniyak niya ang suporta ng pamahalaan sa mga sundalo at sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa larangan ng pambansang depensa. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
1: Nagbigay naman ng iba't ibang suhestyon ng ating mga kababayan sa isinagawang Legis Here o public consultation sa Isabela, Cagayan. Kasama rin sa programa ang paghahatid ng mga serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan at maging ang pagkuha ng feedback mula sa publiko para makatulong sa pagpapabuti ng mga batas at programa. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
3: Dekada nang nagtatrabaho bilang barangay health worker si Annabel Ramos. Pero sa kabila ng pagiging lingkod barangay, hindi sila nakakakuha ng benepisyo at insentibo. Kaya naman dumalo siya sa inilunsan ng Legis Here sa Etiaga, Isabela kahapon para mailapit sa mga kawani ng pamahalaan ang batas na nais niyang maipasa na sa palagay niya ay makakatulong sa tulad niyang barangay health worker.
4: Dapat po yung may pasana po sana yung batas ng Magna Carta ng BHW.
3: Pataasin naman ang presyo ng lokal na palay ang panawagan ng magsasakang si Elizabeth Monje.
5: Ang gusto namin ngayon pag-anihan, itaas naman ang palay kasi ang mahal ang mga bilihin. Lalo na yung mga krudo.
3: Nakiisa rin ang college student na si Neil Calawagan sa legislative consultation.
6: I think isa sa mga nakikita kong maganda sigurong isa pang pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno ay palakasin yung or paigtingin yung mga scholarship benefits, particularly sa mga private students.
7: Iba't ibang mga sanga ng ating lipunan nandito para makinig at malamang marami rin silang maibibigay na inputs para lalong maging makabuluhan ang isang panukalang batas na isinusulong ng 20th Congress.
3: Kasama rin sa programa ang paghahatid ng serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan at pagkuha ng feedback mula sa publiko upang makatulong sa pagbabuti ng mga batas at programa. Halos 20 ahensya ng gobyerno ang nakiisa, kabilang ang DA, DILG, DOLE, DOH, DMW at DSWD, kasama ang mga kinatawa ng LGU, civil society organizations, mga guro, magsasaka, estudyante at iba pang sektor. Isusumite naman sa Kongreso at mga kaukulang ahensya ang mga rekomendasyong mabubuo mula sa mga konsultasyon. Samantala, kabilang sa mga susunod na legislature ang panukalang pag-amienda sa IPIRA law at pagtanggal ng systems loss charges, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA.
7: Ang sa amin lang, kung merong VAT na i-charge sa system loss, siguro magandang total, hindi naman value added yan, bakit natin itatax? So yun yung isang nakikita namin. Ayokong pangunahan. Ayokong ilagay nyo sa inyong. Pero yun yung nakikita namin na immediate na pwede namin maibigay.
3: Pagkatapos ng inaugurasyon ng legislature dito sa Isabela, ay target namang dalhin ang legislature sa iba't ibang bahagi ng bansa para mas maging bukas, mas madaling maabot, at mas tumutugon sa pangangailangan ng Pilipino ang proseso ng paggawa ng batas. Mula dito sa Etiaga, Isabela, Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Muling nakatanggap ang Pag-IBIG Fund ng Unmodified Opinion mula sa Commission on Audit. Ito ang 14th na magkakasunod na taon na nakuha ng institusyon ng pinakamataas na audit opinion mula sa COA. Ibig sabihin nito, wasto at tapat ang mga inilahad na financial statement ng Pag-IBIG Fund para sa mga taong nagtapos noong December 2024 at 2025. Ayon kay DSUD Secretary Ramon Aliling na nagsisilbing chairperson ng Pag-IBIG Board of Trustees, pinatitibay ng pinakahuling opinion ng COA ang kanilang dedikasyon sa maayos na pamamahala sa pananalapi at pananagutan sa serbisyo publiko. Tiniyak ng DSUD na ipagpapatuloy nila ang mahusay na performance hanggang sa mga susunod pang taon.
1: Formal na inilunsad ng Commission on Higher Education ang CBOL. Ipinakita ng mga estudyante sa event ang mga makabagong teknolohiya sa agri-aqua sector. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
8: Isang masustansyang bersyon ng kilalang French dessert na gawa sa lokal na munggo. Ito ang ipinagmamalaking likha ng student innovator na si Rich Sagaysay mula sa Isabela State University. Siya ay isa sa mga napiling gawara ng pagkilala sa kauna-unahang batch ng student awardees sa ilalim ng CBOL o Student Technology Business Incubation Program ng Commission on Higher Education o CHED. Sa halip na karaniwang ingredients ng macaroon, ginamit ni Rich ang sangkap na munggo na sagana sa kanilang lalawigan para makagawa ng alternatibo at masustansyang panghimagas.
9: So, as we know that in this generation na a lot of people na po is consuming in unhealthy snacks like the French macaroons, which is a processed snacks. So we as the lokal, I am the owner, so we use the munggo as I live in the province, the abundance of the munggo, to innovate into an alternative a healthy snacks po. So this year munggo po is to help also the farmers, the consumers po na health conscious po.
8: Sa ginanap na ceremonial awarding sa CHED Central Office sa Quezon City, binigyan din ni CHED Chairperson Shirley Agrupis ang halaga ng pondo at suporta sa sektor ng agrikultura at edukasyon na siya rin daw bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya.
10: Chair, make sure the biggest slice be given to agri fishery, because to him, second to education is food security. And he acknowledged that through education, strengthen and stabilize our food security.
8: Nagbigay paalala din si Agrupi sa mga kabataang ginawaran na huwag itigil ang pananaliksik at paglikha ng mga makabagong inobasyon para sa lipunan.
10: You were not selected by accident. So I congratulate each one of you. I hope that the awarding we are witnessing today does not end your passion to innovate through research and development.
8: Sa pakikipagtulungan ng BOST at Isabela State University, layo ng CBUL program na magbigay ng mentorship, seed support at access sa pasilidad upang ang mga classroom research ay maging ganap na viable startups at negosyo na makapagbibigay ng trabaho at makatutulong sa paglago ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, nabibigyan ng direktang oportunidad ang mga estudyante na maging job creators sa halip na simpleng job seekers pagkatapos ng kolehiyo. Inaasahan din na magsisilbi itong tulay para mas mapabilis ang komersyalisasyon ng mga lokal na produktong agrikultural at mapaunlad ang kabuhayan ng ating mga lokal na magsasaka at mangingisda. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Naging pangkalahatang maayos ang preparasyon ng pagsusulit ng UPCAT o UP College Admission Test na nagsimula ngayong araw. Inaasahan ng UP Administration na nasa 16,000 hanggang 18,000 applicants ang matatanggap sa taong ito. Nagbabalik si Elijah Canlas.
8: Dinumog ng humigit kumulang 153,000 examinees nationwide ang pagsisimula ng dalawang araw na UP College Admission Test o UPCAT 2027 sa 118 o 118 testing centers sa buong bansa. Isa sa mga maagang sumabak sa pagsusulit sa UP Diliman Campus, si Giovanna Buitizon, isang UPCAT examinee na nagbahagi ng kanyang motibasyon kung bakit gusto niyang makapasok sa UP.
11: Since bata pa po ako, sinasabihan na po ako na mag-UP ako dahil lahat ng members po ng pamilya ko ay taga-UP.
8: Kaya naman, puspusan ang kanyang naging paghahanda bago dumating ang araw ng pagsusulit.
11: Katulad po sa marami, nag-enroll po ako sa mga review center, tapos bumibili-bili po ng mga practice test na booklet. Tapos sinasagutan ko lang po sila, tapos nireview yung mga mali ko. Tapos ayun po, buong gear po actually, starting January pa po.
8: Suportado naman ito ng kanyang ina at hangad umano niya ang magandang resulta para sa anak.
12: At this point po, sa tingin ko nagawa niya na yung dapat niyang gawin. So at this point, we leave it all up to God. Sa mga magulang na magtitake din ng UPCAT yung mga anak, suportahan lang natin sila.
8: Gaya ni Giovanna, nag-enroll din sa review center at nagsanay gamit ang mga exam booklets. Si John Oliver Bunyales, na isa ring UP aspirant.
13: Financially, struggling po rin kasi kami, sir. Kaya kailangan po namin na, ayun na nga, parang kakayanin naman po na libreng tuition. At 1 month po ako nag-review at saka alos isang buong week po ata ako nag-mock test. But
8: ayon sa pahayag ng UP Administration, naging pangkalahatang maayos ang preparasyon ng pagsusulit ngayong taon. Patuloy naman ang temporary restriction sa pagjo-jogging at pagbibisikleta sa loob ng pamantasan para maiwasan ang traffic congestion. Inaasahang lalabas ang opisyal na resulta ng pagsusulit sa first half ng taong 2027 kung saan humigit kumulang 16,000 to 18,000 applicants ang inaasahang matatanggap sa UP system. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Abangan, pamahalaan, titiyakin ang patuloy na benepisyo at proteksyon laban sa blacklisting para sa mga seafarer na tatangging maglayag sa mga conflict zone.
1: At kontraktor ng umano'y maanomaliyang flood control project sa Bulacan, tinambakan ng mahigit 20 counts ng malversation ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: PBBM at Work.
1: Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay. Hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act.
2: Our next food crawl.
3: Ito ko talaga may suntok ng kape. Dito tayo.
2: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
3: In fairness, hindi matamis at hindi lasang powder.
2: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
3: Hindi naman ako high blood eh. Kakapacheck ko lang po. Okay naman po yung cholesterol ko.
2: Dito lang sa PTV.

sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo. Mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang 20 bigas meron na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa na sa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto.

0: Pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend, isinumite ng Pilipinas sa United Nations Secretariat ang opisyal na nautical chart ng Bajo de Masinloc. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahalagang hakbang ito para palakasin ang legal na batayan ng mga karapatang pandagat ng bansa. Isinagawa ito ng DFA alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kung saan nakasaad na dapat mailagay sa opisyal na talaan ng United Nations ang mga baselines at opisyal na impormasyong pandagat ng mga bansa tulad ng Pilipinas. Sinabi ng DFA na mahalaga rin ang pagdedeposito ng chart sa harap ng pagtaas ng level ng dagat dahil sa climate change. Sa pamamagitan din ito, mananatiling may permanente at kinikilalang pandaigdigang talaan ng mga maritime entitlements ng Pilipinas. Pinangunahan ni Philippine Ambassador to the United Nations Enrique Manalo ang formal na pag-aabot ng NAMDIA Chart No. 1567 o Bajo de Masinloc and Approach sa United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea.
1: Samantala, titiyakin ng pamahalaan ang patuloy na benepisyo at proteksyon laban sa blacklisting ng mga seafarer na tatangging maglayag sa mga conflict zone. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Personal na tutungo sa Romania ngayong darating na Lunes, si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak para alamin ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarers na apektado ng mga pag-atake sa Northern Black Sea. Makakasama ni Kakdak si OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan at isang augmentation team na nakatutok sa pagtulong at pakikipag-ugnayan sa mga nailigtas na tripulante. Sa isang press conference sa Quezon City, inamin ni Kakdak na delikado ang umasa lamang na hindi aatakihin ang mga seafarers, kaya kailangan ng mas matibay na risk management measure para maiwasan ang dagdag na pinsala.
3: We cannot place ourselves in the hands of the attackers. We cannot place our seafarers' fate in the hands of doon sa mga nag-a-attack at tayo aasa na hindi sila atakihin. That is too much risk. This is a risk management measure on our side to prevent further losses.
2: Bukod sa pagbisita sa mga nailigtas na seafarers, pupuntahan din ng DMW team ang lugar kung saan nakalagak ang labi ng isang nasawing Pinoy para esikasuhin ang repatriation nito pauwi sa Pilipinas. Binigyang diin ng kalihim na titiyakin ng pamahalaan ang patuloy na benepisyo at proteksyon laban sa blacklisting para sa mga seafarers na tatangging maglayag sa mga conflict zone.
3: And if you exercise the right to refuse sailing, you are entitled to 2 months' wages, free repatriation, number 2, and lastly, non-discrimination for future voyages. At meron na pong nag-exercise ng right na yan at hindi po sila na-blacklist. This is an assurance from us sa ating mga tripulante.
2: Kasalukuyang nakikipagtulungan ang DMW sa Department of Foreign Affairs o DFA, mga embahada, ship owners at manning agencies para matiyak ang kaligtasan at repatriation ng iba pang mga Pilipinong seafarers. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Nagbigay ng dissenting o kontrang opinyon ang isa sa 3 Sandigan Bayan Justices na may hawak sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla. Samantala, agad namang nakauwi si Revilla matapos makapaglagak ng 1,000,000 piyansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
4: Pinayagang makapagpiyansa ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umanay 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Ayon sa korte, bigo ang prosecution na may pakita na malakas ang ebidensya laban kay Revilla kaugnay ng kasong malversation. Nagbayad ng 1,000,000 pisong cash na piyansa si Revilla para sa pansamantalang kalayaan nito. Habang denied o hindi naman pinagbigyan ng korte ang bail petition ng mga kapwa-akusado niya, kabilang na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza at iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa dissenting opinion naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda, kanyang iginiit na malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Ito anya ay dahil sa naging papel niya bilang project proponent na siyang naging instrumento para ang naturang proyekto ay maging daan para sa muling paggamit ng pondo na siyang naging dahilan ng paglabas nito patungong Sims Construction na pagmamayari ni Sally Santos, isa sa state witness sa issue ng flood control projects at umaming kanyang ipinahihiram o ipinapagamit ang kanyang lisensya bilang kontraktor. Kasunod ito, nagtungo si Revilla sa Sandigan Bayan para sa build process. Kasama niyang nagtungo rito ang kanyang asawa na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Hindi naman nagbigay ng payag si Revilla o si Mercado kaugnay ng pagpayag sa bill petition. Sa bahagi ng abogado ni Revilla,
5: ang sinasabi dito sa decision, hindi malakas ang evidence of guilt ni Senator Revilla sa malversation of falsification of public document. So it could affect the main case kasi napagbigyan ng bail. But it's still subject to the assessment pag natapos na ang prosecution mag-present ng kanilang ebidensya. Kasi nagpipresenta pa rin naman sila hanggang ngayon.
4: Binigyan din naman ng Office of the Ombudsman na gagawin nito ang lahat ng nararapat na hakbang para maipakita na malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Kasabay nito, iginagal ng anti-graft body ang desisyon ng Sandigan Bayan ngunit naninindigan ng Office of the Ombudsman sa sarili nitong investigasyon at isinagawang pagsisiyasat. Sa inilabas naman na pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nire-respeto ng administrasyon ng resolusyon o desisyon ng Sandigan Bayan. Anya, nasa kamay ng prosecution kung anong sunod na hakbang nito kaugnay ng inilabas na resolusyon. Binigyang din niya na dapat maniig ang batas at ang proseso. Kinumpirma naman ng Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division na natapos ang proseso ng piyansa ni Revilla matapos siyang magtungo sa korte. Kasunod nito, naglabas ng release order ang korte para kay Revilla. Matapos ito ay bumalik siya sa Quezon City Jail para sa proseso rito. Kaugnay nito, kinumpirma naman ng BJMP na nakaalis si Revilla sa Quezon City Jail Male Dormitory bandang 6:14 PM kahapon. Si Revilla ay noong pang Enero inaresto at nadetain sa Quezon City Jail Male Dormitory ng higit 6 na buwan. Matapos pansamantalang makalaya, sa isang Facebook post, ibinahagi ni Revilla ang isang larawan kasama ang kanyang pamilya kung saan kanyang pinasalamatan ang Diyos. Rod Lagusad para sa Bayan.
1: Nilinaw ng Office of the Ombudsman na binibigyan ng pagkakataon ang mga akusado sa isang kaso kaya isinasalang sa preliminary investigation. Tinukoy ng Ombudsman sina Senador Loren Legarda at anak nitong si Congressman Leandro Leviste na nahaharap sa reklamong graft at plunder. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
6: Kuryente hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo.
4: Ghost electricity. Ganito anya ang nangyari umano sa mga solar project na nakuha ni Batangas Representative Leandro Leviste ang kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Dahil dito, iniain na sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder at graft laban kay Leviste, kanyang ina na si Senator Loren Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon kay Remulla, ang kasong plunder ay walang bail o piyansa.
6: Yung kanilang pagkahawak ng eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating lahat, sa ating mga Pilipino.
4: Ayon kay Remulla, ang nangyari ay ibinenta lang ito. Aabot sa 10 bilyong piso ang halaga ng kontrata. Pero bukod pa niya rito ang daandang bilyong pisong nawala o projected damage sa mga Pilipino dahil sa hindi nagawang mga proyekto. Dagdag ni Remulla, kumuha ng exclusive service contract si Leviste kung saan sila lang umanoan niya ang maaring mag-produce at magbenta ng solar energy. Pagdating naman sa kaugnayan ni Legarda sa naturang mga proyekto,
6: hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive, kundi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya.
4: Ayon kay Legarda, walang basihan at walang pondo ng bayan ang sangkot sa aligasyon laban sa kanya. Anya, handa silang ilabas ang katotohanan. Ayon kay Remulla, masusing pinag-aralan ng naturang reklamo, lalo't naapektuhan nito ang maraming mga Pilipino. Enero pa anya na magsimula ang fact-finding investigation kaugnay nito. Ayon sa mga investigador ng Office of the Ombudsman, nagsabwatan umano ang tatlo para makakuha ng exclusive government rights sa bansa. Ayon sa anti-graft body, nakita sa isinagawang investigasyon na ilan sa mga service contracts ay inilipat umano sa mga affiliated corporations na umano'y sa papel lang nag-exist at walang aktwal na operasyon. Binigyang din ng Office of the Ombudsman na ito ay simula pala ng proseso kung saan may pagkakataon sila na sumagot sa mga alegasyon laban sa kanila. Rod Lagusad para sa Bayan.
0: Isa-isang sinagot ng Malacanang ang mga patutsada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama na rito ang umano'y walang nagagawa ang Marcos administration sa mga nakalipas na taon. Narito ang report.
7: Sinabi ng Malacanang na taliwas sa mga naunang pahayag ni Vice President Sara Duterte ang pag-amin nitong wala siyang personal na alitan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mismo si Duterte na raw ang nagpatunay na hindi siya nakaranas ng masamang pagtrato mula sa Pangulo bilang isang tao at bilang Vice Presidente. Sinabi rin ng Malacanang na sa kabila ng madalas na pagbiyahe ni Duterte sa ibang bansa at ng mga batikos nito sa administrasyon, hindi umano siya personal na inatake ng Presidente.
8: Pero bakit pinersonal ng vice-presidente yung galit niya? Kailangan ko mausap pa siya ng taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipapatay. Ang Pangulo Marcos Jr., si First Lady, at ang dating House Speaker Romualdez.
7: Ayon pa sa Malacanang, ang kampo ni Duterte ang nagpapakalat ng naratibong magulo ang bansa, habang sila rin umano ang nagsusulong ng destabilization upang maagaw ang posisyon ng Pangulo. Binigyang diin pa nito na may karapatan ang bawat Pilipino na magpahayag ng opinyon, ngunit hindi ito dapat gamitin sa pagpapakalat ng maling impormasyon at pagbabaluktot ng mga katotohanan. Pinabulaanan din ito ang pahayag ni Duterte na walang nagagawa ang administrasyon at sinabing taliwas ito sa mga nakikita ng iba.
8: Maraming proyekto ang Pangulo. Nandiyan ang pabahay, pati yung pag-aayos sa matagal ng problema tungkol sa baha. Tandaan natin, kahit na sa Davao, Davao City na mismo, sana ibukas niya yung mata niya dahil yung pabahay na nandiyan sa Davao City, naramdaman ng mga Davaoenos. Pati na po yung pagsasaayos ngayon dahil sa patuloy na pagbaha dyan sa Davao City. Inaayos po yan ng gobyerno sa utos po ni Pangulo Marcos Jr. Sana huwag magbulag-bulagan.
7: Dinepensahan naman ng Malacanang ang naging desisyon ng Pangulo na pahintulutan ang paglalabas ng tax records ng BISE at iginiit na isinagawa ito alinsunod sa batas at tamang proseso. Pagsunod lamang umano ito sa sabpina na inilabas ng Senate Impeachment Court. Tugon ito ng Malacanang kasunod ng paghiling ng asawa ng BISE na si Attorney Manasses Carpio ng judicial review sa pagpapalabas ng kanilang tax records. Ayon kay Carpio, dapat umanong suriin kung naaayon sa konstitusyon at umiiral ng mga batas ang naging otorisasyon ng Pangulo. Karapatan daw ito ni Carpio at ang sino mang may pagtutol, pero hintayin na lamang daw ang magiging desisyon ng korte.
8: Pero tandaan natin, kung wala ka namang nililihim at wala namang makikitang anomalya sa mga records na pinabubuksan, di kailangan matakot. Dapat maging proud pa kayo na itong kita ninyo ay galing sa malinis.
7: Noong Huwebes, iniulat na naipadala na ng BIR sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Duterte matapos ang pag-aproba ng Pangulo. Nauna nang pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution na magpalabas ng sabpina para sa tax records, bank records at iba pang financial documents ni Vice President Sara Duterte. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
1: Isang 13-anyos na estudyante ang sinaksak ng kanyang 14 na taong gulang na schoolmate sa Las Piñas National High School kahapon po ng hapon. Ang biktima ay nakilala sa alias Ado, habang ang suspect ay nakilala lamang sa pangalang MJE. Lumabas sa paunang investigasyon na nagkaroon ng alitan ng biktima at suspect habang sila ay naka-recess. Agad na sinaksak ng suspect ang biktima sa kaliwang dibdib. Isinugot pa sa ospital ang biktima subalit binawian din ang buhay. Dinala na sa social worker ang suspect batay sa isinasaad ng Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Samantala, ipinag-utos ng Food and Drug Administration o FDA ang recall o pagbawi sa 2 cosmetic product na naglalaman ng sangkap na maaaring makasama sa kalusugan. Inilabas ng FDA ang advisories para sa mga apektadong batch ng Beauty White Facial Toner YGRT-260203 at Beauty Love Skin Essentials Rejuvenating Facial Toner BLT-260301 sa ilalim ng Uglow Babe Skincare Product at KCN Enterprises. Ayon sa FDA, natuklasan sa mga naturang cosmetic product ang tretinoin at hydroquinone matapos ang laboratory analysis bilang bahagi ng post-marketing surveillance activities ng ahensya. Kabilang sa mga posibleng side effect ang iritasyon sa balat, mata, respiratory system, allergic reactions at iba pang toxicity. Inatasan ng regional field offices at regulatory enforcement units ng FDA pati na ang LGUs at law enforcement agencies na tiyaking hindi na ipagbibili o maipapamahagi ang mga nasabing produkto.
0: O ito naman, mahilig ka ba mag-stargazing? Abay, alamin na ang iba't ibang astronomical events ngayong Agosto na pwede mong abangan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Mahilig ka ba sa mga pangkalawakan at cosmic events? Abay, eto na ang sign mo para mag-stargazing ngayong Agosto dahil punong-puno ng astronomical magic ang ating kalangitan ngayong buwan.
10: Classified as a major meteor shower, it is expected to see around 150 meteors per hour under moonless dark skies.
9: Bukod sa spectacular shower na ito, may bonus pa dahil magpipik din sa August 17 ang isa pang cosmic show, ang Kappa Cygnids Major Shower. Ayon sa PAGASA, maaaring mamataan sa eastern horizon ang ating moon at ang mga planetang Saturn sa August 4, Mars sa August 9, at Venus sa August 16.
10: Sa Manila, ating tungayan ang mga prominent northern constellation like Lyra, Sagitta, and Aquila. At mga southern constellation is Scutum, Sagittarius, and Corona Australis sa mga gabi ng Agosto. The best time to view this constellation this month is at about 9 p.m. as they reach their highest point in the sky.
9: Kaya siguraduhin i-prepare na ang inyong mga binoculars para mas ma-enjoy ang mga deep sky objects gaya ng Lagoon at Omega Nebula. Gawin pa nating mas extra ang inyong buwan dahil magbubukas din ang pinto ang PAGASA Planetarium at Astronomical Observatory para sa libreng planetarium show, stargazing at telescope viewing para sa Philippine Space Week. Perfect bonding moment ito kasama ang pamilya at tropa habang mas natututo tayo sa ganda ng kalawakan at astronomiya. Para sa mga gustong sumama at makuha ang kompletong detalye, bisitahin lamang ang official na Facebook page ng PAGASA o ang kanilang website sa pagasa.bost.gov.ph. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Nasa bahagi na ng Quezon ang low pressure area na binabantayan ng PAGASA. Dahil sa LPA, makakaranas ng pag-ulan ng Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ngayong gabi. Kumuha po tayo ng update mula kay PAGASA Weather Specialist John Manalo.
11: Maganda nga po, Sir Kenneth, at gano'n din sa ating mga tagasubaybay. Update po dito sa low pressure area na minomonitor natin na sasalukuyan na inasalayong 595 kilometers east ng Infanta. Kaya so, tinaas na nga po natin yung kategory nito from low, ngayon ay naka-medium chance na. Ibig sabihin, for the next 24 hours, hindi pa natin nakikita na ito ay magiging ganap na bagyo. Pero beyond that time, ay magtataas pa yung posibilidad na ito ay maging isang bagyo. At pag nagkaganon, ay mag-release naman tayo ng ating Tropical Cyclone Bulletin. So, yung low pressure area na binabanggit natin ay kasalukuyan na nakaka-apekto at nagdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Cagayan, Isabela, at Aurora. Again, ibig sabihin, ibahagyang kataasan yung chance ng mga pag-ulan sa mga binanggit natin na lugar, pero doon sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi nabanggit, ay mas mababa na po yung chance ng mga pag-ulan at less na mga kaulapan din. Ito po si John Manalo, maraming salamat po.
1: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist John Manalo.
0: Ang sunod-sunod na pagtaas, asahan naman po ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa papasok na linggo. Batay sa pagtataya ng industry sources, hanggang piso ang pwedeng ibaba ng presyo ng diesel at gasolina, habang posible naman ang hanggang 2 pisong bawas sa presyo ng kerosene. Dahil nasa ilalim pa ng energy emergency ang bansa, ang Energy Department ang mag-aanunsyo ng eksaktong rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na Lunes.

0: Patuloy ang pag-arangkada ng Filipina tennis ace na si Alex Ayala sa pagsisimula ng kanyang North American hard court season matapos niyang makapasok sa semifinals ng Mubadala DZ Open. Nanaig si Ayala kontra sa number 2 seed ng torneo na si Elina Vitolina sa kanilang quarterfinal match. Ito ang ikalawang sunod na panalo ni Ayala ngayong taon kontra sa world number 10 Ukrainian netter na kanyang unang pinataob sa Berlin Open noong Hunyo. Sunod na makakalaban ni Alex ang four-time Grand Slam winner na si Naomi Osaka sa semifinal round ng kompetisyon.
1: Mahigpit na aksyon naman ang ipinatupad ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL matapos ang alegasyon ng game fixing na kinasasangkutan ng Bacolod Mascara. Yan ang ulat ni Sabel Reyes.
2: Mas umiinit ang usapin ng sports integrity sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL matapos tuloy ang kansilahin ng liga ang natitirang season ng Bacolod Mascara dahil sa alegasyon ng game fixing at game manipulation. Kasabay nito, permanentong pinagbawalan ng MPBL ang mga players at coaches na naisyuhan ng red cards kaugnay ng kontrobersiya. Ayon sa liga, bahagi ito ng mas pinaigting na kampanya laban sa anumang tangkang manipulahin ang resulta ng mga laro. Nagsimula ang kontrobersiya matapos ang 164 na pagkatalo ng Bacolod kontra Bulacan Puyas noong July 28 kung saan hindi na nakapuntos ang Mascara sa huling 7 minuto ng laro. Bago pa ito, nakaranas din ang koponan ng sunod-sunod na malalaking pagkatalo kabilang ang 129-45 na kabiguan laban sa Abra Solid North Rivers. Sa panig naman ni MPBL founder at chairman Manny Pacquiao, malinaw ang kanyang paninindigan na dapat manatiling tapat ang bawat manlalaro sa loob ng court.
3: Sinasabi ko naman sa kanila na ang MPBL magbibigay ng kasiyahan sa larangan ng sports sa buong Pilipinas, sa mga Pilipino. Ayoko yung may mga hokus-pokus na nangyayari at dinadaya yung mga tao. Gusto ko mga players maglaro ng with integrity and honesty.
2: Ayon sa MPBL, hindi ito ang unang pagkakataong nabigyan ng babala ang ilang miyembro ng Bacolod Mascara. Bago ang red cards, mayroon ang naisyong yellow cards sa ilan sa kanila matapos mapansin ang mga kahinahinalang pangyayari sa mga naunang laro. Ang red card system ay ipinatupad mismo ni Pacquiao bilang bahagi ng programa ng liga laban sa game manipulation. Kasabay nito, hiniling din ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa MPBL at Games Amusements Board o GAB na magsigawa ng masusing investigasyon kabila ang technical audit ng game footage, player movement, at rotations, pati ang pagsusumite ng sworn explanations ng management, coaches at players ng koponan.
3: May team akong binuo para oversee and review all the games. Every time na may laro, may mga taong nakasubaybayan na pinag-aaralan ng mga laro kung may nagbibintaw o wala.
2: Sa ngayon, nagsasagawa na rin ng hiwalay na fact-finding investigations ang GAB. Ayon sa ahensya, dadaan sa tamang proseso ang kaso upang matiyak na mabibigyan ng due process at patas na pagkakataon ng lahat ng sangkot bago maglabas ng anumang final na desisyon. Sa huli, nagbigay ng direktang mensahe si Pacquiao sa mga manlalaro at coaches tungkol sa kahalagahan ng pagiging patas sa laro at pagpapanatili ng magandang pangalan ng liga.
3: Sa mga players, coaches, huwag nating lukuhin yung taong bayan na laro tayo kasi pangit yung nag-cheer yung mga tao tapos yun pala is a fixed game. So mahirap yun. Kaya nakabantay tayo palagi.
2: Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng MPBL at GAB, nananatiling nakatuon ang liga sa pagpapanatili ng tiwala ng mga koponan, fans at ng publiko sa bawat larong isinasagawa. Sabel Reyes para sa Bayan.
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong malaman.
1: Mga pangyayaring hukubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad para sa Bayan.
0: Ako naman po si Kenneth Pasyente at inyong natunghayan ang
1: Ulat Bayan Weekend.

0: Republico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
1: For league service.
2: Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM.
4: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas.
12: Radio Publico
13: 738.
14: At Radio Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: The AM and FM collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Radio Pilipinas.
21: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit?
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
0: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Time check, it's 7:35 in the evening.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Alright, no, magandang gabi sa ating lahat, no. At syempre po, no, ngayong gabi ay marami naman tayong mapag-uusapan. So, kaya mga idol, no, at samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhan, no. At nandito naman po tayo sa ating ilingguhang programa sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. So, samahan niyo po kami sa aming sa isang oras na kwentuhan, balitaan, kwentuhan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog, ang inyong vlogger ngayong araw, ngayong Saturday, no. At syempre po, no, halos walang patlang na po yung mga araw na ating sa slot ng Vlogs ng Bagong Pilipinas. At syempre po, makasama natin ngayon araw na ngayon ang ating co-host na si Rod Musa. So, pero syempre, ngayong araw ng Saturday po, no, every weekdays, weekends po ay 7:30 to 8:30 po ang aming programa. Ganun din po ang Sunday. So, sa Monday hanggang Friday po, 8 to 9 p.m. po ang aming programa. So, samahan niyo po kami at para sa ating maabuluhang talakayan ngayong gabi. At syempre po, ihanda na ninyo ang inyong mga cellphone, mga radio, at syempre sa live stream po ng sa FB at sa YouTube, no. At samahan niyo po kami ngayong araw, no. Welcome po sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. Kaya ngayong gabi, makasama natin si Rod Musa. Rod, hello. Magandang gabi sa iyo. Yung audio mo, Rod, wala.
13: Hello. Yes. I check. Ayan, magandang gabi sa ating mga tagapanood, tagapakinig, at welcome po sa isa na namang episode for 1 year and 5 months na nitong Vloggers ng Bagong Pilipinas, at aka The Vloggers Corner. Napapanood pa rin po tayo sa Facebook at YouTube Live, at sa TV Plus Channel 3, at For the Box Channel 45 to 49. At huwag natin kalimutan, napapakinggan din po tayo sa 104.3 The Capital.
12: Yes.
13: So, ayan, no? Ano ba mga pag-uusapan,
12: yes,
13: natin?
12: Kaya Rod, no, syempre hindi natin makakalimutan ang nakapasalamat tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office sa ating Acting Secretary na si Dave Gomez, at syempre po sa ating mga kababayan around the world, at syempre dito sa ating bansa, no, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre ang ating mga kaibigang vloggers, no, hindi man nagpoprograma sa Radyo Pilipinas, pero lahat po ng mga PBM vloggers po, magandang gabi po sa inyong lahat, at salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa. So, yun nga, Rod, no, sa dami ng pag-uusapan, no, minsan hindi ko alam kung ano pipiliin ko, basta kung ano lang, minsan tinutusok-tusok ko na lang kung ano yung tatapat sa ano, sa aking magiging topic, eh. So, kasi ang dami, no. So, kanina medyo habang gumagawa ng topic natin, no, pinapanood ko yung mga videos, may isa rito yung tagang umantig sa puso ko, no, pero hindi pa natin siya pag-uusapan. Pero ang una nating pag-uusapan, ito muna ang ating The Vloggers Corner. Pasok, so panoorin natin ang video.
14: Senator Aimee Marcos released a video yesterday. Same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. What do you want to tell to the senator?
15: I just want to know, what do you feel?
16: You're asking me the questions, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yun. Tama? Ang ganit pong salita. Can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you.
14: Well, based on the video, they said na I refers to Impacta. Uh-huh. They did not finish meaning of the whole
16: act. Ano lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi. Hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news, at iyan ang kanilang pananaw, isang impacta ang kumalaban sa fake news, sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Aini at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Aini para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level.
12: Ayun, no, ang tapang ni ano ni Yusek, no, Claire Castro, no. So sabi nga kasi doon na mayroong nga raw ICC sa loob ng Malacanang, no. So although iba yung pinapahihwatag dito ni Senator Amy na isang impacta si alam mo na ako sino CC, no. Nag-isa raw naman sa Yusek na Claire Castro sa CC na diyan sa may ano sa may Malacanang, no, isa siya sa mga may initial na CC. Pero sa ibang kahulugan, no, ibang acronym itong ICC, pwedeng sabihin na Idol Claire Castro. 'Di ba? Pwedeng ganun din, no. Idol Claire Castro. Yan ang ating ano idol eh, si Yusek Claire Castro. Kaya Idol Claire Castro, as in ICC, no. So ano masasabi mo sa sinabi ni Senator Amy na ginagawa siya impacta? Di-describe siya as ayan. Impacta.
13: Natawang-tawa nga ako sa response ni Yusek Claire kasi sobrang on point naman, sinabi niya yung ugali natin nung DDS pa tayo eh. Yung tipong kung ano-ano itatawag mo sa mga hindi mo gusto. So hanggang ngayon, sinasabuhay ni Senator Amy na kung ano-ano itatawag niya dun sa mga di niya gusto. At saka siguro tinatamaan sila sa pagde-debunk nitong mga fake news ng mga kalaban ng administrasyon. Kaya ayan, na ano tayo, kung ano-ano na tinatawag, diba?
12: Yes,
13: sa kanila galing lahat ng pagtatawag eh, ng kung ano-ano, mga name calling. So ayan, sa panahon ni PBBM, medyo nabawasan na yan, lalo na yung mga nagising na, mga hindi na die hard, no? So sobrang on point yung sinabi ni Claire, ni Yusek, na sila yung nakakaalam ng meaning, sila yung nagtawag. So sila talaga yung ano niyan, yung parang sila, may corona.
12: Oh yes. Sila so, pinapatungkulan ng description na yun kasi alam mo eh. Diwagan lang naman. Sabi nga ni attorney ni Yusek, it takes one to know one. Kaya madis ko sabihin sa mga DDS yan eh, IDDS yan eh. It takes one to know one. So yung mga bintang-bintang nila eh, sila na yun eh. Wala tayong magagawa doon, no? At siyempre sa mga ganyang pagkataon talaga, ang masasabi mo talaga, it takes one to know one. Para back to you yun eh, di ba? Kasi Sen Amy pa naman, sa totoo lang, no? Ang dami-daming bumabardaw kay Sen Amy before, no? Pero never siyang pumatol sa mga bashers niya, even kay Miss Aurora P1, no? Napatuloy siyang binabardagol ni Miss Aurora P1, pero never siyang pumatol even a single word na bumira si Senator Amy kay Aurora P1. Alam naman natin ang istorya ni Miss Aurora P1 at ni Senator Amy dahil nagkaagawan, no? Parang nagkaagawan ng buko. Ayun na naging istorya nila, agawa ng buko, no? So yun nga, no, napunta ang buko, naago ni Senator Amy yung buko. Siyempre meron siyang dalang matalas na ano, no, na bagay. Kaya naman na nakuha niya, no? So yun nga ang naging istorya, pero never pumatol si Sen Amy sa mga ganyang klase, kahit yung away ni Parinas, kahit sa kaninang mga tao na nagbabash kay Sen Amy, never siyang pumatol o bumira. Even a single word, no? Pero nagkapagtataan naman sa kanyang kapatid, siya, sa pinsan niya, at sa mga kakampi ng kanyang kapatid, ng administrasyon ng kanyang kapatid, ay bira siya ng bira. Hindi ko mawari kung ano talaga ang naging papel ni Senator Amy sa administrasyon ni Ferdinand R. Marcos, na ating mahal na PBBM, no? Na ating Pangulo. Hindi natin alam kung anong talagang...
13: Nagbago na ba yung pagtingin mo kay Sen Amy dahil... Dahil dyan, kasi nagne-name calling na rin dati pala, hindi, no? So, ayan, nakikita natin, influensya siguro ng mga kasama. Hindi naman parang kailangan pa natin yan sa panahon natin ngayon eh. Parang hindi na makakasolve ng mga problema ng bansa yan. last time nga hindi tayo nakapagprograma na dami dapat nating pag-uusapan tungkol sa SONA, yung mga malalaking problema ng bansa. Tapos may panahon pa sa name calling itong mga kalaban, yes, ng administration, no, or imbis na kasama natin sa ano pagtutulungan, di ba? Hindi, kung ano-ano lang ginagawa, nagne-name calling pa, no? Nag-iisip pa ng, ginagamit yung isip para sa ganong klaseng remarks, no? So, sa panahon ngayon, parang di na kailangan.
15: So, tama yan, Rod, no? Sa ginagawa ni Sen. Aiminet, no? Natuto siyang bumardagol kung ano-ano nang ginagawa niya sa buhay niya. Kahit di naman nakatulong sa kanya, last election nga, 'di ba, ni midterm election, eh muntik pa siyang malaglag, kakaano niya, kakaangas niya, no, muntik pa siyang malaglag. So hindi natin alam kung Trojan horse ba siya o ano, 'di ba? Yung mga ganyang bagay, no, kasi pinipilit niyang maniwala sa kanyang mga DDS at mga Duterte para pagkatiwalaan siya whatsoever, no. Kung ano man purpose ni Sen. Aimee, sana, no, matulong sa bayan. Hindi yung ngak-ngak na nalang ngak-ngak, no? Para kasi nakakaya naman din, no, sa mga tao na parang sa lahat naman na Marcos, na Marcos ay siya lang naman may ganitong pag-uugali, no? When everybody else, even ang Romualdez, hindi pala patol, hindi mapatola, no? So, hindi natin alam, no? Kung ano yung purpose ni Senator Aimee, sana magtagumpay ka at makinabang ang sambayan ng Pilipino sa ginagawa mo! Ayun, no? Ikaw, Ana, may sasabihin ko ba Senator Aimee?
13: Ala, parang naisip ko lang baka galing kay ano yan, kay Direk.
15: Pwede rin, no? Pwede. Pero hindi naman siya nautong ni Direk, eh. Hindi siya nautong ni Direk. Parang
13: script na nakakatawa galing dun, eh. Saka script na parang nag-aagaw ng attention na lang, di ba?
15: Eh, di mo na, ano, si Direk, yung mga kumbaga, siya yung taga-sunod. Taga-sunod siya, hindi siya, although director siya, pero siya yung sumusunod kay Senator Aimee. Hindi man si Senator Aimee. Alam, kilala ko sa Senator Aimee, no? Very strong ang personality niyan. Isang Scorpio yan, eh, kaya very strong ang kanyang personality. Hindi mo basta-basta mautusan yan o mapapasunod sa kagustuhan ng ibang tao. Yung with their own volition, with others volition, hindi mo mapapasunod sa Senator Aimee, no? Sarili niyang desisyon niyan, no? At syempre, no, as case USEC ICC, talaga namang idol Claire Castro, ay talaga namang proud na proud ang karamihan sa ating masambayan ng Pilipino dahil napakaano mo, kumbaga, napaka pro, ano, professional mo magbitaw ng salita dahil alam mo naman na wala ka rin mapapakinabangan sa kung papatulong mo pa nga naman yung mga ganong klaseng ad hominem ng isang senador pa naman, no, at kapatid ng Pangulo, no? Si Super Ate, no? Naging super, ewan ko ba, super pasaway si Ate. Super consumption si Ate ngayon. So, ayun nga, no, kay USEC ICC, ay saludo kami sa iyo dahil bukod sa napaatalino mong sumagot, napaatapang mong sumagot, at very professional, no? Hindi ka nawala sa dapat mong kalagyan, no? Kumbaga, yung mga pinapasa sa iyo ng ibang tao, ipinapalit sa iyong masasama, ay nababaktiyo mo sa anila ng mas maganda pa, no? Na i-elevate mo yung sarili mo sa anila, na yung ibang tao na pumapalit sa iyo ng madudumi, ay lalong lumulubog, no? Para silang nasa kumunoy. Kada galaw nila, lalo silang lumulubog. Eh, ba't ganun yung mga nangyayari sa mga, ano, sa mga Duterte, no? Kada galaw nila, lumulubog sila, no? Para silang sa kumunoy talaga. So, ayun nga, no, sa ating mga kababayan, no, dapat maging mapanuri tayo. Tsaka, syempre, yung mga lumalabas naman ng mga ganyan, especially yung, alam naman, no, yung nakaraan, no? Ayan, si Pia Cayetano, yung mga artista ni Senator Aimee, yan, no? Magkapatid na Cayetano. Ayan, ma-artista ni Senator Aimee. Para sa lang experimental cinema, no? Mukhang ibabalik, no? Mukhang ibabalik ni Senator Aimee at bilang executive producer ng experimental cinema, no? So, sa ganyang bagay talaga, no? Mahirap din naman na basta lang papatol, no? Kung hindi naman kapatol-patol, no? Na pwede mo naman ibalik sa nila yung sinasabi nila against sa'yo. Kaya ang galing-galing ni USEC ICC, di ba? May panibago ng takatawagan kay Attorney Claire Castro, USIC ICC na. Good evening sa iyo, USIC ICC, no? So, bago tayo pumunta sa ating next na ano na usapin, no? Natin tong bagay ito, no? Di ba, nung kumatatandaan mo, regarding sa pagbabanta ni Sara, no? Di ba, tinalakay na yan. Yung kanyang para nagkaroon sila ng ano ng online no o Zoom meeting with the other DDS bloggers at kung saan nga nagbanta dito si Sara, di ba? So sa ganoong gaya ni Sara, yung sinasabi niya na tapos nagsalita sino si Princess Maui at sinasabi niya na regarding sa Prince ano sa Romanovs, no? Pero sa to lang Rod, bago sila nag online Zooming, napag-usap sila eh. Hindi ba sila basta-basta mag-online ng ganun, ano yan, bigla-bigla nag-anuan sila, naglitawan sa Zoom? Plano yan, no? Meron silang plano. Kumbaga, na-assign nga lang si Princess Maui na magtanong, na magsalta regarding sa Romanov. Pero actually, ang ginawa lang naman ni Sara is to defend his brother, no? Kasi kung matatandaan mo, bago pa man magsalta si Sara o magbanta sa Sara, etong si Peste ay nagbanta na regarding sa Romanov sa pamilya Marcoses. 'Di ba? Sabi niya, 'di ba? Isipin mo yung Romanov, yung nangyari sa tatay mo, baka mas higit pa roon yung mangyayari sa pamilya mo. Bago ka matulog, no, isipin mo yung Romanov. So, doon pa lang alam na natin kung ano yung ibig sabihin, yung context ng gustong ipahiwatag ni Baste, no. So, nung nasabi na yun ni Baste, so nagpanik na yung buong pamilya ng Duterte. Even yung kanilang tropa nila, yung kanilang team, no, yung lahat sila, no. At niisip nila, tagang isa yung sa ground na pwedeng madimanda si Baste regarding sa ganyang sinabi na pagbabanta. Especially Romanov ba, sa ating presidente. Tapos, yun nga, nagkaroon na sila ng Zoom meeting at si Maui ay parang pinapahawatag pa nila na ang presidente pa ang nagbanta sa pamilya Duterte regarding sa Romanov. Pero ang totoo, gusto lang ni Sara na depensahan yung kanyang kapatid. No? So, ibinabalik yung lahat sa Marcos administration yung kanilang mga ginawang katalantaduhan ano. Ganong aking analysis eh. Gusto lang protection ng si Baste na mas lumala pa yung mangyari kay Baste na mayroong demanda whatsoever. Kaya nila naisip lang gawin yung ibaliktarin nila yung sitwasyon na parang si President Marcos pa ang nagbabanta na a la Romanov style na pagpatay sa pamilya Duterte. Pero ang totoo, hindi. Kasi sabi nila ng Duterte, ni Baste eh. So, gusto lang nilang umiwas. Pero,
13: gusto ko nga yung analysis mo kasama ng AJ.
15: Yes, no?
13: Tawag dito? Talagang lahat ng sinasabi kasi nung kampo nila, may parang grave threat lagi.
15: Yes, diba? No? Lagi.
13: Laging nananakot, mga parang gustong pumitil talaga ng buhay. Talagang,
15: sanay kasi sila pumitil ng buhay eh. Sanay.
13: Pagbabanta eh. Eh, paano yan, Presidente? Ang daming bodyguard niyan. Tsaka ano.
15: Binabaliktad diba? Pa eh.
13: Parang sanay silang manakot. Kaya nung, siguro nga, baka tama yung analysis mo na kinabahan sila na baka kasuhan si Baste dahil din sa sinabi niya, pwedeng ituring na grave threat. Diba? Inciting to sedition.
15: Yes, tama
13: so,
15: ka.
13: So, medyo mahirap lang talaga makakonvict dun sa mga kasong yan. Pero, may impluensyang tao rin kasi yung nagsabi, kaya siguro ganun. Ordinary yung tao, yung nagsasabi ng kulung mga ganyan. Dyan. Sabi nga ni Team 30. Kulong. Wala nang sabi-sabi, yung teacher nga, wala namang 50 million siguro yon.
15: 50 million.
13: Pero nakulong agad. Buti nga, na-dismiss yung kaso. Pero yun, nakulong pa rin siya. May record na siya dahil dun sa pagbabanta niya online.
15: Yes, threat,
13: no?
15: Inciting to sedition.
13: So, wala. Ganun, nandito tayo sa Pilipinas na puro yung makapangyarihan. Parang hirap managot sa mga kalokohan nila, sa mga pagbabanta nila. Pero pag ordinaryo yung tao, katulad natin, diba? Pero, yun. Tama yung, tingin ko tama naman yung ano mo. And then, bumabalik naman sa kanila yon kasi tingnan mo, may impeachment, di ba?
15: Yes.
13: Yung ano nila, yung pinakapuno nila, nasaan, di ba? So, kanya-kanya tayong karma or kanya-kanya tayong bunga ng mga ginagawa natin, di ba? So, yun. Maganda yung analysis mo doon kasama ng agent.
15: Kaya nga, no? Isa pa, no, nung aaral lang, nasa The Hague ba yun si Sarah? O London, no? Kung saan nagsalita siya roon. At yun nga, sinasabi niya roon sa mga tao na nakikinig na next week, lalabas na ang pinakahintay nilang pinaamamahal ng PRDD. PRRD, no? Tapos, at the next day, wala ko siyang sinabi na gano'n. Niloko lang niya yung mga naniniwasa ilan, no? Ano kaya mapapala ni Sarah sa ginagawa niya? Parang ginagawa niyang daruan yung mga tao o naniniwasa, yung mga Duterte, yung mga supporters nila, no? Lagi-lagi na ginaganong ginagawa nila. Ang lakas ng bunga nga, strong ang bunga nga, pero mahina ang loob, hindi kayang panindigan yung mga sinasabi. Yung mga binibitawang salita, hindi kayang panindigan. Di ba? Ikaw, ano, kasamang Rod, ano maiisip mo rin sa ginagawa ni Sarah?
13: Hindi ko na maintindihan eh, pero parang sa nakikita ng ibang tao rin, nakikita ko rin, parang bipolar nga daw.
15: Mm-hmm.
13: Kasi yung bipolar, diba, dalawang personality, tapos minsan may mga pagkakataong parang hindi niya natatandaan yung mga sinabi niya. Parang ibang tao yung nagsasalita.
15: Hindi kaya under, diba, influence ng, ano, ng substance?
13: Pwede kasing may, ano eh, siguro dapat magpatingin talaga.
15: Oo, dapat kung, magpatingin. Maybe, ano, she's under the influence of a substance, no? Na nag-trigger sa kanya para yung mind niya hindi maging stable, no? Kung pabago-bago siya statement, tapos parang walang amnesia, temporary amnesia.
13: May, ano talaga, mayroong mga taong bipolar. So, sakit naman yun. May mga gamot. So, ayan, dapat talaga malaman ng taong bayan yung sitwasyon ng mental health ni Sarah kasi nakakapagtaka na yung pabago-bago ng statement tsaka pabago-bago ng sinasabi na parang nagsisinungaling yung mga video na napapanood natin eh, no? Pag iba na naman yung tituhan niyang sabihin. So, pero ayan, yung bipolar na yan, talagang sakit naman talaga,
15: yes,
13: yan sa
15: utak. Tama
13: ka
15: naman dyan.
13: Dapat
15: i-address, no?
13: Ipatingin at ipagamot. So, yes. Hopefully, bago pa tumakbo talaga, bago pa 2028, mapatingin na, di ba?
15: Yes, tama ka dyan, no? So, sa ating next topic, no? Panoorin natin yung next video, no? Ito, panoorin natin.
17: Sige. Natatandaan ko po yung ikinikwento sa akin ng aking lolo. Kasi ho, ang lolo ko, ang unang-unang sekretaryo ng Department of Agrarian Reform. Secretary Conrado F. Estrella Sr. Ikinikwento sa akin ng aking lolo yung tungkol kay President Magsaysay. Alam niyo pong ugali niya, minsan lumalabas, hindi nagpapahalata na presidente siya para nalalaman niya kung ano talaga ang nangyayari sa kanyang mga kababayan. May nadaanan siya, nagtitik-tik ng adobe. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Ito ho, yung adobe, kasi wala pang hollow blocks nung araw, gagawin namin tong simbahan. Sabi niya, magkano naman ang sweldo mo dyan? Maliit lang po, hindi pa po sapat para sa pamilya ko. Bakit mo pinagtsatsagaan yan? Pinagtsatsagaan ko kasi ito, pag natapos namin yung simbahan, dadating ang araw, magiging karangalan ko na masabi na isa ako sa gumawa ng simbahan na yan. Ikakarangal nilang sabihin na ang tatay nila o ang lolo nila ang isa sa gumawa ng simbahan na yan. Habang buhay, ikakarangal ako ng aking mga ninuno. Ganun ba? Sabi ni President Magsaysay. Kaya ngayon, kami rin at lahat ng mga officials dito. Sa totoo lang, kulang naman ang sweldo namin eh. Hindi naman ganun kalaki sa sobrang daming humihiling ng tulong. Nakakapagod pa. Wala kaming pahinga. Ilang beses na ako kong bumalik dito sa Iloilo. Namimigay po kami ng mga titulo. Ngayon po, nasisiyahan kami. Nakita ninyo, medyo namamaos na ako eh. Hindi kami tumitigil eh. Pati ng bakasyon, umiikot kami. Namimigay ng titulo. Ngunit, kahit na maliit ang sweldo, kahit na napapagod kami, basta maalala lang kami na isa kami sa mga nagpaunlad ng buhay ng ating mga magsasaka. Yan ang gusto namin doon.
15: Yes, no, bago natin talakayin itong ang ating second topic ay magbabreak muna ang ating programa. Makailang saglit lamang po.
18: Pilipinas. Pinalakas. Pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo. Publiko.
21: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab.
22: World Service Sports Radio.
23: Ang tagintig ng FM.
24: At lakas ng AM.
25: Sa iisang himpilan.
26: Pinagsanib na puwersa.
27: Para sa mas malawak na
28: serbisyo publiko.
29: Radyo Magazine 1278.
30: Sports Radio 918.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko
33: 738.
34: At Radyo Pilipinas World Service.
35: Mapapakinggan na
36: sa Capital 104.3 FM.
37: Capital 104.3.
38: The AM and FM collab.
39: Sa Capital 104.3 FM.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas.
42: And Capital 104.3 collab.
43: Good news!
44: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
45: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
46: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
47: Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
48: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
49: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
48: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
49: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
48: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
50: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
51: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
50: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
51: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
50: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Alright, nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas, no? So ngayon, Rod, no, pag-usapan na natin itong video na, ano, na kay Secretary Conrad, Estrella III. So alam mo, Rod, na habang ginagawa ko ito, pinapanood ko muna siya, no? Medyo naantig yung damdamin kasi ang ganda ng ibinahagi ni Secretary Estrella. Medyo naluha-luha ako na medyo naantig kasi sa totoo lang, hindi naman nila lahat ng tao ay mukhang pera. No? Iba nasa servisyo, especially sa government, kundi hindi lang basta servisyo, ibinibigay din kanila, yung kanilang puso at yung buong pagkataon nila bilang isang public servant. Katulad ng ating mahal na Pangulo, ng dating Pangulong Marcos at iba pang mga cabinet members at iba pang mga kung sino mang politiko na may ganun ding same na sentiment, no? Na gawain, no, na tagang kumbaga sila ay nagtatrabaho para sa tao, hindi dahil lang sa pera. Minsan nga raw sila, sabi niya na kulang maliit ang sweldo pero maraming humingi ng tulong. So mga ganyang bagay, talaga nakantig lang, no? Kasi hindi mga sila ng tao nakinabang sa mga proyekto at umaman sa mga ginawa nilang kabalustagan sa ating bansa, no? So sa mga ganyang pagkataon, Rod, no, saludo tayo sa mga tunay na taong nagsisilbi at tunay nagsisilbi sa ating mga kababayang Pilipino. Ikaw, Rod, ano masasabi mo sa napanood mong video?
1: Actually, napasearch ako, no, kung ilang libong titulo na ba yung ano.
0: Yes, na research
1: pamigay nila kasi super ano na rin natin yan sa Australia. Super idol na rin natin yan. Parang kulang lang siguro sila sa ano rin, social media presence, di katulad nung ginagawa kay Vince Dizon. Talagang gaganda ng mga video, nagbabiral kasi
0: yes.
1: Talagang yung mga trabaho nila, trabaho ng DPWH is nakukunan, no? Yung mga natenggang proyekto, yung mga ina-action ng mga estero, mga kalsada, so mga flood control. So yan, dapat anuhin nga natin yan, i-promote pa natin lalo kasi napaka tama yung sinasabi mo, no, yung may mga tao talaga na servisyo talaga yung nais dito at yun nga yung ginagawa ng ating secretary diyan sa agriculture, no, at hopefully may pahayag pa natin yung mga ginagawa niya dito sa department niya.
0: Yes, no,
1: diba?
0: Sa to lang, Rod, no,
1: maraming makaalam.
0: Oh, diba? Marami na yung naipamahaging titulo sa mga ano, sa mga magsasaka at even yung pag-quits ng mga utang ng magsasaka sa land bank, no. Na-quits na rin. Marami na, no, napalaking halaga na rin. Although wala pa tagang breakdown sa website na makikita, no. Pero nung yung pagkaupo pa lang ng PBBM 2022 hanggang last days ng December 2022 ay nasa higit na 26,000 na yung ipamahaging titulo ng lupa sa mga magsasaka. Tapos may nung 2020 ano pa, ito basahin ko na rin, no. Nung 2023, 50,000 yung naipamahaging titulo sa mga magsasaka. Sa iba't ibang parte na yan ng Pilipinas, ha. Tapos nung 2024, nasa 100,000 na yung naipamahagi. At noong 2025, ang target talaga nila is 400,000 na titles ang maipamahagi sa mga magsasaka. Pero sa as of now, wala pang malinaw na ano na breakdown sa yung bang total na breakdown ng ano sa buong Pilipinas kung ilan na ba talaga yung naipamahagi o naibigyan ng titulong sa mga magsasaka. So, sa mga ganyang ano katulad sa ito sa may Cagayan Valley, no, mahigit ng yung nautang na kinansela na, yung nakwits na, nasa 128.5 million na utang ang kinansela para sa 1,674 na mga ano na mga pagkakautang, no, na mga ARBs, no. Hindi ko alam ibig sabihin ng ARBs. So yung Cordillera halos nasa 9.9 o 10 million na utang ang nakwits na rin, no, na meron din na 859 na mga ano na mga recipient, no. So ang laki na ng, 'di ba, unang-unang paano pa lang ni PBBM, kasama pa nga si Senator Amy that time nung unang-unang pagpapatawad sa utang ng mga magsasaka, 57 billion, no? Una-una pa lang yun, 57 billion ang kinwits. Mangyayak-ingyak pa noon during that time si Senator Amy. Kasi ano, no, pinanood natin siya yung video na yon at taga namang naaka-antig ng puso yung eksena ng sa unang pagkakataon yung mga magsasaka na ang tagad-tagad naghintay, no, 4 decades bago sila nagkaroon ng sariling lupa. Hindi lang siguro 4 decades eh, mga 50 to 60 decades na, no, na naghihintay na magkaroon ng sariling lupa ang sasakahan, no. Ayun nga, sa panahon ng ating mahal na Pangulo ay naipamahagi, nai-award na sa ating mga magsasaka in titulo at na-quits na yung mga pagkautang nila.
1: Yung ARB pala, sabi, agrarian reform beneficiaries na. Agrarian, so yeah.
0: Yes,
1: nabubulol tayo dyan sa salitang yan.
0: agrarian
1: reform beneficiaries nationwide. So parang ayan, kaya naman para sagutin ni ChatGPT rin yung mga tanong natin, no. Parang sabi dito, July 2022 to December, parang namamahagi na.
0: Yes, no. Pagkaupo ni PBBM. 'Di ba, siya hindi yung secretary?
1: Oo, oh, tsaka tayo, nagko-cover din,
0: yes,
1: tayo.
0: Yes, nagko-cover eh, diba? Tayo. Ako, napunta pa ng Pangasinan eh.
1: Ako, parang Bicol. kung saan-saan din tayo pinadala nun.
0: At alam mo ba, nung during that time na nasa Pangasinan kami, no? So, nagpapamahagi na ng, ano, ng mga titles sa ating mga magsasaka. During that time na tinatago yung mga, syempre, yung mga senator na naging kabahagi para maipatupad yung makagawa ng batas para maipamahagi sa ating mga kababayan yung mga titulo ng lupa at bakwits ng kanilang mga utang. Nung nasambit yung pangalan ng dalawang senator, ay nag-ingay yung mga ano, maingay, nagpalapaan, no? So, pero nung yung nasambit na yung pangalan ni Senator Amy, parang ako lang pumalakbak at sumigaw. At alam mo bang nangyari?

0: isabi sa kanila, yes, na malaking bagay ito sa mga...
1: So sa mga naghahanap ng kung ano yung nagawa ni PBM, ito, isa, 57 billion, utang pa lang yan.
0: 610,000, yes, farmer beneficiaries,
1: yes,
0: ang sabi. So, isa-isahin natin yan, 600,000. mga nabagong buhay yan, diba?
1: Mm-hmm.
0: Mga nabagong buhay ng mga magsasaka na hindi na nila poproblemahin yung mga utang. At yan yung servisyong ginawa niya ni ng PBBM admin kasama si Sec Estrella,
1: yes,
0: dito sa Department of Agrarian Reform, no? So yan, good job po, and keep it up. Hopefully may ano natin sila, no, maka-interview tayo in the future ng mga secretary natin at maipa
1: malapit lang naman Agrarian Reform diyan lang, oh, tawid. Dito, oh, sa ano, sa
0: sulatan natin. Anyways, so may video ka pa bang iyan, no?
1: Yes, no. Meron tayong last video pa eh. No? Pero siyempre, no, meron akong gustong i-topic pa eh nung pag-usapan natin tong gustong ano, no. Regarding dito sa ano, yung Paksirika, 'di ba? Ang dami-dami ng ano, no, ang maglalabasa, no. May pabor, may hindi. So ano nga ba yung Paksirika, no? Pero meron tayong gagawing special ano, no, na edition para sa Paksirika. Next week na natin gawin yan. Pero dito, sige, ipag-usapan na natin masinasabi ng mga tao. Ito nga, no, na-interview si Sarah sa London nga, ang sabi, di ba? Kung ano ba yung masasabi niya regarding sa Paksirika, no? Pero yun nga, halos iba yung pagkakarinig ni Senator, ni Pipi Sarah, parang sinisira yung si Seleka. Yung pagkaarinig niya, parang nababastos yung kanyang abogado. So, Paksi. So, hindi siya nag-comment. Sabi, hindi raw niya alam at wala raw siyang maiko-comment. No? So, ganyan siya pagkakataon, no, doon nalalaman kung ang isang official, isa sa mga official, mataas na official ng pamahalaan ay alam ang nagaganap sa anyang bansa. Eh sa nakita natin kay Sarah ay hindi siya aware, no, hindi siya updated sa kung ano nangyari sa ating bansa. So, to think na BP siya ng ating bansa, 'di ba? Sana at paano meron siyang alam kung ano nagaganap, no, sa mga proyekto, sa mga programa ng gobyerno, kung ano ba yung mga nangyayari, kung ano ba yung ma-update, yung mga isasagawa, yung mga proyektong nakalinya na o yung gagawin na o pinag-uusapan pa lang, 'di ba? Dapat ganun, alam niya dapat eh.
0: Oo, parang ang daming nagkomento nga doon sa video na yon at viral yung video na yan, yes, ha, kasi no? Natulala, genuine yung pagkatulala eh, parang nilaglag daw siya ng mga ni Alvin Tourism niya. So nilaglag daw siya ng mga kapwa niya DDS, kasi biruin mo, na national topic yan, sobrang pinag-uusapan na ng mga Pilipino. O okay lang daw kung yung mga nagtitinda sa bangketa, kung sino man, oo, ang tanongin mo tapos walang alam dyan, okay lang eh.
1: Okay.
0: Pero as BP, di ba, as BC President,
1: fully aware ka.
0: Dapat at least man lang na brief ka na dyan,
1: oo,
0: para dapat pinag-usapan. Oo. Pero hindi mo alam, maintindihan din dun sa mga taong sumusuporta pa rin sa mga ganitong klaseng
1: wala silang
0: walang alam.
1: Hindi sila
0: sige, ayun, eh. Hindi, kitang-kita mo na yung pagka walang interest niya sa issue ng bayan eh.
1: Yes.
0: Pero hopefully ano natin yung video na yan, kasi isa yan sa mga ebidensya natin na hindi pa talaga handa bilang ano yan, bilang tinatawag nilang front runner. Pero para sa atin, hindi eh. Hindi talaga.
1: Actually, sa anumang posisyon, hindi siya handa actually.
0: Parang nabigyan talaga ng ano eh, ng apelyido.
1: Oo.
0: Na binuo over the decades.
1: Kahit Barangay Tanod, hindi siya handa.
0: Ayan na.
1: 'Di ba?
0: Ayan.
1: So, ayun nga, no, Rod, no, pag-usapan natin itong ating last video, no. Ito nga pong PBBM Good News. So, panoorin natin ang last video natin.
2: Sa ngayon, napaka-komportable.

0: Nandun na napapaganda yung quality ng isla namin, pwede namin ditong idaan. Malaki po talaga yung naitutulong ng fish processing na to or refrigeration. Kami kasi mayroon itong cold storage para kahit papaano po mailagak muna namin yung isda dyan.
1: Lalo na mga anak. Nang una,
2: rehabilitated ngayon, kakatapos lang. Meron tayong makikita nyo sa likuran ko yung ating refrigeration building. No, meron tayong processing area, blast freezers, apat na cold storage room. Ito ay moderno, no, kakatapos lang this month. And dito natin ipaprocess yung mostly mga bangus products ng Sual and other areas of Pangasinan. No? And aside from the refrigeration area, ay inayos at in-upgrade din natin itong ating pier area, 224 meters. No? May lalim siya na negative 5 to negative 6 maximum Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Directly mas mapagaan sa kanila, lalo na sa ating mga ay gumagawa din tayo ng mga market matching to other areas. So, itong mga produkto dito, dadalhin natin sa Navotas Fishing Port din natin at doon natin ma-market match at maibenta doon sa Navotas Fishport Complex. Siguradong magkakaroon ng augmento sa kanilang kita and mas mapapadali nga at mas mapapaayos yung pag-value add ng kanilang mga produkto.
3: Well, ang utos ho ng ating Pangulo ay kaya ang ani ay meron tayong post-harvest na at ma-preserve, no? At so para mag-stabilize ang presyo at of course kumita lalo ang ating mga mangisda. So, well, no, itong fish port na to actually 1990s pa nandito but yung facilities masyadong luma na. So in-expand ito, nilakihan, binagyan ng bagong cold storage, blast freezer, ice maker para ma-process yung mga bangus dito sa napakaraming bangus dito sa Sual, sa Bulinao, dito sa area na to. Plus, of course, marami din mangisda. So may capability na ngayon tayo mag process ng bangus freeze for export for the local market at

0: Ayun, no, Rod, no, napaganda ning itong fish port sa no sa Mesuwal, Pangasinan, no. At isa yan sa napahalagang hakbang ng gobyerno para yung food security ng ating bansa ay tagang maging maging matatag, at syempre, no, ang ating mga kababayan diyan sa may Pangasinan, Suwal, ay makinabang, no. At syempre mapabuti ang kanilang ekonomiya, yung kanilang kabuhayan, syempre mapalaki yung kanilang kikitain, dahil dati nga raw, di ba, masikip, at syempre ngayon bago na lahat, no, pinataas pa, pinaganda. Sa ganyang mga proyekto, ang daming pinagawang mga peace port ng ating Pangulo. Doon ka lang nakaraan sa Minabota, sa Palawan, sa Camiguin, di ba? Ang daming pinapagawang peace port ng ating gobyerno. So ano masasabi mo sa mga gitong klaseng proyekto ng ating pamahalaan?
1: Ayan, saludo naman tayo lagi sa lahat ng ginagawa ng ating Pangulo. At isa to sa mga magagandang ginagawa. According pa rin sa ano, sa pinaka layunin ng pangulo, no, sabi nga niya gusto niya bago siya bumaba sa puesto is wala nang Pilipinong gutom.
0: Yes.
1: At align na align to itong mga proyektong to doon sa pinaka goal niya.
0: Yes.
1: Food security and yung mga fish port, sobrang makakatulong yan doon sa goal niya na walang gutom na Pilipino. And yan, sobrang nagmo-modernize na yung mga fish fort natin.
0: Yes, totoo yan.
1: So, good job PBBM admin, and syempre dun sa mga secretary, cabinet secretary, na itong mga ahensya na gumagawa nitong mga fish fort.
0: Yes, tama diyan, no, Idol Road, no. At syempre po, at syempre pa, no, itong mga proyekto ng ating mahal na pangulo ay ang tagal nitong nabinbin, no. Ngayon lang ito isinasakatuparan sa pamahalaan ng Marcos administration. Dito lamang sa Marcos administration talaga na isasakatuparan ang mga pangarap lamang noon, no, ng mga administration. Pero since wala naman silang political power at kanya-kanyang bulsa ng kasaaba ng bayan, ay taga namang walang magagawang mga proyektong na mapapakinabangan ng ating mga kababayan, no, especially mga ating mga food makers. Yan dyan yung mga fishermen, yung mga farmers, at yung iba pang mga ano, ating mga kababayan na nagpapahirap para po to make it sure lamang na mayroong mga pagkain sa bawat hapag ng mga, bawat bahay ng ating mga kababayan. So, sa ating mahal na Pangulo, nakakatuwa dahil talagang tutok na tutok ka sa iyong mga goals, no, especially sa ito nga sa food ng ating bansa, sa food security ng ating bansa, dahil mula nung umupo ka ay hindi mo na binitawan yung Department of Agriculture para masiguro mo lamang na maihanda mo ang lahat-lahat, no, pati yung mga ahensya na magtulong-tulong para, alam mo, maitaguyod talaga itong yung ating bansa na magkaroon tayo ng food security. Pinagpapagawa yung mga ports, pinagpapagawa yung mga airports, pinagpapagawa yung mga kalsada para sa farm to market, no? Farm to table na nga sinasabi ng ating mahal na Pangulo, para tiyakin na tagang merong pagkain ng bawat Pilipino sa kanilang hapagkainan, di ba? Ikaw, may masasabi ba sa, no, sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo?
1: Ayun, yung sinabi ko lang kanina, align na align yung goal niya sa pinaka-ultimate goal, yung mga ginagawang fish port, align na align. Tsaka, hindi nga lang nababalita ata masyado yung mga dam,
0: yes,
1: na pinapatayo, mga renewable energy. So, ayan, yan dapat mamulat na yung mga tao sa mga totoong balita, laging mag-follow sa mga, you know, katulad ng Radyo Pilipinas, mga credible media, no? Tigilan na natin yung mga pag fake news na wala daw ginagawa ang administrasyon na to, no. Sobrang dami nating makikita kasi hindi tayo nakatutok lang sa isang istasyon, no, na puro fake news, at hindi lang tayo nakatutok dun sa mga vloggers lang ng kabila. So ayan, hopefully katulad natin, no, mga dating DDS is magising na rin sa mga tamang informasyon yung mga kababayan natin. Sobrang daming ginagawa ngayon, at suportahan po natin yung patuloy na ginagawa ng ating Pangulo at ng mga iba't ibang cabinet secretary. So, yan.
0: Iyon, no? At maganda yung mga sinasabi mo, Rod, no? At sa isang oras nating, yun, no? Paghuhuntahan at pagtatalakayan ng ating mga topic dito sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas ay isang oras na naman lumipas, no? Eto, ngayon, magkapaalam na naman tayo sa ating mga supporters, no? Sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaibigan around the world, sa ating mga OFW. So, Rod, ha? Pasalamat ko mo sa ating mga supporters.
1: Ayan, sobrang salamat po sa mga nanood sa Facebook, sa YouTube, sa mga nag-comment, sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa. Ayan, salamat po. At patuloy niyo pong suportahan ang the Vloggers Corner, aka the Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kasama pa rin po ang iba't ibang klaseng vlogger o pro admin vlogger dito sa programa natin, Monday to Sunday.
0: Yes, salamat sa iyo, Idol Rod, sa pagsama mo sa ating Saturday edition dito sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. At sa ating mga kaibigan, no, sa ating mga supporters, maraming pong salamat sa pagsama mo, sa pagsama nyo, at syempre sa pagsuporta sa aming programa. So makita kita tayong muli bukas po, no? Kasama na naman natin si Admin Rich, ako naman kanyang co-host, at siya naman yung main host, no? Maraming pong salamat muli, hanggang sa susunod. Bye-bye.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
1: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life on Radio Pilipinas 2, 9:18 a.m.
2: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.

not the same. We laughed and played at the start like in a game.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Horas para sa musica. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nakakabit.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time. This is 7 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
11: Good morning!

0: Tayo sa Sports Radio 918 AM at syempre nakahukat din tayo sa Radyo Magazine 1278 AM sa mga live stream po nila. Ayan, ah. Diyan po kayo makinig sa RP Radyo Pilipinas Sports 918 sa mga latest update sa mundo ng palakasan. Siyempre kay Alex Ayala, yung mga stories kay Alex Ayala. Diyan po kayo makinig. At siyempre kung gusto niyo naman ng mga entertaining, mga lifestyle radio program, diyan lang kayo sa Radyo Magazine 1278 AM. Isa nga dyan sa mga pinakikinggan ko, si Musta Kamare, Jolly Maracuyong, saka yung Tuklas Pinas, yung mga about sa mga tourism yan, kila Ma'am Hazel Morada, yung programa ni Ma'am Maru. Magaganda yung mga programa dyan. Sabay din po tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Hindi lamang po kami basta radyo, kundi radyo na TV pa. At meron din tayo mobile app. Tama ba ako, Bell? Oo. Yung mobile app natin. Oo. PBS Receiver App. Yeah. Talaga naman, no? Ang bilis talaga. Digital age na po tayo ngayon, ha? Siyempre, marami tayong pag-uusapan ngayon, ha? Usaping mga subsidiya tayo ngayong araw na ito. Siyempre, hindi lamang subsidiya. Alam naman, mabanggitin na natin yung final price estimate ng produktong petrolyo. Alam ko naman yan ang mga pinakaabang-abangan nyo, eh. Oo. Kaya naman pag-uusapan natin na siyempre pakinggan muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo atin sa atin ng ating kasamang si Alvin Baltazar para sa ating Presidential Week. Narito po.
1: Narito ang mga naging aktibidad ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, July 27. Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang estado ng bansa para sa kanyang ika-5 State of the Nation address. Ilan sa mahalagang highlights ng naging sona ng Pangulo ay ang may kinalaman sa korupsyon, particular sa flood control anomaly. Dito ay siniguro ng Pangulo na makakaasa ang mamamayan na gumugulong ang hustisya kontra sa mga sanggot sa maanomalyang flood control. Ang pagtiyak ay ginawa ng punong ekutibo sa harap ng anya ay malapit ng paghahain ng patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Highlight din sa mga nabanggit ng Pangulo ang patungkol sa systems loss na anya'y dapat nang tanggalin gayong ito'y pinababalikat sa mga consumers. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi kasalanan ng mga consumers kung bakit nagkaroon ng systems loss kaya't hindi tama na sila ang sumagot dito. Kaugnay nito ay sinabi ng Pangulo ang annual demand ng sambayanan para sa agarang pag-aamyenda ng epiralo.
2: Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA.
1: Oh. Umano din ang palakpak sa sona ng Pangulo ang muling paninindigan nito na hindi uuro.

0: ng Pilipinas sa pagtatanggol sa soberenya at sa 2016 Arbitral Award kasabay ng panawagang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon.
1: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
0: Ilan din sa mga halagang binanggit ng Pangulo sa nakaraang sona ay ang tungkol sa pagpapababa ng buwis at suporta sa maliit na negosyo, agrikultura at seguridad sa pagkain, patuloy na pagpapalawak ng mga serbisyong panlipunan at ang may kinalaman sa enerhiya at iba pa. Araw ng Martes, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Kasama si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel ay pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng mga makinaryang pang-agrikultura at mga gamit pansaka mula sa DA at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ipinagkaloob din ng Pangulo ang tulong pinansyal sa ilalim ng Social Civic Projects Fund sa nabanggit ng mga lalawigan na pakikinabangan ng mga presidential scholar at mga barangay. Araw din ng Martes ay binisita ng Pangulo ang Davao de Oro Provincial Hospital kung saan ay isinagawa ang inspeksyon sa bagong medical ward building at iba pang pasilidad na magpapalawak sa kakayahan ng ospital na magbigay ng dekalidad na serbisyong medical. Mula sa dalawang naunang aktibidad ay dumiretso ang Pangulo sa Peoplesville sa Kalinan District, Davao City kung saan ay ininspeksyon ito ang mga occupied housing units, model units at ang progreso ng isa sa pinakamalaking socialized housing projects sa rehiyon. Libo-libong pamilya ang inaasahang makikinabang sa Peoplesville na magkakaroon ng 72 gusali at 7,200 housing units sa loob ng mahigit 14 na hektaryang lupain.
2: 42 buildings ito, so 7,000 plus ang unit na maitatayo pagka natapos na lahat ito.
0: July 29, Miyerkules, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng kauna-unang Interactive Energy Museum sa Department of Energy Compound sa Taguig City kasabay ng paggunita sa ika-25 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act. Inalalawak ng Energy Museum ang kaalaman ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga interactive at immersive exhibits na nagpapakilala sa iba't ibang pinagkukunan at teknolohiya ng enerhiya. Hapon ng Miyerkules ay bisita ng Pangulo sina Ambassador of Hungary to the Philippines, Tita Nila Toth, at Ambassador of the Netherlands to the Philippines, Maria Alfonsa Magdalena Jaraeds para sa kanilang farewell call. Kasunod na rin ito ng pagtatapos ng kanilang tour of duty bilang kinatawa ng kanilang bansa dito sa Pilipinas. Huwebes, July 30, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa ilalim ng LGSF Bagong Pilipinas Rice Program, pagpagpulong sa 2,555 na Bagong Pilipinas Presidential Scholars at ang turnover ng 102.2 million pesos na Social Civic Projects Fund para sa 511 barangay. Bahagi ito ng Bawat Bayan Makikinabang Program ng pamahalaan na ginawa sa Tarlac. Sa okasyon ay tiniyak ng Pangulo na mananatiling prioridad ng pamahalaan ng edukasyon at hinikayat ang mga scholars na gamitin ang wasto ang tulong na kanilang natatanggap. Kasabay din sa aktibidad nitong Huwebes ay ang ginawang pag-inspeksyon sa Suwal Fish Port Complex sa Pangasinan, ang tanging regional fish port sa Northern Luzon. Inaasahang mababawasan ang bagong rehabilitate na fish port complex ang post-harvest losses, mapapalawak ang access ng mga mangingisda sa merkado at masisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng dekalidad at abot-kayang isda. Bahagi din ang engagement ng Pangulo ng araw ng Huwebes ang pagbisita sa Northern Luzon Command sa Camp General Servilliano Aquino sa Tarlac. Sa nasabing pagbisita ay nagbigay ng ulat ang mga taga-NOLCOM sa Commander-in-Chief hinggil sa kanilang operational readiness at kakayahan sa pangangalaga sa hilagang teritoryo at karagatang sakop ng Pilipinas. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ayan po, no? Natunghayan natin ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. Hatid po sa ating ni Kuyang Alvin Baltasar. Bueno, oras natin, 28 minutos, makalipas sa kalas 6, nagmamadaling umaga. Kala po na tayo ng report sa labas ng ating himpilan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Valenzuela City LGU nagkaloob na ng fuel subsidy sa mga driver na residente ng lungsod. So tayo sa balita niya, makakasama natin live na live kuyang Ray Pereira. Kuyang Ray, good morning!
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Yes, kuyang Ray, come in!
5: AJ, magbibigay ang tama ng lungsod na Valenzuela ng Tiga 1,000 pisong fuel subsidy sa mga kalipikadong driver bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa ilalim ito ng programang tugon o tulong sa umiitong nakakusin at obligasyon natin. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Cachanggan, layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng oil price rise sa kabuhayan ng mga driver na namamasada sa lungsod. Kabilang sa mga beneficiaryo, ang mga miyembro ng Tricycle Operators Drivers Association, Jeepney Operators and Drivers Association, Public Mobility Jeepney at Modernized Jeepney Drivers, Taxi, EMPS, Motorcycle Taxi at Delivery Riders. Inapayuhan ang mga kwalipikadong driver na magtag-ugnayan sa kanikanilang samahan para sa schedule na payout. Kaya din ihanda ang mga kinakailangang dokumento. Kabilang dito ang updated Valenzuela City Transportation Office o PCTOID at valid professional driver's license. Para sa Bansa Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Maraming salamat kayo, Ray Ferrer. Ito naman, simbahan! Nanawagan ng transparency sa pagsali ng Pilipinas sa PAC Silica Initiative. Report mula kay Tokayo, EJ Lazaro. Tokayo, good morning!
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
6: Pinanawagan ni Cardinal Pablo Virgilio David sa pamahalaan na maging transparent sa partisipasyon ng Pilipinas sa US-led PAC Silica Initiative at iginiit na dapat tiyakin na tunay na makikinabang ang bansa sa naturang proyekto. Ayon kay Cardinal David, mahalagang magkaroon ng malinaw na mga pananggalang tulad ng technology transfer, makabuluhang partisipasyon ng mga Pilipinong siyentipiko at industriya at pangangalaga sa kalikasan. Aniya, dapat din magkaroon ng konkretong plano upang mapaunlad ang kakayahan ng Pilipinas sa agham, teknolohiya at industriya sa halip na manatiling taga-supply lamang ng raw materials at murang lakas paggawa. Idinagdag niya na hindi tutol ang simbahan sa dayuhang pamumuhunan, ngunit ang anumang pakikipagtuwang ay dapat magpalakas sa bansang tumatanggap nito. Binigyang diin din niya ang usaping moral sa paglawak ng artificial intelligence na dapat umanong magsilbi sa tao at hindi mangibabaw dito. Ang PAC Silica ay binubuo ng mahigit 20 bansa kabilang ang Estados Unidos, Japan, Australia at United Kingdom. Sumali ang Pilipinas sa nasabing koalisyon noong Abril 2026 kung saan nakatakdang itayo sa New Clark City sa Tarlac ang kauna-unahang AI Native Industrial Hub sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Maraming salamat, EJ Lazaro. Bago muna tayo mag-break ha, anunsyo ko lang, mga nanonood sa atin sa live stream. Si Francis Navales, nanonood sa atin, maraming salamat. Siyempre si Daniel Alegre, nanonood din sa atin, Daniel Alegre. Good morning, Boss AJ. Bata mo ako, Boss Daniel Alegre. At siyempre sa mga nanonood din sa atin sa TV Plus Channel 3 at the For The Box Channels 45 to 49. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pa-abol tayong shoutout ha, special to mention lang ha. Ayan. Pabati naman, shoutout si Kuya BJ San Diego Requilas. Yung nagsundo no sa tsuhin ko kahapon, umuwi kasi ngayon eh, galing parko. Oh, Tito Bongko, maraming salamat sa chocolate mo. Pinapabati nila si BJ San Diego Requilas. Mabiyahin ngayon Patakloban. Ayan. Good morning sa iyo no, kung nakikinig ka man sa atin sa amin. SG yan mula sa 3GS Company at TNBS Driver. Ba, double kayo. Siyempre, binabati ko rin ha. Isa sa mga pinakamasipag dito na guard bukod kay ano. Bukod sa lahat ng gwardiya rito sa bureau. Siyempre, walang iba nag-iisa. Rodel Balangkit. Patingin ko rin ha. Belated happy birthday. Belated happy birthday, Boss Rodel Balangkit.
7: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
3: Maraming salamat daw ha, dun sa nag-champion no, nung sa liga namin sa PBS, no? Champion yung, nakalimutan ko na yung team eh. Kasi hindi kami nag-champion eh, runner-up lang kami. So, nagpainom daw kasi si Boss Rodel Balangkit. Ay, nako, nakikita ko na, uma-appear dito, walang iba, nag-iisa, June Malyare. Ta-time in na dito sa bureau. Napakasipag naman talaga, oh. June Malyare, good morning. At syempre, no, batiin ko na rin si, ano ba to? Si Boss JP, Jaime Purisima. Ayan, nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Maraming salamat. Ayan na, batiin ko ulit si BJ Santiago Requilas. Ayan. Mabiyahe na ngayon, Patakloban. Ayan. Nababati ka ni Melanie Sarmiento at ni Rolando Sarmiento, Tito Bongo for short. Ayan, maraming salamat. Philippine Standard Time, 6:35 ng umaga. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ang ilang paalala. Pre, alam mo na.
8: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyung napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
12: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map, We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
15: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na!
16: Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.

0: Welcome back. Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa buong kapuluan, 6:40 ng umaga. Bababa mamaya po ha. May makakapanayan po tayo. Wala po sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Mukhang kilala nyo na kung sino yung makakapanayan natin ha. Ayan, pag-uusapan kasi natin about sa fuel subsidy, ha? Ayan ang mga pag-uusapan natin. And at the same time, syempre, gusto rin nating malaman kung kamusta na yung lagay no, ng sektor ng transportasyon sa ating bansa. Ayan. Eh makakapareha po natin ngayong umagang ito, walang iba no, nag-iisa. Si Attorney Vigor Mendoza II, chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang ating pag-uusapan ay mula po sa fuel subsidy extension at yung accreditation ng motorcycle taxi. Parang accreditation na rin at syempre yung mga new rider. Magbubukas pa ba no yung new rider applications? Ayan. Pinayam natin, Attorney Vigor. Good morning po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko at ng Mabuhay Pilipinas. Good morning.
1: AJ, good morning sa'yo.
0: Unang-una, Attorney, papasalamat ako sa oras na binigay nyo sa aming programa ngayong umagang ito. Unang tanong po, Attorney, gaano po katagal itong extension na ibibigay natin sa fuel discount o fuel subsidy para sa ating mga chopper?
1: 1 month ulit ito, no? Re-review natin ito on a monthly basis with para makita natin yung takbo ng fuel prices no, worldwide. So, another month po ito, sa month of August, extended tayo.
0: Mm-hmm. Okay. Sino at ilan po ang tinataya makikinabang dito sa magiging extension, Attorney?
1: As usual, no, i-continue lang natin yung programa na binibigay natin sa mga jeepney at UV Express. Mm-hmm. Papalawakin lang natin yung mga gas stations, 10 pesos per liter as always. No. So yun yung target market po natin. Roughly po, mga 140,000 units po nationwide ang makikinabang po dito.
0: Alright. May bilang po ba tayo ng ating mga natulungan mula na nagsimula itong diskwento sa bawat litro ng produktong petrolyo para sa ating mga driver at operators?
1: Opo. Well, in terms of vehicles po, may count po tayo. No? Yung mga nakikinabang po dito nationwide, humigit po lang almost 100,000 po yan, EV, no? Na nakikinabang po na day-to-day basis.
0: Mm-hmm. Attorney, ito po ha, para na rin po sa kalinawan ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Paano po ba magproseso at mag-avail nitong sa ating mga partner gas stations sa Attorney Vigor?
1: Alam mo, napaganda ng ginawa ng landmark na programa para dito, no? Ang ating mga franchise jeepneys and UV Express.
0: Mm-hmm.
1: Binigay ko namin sa landmark yan, tapos in-code po din yan, in-upload po din na lahat ng plate number.
0: Alright.
1: So ang gagawin lang ko ng jeepney at saka UV Express, pupunta sa mga participating gas stations at yun lang, no? yung tao sa gas station naman, merong programa na dinadownload po din ha, it's an app. Tapos type in lang nila yung plate number.
0: Mm-hmm.
1: So makikita na nila yung allowable number of liters na kailangan subject to discount kung naubos na o hindi, no? Nasa app na po yan, no? So walang kailangan gawin yung ating jeepney driver kasi kitang-kita daw sa plate number.
0: Okay. So it means, Attorney Vigor, kapag ikaw ay registered the PUV specially, no? At updated ang iyong prangkisa, eh, wala ka ng problema. Punta ka lang sa mga partner gas stations, then you can avail the 10 peso fuel discount.
1: Opo, it's as simple as that.
0: Okay. Attorney Vigor, dako naman po tayo sa motorcycle taxi, no?
1: Opo.
0: kailan po ang opisyal na magsisimula naman ang LTFRB sa pag-accredit ng mga motorcycle taxi platform providers? Maaari niyo po bang ipaliwanag ang prosesong ito, Attorney Vigor?
1: Opo, we are now formalizing this. So, lahat po na, yung mga participating motorcycle taxi platform providers, mga bumigit po bulang mga 6-7 yan eh, na nag-participate ko doon sa technical working, yung sa technical study po natin, eh, i-accredit na po natin sila, no? So, mag-file po sila ng accreditation documents, which will include yung mga standard lang po ito, incorporation documents, details ng kanilang opisina, yung platform po nila, ano. Tapos i-accredit na po natin yan. At side by side with this, pag nakakredit na po sila, bibigyan po natin sila ng access sa LTFRB portal kung saan naman nila pwedeng i-upload yung mga motorsiklo na kasama dun sa technical working group study. So first round doon natin yan eh. Ang first round doon natin, yung mga sasakyan, yung mga motosiklo na nasama doon sa technical working group study. Ipapasok na natin yan sa LTFRB portal, tapos magkakaroon po ng automatic na po yan, no? Part of the portal, magkakaroon po ng authority to operate ang itong mga taxi, itong motorcycle taxi na to. So we will now have a accurate count ng lahat ng mga motorcycle taxi na bibigyan natin ng authority to operate. So, ganun lang po kasi na everything is done online.
0: Alright, attorney, paano po sinisiguro ng ating pamahalaan, attorney, no, ang mas ligtas at komportable at maaasahang biyahe para sa ating mga commuter? Pati na rin po ito mga MC taxi riders. And can you give us a briefly reason kung bakit po na-suspend ito kamakailan, attorney?
1: Hindi naman na-suspend, no?
0: Okay.
1: Yung kasi natapos na po yung technical working group study. So right, naturally lang, it will graduate from a study to the formal granting of franchise, no? So ang ating ini-issue dito ay yung natawag na authority to operate. Mabuti to kasi kailangan natin ng accurate count. Ayaw natin kasi sumusobre.
0: Okay.
1: Kasi kung sumobre naman, sila magkocompete with each other, no? Unfairly.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kung sumobre rin, yung mga pasahero ng ibang modes of service, baka makain na naman nila, no?
0: Mm-hmm.
1: So we have to make sure na magkaroon ng balance ito versus other modes of service. With this method, no? Bago sila ma-issue ng authority to operate, yung sasakyan po nila dadaan sa motor vehicle inspection. Just okay, to make sure na maayos at roadworthiness. Tapos, kailangan nila kumuha ng parang personal passenger accident insurance. Ito po ay isang all-risk policy para yung ating mga pasero, tayo yung rider na mismo, ay insured, no? Just in case may mangyari, may aksidente, nakakasigurado tayo na merong may tulong na galing sa mga insurance companies.
0: Okay. Ito naman, attorney, no? Para naman po sa kalinawan din ng ating mga taga-pakinig. Paano naman po natin itinatakda ang rider cap per platform? Kasi meron po tayong mga rider, no? Hindi ko naman po nila lahat, Attorney Vigor, nag-overbooking. Kaya naman nagkakaroon sila ng, syempre, pagkahapo, pagkapagod, pagkaantok, nagkakaroon din ng problema yung performance sa kanilang pagmamaneho. Nagiging resulta ng pagkakaroon ng aksidente. So, magkakaroon din po ba ng pagtatakda ng rider cap per platform po ba, attorney? Single sa mga ganitong
1: hindi naman po rider cap ang gagawin po natin kasi ayaw naman natin i-penalize yung masisipag, no?
0: Yes.
1: But more of monitoring yung number of hours na working po sila, no?
0: Yun, no?
1: Dahil po dyan, magkakaroon po ng access ang LTFRB sa monitoring ng mga riders, no? Makikita naman nila yung, makikita naman natin yung mga booking schedules po nila, malalaman natin na ilang oras na sila nagmamaneho. On that score, pwede natin kung sobra-sobra na yung number of hours nila, pwede natin sila patawag para i-remind lang na hindi pwedeng 24 hours na sila sakali. Eh, no? Kailangan nila magpahinga.
0: Tama. Oo, kasi alam naman natin, attorney, hindi naman masamang maging masipag, attorney, no? Pero yung ating katawan, eh, parang makina rin yan, napapagod do rin yan, inaantok ka rin, di ba? So, dapat din talaga masilip at ma-monitor ng LTFRB itong ganitong paksa, no? Para sa MC Taxi. Ito naman po, isa ko pang tanong, attorney. Nito pong nakaraan, merong mga road crimes na sangkot ang ibang MC Taxi riders. Ano po ang solusyon at rekomendasyon po natin dito, Attorney Bigor?
1: Ang ating iniisip na ipatupad, yung know your customer, no? Yung bago mag-booking ang isang tao, kailangan mag-register muna siya ng details ng kanyang sarili. Para sa ganun, kung may mangyari, alam natin kung sino habulin. So this is part and parcel. Hindi naman siguro magiging foolproof to, at least magiging deterrent, hopefully, dun sa mga pasahero na may balak na masama dito sa ating mga riders, no? At least kung may mangyari, alam natin sino yung pasahero yun.
0: Okay. Saka ano po, no, nakipag-ugnayan na rin po ba kayo, attorney, sa PNP para sa mabilis na pag-responde, no, sa mga anumang crimes, no, na posibleng kasangkutan. Wag naman na sana ng ating mga MC taxis, dahil alam naman natin, attorney Bigor, na hindi naman lahat talaga ay nandiyan ay para gumawa ng masama. Eh, lahat naman talaga gustong maghanap buhay lamang, ano, sa MC taxi. Tama po ba ako, attorney?
1: Opo. In fact, dito sa congressional hearing doon nangyari noong Miyerkules, hinighlight po ni Congressman Franz Pumare, no, yung importance ng PNP present on the road, no. Sabi niya, yung checkpoint na kailangan siguro pairalit in certain areas, yung mga areas na alam ng marami na dito mga delikadong lugar, no. So yun daw ang papatupad ng ating pulisya para sa ganun maging, again, deterrent, no, sa mga tao na may balak na masama sa ating mga riders.
0: Panguli na lang po, Attorney Bigor, ano po ang inaasahan natin sa mga darating na araw at mensahe po at panawagan natin sa publiko, attorney? Go ahead po.
1: Alam nyo, times are tough at this, nasa Ilocos ka ako ngayon dahil nakikipag-dialogo tayo sa ating mga operators at drivers, no, dahil napakamahal ng presyo ng krudo.
0: Mm-hmm.
1: Dito sa Ilocos, halos 100 na po ang presyo ng diesel fuel, no. Kaya araw-araw umiikot ko kami to find the best solutions. Maganda naman yung mga suggestion ng ating mga operators and drivers para matulungan, no, yung sarili nila para matawid natin sa mga oras na napakamahal ng presyo ng krudo.
0: Mm-hmm.
1: Ang hinihingi natin ang papaunawa sa mga pasahero, kasi ang ginagawa na nila parang on their own, no. Hindi kasi din sila makabiyahe ng fully kasi nagtitipid sa presyo sa krudo. So they regulate na, self-regulation yung pagpapadeploy ng mga sasakyan. So, konting understanding lang sa ating mga pasahero. Minsan, matagal ang ikot ng mga sasakyan. But sabi na namin sa kanila, they will continue to serve. They commit to serve the public, sabi nila. Pero, yun nga, medyo on their own, may rotation schedule na po sila, no? Sana, mawala na itong problema natin sa Middle East, para magbalik na tayo sa dating operations po natin at sa abot ng mga kaya ng mga driver at operator sa buong bansa, sisikap nila na ituloy lang ang servisyo despite the high fuel cost.
0: Alright, with that, Attorney Bigor Mendoza II, maraming salamat po, attorney, sa oras na binigay niyo sa bayan, at ingat po kayo dyan sa Ilocos. Maraming salamat po.
1: AJ, maraming salamat din po. Thank you po.
0: Alright. Ayan po na si Attorney Bigor Mendoza II, Chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayan ha, sa mga kagulong natin na MC Taxi Riders, ha? Ayan, makinig po kayo. Shoutout po na tayo, ha? Kami nagpa-shoutout sa atin. si Ariel Morales Alejandro, shout out po Boss AJ. Alright, Boss Ariel, maraming maraming salamat sa pakikinig. Nami-miss ka na ni David Rapisora sa DCBB. Si Crisolo Goabad, maayong buntag bay. Maayong buntag bay po din. At ang Radyo Pilipinas Agoo, nakahukap po kami sa inyo. Oy, mga tropa natin sa Radyo Pilipinas Agoo, maraming maraming salamat ha, sa pag-hukap. Bata nyo ako dyan sa Agoo, ha? Ito naman si Roger Agustin Ramos, good morning and happy blessed Sunday, Sir AJ. Oy, shoutout kay paring Roger Ramos at sa Ramos family, magandang umaga. Siyempre nanonood sa akin ang aking amahin, Jess Ignacio, good morning. Pa-shoutout naman sa anak daw ni Romel Eating Guzman na nagtitake ngayon ng UP na upkat ha, si Alexis Jan B. Guzman. No? Alexis Jan Guzman, pinapa-shoutout ka ng papa mo. Ipasa mo daw yung upkat examination ha. Baka daw makatipid sa tuition yung papa mo. Hindi, joke lang. Pero yan ha, ipasa mo ha. Yan. Ah, ito naman nagpapabate ha, nag-iisa ha, nag-iisa. Ito, best friend din to ni Romel Guzman. Walang iba, si Boy Jacket, Boy Polo Shirt, lahat na. Nag-iisa, Jun Malyare, good morning. Pinapabati ka rin ni Rodel Balangkit, mag-best friend daw kayo eh, ha? Yan. Pero ito na, busina na tayo sa presyo ng produktong petrolyo. Na-highlight na ni Isabel yung oil price eh. Mukhang nakamonitor din to ah. Meron ka rin bang pinapagasan ha, Bel? Atay tayo dyan. Ito na, busina tayo sa petrolyo. Alam natin kung magkano mga presyo ng ano ha, ng mga produktong petrolyo. Pero sa atin lang muna, wag niyo muna sasabihin sa iba ha. Malamang sa malamang ito na 'yon ha. Ito na. Dahil

Mukhang magkakaroon tayo ng sima. Liwanag sa dilim. Magkakaroon na tayo ng konting liwanag sa dilim, Bel. Dahil magkakaroon yata tayo ng rollback, ha? Ayon sa pinakauling sipat ko sa bolang kristal ko sa trading sa world market, ay posibleng

0: Thank you.
1: Posible nga hong mag-roll back ang diesel ng 50 to 1 peso. 50 centavos to 1 peso per liter ang i-roll back sa kada presyo ng diesel.
0: Thank you. Thank you.
1: Malaking kabawasan na yon. Medyo umiti na ng konti yung wallet namin ni Ninong Rolly Bumatayo. Sino pa ba ni Brail Gango? Sino pa ba? Marami, marami pang iba. Ha? Ito naman sa gasolina. Ito, ay syempre lalo na ito, itong gasolina. Ah, pati si Ruban. Oo, tama, tama. Tropa ni paring Arnel yan. Si paring Ruban. Oo, champion yan si Ruban eh. Oo. Ito naman, sa gasolina naman, magkano'ng ibababa? Drum roll please. Kano? Wow! Oh my God!
0: Thank you! Thank you!
1: Thank you po talaga. Maraming salamat po. Ako magte-thank you na rin ako. Magro-roll back din o ng kapare sa diesel. 50 centavos to 1 peso per liter. Ang laking kapakinabangan nito kasi ako nakaka 16 liters ako per week. So 16 pesos din yung maro-roll back ko. Diba? Thank you po!
0: Thank you!
1: Okay, dako naman tayo sa kerosene. Oh, yung mga gumagamit pa ng gasol di bomba. Nabutan mo ba yung Bell? Yung gasol di bomba? Ha? Ikaw, parang Mark, nabutan mo yon yung binobomba, yung gasol para ano? Si parang Arnel, nabutan yun. Johnny Delgado yan eh. Oo, nabutan mo yan, ano? Oo, yung ginagamit sa fishball, yung binobomba. Oo, tingnan mo, nabutan ni parang Arnel. Eh, si parang Mark kasi ano na to eh, LPG na inabutan nito. Oh, butane, oh, social pansamgyup yan. Butane, oh, pansamgyup. Oh. Kerosene, magkano? Drum roll, please.
0: Thank you.
1: Thank you dahil po posibleng pumalo ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso ang rollback sa kada litro ng kerosene. So ayan po, diesel 50 to 1 peso ang posibleng rollback sa diesel. Sa gasolina ho, 50 to 1 peso rin ang posibleng rollback sa diesel. At sa kerosene, 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso naman po sa kerosene. At syempre, dito na po nagtatapos ang programang Mabuhay Pilipinas. Sabay, napusog namin kayo ng mga balita at impormasyon. Maraming salamat sa mga nakatuwang ko sa technical side. Syempre, ang aking co-pilot for today's video, si Mark Tahimik Lang Bukiron. At syempre, ang Johnny Delgado ng Presidential Broadcast Service, Arnel Villamor. At syempre, ang aking mga executive producers, the one and only Chess Ramirez. At ang napakasipag na si Isabel Silang. Muli ako pong yung lingkod. Always at your service. Bata nyo ako as always, ha? Kita uli tayo next week, ha? Sa isa na namang edisyon ng Mabuhay Pilipinas. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Pakakasama po natin ang aking ninang. Walang iba kundi si Ma'am Cecil Kim Lat para sa Celebrating Life. Alright, kita-kits ulit! I love you all, Bagong Pilipinas!
2: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Asan na si MS mo yata ang nakakabit
6: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time. It's 7:05 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
4: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kinlan. On Sports Radio 918.
3: Okay, mga kaibigan, Sunday. Today is August 2, 2026. At maganda umaga po sa inyo lahat. Napakagandang araw sa ating lahat, no? Before I give you the great news para po sa Philippine Tennis, syempre pababatiin muna natin si Pastor Charlie Upina. Pastor, good morning.
5: Yes,
3: Simula pa lang. Okay.
5: Yes, Sister Cecil.
3: Again, take two.
5: Take two.
3: Okay.
5: Alam mo, ito talaga yung pinaka pagpunta ngayon dito. No?
3: Talaga?
5: Okay. Mm. Sigurado, kung ito marami ang masasabi mamaya. Yun po, magandang umaga po sa lahat po ng mga kapatid, kaibigan, na siyang patuloy na sumusubaybay, nakikinig, nanonood. Diyan lang po kayo at mamaya po ay patuloy po nating pag-uusapan itong napakagandang pagkain.
3: Topic.
5: No, yes. Na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya dyan lang po kayo at kung ano man po yung ginagawa nyo, magkape lang po kayo dyan, magbreakfast lang po kayo dyan at sama-sama po nating pagsasalusaluhan din itong mabuting balita ng ating Panginoon.
3: Maagang spiritual feeding. Yan. Hindi lang po physical feeding ang kailangan natin para talaga we start the day right. Hindi lang we start the day bright, no? And talking about starting the day bright, mga kaibigan, napakasaya nating lahat, buong Pilipinas, lalo na po yung sporting community, yung mahiligin sa tennis, ang ating pong tennis sensation na si Alex Ayala ay nagwagi laban po sa four-time major champion and former world number one na si Naomi Osaka ng Japan, straight sets, no? 6-4, 6-2, para po pumasok sa finals ng WTA DC Open Finals sa Washington. So ito po yung bali ikapitong panalo ni Alex Ayala laban sa top 20 player this season. Wow, what a journey, no? Napakagaling mo talaga, Alex. Maganda ka pa. So ito, makakalaban po ni Alex Ayala si top seed and world number 3 si Jessica Pegula sa finale o sa finals, na kung saan ito ay magtatangka itong si Alex Ayala ng kanyang first tour title. Kaya po, let's pray for Alex Ayala. She will be in top 25 pag po lumabas yung latest world rankings na kung saan ito ilalabas po sa araw ng bukas. Kaya, wow, ang saya naman, di ba? Sa gitna ng napakaraming kontrobersiya sa paligid natin, this is one great news for all of us.
5: Amen.
3: Si Alex Ayala, no? Kaya alam mo si Alex, Pastor, kung saan pumunta talaga ang daming fans, hindi lang Pinoy, pati mga iba't ibang bansa o iba't ibang mga fans from other countries. Kaya congratulations.
5: Kasi naman first time, eh.
3: First time, oo. Oh. Mm-hmm. Tsaka in many years, no, matagal na nating gusto to, eh, na isang tinista o isang atleta. Sabi nga ni Manny Pacquiao, yun nangyayari daw kay Alex Ayala ay makes him more proud to be a Filipino.
5: Amen.
3: Isang boxing icon na, yun nagsasabi. Diba? Heidi Lynn Diaz, Carlos Yulo, Manny Pacquiao. Eto na, Alex Ayala is the latest, ano tawag dito, flavor. Ika nga, no? Na gustong-gusto natin. Kaya congratulations. Let's all pray for Alex Ayala sa pagharap niya kay Jessica Pegula. Natalo niya na ba, Judith? Si Pegula, not yet. Ngayon pa lang niya tatalunin. No? Let's claim it. Let's claim it. Okay. So yan po, ang napakaganda nating balita, mga kababayan. Ipagdasal po natin si Alex Ayala sa kanyang pagwawagi sa araw po ng bukas. Alright? So Pastor, Ngayong araw na to, meron tayong guest, no, first timer in Celebrating Life. Dahil maganda yung topic natin, from other church to. At atin pong i-welcome, no. Natutuwa naman ako, no. Talagang feeling ko artista yung guest ko mamaya, eh, no. Talaga naman, no. Ang ating guest po ay si Pastor Sally Alvarez Garabot ng Nabota City. Yan.
5: Amen.
3: Siya po ay taga Faith Ministries ng Muñoz. Yan. Meron pa natin tinatawag na Outreach Pastor. Mamaya, aalamin natin yung ibig sabihin ng Outreach Pastor. Former Worship Leader and Outreach Department Head. 12 years na po siyang isang Kristiyano. Pero ngayon naglilingkod na bilang pastora. Parang kanina nakita ko yung personality niya. Tamang-tama yung pagiging pastora niya. No? Kasi kailangan sa pastora at pastor talagang maboka. Kailangan kasi magsalita ka eh. No? Para,
5: parang hindi ako yan.
3: Hindi. Maboka ka rin, pastor. Bok. Hindi, dadagdag lang na isang L. Hindi, joke lang. Okay. So, pastor, ang ganda ng topic natin today. Mamaya po yung second hour si Pastor Sally. No? Tama ba yung pronunciation ko? Garabot.
2: Garabot.
3: Okay, andito na yung ating. At andito rin isang malaking karangalan na panoorin tayo sa studio ni Brother Dexter Malilin. Brother Dexter, salamat po for dropping by. Yan.
5: Para yes. May stop kayong ano, Marilyn din dito.
3: Meron. Si ano, si... ano bang pangalan nung stop natin Marilyn din? Si... okay, mamaya. Rovan, si Rovan. Meron din si Rovan Marilyn. Pareho ng apelyido kayo. Pero mamaya na tayo magkwentuhan, no? Dahil... okay. Sige. Nasa Marulas na ngayon, si Rovan. Hi, Rovan. Okay. Topic po natin ngayon, when to talk to ourselves about God. Pastor, ano to? Makikipag-usap tayo sa sarili natin about God. Bakit sa sarili natin? What is this all about? Give us the general ano, yung naging, aspect of our topic.
5: Oh, yung naging topic natin ito, bigla ako natawa eh.
3: Bakit? Para kasi kang baliw?
5: Madalas kasi pag nakikipag-usap ka sa sarili mo,
3: parang baliw.
5: Iba yung tingin sa'yo ng ibang tao.
3: Alam mo ba, yung mga atleta nagsiself-talk sila madalas. They self-talk like paglalaban na sila. Nari ako si Heidi Lynn. Kaya mo yan. I will go for the gold medal. We will do it, Hides. Kinakausap niya yung sarili niya. But this time, mga kaibigan, Panginoon ang kakausapin natin. Kausapin natin ng Diyos dahil ang tingin ko rito, Pastor, kakausapin mo yung sarili mo pag alam mo medyo bumababa na yung ano mo, spirituality mo. Diba? Nangyayari yun. Nangyayari sa akin yun. Nangyayari sa inyo yun. Diba? Na minsan, may Diyos ba? Parang hindi naman pinapakinggan yung prayers ko. And then that's the time you talk to God. Talaga? Paano yung mga pinakinggan ni Lord sa'yo? O nga no, i-remind mo yung sarili mo. Ganun ba yun, Pastor?
5: Tama po. Nakakatawa ang Panginoon kasi binigyan niya tayo ng mga ganyang pag-uugali, no? Na kung saan ay nakakausap natin din yung ating mga sarili.
3: Yes.
5: Bukod pa doon, kasi ito yung ano doon eh, parang wala kang kasama, wala kang nakakausap. Pero nakakausap mo yung sarili mo na kung saan ay napapalakas mo rin yung sarili mo.
3: Totoo. Mm-hmm. Totoo. Mm-hmm. Minsan kailangan mong gawin yun eh, di ba?
5: Opo.
3: I-rebuke mo rin yung sarili mo.
5: Tama
3: diba?
5: Po. Diba? Mm. Kasi doon dumarating yung pagkakataon na kung saan ay kung nagkakaroon ka rin ng realization sa buhay mo.
3: Yes.
5: Na, kumbaga na ano mo yung kumbaga yung ano ba yung nagaganap sa buhay mo.
3: Yes.
5: Yun yung pinakamagandang ano eh, karunungan na binigay sa atin ng Diyos na talagang masasabi kong hindi tayo nag-iisa.
3: Oo.
5: So, may kausap tayo sarili natin.
3: Oo. Pwede naman yun eh.
5: Tama po.
3: Kasi, kumbaga, alam mo actually yung nagpapakausap sa sarili natin, hindi naman tayo yun eh. Sino ba yun? Holy Spirit. Diba? So, it's one way ni Holy Spirit na you talk to your sarili, to yourself, no, self-talk ang tawag po doon. It's one way of evaluation. Ini-evaluate mo rin sarili mo, 'di ba?
5: Isa rin pinakamaganda ron, ma'am. Pagka ginagawa mo 'yon, hindi mo pala alam na meron ka rin palang kinakausap na iba na nakaririnig sa iyo.
3: Yes.
5: Nababatid 'yung mga pinagdaraanan mo, 'yung nararamdaman mo na kung saan ay meron talagang tutugon.
3: Yes.
5: Doon sa 'yung mga sinasabi.
3: Yes.
5: O doon sa 'yung mga panalangin.
3: Okay. Pastor, let's go to our verse for today. Sige, ano po ba ang ating featured verse for today for our topic, when to talk to ourselves about God?
5: Ayan po. Yung aklat pong ginamit natin ay sa mga Awit chapter 42 verse 5. Ito po yung nakasulat doon. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan.
3: Amen.
5: Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan.
3: So may tanong siya, no? Yung unang tanong, anong, mm-hmm, bakit, mm-hmm, ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Yun. Eh, may tiwala ako sa Diyos. Sabi niya, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. May rebuke, no?
5: Opo. Oo. Alam niyo po, itong sulat na ito ay sulat ni Haring David.
3: Mm.
5: Actually, dito siya nagustuhan ng ating Diyos, kaya tinawag siyang a man after God's own heart. Kasi lahat ng mga nagaganap kay David ay isinasangguni niya sa Diyos.
3: Mm.
5: At dito niya rin nakilala yung ating Panginoon na kung saan ay nagigyan lang sa kanyang tabi. At pinapakinggan yung kanyang mga panalangin. Kaya, ganun yung lahat ng sulat ni Haring David ay nagsasabi kung ano yung kanyang mga pinagdaraanan.
3: Mm-hmm.
5: Yung po yung pinakamagandang pag-uugali ni Haring David na kung saan ay ibinubulalas niya,
3: yes,
5: yung kaganapan sa kanyang buhay sa ating Panginoon.
3: Pwede naman yung pastor eh, di ba? Mga kaibigan, pwede po yun. Minsan, we always experience this na may mga dumarating sa buhay natin na nakakapanghina.
5: Mm-hmm.
3: Na minsan, i-question mo, bakit ako ganito? Pwede naman yun eh, kausapin mo yung tao, na bakit ako nalulungkot? Sabi nga ni Lord, maaasahan mo ako, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Pero bakit nararamdaman ko pa to? Kausap mo yung sarili mo, mm-hmm, noon, di ba? At, mm-hmm, I think nakakatulong talaga yun, Pastor. Okay. So, puntahan na natin yung mga outline natin, Pastor, para maihatid natin sa kanila yung gusto nating sabihin na mensahe po ngayong umaga.
5: Oh, sige po. Alam niyo po itong ating pong pag-uusapan ngayon, kasi yung pamagat natin, when to talk to ourselves
3: about God. Yes.
5: Pag kinagalog natin ito, kailan dapat kausapin ang ating sarili tungkol sa Diyos. Kaya kanina yung introduction natin dito, si Haring David ay laging siyang nakikipag-usap sa ating Diyos. Yun yung nagustuhan ng Diyos para sa kanya. Kasi yung mga awit po ay kadalasan para bang tinutukoy niya o nalalaman niya o ipinapaalam niya yung mga damdamin natin. Kumbaga,
3: yes,
5: concern siya dun sa mga damdamin natin. Yun yung ipinapakita ng awit eh. Para bang yung Diyos, alam niya yung ating pong mga pinagdaraanan, yung ating mga nararamdaman, at gusto niyang marinig ito sa bawat isa sa atin. Kaya normal lang na dumating sa pagkakataon na nagkakaroon tayo ng maraming katanungan sa ating mga sarili.
3: Yes.
5: Ang pinakamaganda naman doon ay sinasagot naman tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya napakahalaga na ano eh, na sa buhay natin meron tayong pagbabasa,
3: yes,
5: pag-aaral doon sa kanyang mga salita, kasi doon nangungusap ang Diyos sa atin. Hindi lamang yon, doon natin siya lubusang nakikilala, at yung mga pinagdadaanan natin, doon din natin lubusang nakikilala kung sino ang Diyos.
3: Amen.
5: Sa buhay ng bawat isa.
3: Actually, that is the best time that God reveals himself to us, no? Like, pag may mga ikaw, Pastor, bilang isang pastor, no? Ano yung time na oras na madalas mo

0: na maibulalas o masasabi ko sa kanya kung ano yung aking mga pinagdaraanan. Actually, itong pinag-uusapan
1: natin. At saka gusto ni Lord to, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Every step of the way you talk to Him.
0: Mm-hmm.
1: Depend on Him.
0: Ako lagi ko nasabi, tayong mga Pilipino, ano tayo eh? Family-oriented.
1: Yes.
0: Yung ibang mga, yung iba namang lahi, pagdating mo ng 18 years old, wala na silang pakialam sa'yo. Kumbaga,
1: but you are on your own.
0: O yung po yun eh.
1: Yes.
0: Pero ang ating Diyos, hindi yun yung gusto niya. Sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, gusto niyang may pakialam siya sa atin.
1: Yes.
0: Kaya nga yung panalangin na itinuro sa atin, yung bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw, ang gusto niyang patukuyin doon ay lumapit tayo sa Diyos araw-araw sa tuwing dumating sa buhay natin na meron tayong pinagdaraanan. Hindi lamang pag may pinagdaraanan, kundi dapat sa araw-araw na sa buhay natin, dapat meron tayong pakikipag-ugnayan sa
1: yes.
0: Kanya. Sapagkat ito yung nagpapalakas sa bawat isa sa atin.
1: So in other words, we stay connected with God. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Pwede, pag nagagalit ka, pwede ka rin makipag-usap sa Diyos.
0: Tama
1: pag
0: po. Mm-hmm.
1: Sobrang lungkot ka, lalo na, di ba? Because He can comfort you. Pag ikaw ay galit or anxious or depressed or frustrated, kasi si Lord lang po talaga yung makakapag-restore ng joy sa buhay natin. Napatunayan na natin maraming maraming beses yan. Kaya mas masarap kumausap kay God. Parang pagkatapos mong makipag-usap, Pastor, ang luwag eh, no? Hindi ka nag-aalala ng ichichismis ka eh, no?
0: Yun ang pinakamaganda ron.
1: Di ba? I mean, may comfort ka agad. Sige, go ahead, Pastor.
0: Itong pinag-uusapan po natin, ano to eh, parang sabi ko parang applicable siya sa akin. Kasi dumaraan ako sa panahon na ako saan ay marami rin akong tanong sa sarili ko.
1: Yes.
0: At kinakausap ko yung sarili ko, bakit ako, ano yung nangyayari sa akin? Parang ganun. Kaya sabi ko, napakaganda nito dahil na-realize ko na kinakailangan ko talagang, yung bang, di ba laging sinasabing, sabihin mo lang kung ano yung gusto mong sabihin.
1: Pour out.
0: Para bang ibuhos mo kung
1: yes.
0: ano yung nasa sa loob mo.
1: Mm-mm-mm.
0: Parang ganun. Dito ko nakita na ang Diyos ay naghihintay sa ating magsalita tayo. At naghihintay rin siyang lahat ng mga bigati natin marinig niya. Although na alam ng Diyos yung lahat ng pinagdaraanan natin. Pero pinakamaganda pa rin na nagsasalita tayo, nagsasabi tayo kung ano yung pinagdaraanan natin. Kasi
1: amen.
0: isa rin yan sa pagkakataon na nai-release natin yung mga dalahin natin
1: amen.
0: Sa pamamagitan ng pagsasalita natin.
1: Yes, yes.
0: Para bang ibinato mo siya o ibinigay mo siya doon sa merong kakayanan na magbigay ng solusyon
1: yes.
0: doon sa mga pinagdaraanan mo.
1: At saka parang Pastor dito po in the best way possible, ito ipapakita natin kay Lord how dependent we are to Him. Di ba? Total dependence ang gusto ng Panginoon sa atin. So, isang manifestation dyan, yung lahat sasabihin mo. Di ba, Pastor?
0: Mm-hmm.
1: Isang nga, naiinis ka sa isang tao, pwede ka rin magsundong sa kanya eh. Alam mo, Lord, inis na inis ako talaga eh. Kasi ganito, Lord eh. And then, bigla na lang, mawawala inis mo. Bakit perfect ka? Oo nga, no? Hindi rin pala ako perfect. Parang marireview ka pa eh, no? Marireview ka at titigil ka na. So, Pastor, go ahead.
0: Sige po, simulan po natin. Ano? Ito po yung nilalaman po ng ating pong...
1: We are now into the body. Yes.
0: Pag-aaralan, ano? Sa letter A po, we may need self-talk when we are...
1: Discouraged. Yes.
0: Ito yung pinakamagandang pagkakataon na kung saan ay kinakausap natin yung ating sarili. Sa panahon na dumarating po tayo sa... nadidismaya tayo.
1: Yes.
0: O nagkakaroon tayo ng mga alalahanin.
1: Yes.
0: O parang marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Para bang tingin natin, nag-fail tayo. Parang,
1: nag-fail tayo.
0: Oo. Marami tayong mga bagay na hindi na-accomplish.
1: Mm-hmm.
0: At marami rin tayong hinahanap na gusto natin gawin, pero hindi natin kayang gawin. Kaya, sabi nga rito, number one po, sinasabi rito, why art thou cast down?
1: Oh my soul. Yes.
0: Kaya pagka tinitignan po natin dito, bakit ba nanghihina yung aking kaluluwa?
1: Espiritu.
0: Yung po yun, yung aking espiritu.

0: Espiritu. Yun yung pinakamaganda na ano eh, na meron tayo. Na meron tayong hinahanap sa panahon na dumarating po tayo. Doon sa pagiging dismayado tayo sa ating buhay.
1: At ang maganda doon, nagtatanong ka sa Diyos. Yung o nagtatanong yun. Ka sa sarili mo. Diba? Because there are times, Pastor, ikaw, ano nakaka-discourage? Ako pag may sakit. Yung pag may sakit ang pamilya o may sakit ako,
0: isa po yan.
1: Marami tayong hindi nagagawa eh. Pag may sakit tayo, di ba?
0: Opo, tama
1: diba?
0: Po yan.
1: Nakaka-discourage yun talaga.
0: Ako kadalasan kasing nagbibigay sa akin ng discouragement yung ano eh, yung ministry.
1: Ministry.
0: Mas lalo pagka marami kang mga gustong makita, gustong mangyari, pero hindi nagaganap. Dahil...
1: Tsaka may matigas na ulo kang mga...
0: Hindi lang po yan. Dahil limitado, limitado lang talaga.
1: Yes.
0: Yun yung ano eh, yun yung dumating sa buhay ko na ano eh, nadidismaya ako dun sa lahat ng bagay. Pero ang pinakamaganda dun, minsan may time, pag kinakausap ko yung Lord, Lord, kailan ba pwedeng magpahinga?
1: Napapagod ka rin.
0: Kailan ba pwedeng magpahinga? Minsan, ang nakakatuwa naman kay Lord, yung kung kailan ka dismayado, o...
1: Dami yung papagawa sa'yo.
0: Doon naman parang may mga dumarating na mga tao, may mga bago.
1: Totoo yan.
0: Na parang gustong sabihin ni Lord na meron ka pang dapat tapusin.
1: Yes.
0: May dapat ka pang gawin. Parang ganun. Ako pag, ano, pag tinitingnan niyo ako, parang yung iba tingin nila sa akin parang pag may mga pagsubok, may problema, kaya ko siyang dalhin. Pero ang totoo niyan, mahina talaga ako. Kaya madalas umiiyak ako. Minsan pati sa panaginip,
1: umiiyak
0: rin. Umiiyak din ako.
1: Pero pag weak ka, you are strong because God is with you.
0: Yun ang pinakamaganda
1: right?
0: Po ron.
1: Di ba?
0: Binigyan niya, nakita ko rin din doon na minsan may time na binibigyan niya tayo ng mga kahinaan natin para hindi tayo maging ano, maging proud sa sarili natin.
1: Maging dependent tayo sa kanya.
0: Talagang magiging
1: pupunta
0: dependent
1: tayo sa kanya.
0: Tayo sa kanya. Yeah. Yun yung pinakamaganda ron eh.
1: Yes.
0: Na talagang ang iyong lahat ng sasabihin mo, ang Diyos talaga ang siyang gumagawa, gumagalaw. Wala kang maitataas kundi ang ating Panginoon dahil tingin mo mahina ka. Gaya ng pinag-aralan din po natin, si Paul tinignan niya yung kanyang sarili na isa siyang sisidlang palayok na yari dun sa putik. Pero si Pablo, ang pinagmamalaki niya ron, yung palayok na yari sa putik ay sisidlan ng mga espiritual na bagay na kung saan ay ginagamit siya ng ating Diyos dun sa pagpapahayag ng mga espiritual o salita ng ating Diyos na siyang kayamanan na nailagay dun sa sisidlang putik na tayo po yun eh. Kumbaga, ano tayo eh, parang putik tayo pero ginawa tayong sisidlan ng ating Diyos sa kabila ng ating pong mga kahinaan nagiging instrumento para yung mga tao ay magkaroon din ng kalakasan dahil ang maririnig nila sa iyo ay pawang yung ginagawa, yung kapangyarihan at yung himala ng Diyos na nagaganap sa buhay mo na siyang nagpapalakas sa kanila para malagpasan nila yung mga hamon dun sa buhay.
1: Alam mo, may nabasa ako napakagandang libro. When you stop relying on yourself, that's the time nakikilos si Lord sa iyo. Diba? Kasi may mga tao nagre-rely pa rin sa sarili. Dapat we should not, no? Dapat may mga gagawin tayo sa buhay natin. O sa, lalo na sa ministry, no? Marami kaming ginagawa dito na sasabihin namin, Pastor, hindi ko kaya to. Huwag mo akong pagawin ng topic outline for 6 months para sa ating Sunday service. Nagre-reklamo ako, matigas sa ulo ko eh. Pastor, hindi ko kaya ang gawin yan. Busy ako, marami akong ginagawa. And then Pastor said, kaya mo, gawin mo. Nagawa ko naman, di ba, Pastor? So sabi ko, wow, ang daming pumapasok sa utak ko ng mga topic, gusto ko to. So pasado naman kay Pastor, kaya sabi ko, Lord, thank you po, ah. Binigyan mo ako ng wisdom. Sabi nga, when we do something for God, it's how God sees us, no? In the eyes of God, hindi yung tao. Huwag tayong people pleaser, tapos na yun, no? Kahit ano pa itsura mo, kahit ano, pero yung sinasabi mo about God, yun ang titimo sa ating mga listeners or followers. Di ba, Pastor? Kaya minsan din namin tinitingnan si Pastor kung nagpipreach eh. Yun nalang sinasabi. And then joke lang, Pastor. Go.
0: Pero alam nyo, ma'am, nakakatuwa dahil akala nyo lang na pinalalakas ko kayo o hinahamon ko kayo. Pero ang katotohanan niyan ay nagiging kalakasan ko rin kayo dahil yung mga bagay na kahinaan ko ay kumbaga nagsama tayo na yung kahinaan natin at yung lakas natin ay
1: pinagsama.
0: Mm-hmm. Bumalansi tayo.
1: Ganun si Lord.
0: Oo,
1: dinisay niya yun.
0: Eh. Mm-hmm. Kaya nung ipinagkalob kayo sa amin ng ating Panginoon, yung alam niyo po yung paggawa ng topic, mahina ako dyan eh. Mm-hmm. Kaya nung dumating kayo na kayo yung nagbibigay ng topic at dalawa na lang yung gagawin ko sa dalawang buwan, naging kalakasan ko siya. At yung ministry ay mas naging na-improve siya dahil binigyan niya ako ng mga taong katuwang doon sa paggawa ng mga sermon para sa ating Panginoon.
1: Amen. Salamat sa Diyos. All the glory belongs to Him. Praise God, no? Yung hindi natin kaya, kakayanin because God is with us, right? So it's 7:30 in the morning. We will take a break. Pero bago yan, happy Sunday, Delia Nate. Hi sister, maganda umaga po. Dinette Cortez, get well soon. Sister, I'll see you. And then si Gab Pereiras, belated happy birthday. Becca Silvestre, I'll see you. We'll go to Subic. Okay. Mirna Pana, hello, good morning. Ayan, maganda umaga po. Kilala nyo? Si Mirna, si Pastora. Okay, hi daw. From mamaya si Pastora ha, 8 to 9 tayo. Okay? So, we will take a break. Babalik po kami ni Pastor Charlie Opina dito po sa Celebrating Life.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Magandang araw.
4: Radyo Pilipinas is on fiber.
3: Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo, Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
8: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
1: 7:35 in the morning. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. Tayo na ulinigan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918 and the 104.3 FM. Tayo po ay nasa TV Plus Channel 3 and Afford the Box Channels 45 to 49. Nasa Radyo Magazine din tayo. Naku, baka awayin ako ni Miss Marinela. Ayan. So, talagang si Lord ibinigay sa atin lahat ng platform, no, para talaga ating maabot ang mas nakakarami, Pastor Charlie.
0: Amen.
1: We should realize that. And of course, you can check us out sa PBS Receiver app. Meron po kasi sa cellphone natin na makikita na pwede niyong pakinggan yung lahat ng stasyon namin sa pamamagitan ng inyong telepono. Yan. Isang pindot lang pag sports radio, you can listen to us. Mamaya po ipapaliwanag ni Pastor Charles yan.
0: Parang wala akong alam dyan.
1: Hindi, Pastor. Anyway, bilisan natin. Okay.
0: Yes, ma'am.
1: So, balikan po natin yung ating topic for today. Nasa letter B na tayo. Pastor, go.
0: Opo, kanina pinag-usapan po natin bakit kinakailangan natin kausapin yung sarili natin sa panahon na tayo po ay nadi-discourage. Kaya, ang tanong doon, what are we doing living under the circumstances? Sabihin, ano yung ginagawa natin?
1: Yes.
0: Nakakalimutan ba natin yung mga pangako ng Diyos sa atin?
1: Mm-hmm.
0: O nagdududa ba tayo doon sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa atin? Nakita natin kanina si Haring David. Kung titignan natin si Haring David, kilalang kilala niya yung kanyang Panginoon. Pero parang nagkakaroon siya ng, nagda-doubt din siya doon sa ating Panginoon. Kaya nagkakaroon siya ng mga tanong din sa kanyang mga sarili at doon sa ating Panginoon. Kaya tayo po ngayon, idadako naman po rito. Sabi nga sa letter B, we may need self-talk
1: when we are upset. Yes.
0: Kinakailangan natin talagang magkausapin yung sarili
1: natin. Ano ang pagkakaiba ng discouraged at upset?
0: Kasi yung upset na babagabag.
1: Bagabag.
0: Yung sabi niyo.
1: Yung discouraged naman ay?
0: Para bang nadidismaya ka.
1: Nadidismaya.
0: Tama ba yung Tagalog?
1: Oh, yan. Tama. Yan. Okay. Dismaya. Yan. Yung isa naman nababagabag.
0: Nababagabag ka.
1: Parang pareho rin naman yun eh.
0: Parang ano, no?
1: Oh, parang pareho.
0: Parang isa rin na, no?
1: Halika na.
0: Ayun po. Kaya nga, sabi nga eh, bakit ba tayo nababagabag? Di ba? Bakit ba tayo, kumbaga, nagkakaroon ng mga problema sa ating mga buhay.
1: Eh, natural
0: diba?
1: Naman yun eh.
0: Normal diba? Po yun.
1: Sabi ng mga nakikinig, natural naman yung pastor eh. Mm-hmm. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Oh, pag wala kang pera, nababagabag ka.
0: Tama po yan. Oh, kung may karamdaman ka.
1: Oo, oh, nababagabag ka.
0: Pagtaas ng mga bilis.
1: Ang future, pag hindi tayo certain, di ba? Pag ang isang tao, hindi ka certain sa isang bagay, bagabag ka. Pero pag may Diyos ka, sabi mo, my God holds my future.
0: Tama po yan.
1: Oh, di ba? Lagi mong...
0: Kumbaga, meron kang pinanghahawakan.
1: Yes.
0: At isa sa pinakamaganda ron, Sister Cecil, pag dumarang ka sa mga ganong sitwasyon, tapos nalagpasan mo ito, tapos babalikan mo siyang pagdadaanan mo ulit, makikita mo ron na sasabihin mo, pinagdaanan ko na ito eh.
1: Yes, so malakas ka.
0: Kung paano akong sinamahan ng Diyos nun, sasamahan niya akong muli.
1: Yes.
0: Sa pagkakataong ito.
1: Right, right.
0: Kaya sabi nga eh, we respond, minsan dun saan natin pagiging, yung pagka-upset tayo, minsan ano eh, tinatanong din natin yung ating mga sarili. Kumbaga, yung pananampalataya natin nawawala.
1: Oh.
0: Yun yung nagkakaroon ng problema.
1: Eh, diyan ka matitest of faith.
0: Opo.
1: Test
0: minsan,
1: of faith.
0: Minsan normal yun eh.
1: Normal, oo. Oh.
0: Pero ang pinakamaganda ron, dapat nare-recognize pa rin natin na yung Diyos natin ay makapangyarihan, walang imposible para sa Kanya. Dapat
1: yes.
0: Ma-recognize po yan. Dito po meron pong mga halimbawa po rito, si Jacob po. Sa Genesis chapter 42, verse 36, sabi niya rito, sinabi niya, iiwan ba ninyo akong mag-isa?
1: Mm.
0: Wala na si Jose, wala rin si Simeon, ngayon gusto pa ninyong isama si Benjamin. Napakabigat naman pasanin ito para sa akin. Kasi nawala na si Jose na pinakamamahal niyang anak.
1: Yes.
0: Tapos yung bunsong anak na si Benjamin.
1: Parang kinukuha lahat.
0: No? Opo, mawawala pa rin sa kanya. Kasi hinihingi rin ni Joseph po. Itong kapalit doon sa ano, doon sa mga bagay-bagay na
1: bagay.
0: Hinihingi nila. Pinapaiwan niya si Benjamin.
1: Yes.
0: Kaya takot, natatakot dito si Jacob na mawala rin sa kanya si Benjamin.
1: Mm.
0: Kaya dumating po sa pagkakataon na minsan yung pananampalataya natin, minsan nawawala.
1: Yes. Lalo na pag hindi maganda mga nangyayari sa buhay yung natin. Mm-hmm. Yun ang medyo ano eh, mm-hmm, nagsisilbing nag-stumble tayo, di ba, pag ganun.
0: Tama,
1: like ganun. Yung in my case, di ba, si Kuya Danny.
0: Opo.
1: Is, mm-hmm, anong tawag dito, may tanning.
0: Mm-hmm.
1: Parang, sabi niya, ba't ganun? Walang mercy. Evangelist ako. Parang, mm-hmm, I've been serving you. But during yung talagang very weak siya, gusto pa niya mag-Bible study.
0: Mm-hmm.
1: And then yung mga nagba-Bible study, yun ang pumupunta sa kanya. Eh ngayon, nag-hospice care na siya. Pero sa nasa bahay na siya, balik na siya sa bahay, sabi niya, magba-Bible study pa ba tayo? Sabi ng mga members niya. Sabi niya, kung kaya ko pa magsalita. Eh, hirap na siya magsalita. Sabi ko, Kuya, just take a rest. Pag kaya ko, Sel, magsasalita ako. Kasi, kaya ako ini-extend ni Lord. Apat na taon ako may cancer. Ang sabi ng anak kong pastor, apat na taon, God's faithfulness, buhay ka.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo dapat isiping, apat na taon na ako nagdudusa. Pero sabi ng anak niyang pastor, Dad, God is good. God is good. May I have cancer? Yes. 4 years, buhay ka. You've been serving God. That's grace, sabi sa kanya. Hindi niya makita yung grace. Pero nung na-remind namin siya, oo nga, no? Sabi niya, oo.
0: Minsan may mga dumating sa buhay
1: ang
0: natin.
1: Ang hirap.
0: Na, hindi natin siya maintindihan.
1: Yes.
0: Hindi natin siya maunawaan. Kaya nung humihingi ka ng prayer, damandam ako yung pakiramdam ng isang kapatid na kung saan alam niya na yung kanyang kapatid ay meron ng hangganan.
1: Yes.
0: Mabigat yun. Eh.
1: Yes.
0: Kaya yung sinabi niyo rin kanina, mas kahinaan natin, mas lalong-lalo na pagka yung pamilya na natin ang siyang naapektuhan.
1: Oh, weakness ko yun, pastor eh.
0: Mm. Kahit mang sino mam eh.
1: Pero awa ng Diyos yung comfort nandun. Mm. No? Tuloy-tuloy lang. Kasi sabi nga niya, Sel, tuloy mo lang yung buhay, yung ministry, huwag mo pabaya, ang dami pa niyang bilin sa ministry. Mm. Sabi ko, wow, ibang klase itong kapatid ko. Kaya sabi ko nga sa kanya, oh, ano man ang mangyari, see you in heaven, sabi ko sa kanya. Kaya siya naman, happy. I mean, yung spirito niya,
0: mm-hmm,
1: tanggap na niya eh. Tanggap niya, it will happen. So, thank God for the grace. Thank
0: you. Minsan, parang, ano yan, parang itong topic na.
1: Tama sa akin. Tama sa
0: akin. Kasi, dumadaan din ako, marami rin akong pinagdadaanan na nakaka-relate ako dito sa...
1: May hugot ba tayong dalawa, Pastor?
0: Sa topic na ito. Alam niyo rito sa Little Beam, isang example dito po si Elijah.
1: Elijah.
0: Oh, Elijah po. Gusto niya nang mamatay siya.
1: Mm.
0: Pero alam niyo ba si Elijah na siya yung propeta na kung saan ay maraming himala na ginawa ang Diyos sa buhay niya.
1: Mm.
0: Na kung titignan natin, talagang ilang propeta yung pinatay sa panahon niya dahil si Elijah rito ay nagpababa ng apoy mula sa langit.
1: Mm.
0: Na siyang pagpapatunay na yung Diyos ni Elijah ang siyang tunay na Diyos kaysa doon sa mga bulaang propeta na kung saan ay ito yung sumasamba doon kay
1: yes.
0: Baal. Kaya nga sa mga unang hari, chapter 19, verse 4, at mag-isang pumunta sa ilang, pagkatapos na maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na hirap na.
1: Mm.
0: Mabuti pa pong mamatay na ako.
1: Yes.
0: Pero kung titignan natin dito, maraming bagay na kung saan ay sasabihin mo si Elijah na wow, ang ganda ng ministeryo niya.
1: Mm.
0: Talaga kasing maraming mga milagro na naganap sa buhay niya pero dumating pa rin sa pagkakataon na hinihingi niya na sa Diyos.
1: Namamatay na siya.
0: Namamatay siya dahil mabigat yung kanyang mga pinagdadaanan. Isa pa pong halimbawa rito man sa si Job na piniling niya rin dapat di na siya pinanganak eh.
1: Mm.
0: Kasi yung
1: alam naman natin yung story ni Job eh, di ba?
0: dahil magpapansin natin, para bang
1: sobrang
0: halos lahat sa buhay niya, kinuha, yes, ng kinuha eh. Pero ganun pa rin, nanatili pa rin siya sa ating...
1: Sobrang nangyari kay Job, ha? Parang lahat tayo mananalangin huwag mangyari sa atin yun.
0: Diba? Mahirap.
1: Mahirap.
0: Ayaw natin dumasama.
1: Pero kilala kasi siya ng Diyos, kaya opo, hinayaan ni Lord na danasin niya yung, kasi alam ni Lord kung ano yung magiging response no ni Job. Let's go to letter C, Pastor.
0: Apo, sa letter C naman po tayo. Sabi nga rito, we may need self-talk to be reminded of God's faithfulness.
1: Yung kanyang katapatan.
0: Yun po yung pinakamaganda. Minsan, tama po kayo, minsan nare-rebuke natin yung ating sarili. So, tuwing kinakausap natin yung ating sarili, para bang sinasabi niya, mas mabuti pa yung kalalagayan mo kaysa dun sa kalalagayan ng iba.
1: Yes.
0: Kaya kahit hindi mo naririnig ang Diyos, para bang sa puso mo nagsasalita siya at sinasagot niya yung pakikipag-usap mo sa iyong sarili. At sa ganung paraan, kumbaga, naaalala mo o nare-remind ka dun sa mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Kaya pinapakita niya rito na kung saan ay tapat siya sa bawat yugto ng ating buhay.
1: Minsan lang ang nangyayari, mga kaibigan, yung inaasahan nating faithfulness ni God, may gusto tayong mangyari. Pero iba yung ginagawa niya, Pastor, eh. Pero at the end of the day, marirealize natin, hindi ko nakita yon. Kasi ang mga tao po may blind side. Eh, ang maganda sa Diyos, nakikita niya yung future.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ako, si Pastor Charles, no, nakikita ni Lord kung ano, ito ba mga tunay? Kasi meron po, kumisa maraming nasa church, pero dating araw, hindi pala sila believer, unbeliever pala sila. No? Alam ni Lord kung sino yung kanya at amen, hindi kanya.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Mangyayari yan. May kwento, di ba, sa Bible, na sa kanila niya, iseset aside yung mga bulok.
0: Opo.
1: Sa...
0: At saka isa pa yun yung, yung goat at saka dun sa,
1: yes,
0: kambing.
1: Mm.
0: Kumbaga dating panahon,
1: okay,
0: ihiwalay niya yung tupa at saka yung kambing.
1: Yes, okay. Sige po.
0: Dito rin po sa letter C, sabi nga, we may need self, at napag-usapan na po natin yan.
1: Apo.
0: Kaya nga, dapat tayo laging umaasa sa Diyos.
1: Amen. Yes.
0: Dahil siya naman talaga yung pag-asa ng bawat isa sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, dapat yung pag-asa ay lumalago.
1: Naka-anchor.
0: Opo, sa buhay ng bawat isa atin. Sa Romans chapter 5 verse 1 hanggang 5, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ng pagsampalataya kay Jesus, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapan ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Kaya yung pag-asa ay patuloy na yung pag-asa ay ibinigay na sa bawat isa sa atin.
1: Yes.
0: Kaya dapat kilalanin natin siya bilang isang Diyos
1: na tapat,
0: na tapat. At saka gagalaw at kikilos sa mga pinagdadaanan ng buhay ng bawat isa sa atin.
1: Yes.
0: Alam niyo po yung pagiging Kristiyano, pananampalataya din. Dahil yung Diyos din natin siya nakikita. Iniisip natin meron siyang gagawin sa buhay natin. Minsan nakikita natin parang hindi gumagalaw ang Diyos. Minsan nakikita natin parang natutulog ang Diyos. Hindi tumutugon ang Diyos. Hindi niya sinasagot yung pananalangin natin. Pero ang hindi natin alam, gumagalaw ang Diyos sa hindi natin nalalaman.
1: De, tsaka, dapat isipin din natin yung faith kasi. It's always God's way, God's time, not our way, not our time. Kasi pag nagdadasal tayo, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Pero pag hindi nangyari, parang nawawalan tayo ng gana, di ba? Yung faith natin, nag-dwindle eh, nawawala, no? So ang faith kasi ang tawag dyan, trust the Lord, trusting God all the way, all the way. Kahit ang hirap-hirap. Ang hirap nun, hindi ba? Mag-accept ka ng mamamatay, nagkasakit, nawalan ka ng kayamanan, nawalan ka ng trabaho, hindi ka makahanap ng trabaho. Ang hirap nun, pero antayin natin si Lord na kumilos, di ba? Ganun lang, yun yung trust na, o yun yung faith na sinasabi ni Lord.
0: Si Pablo sabi niya, for me, to live is Christ,
1: yes,
0: and to die
1: is gain.
0: Is gain.
1: Yes.
0: Talagang yung buhay niya ay pinagkatiwala niya sa Diyos. Alam niya yung kanyang paglilingkod. Ang kapalit nito yung kanyang buhay. Pero dahil pinagkatiwala niya sa Diyos, anuman yung mangyari sa kanya, maging yung buhay ay kapalit dun sa kanyang pagministeryo, ay magpapatuloy at magpapatuloy siya dun sa paglilingkod. Di ba dun sa ating pinag-aaralan, ma'am, sa Bible study, pag siya ay nangangaral, binabato siya, halos ikamatay niya yung pagbabato.
1: Yes, yes.
0: At madalas, naikukulong siya dahil lahat dun sa pagministeryo.
1: Lahat na, naranasan niya si Paul.
0: Pero lagi niya sinasabi, magalak kayo, magalak kayo. Kumbaga, dumaran siya sa maraming mga pagsubok.
1: Pero kaya niya sabihin yun.
0: Pero yung mga Kristiyano na nasa labas, ginahamon niya na magalak sila. And I say, again, rejoice.
1: Rejoice. Rejoice in the Lord. Delight always in the Lord. Di ba? Kahit anong mangyari, nandyan pa rin tayo. So, Pastor, takeaway message natin this morning sa ating pong mga listeners and viewers. Conclusion.
0: Yun po. Makikita po natin yung biyaya ng Diyos ay maraming nangyayari. Tignan natin yung biyaya ng Diyos ay gumalaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Kumbaga, huwag natin tignan yung minsan yung sarili natin. Tignan natin yung gagawin ng Diyos na kabutihan.
1: Amen.
0: Sa bawat isa sa atin. Minsan di natin siya maintindihan, di natin siya maunawaan. Pero habang pinagdadaanan natin yun, nare-realize natin na yung plano ng Diyos at gusto ng Diyos ang siyang pinakamainam sa bawat isa sa atin.
1: Amen.
0: At yung pagkatakot natin, kumbaga palitan natin ito ng pagtitiwala sa ating Diyos. Kumbaga normal akong tao.
1: Marami. Ganun ba?
0: Opo. Marami ang pagkatakot.
1: Of course.
0: Di kasi pag tinitingnan lang pastor ka, akala nila.
1: Wala kang karapatang malungkot. Wala kang karapatang magalit. Dapat mabait ka.
0: Diba, yung para bang iniisip nila, alam ni Pastor Lajan. Pero hindi nila alam. Dumaraan din tayo sa maraming mga pagsubok.
1: Totoo yan, Pastor.
0: Kaya lagi di ba sinasabi na,
1: we should always pray for the pastors.
0: Parehas lang tayo. Ang pinagkaiba ko lang, pastor niyo ako. Pero minsan, yung mga pagsubok na dumarating sa atin,
1: nanghihina din kayo.
0: Pare-pares lang. At nanghihina din
1: kayo. Nanghihina din
0: kayo. Na kinakailangan din namin ng biyaya ng Diyos, yes, at panalangin, yes, ng mga kapatiran.
1: Amen. Amen to that. At we should all know that, no? Na kaya nga ang mga churches, congregation, let's always pray for our pastors, no? Dumarating din po sila sa kahinaan, sa kaguluhan ng isip. Minsan, kaya may mga nagsastumble, huwag tayong mag... Kasi isa lang ang modelo nating lahat, si Jesus. Hindi tao. Hindi tao. Always Jesus. Mag-i-stumble tayo pag si pastor. Eh, pag-stumble yan. Lahat tayo, nag-stumble na, di ba? So, hindi dapat tao, dapat si Jesus. So, let's talk to ourselves about God's grace. Second, let's talk to ourselves about God's goodness. And the final, let's talk to Jesus about trading our fears for faith. Yan ang ating pong takeaway message this morning. So, Pastor, maraming salamat. Oh, excited na yung PBS Bible Study. Andiyan na yung t-shirts natin. Dala na ni Pastor. Maraming salamat, Pastor. Thank you very much. God bless your heart.
0: Yes, Sister Cecil, maraming salamat din po. At patuloy pong pagpalain yung mga tagapakinig.
1: Yes,
0: at tagapanood. Opo, tagapanood. Maging hamon po sa atin yung mga bagay na ito.
1: Yes.
0: At huwag po kayong mahiya na makipag-usap sa Diyos dahil bukas siya, oras-oras, minuto-minuto.
1: 24/7. Hindi kailangan ng load.
0: At gusto niya talagang marinig,
1: yes,
0: yung mga tinig natin.
1: Amen. Kailangan talaga makipag-usap. No? Stay connected to God. Talk to yourselves about God. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Alright? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Unang oras pa lang yan. Babalik pa po kami dito sa Celebrating Live. Ang guest po natin for today, si Pastor Rosalie Alvarez Garabot ng Nabotas City, at siya po ay from Faith Ministries Munoz. And good morning kay Pastor Jean Yonson, nanonood siya ngayon. Good morning, Pastor. Ayan. So, Pastor, maraming salamat po.
0: Maraming salamat.
1: Thank you very much. See you sa August 30. Kasama natin yung guest natin.
0: Then, no? Sunday din.
1: Sunday. Ay, oo nga pala, magkasama tayo sa Sunday.
0: Opo, wala pa si Pastor.
1: Yes, wala pa si Pastor James. At yan, magkasama pa rin tayo, makikita pa rin tayo, Pastor. Okay? So, in the meantime, please stand by for the news with Tom Reyes.
9: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 7:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Malakas na ulan, asahan sa ilang lugar dahil sa Bagyong Luis at Habagat ayon sa PAGASA. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Nagbabala ang PAGASA sa posibleng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dulot ng Tropical Cyclone Luis at Southwest Monsoon o Habagat. Sa Weather Advisory na PAGASA, makakaranas ngayong araw ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan ang Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Bukas naman inaasahang makakaranas ng kaparehong lakas ng ulan ang Cagayan at Isabela dahil sa epekto ng bagyo. Samantala, magdadala rin ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang Habagat sa Pangasinan, Zambales at Bataan bukas at sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro sa Martes. Ayon sa PAGASA, maaaring mas maging matindi ang ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng pag-ulan itong mga nakalipas na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Chinese national inaresto matapos ng road rage sa Bonifacio Global City. Ang ulat mula kay EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Inaresto ng Taguig City Police ang isang 28-anyos sa Chinese national matapos umanong manginsulto at manggulo sa isang road rage incident sa Bonifacio Global City o BGC noong Biyernes ng gabi. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Alia Shang G na isa ring residente sa lugar. Ayon sa investigasyon, naganap ang insidente bandang 6:30 ng gabi sa kanto ng 11th Avenue at 39th Street nang bigla umanong huminto ang suspect habang nagbibisikleta sa pedestrian lane. Dahil dito, napapreno ng biglaan ang SUV na nasa likuran upang maiwasan ang banggaan. Pagkatapos ito, bumaba umano ang suspect sa kanyang bisikleta. Paulit-ulit na hinampas ang bubong ng sasakyan. Sumigaw ng mapanlait na salita sa driver at pasahero at gumawa pa ng mapanginsultong hand gesture. Agad namang namagitan ng mga BGC marshal at mga pulis na nauwi sa pag-aresto sa suspect. Dinala suspect sa ospital para sa medical examination bago isinailalim sa proseso ng investigasyon at pagsasampa ng kasong unjust vexation sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code. Pinuri naman ng Southern Police District ang mabilis na pagtugon ng mga operatiba at muling iginiit na paiiralin ang batas ng patas anuman ang nasyonalidad ng taong sangkot. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Rayon Cordillera nananatiling insurgency free. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government Cordillera Regional Director Anthony Noida na bagamat may mga mangilan-ilan bilang ng mga rebelde na napaparamdam sa iba't ibang panig ng rehiyon, itinuturing pa rin insurgent free sa pangkalatan ang Cordillera. Ang kay Noida, malaki na ang ipinanghina ng puwersa ng mga rebelde dahil sa patuloy na pagsuko ng mga ito at nagbalik loob sa demokratikong pamumuhay kung saan malaki ang naging kampanin dito ng Philippine Army. Anya itong dahilan sa patuloy na pagpapatibay ng pamahalaan sa panguna ng Philippine Army sa implementasyon ng Community Support Program o Project upang maihatid ang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad na apektado na insurhensya para sa tuwirang paglusaw ng mga ito. Kakibat na rin ang focus ng Philippine Army sa external security ng bansa, lalo na at patuloy ang pangbubuli ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ni Director Nuida na nasa pangasiwaan naman ng pambansang pulisya ang internal security. Sa kabila ng mga lalawigan sa rehiyon na na-deklara ng insurgency free, iniling ng DILG CAR ang kooperasyon at pakikisa ng publiko laban sa mga individual na pinaniniwalang miyembro ng mga communist terrorist groups na agarang isuplong ito sa mga otoridad para sa agarang pagkilos. Para sa Bagong Pilipinas, John Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At itinanghal bilang Mr. Supranational 2026 si Pedro Cordero ng bansang Espanya. Nakamit ni Cordero ang titulo sa isang engranding seremonya na ginanap sa Poland kaninang madaling araw. Wagi si Mr. South Africa bilang first runner-up, Mr. China bilang second runner-up, Mr. Dominican Republic bilang third runner-up at Mr. Mexico bilang fourth runner-up. Umabot naman sa top 20 ang ating pampato na si Felipe Marasigan. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo